0: access ng mga Pilipino sa unauthorized crypto platforms. Pinayuhan ng BSP ang publiko na protektahan ang kanilang personal information, pairalin ang cyber hygiene at tiyaking maipagtransaksyon lamang sa mga lisensyadong institusyon. Maaari ring bisitahin ng publiko ang opisyal na lista ng BSP authorized VASPs sa BSP official website. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At tupad program para sa mga vegetable industry workers sa Cordillera, magkatuwang na ipatutupad ng Department of Agriculture at Department of Labor and Employment. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni Jong Munar.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Magkatuwang ang Department of Agriculture at Department of Labor and Employment Cordillera sa nakatakdang implementasyon ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o tupad para sa mga vegetable industry workers sa Cordillera. Ayon kay DECA Regional Technical Director for Operations Danilo Dagio, ang Cash for Work Assistance ay papamahagi sa mga benepisaryo alinsunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layong matulungan ang mga magsasaka sa kanilang mga pangangailangan sa harap ng nararanasang krisis sa enerhiya. Ang mga benepisaryo ay kinabilangan ng mga vegetable growers, supply chain workers, katulad ng mga porters, washers, truck drivers at trading post helpers, particular na sa La Trinidad. Sinabi ni Dagio na napaglaanan ang rehiyon ng 100 milyong pisong pondo para sa programa, kung saan 50 milyong piso ay para sa mga Benguet vegetable farmers at iba pang mga manggagawa, kung saan ang bawat kwalipikadong benepisaryo ay maglilingkod sa loob ng 15 araw at tatanggap ng 505 pisong arawang sahod o kabuang 7,575 piso. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 7,346 na mga napangalan ng mga benepisaryo mula sa Benguet ang naisumite sa Department of Labor and Employment na isinasailalim na sa validation. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
7: Ng ating walang gutom program.
6: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
8: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
6: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
9: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
6: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
9: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
6: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
10: Salamat, President.
11: Salamat.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
10: Okay, mga kaibigan, it's 8:09 in the morning. Maganda umaga po sa inyong lahat. Celebrating Life, ikalawang oras na po tayo. And as we always do, ay reflection segment, yung pong pinag-usapan namin kanina ni Pastor James na every mother a discipler. Ay ngayon po ay tututukan natin sa pamamagitan ng ating guest. First timer in the program, I'm talking about si Sister Diane Cristel Valdez. Sister Diane, good morning. Welcome sa Celebrating Life.
14: Good morning po. Good morning po sa ating lahat.
10: Yan. Actually, yung kanyang husband ay nag-guest pala natin dito noong 2020. Opo. Si Pastor Robert. Yan. Kasama niya yung kanilang apat na supling. Unang-una, siguro bago tayo mag-dive in sa ating interview, Sister Diane, ipakilala mo muna ano ba ang iyong pinagkakaabalahan, what do you do, and about yourself, please.
14: Sige po. Una po, ako po ulit si Diane Cristel Valdez, full-time mom of four.
10: Full-time?
14: Opo, wow. Full-time. And second child po ako,
10: mm-hmm.
14: Kaso dalawa na lang po kami ngayon ng kapatid ko, kasi mm-hmm. maaga po kaming naulila, tapos iniwan po kami last year nung kuya ko.
10: Mm-hmm.
14: Tapos, ano po, graduate po ako ng BS Accountancy sa PUP Manila.
10: Okay.
14: Pero never had the chance to... Mm-hmm. exercise my profession po kasi nga, ayun, maaga pong naging mom. By the age of 19.
10: 19?
14: Opo.
10: Wow. So, yung mga anak mo ngayon, apat. Opo. Yung panganay mo is how old?
14: 18 years old.
10: Si, the name is?
14: Si Odren.
10: Yan. So, 18 years old na yung panganay. Opo. And then the second one?
14: 15 po.
10: Mm-hmm.
14: 15 naman po si Cake. Tapos, yung pangatlo po ay si Candy.
10: Candy.
14: Siya po ay 11 years old. Medyo napapaisip na po ako sa mga edad nila. Yung bunso ko po ngayon ay 18 months, 1.5 years old po.
10: Yung baby, no? Po. Baby pa talaga.
14: Babol pa po.
10: Right. Pero sa church, mga kaibigan, very active si Sister Diane, song leader at the same. Tell us more about it.
14: Yes po, song lead po and worship and program head po ako sa LCFM Project 4. Actually po, hindi ko po ito akalain. Pero... simula bata po kasi ako, may desire na po ako sa puso ko na ano, na mag-serve sa Lord.
10: Okay.
14: Pero dati po kasi kaming Catholic. So,
10: okay. Mm-hmm.
14: Siguro po college po ako nag-start sa church choir. And hindi ko po akalain na magsosolo ako, magsosong lead, yung mag-isang kumakanta. Kasi sa totoo po lang po talaga, mahihain po talaga ako.
10: Mm.
14: Ngayon po wala na pong naniniwalang mahihain ako. Mahihain po talaga ako pag pumunta na po ako sa harap ng maraming tao.
10: Nakaka-conscious, gano'n.
14: Ano po, stage fright po talaga, talagang nanginginig po yung boses ko pag kumakanta po ako. So, nung sa pag-choir po, okay po ako doon kasi marami po kami kumakanta eh. Mm. Mga 10 years po akong church choir. Doon din po kami nagkakilala.
10: 10 taon.
14: Opo.
10: Wow.
14: Tapos,
10: inihanda ka talaga ni Lord, no?
14: Oo nga po eh.
10: Diba?
14: Totoo po yan. Tapos, nung naputak po kami sa born again Christian, pagtingin ko po, hala, iba pala yung setup dito. Mm-hmm. Band po siya, tapos mag-isa lang, kasi small church lang po, so mm-hmm. mag-isa lang kumakanta yung nagpapaawit. So, parang sabi ko po, Lord, makapag-serve pa ba ako sa'yo through singing? Hindi ko kaya yun. Sabi ko, ganun. Pero by the grace of God, ayun nga po, dito po ako ngayon. Mm-hmm. 10 years na rin din, 10 years na rin po ako na nagpapaawit sa church po namin.
10: Sa Born Again.
14: Opo, sa Born Again.
10: So 10, tapos 10, wow.
14: Opo.
10: 20 plus years.
14: Opo, opo.
10: You've been doing that ministry, no? Opo. Pwede ba sundutin ko lang yung ano mo na from that church and then napunta ka sa Born Again? Paano nangyari yun?
14: Ah, opo. Mm. Sige po. Bali, yun po. Since birth po, ano po, Catholic po kami. Bata po ako, lagi po kami nag-church ng pamilya ko po. Every Sunday. So, yes. Kahit na hindi po kasama yung papa ko, kailangan mag-church po kami pag Sunday. So, yung tita ko rin po, lagi rin akong sinasabihin nun, na, oh, magsimba ka na nga. Hindi ka kasi magsisimba pag nag-miss out po ako ng Sunday. So, and then, sa Catholic Church din po kami nagkakilala nung asawa ko.
10: Yan,
14: si parehas po kami member Pastor ng choir. Yeah. Opo, si Pastor Robert. Tapos, year 2015 po, nang lumipat kami sa San Mateo, taga Cubao po kasi kami dati. Tapos, 2015 po, parang na-stop po kami mag-ministry.
10: Yes.
14: Kasi nasa Cubao po yung church namin. Pero, yes. Nagkaroon po ng community mass sa okay. subdivision po namin. Ano po, nag-create po kami ng choir.
10: Okay.
14: Nag-invite po kami ng mga bata, mga kabataan. Nagturo po kami ng
10: nagturo
14: mga bata.
10: Nagturo na kayo, yun.
14: Opo, nagturo okay. na po kami ng mga bata para kumanta. And then, dumating po yung time na kinatok na po ng Lord ang puso ng aking asawa. So, napapa-question na po siya sa belief na meron kami that time. So, in-invite po kami ng kapatid ko, yung bunsong kapatid ko po, sa LCFM Project 4. Then po, doon po kami nag-start. Nag-church po kami once. Shineran po kami ng gospel. Tapos, unti-unti po kami doon natuto, lumago. And then, natuto rin po ako doon magbasa ng Bible.
10: Yeah.
14: Opo. Sa pagbabasa po talaga ng Bible, doon ko po talaga nakilala si Jesus Christ.
10: Si
14: Lord
10: Christ.
14: Ng lubos. And talaga pong nagpakilala rin siya sa akin by the grace of God. Yung love po na nababasa ko sa Bible, na experience ko sa Bible, nag-uumapaw sa puso ko na talagang gusto ko po talaga siyang i-share sa iba. Nag-iisip po ako, Lord, kanino ko ba siya pwedeng i-share?
10: Yeah.
14: Tapos naalala ko po yung mga kabataan po na tinuturoan namin ng choir, di ba yes. po? Talagang ni-ready ng Lord din.
10: Oo, tama sa
14: so, hindi ko na po sila natuturoan mag-choir noon kasi nga hindi
10: lang
14: po
10: kumanta ang ituturo
14: opo.
10: Mo, but of course, the
14: yun
10: Lord.
14: Yun nga po. Nag-start po ako sa kanila noon. So, summer vacation din po ng mga estudyante. So, araw-araw po kami nagba-Bible study.
10: Well, araw-araw.
14: Opo, araw-araw. Masisipag yes. din po sila makinig. Tapos, yun po. Yun po nag-umpisa. Lumago na po ng lumago. And sa pagbabasa ko po ng Bible, na-realize ko rin po ano, yung goodness po ng Lord na kasi nga po 10 years old naulila na po ako sa father, namatay po yung father ko 9 years old yun. Ano po nung nakilala ko siya, sabi ko, Lord, ikaw pala yun. Ikaw pala yung kasama ko all the time, sabi ko ganun. Na talagang nakita ko po yung pagkilos niya na ikaw pala yung sumama sa akin, nagprotekta sa akin. Ikaw yung nag-ready sa akin ngayon kung nasan ako ngayon. At hanggang ngayon po, from an orphan, na ngayon may sarili na po akong pamilya.
10: Yes.
14: Ramdam na ramdam ko pa rin po na si Lord yung ever-loving and gracious Father po.
10: Wow, well said. No? Sarap. Minsan nga yung mga kakulangan sa buhay natin, talagang si Lord ang nagpupuno.
14: Totoo
10: diba? Katulad na nangyari sa'yo, nawalan ka ng daddy the young age, pero may naramdaman ka love from our own father, si Father
14: yes,
10: God, di ba? Kaya napaka-importante po na kilala natin ang Diyos. Katulad nung nalaman mo in reading the Bible, it's how God communicates with us, di ba?
14: Yes, yeah.
10: When we pray, we communicate with God, but when we read the Bible, doon natin malalaman talaga yung saloobin, sinis si God, at napaka-importante. Look what happened to you in your life, right?
14: Opo.
10: Okay, now, let's talk about you being a mom. Yan. Apat na supling. Yan. And at the age of 19, oh, tama po. Ko, you became a mom.
14: Yes po.
10: How was it? Kumusta yung experience mo na at that age na yung iba talagang ano-ano lang, you know?
14: Opo.
10: Chill-chill lang, pero ikaw, mommy ka na.
14: Totoo po yan. Talagang, wag niyo pong tutularan. Mga matanda, wag niyo tututaran, ha? Talagang hindi magdali. Pero talagang by the grace of God lang po talaga, bakit po kami nandito ngayon. Magkasama ko pa rin po yung asawa ko ngayon. 20 years na po kami magkasama.
10: Wow.
14: Talagang, ano po, fourth year college po ako nung nabuntis po ako.
10: Okay.
14: And then, after a week ko pong manganak, pumasok na po ulit ako sa school. Bali, parang...
10: Sa linggo lang?
14: Opo, one week lang po. O nga mo, 19, talagang akala ko nga po magagawa ko ulit yun ngayon. Kaso, isang buwan na. Dito po sa bunso ko. Ayan. Going back po, ayun. 19 years old po, nanganak ako. So, 1 week lang, pumasok po ulit ako ng school. Ayoko po kasing mag-stop.
10: Sino nag-alaga ng baby mo?
14: Yun po, blessing po ang mother-in-law ko.
10: Yun.
14: Housewife din po siya. So, siya po ang nag-alaga ng anak ko habang pumapasok po ako sa school. Pero pagdating ko po galing school, ayun na po, ako na po mag-aalaga talaga. May mga times po na ayaw niya matulog sa gabi. Matulog ka na. May exam pa ako bukas. Mag-review pa ako. Talagang mahirap po talaga. And sa grasya ng Panginoon. Kaya sabi ko po kanina, di ba, talagang nakita ko yung pagkilos ng Lord na sinamahan niya talaga kami. Sinamahan niya talaga ako. Na pag, ano po, on time naman po ako nakagraduate by the grace of God. So, 6 months old na po siya noon. Kasama na po namin siya sa PACC.
10: Wow!
14: Nag-graduate.
10: Oo, talaga.
14: Kasama na po namin siya. So, ngayon, 18 years old na po. Magka-college na rin po siya.
10: Oo, dito siya. Kasama natin. Binatang-binata
14: opo,
10: na.
14: Opo, mas malaki na po sa akin.
10: Mas malaki na sa'yo, oo.
14: Magka-college na po siya this coming
10: school. So, ano yung mga realization mo? No? Siyempre, after how many years sinundan siya? Yung pangalawa, okay. Ilang years bago ka ulit nagkaanak?
14: Three years po.
10: 3 years. So, as you know, nadadagdagan yung mga anak, may mga realization ka ba sa mom? Mahirap talaga maging nanay eh.
14: Opo, totoo. Ano po, habang tumatagal, humahaba naman po ng humahaba yung pasensya.
10: Yun yung na-learn mo talaga. Patience is a virtue.
14: Patience is a virtue. Talaga yes, right. Po. Opo, yun po. Tsaka, yung akala mo po, hindi mo na magagawang magmahal ng panibago pang anak kasi may anak ka ng isa. Pero, hindi ma-explain talagang paano sila nagkakasya sa puso ng isang ina. Talagang pantay.
10: Tsaka babae, di ba? Lalaki yung panganay and then babae yung pangalawa.
14: Opo. Magkaibang magkaiba rin po talaga rin sila.
10: Right. So, ang topic kasi natin, a mother, or every mother, a discipler, di ba? Ikaw ba, sister, dahil that time kilala mo na si Lord, nagkaroon ka ba talaga ng sabihin na nating mandate sa sarili mo na talagang, sabi mo nga, di ba, nung naranasan mo yung love ni Lord, kanino ko ba to excited ka na share, di ba? What about sharing it to your kids?
14: Opo, yun.
10: How do you do that?
14: Nabanggit ko po kanina, everyday po ako nagba-Bible study noon sa mga kabataan. Kasama ko po yung dalawa pa lang po yung babaeng anak ko noon. So, kasama ko po sila, everyday din sila. Maliit pa rin po yung pangatlong anak ko noon. Pangatlo? 2 years old pa lang po siya. So, everyday din po sila nagba-Bible study. Ayun. Tapos, ang nakita ko po talaga ngayon, as years passed, so, talagang totoo po yung leading by example.
10: Yeah.
14: Kasi, since then, sinanay na po namin sila na every Sunday is church day. Lord's Day. Gawain sa church dapat pag Sunday. So, ngayon pong malalaki na sila, may mga friends na rin sila, mga classmates sila, alam niyo po, mga groupings, ganun. Alam din ng mga classmates nila na hindi sila pwede kapag Sunday. Dahil wala sila, nasa church po
10: exclusive
14: sila.
10: Exclusive sila that day.
14: Na talagang alam po nila na Sunday is Lord's Day.
10: Yes.
14: Tapos, sa bahay po, normal na usapan po sa aming mag-asawa yung mga Bible stories, Bible lessons.
10: Nice.
14: Opo. So, kahit na ano pong ginagawa namin, kumakain, nagluluto, nanonood, nagkukwentuhan, normal po yun. And maliit lang din naman po yung bahay namin, talaga naririnig din po nila lahat. So, and alam mo, minsan nagugulat po ako, oh, alam pala nila yun. Oh, ganito pala yun. Nag, nung nakaraan po nagpabaptize yung panganay ko, nag-testimony po siya sa church namin. Parang wow!
10: Nakaka-touch na.
14: Opo, na parang wala, hindi ko akalain ganun pala. Yun.
10: Yes, yes.
14: Ganun pala yung epekto sa kanila. Ano po. Tapos, nakakatawa lang po kasi kasama na rin po namin sila sa ministry.
10: Mm.
14: Ayun, yung panganay ko po, siya po yung nagluluto ng lunch po namin. Wow. Kapag galing Sunday.
10: Naman.
14: Opo.
10: Oh, galing naman.
14: Yung
10: galing naman ni Kuya.
14: Opo, magaling po magluto yan. Si Ate Cake po, siya po yung kasama po namin sa tech.
10: Mm-hmm.
14: Tapos, kapag youth service po, nagki-keyboard din po siya, tumutugtog din po siya. Yung pangatlo po, kumakanta rin po siya ng, sa mga special number. Tsaka, very compassionate po talaga siya. Lalo na po pagdating sa akin, sa pagtulong sa akin na kasi kapag nakikita niya po nahihirapan na ako dun sa kapatid niya, siya po ang kumukuha, siya po nag-aalaga. Yun nga po kapag nagpa-practice po kami sa worship team, siya po ang nag-aalaga kasi kasama ko rin po si Pastor Robert sa worship team.
10: Right, right. Wow, oh, sarap po. Naman ano. Actually, yung pamilya serving God, ang ganda tulungan eh, di ba?
14: Oo.
10: At yan ang magandang, kumbaga, hindi lang sila magkakasama sa mga outing na iba, no, but this one magkakasama pa rin kayo. Hindi naman masama mag-outing, no, pero dapat yung what is due God, bigay nyo yung araw na yun para sa kanya talaga. Now, I think naging maganda rin na si the husband is a pastor, right? Yes, ang ganda nung inyong kombinasyon, di ba? Ikaw may ministry full-time, mom ka, pero at the same time, kaano yung nakukuha ng ministry mo sa time mo? May practice yan eh, di ba?
14: Opo.
10: Ano yung practice mo and then ilang araw na kailangan umalis ka muna o mag-practice kayo, parang something like
14: that? Ano lang, ang practice lang naman po namin, minsan Saturday or minsan Sunday morning na po, yun, kailangan na pong gumising ng maaga.
10: So weekend yun, ano? Weekend.
14: Opo, weekend naman po. So, pero siyempre, yung ministry po natin, lalo na yung sa pagpapaawit, hindi naman po weekend ka lang pipili ng kanta. Hindi naman weekend ka lang magpa-practice sa sarili mo, di ba po? Nandun po, simula po yan, after pa lang po ng service, iniisip ko na po yung susunod na kakantahin next week. Minsan po, nagagawa ko po a month. So, sa loob ng isang buwan, may nakaset na po na songs. So,
10: yes.
14: So, in between po, habang nagluluto, habang nagugas ang pinggan, nakikinig ng line-up po.
10: Yes.
14: So, pinapractice na po yung
10: pag-isa. Alam nyo rin yung preaching para may kinalaman yung song nyo.
14: Po yun.
10: Very important yun. Opo. So, apat ang anak mo, no? Pero at least you have time. Inaayos talaga ni Lord yung schedule eh. Di ba? Naniniwala ka doon?
14: Totoo po yan.
10: Kasi iba sinasabi nila, hindi ko magawa, busy ako eh. Talaga.
14: Parang lahat po tayo busy, di ba?
10: Lahat naman tayo busy, di ba? Pero if you're really intentional, yan ang sinasabi, di ba?
14: Totoo po yan.
10: Iaayos mo talaga yung schedule mo to do your ministry kay God. Ano yung mga struggles mo, no? Meron ka ministry and then may mga anak. Paano yun? How do you go about it?
14: Ayun po.
10: Challenges, ganyan.
14: Opo, being a full-time mom, syempre, yun po, katulad sinabi niyo, time. Lalo na pag may nagkasakit po sa kanila.
10: Yun,
14: diba?
10: Oo.
14: So, kapag ganun po, wala nang practice ng Saturday, so, kailangan na lang agahan ng Sunday practice with the band. Yun po. So, talagang, minsan puyatan, iisipin, doon ka palang magla-line up ng song, iisip ng song.
10: Mm-mm.
14: Or sing it, opo.
10: Mm-mm. Pero when it comes to that, no, kasi po mga kaibigan, napakahalaga ng worship team sa church, di ba? Sa totoo lang, tell us, no, gaano kahalaga ito? Kasi bago po ang preaching, kayo muna, naririnig kayo eh. Inaayos nyo yung mood.
14: Yes.
10: Sineset nyo yung kondisyon ng puso.
14: Ng puso.
10: Ng bawat isa. Ganon ka-importante. May mga exhortation din yan eh, no?
14: Opo.
10: Alam mo, may mga inaatin na akong church, ang ganda nila mag-exhort as in talagang ayos na yung heart mo bago yung preaching pa lang. Talaga may training when it comes to that, exhortation. When you do exhortation, o natural lang?
14: Ano po eh, it start, hindi naman po siya nagsisimula ng pagtugtong mo sa stage dun pa lang. It starts po bago ka tumuntong sa stage, syempre.
10: Yes, yes.
14: Nandun po yung puso kung paano ka mag-personal worship sa Lord. Worship. Yung personal, kung paano ka mag-personal worship sa Lord. And, syempre, kung mahalaga po ang puso, mahalaga rin syempre ang skill. Dapat nandun po, nagpo-practice ka talaga.
10: Yes.
14: Kasi how are you going to worship properly?
10: Yes.
14: Kasi nagli-lead ka po eh. Nagli-lead
10: dapat you give time talaga.
14: Opo. Mm-hmm. Nagli-lead ka ng congregation into singing. Mm-hmm. So, nandoon po, it manifests. Kapag ready ka po talaga sa puso at sa skill mo, sa gawa mo, na mag-practice ka, it manifests po. And that's how, paano ka makapag-encourage din ng mga kasama mo sa pag-worship sa buong congregation.
10: Yes, oh, ang ganda, no? Kasi doon pa lang, talagang ayos na ayos na yung puso mo, eh, no? Na ready-ready na makinig ng salita ng Diyos doon pa lang sa mga songs, no? Na inaawit. Mamaya po sa pagbabalik natin, no, Sister Diane, magbe-break muna tayo. We will be talking about, of course, kombinasyon pa rin yung pagiging mom mo. And of course, worship is napakahalaga po nito, no? This is a ministry na very, very important, no? Dahil yung congregation talaga, minsan, pag hindi maayos yung worship, minsan nag-i-stumble eh, di ba? I mean, ba't ganun? Alam ko yung tono niya, hindi ganyan niya. Yung iba ganun, ano? Yung iba naman, nagko-concentrate nila sa lyrics, hindi na lang doon sa tono, something like that. Anyway, babalik po kami, pag-usapan namin yan ni Sister Diane as we come back.
11: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
15: Sa ASEAN, ikaw ay secured. Dahil sa tatlong haligi na pinapanatili ang kapayapaan at ugnayan sa rehiyon at kapitbahay nating mga bansa, nagtutulungan ang bawat kasapi sa ASEAN sa pagbabantay ng karagatan at pagharap sa sakuna. Sa pagkakaisang ito, mas nagiging matatag ang pagkakaibigan ng mga bansa at napapanatili ang kapayapaan lalo na sa West Philippine Sea na madalas may tensyon at pangamba. Sa pamamagitan ng mga pulong tulad ng ASEAN Regional Forum o ARF at ASEAN Defense Ministers Meeting o ADMM, mas tumitibay ang usapin sa seguridad, napapalakas ang depensa ng bansa laban sa panlabas na panganib at problema. Malaking tulong sa Pilipinas ang pagiging kasapi ng ASEAN para sa ating ekonomiya. Dahil sa mas bukas na kalakalan, mas madaming paraan upang kumita. Sa ilalim ng ASEAN Free Trade Area o AFTA, mas madali ang bentahan at palitan ng mga produkto tungo sa maayos na hanap buhay at kaunlaran ng ating bansa. Hindi lang sa kalakalan, dumadami rin ang puhunan at tumitibay ang tiwala ng mga dayuhang mamumuhunan dahil sa matatag na ugnayan at samahan. Bunga nito, mas napauunlad ang mga imprastruktura at tuloy-tuloy na pag-asenso ng mamamayan. Sa tulong ng ASEAN, mas matatag ang ekonomiya at mas maliwanag ang ating kinabukasan at pag-asa. Malaking tulong din ang mga scholarship at training ng ASEAN handog sa ating kabataang Pilipino. Nagbibigay ito ng bagong kaalaman at karanasang tunay na panalo. Sa programang ito, mas lumalawak ang kanilang kaalaman at pangarap para sa bansa. Nauhubog ang mga kabataang magiging leader na may malasakit sa rehiyon at kapwa. Mas nakikilala rin ng mga Pilipino ang kultura, wika at tradisyon ng ating mga karatig bansa. At sa pagkakaunawa, mas tumitibay ang pagkakaibigan at pagkakaisa sa buong ASEAN at Asia.
16: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili,
19: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na

0: degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports Radio 918.
6: All right, 8:34 in the morning. Muli, magandang umaga po sa inyo lahat sa mga nakikinig, nanonood po sa Radyo Pilipinas stations all over the Philippines. Magandang umaga. And of course, happy Mother's Day po sa lahat na nanonood ngayon ng mga nanay. Ano pa ba ang tawag? Mommy. Ako, tawag ko sa nanay ko, Inang. Yan, Inang ang tawag ko. And of course, si Sister Diane, happy Mother's Day to you.
7: Thank you po.
6: Ayan. Pag-usapan natin, yan yung pagiging nanay. May mga, alam mo na, iba panahon ngayon eh, no? Although, alam ko, bata ka pa, no? You're still young, hindi masyado malaki yung gap, no? Pero, ano yung, sa setting ngayon, ano yung mga struggles mo? Mga Gen Z, mga kaugali, mga millennials, meron ka bang struggles or challenges when it comes to that?
7: Nung medyo bata-bata pa po yung mga anak ko, so bagong Christian pa lang po kami noon, ano? Ang mga, since worship song leader nga po ako, di ba? Ang mga alam ko lang po talaga mga kanta, puro worship songs. As in, puro worship songs po. Wala po talaga na akong alam sa mga bagong kanta. Pero ngayon na malaki na po sila, 18 na, 15 na.
6: Wala teenagers
7: talaga.
6: Na.
7: Mga teenagers na eh. So, syempre, mahilig din po sila sa music.
6: Syempre, oo.
7: Inaaral ko po.
6: Inaaral mo.
7: Inaaral ko rin po yung, pinapakinggan ko rin po yung mga kanta nila. So, para syempre, makasabay din tayo. Uh-huh. Sabi nga po nung isang kakilala ko, talagang ganun, Ate Dayan. Syempre, no, that's how you connect.
6: Para makarelate ka sa kanila.
7: Opo. Doon ka kukonek sa mga anak mo. Hindi naman pwedeng mag-i-stay ka na lang kung nasaan ka.
6: Yes.
7: Kailangan abutin mo rin sila.
6: Maganda yun, ano?
7: Opo.
6: What about yung mga account nila, Facebook nila? Meron kang access?
7: Meron po akong access. Ayun,
6: that's
7: good. Nabubuksan ko po. And nung binilhan ko po sila ng cellphone, ang condition ko po sa kanila, kailangan alam ko ang password ng Facebook nyo. Kailangan ang fingerprint ko nando doon sa mga cellphone ninyo. Sorry na mahigpit po ako.
6: Okay lang yun. Kasi diba,
7: opo, iba na kasi ngayon eh. Iba po ang panahon ngayon.
6: Iba na ang panahon
7: ngayon. Siyempre, gusto ko po na mamonitor ko pa rin sila.
6: Lalo na yan, ilang babae yan.
7: Opo.
6: Ano? Tatlong babae yan. And of course, sa mga nanay na working, o kaya wala ng oras, gabi na lang, o kaya maaga-maaga na lang, anong pwede mong masabi sa kanila na advice? Kasi ikaw din, although full-time mom ka, meron ka rin ministry. No? Anong, okay. What can you tell them?
7: Talagang, katulad po sinabi nyo kanina, intentional po talaga dapat. Mm-hmm. Maglaan po ng time para sa mga anak. Huwag po nating hayaan na yung mundo ang magpalaki sa kanila. Kailangan tayo pong mga magulang, ang Word of God ang magpagmalaki sa ating mga anak.
6: Right, right. Tsaka ano, parang napansin ko sa mga kabataan ngayon, tama ba yung pansin ko? Karamihan sa kanila talaga, hindi ganun ka yung pag-socialize nila. Parang yung dapat kaibigan lang nila yung kinakausap nila. Pag hindi ka na nila kakilala, they don't talk to you.
7: Totoo po.
6: Lagi na ka sa cellphone.
7: Akala ko po, yung mga anak ko lang.
6: Ang daming ganun eh, di ba?
7: Pero yun po, akala ko po mahihayin lang din sila, pero yun nga, marami pa lang ganun din talaga na kung sino lang yung close friends nila,
6: yun lang,
7: sila open. Pero ang kagandahan nga po, dapat sa family, they consider you as close friend din, na open din sila sa iyo. Ganun po yung sa bahay nga. So, akala ko mahihain lang po sila. Kasi nga, pag lumalabas po kami, tahimik lang naman sila, tapos hindi po sila madalas makipag-usap sa iba. Pero pagdating po sa bahay, madadaldal po yung mga yan.
6: Kaya nga
7: madadaldal po sila, pare-parehas po kayo madadaldal. Yun po yung masaya doon.
6: Medyo ano sila, no? Nung araw kasi, parang ano eh, ewan ko lang kung ako lang to, no? I talk to people, kaya di ko sila kilala. Kumusta po? Taga saan po kayo? I really, reach out. Kasi yun yung tinuro ng tatay ko eh. Pag may mga tao, kausapin nyo, huwag kayong nakatungo lang or something. Kaya medyo ganun. Pero ngayon, karamihan ganun na. Yung mga kabataan ngayon. So, minsan gaganyanin mo, iwanan mo muna yung cellphone mo, makipag-usap ka sa mga tao. Di ba? Anyway,

0: adjust naman talaga ang panahon. Sabi nga nila, noong araw yon, gabi na ngayon. Kaya sinasabi nila. Pero ikaw, as may ministry ka, Christian ka, ano yung isang bagay na tingin mo, mandate mo talaga as a mom para sa mga anak mo?
1: Katulad po ng topic natin kanina.
0: Yes.
1: Talagang every mother is a discipler. Talagang bago po sa church mag-start ang discipleship, it starts po talaga sa bahay.
0: Yes.
1: Sa bahay po talaga yan. And tayo bilang mga mommy, responsibility po natin yan. And malaking blessing po na katuwang natin ng ating mga asawa. Dapat talaga sila ang nag-lead sa atin, sa family. And we submit sa asawa din natin. At ganun din, we lead yung mga anak na ipinagkatiwala sa atin ng Lord patungo sa Kanya. Kasi pinagkatiwala lang ito sa atin ng ating Panginoon. So, ibalik natin sa Kanya. Tayo ay tagapamahala lamang ng ating mga anak. So, ibalik natin sa Kanya. Ibigay natin sa Kanya kung ano yung will niya para sa mga anak natin.
0: And talking about pinagkatiwala, pinagkatiwala din ni Lord sa iyo yung music o yung worship, no, na binigyan Kanya ng talento na ganyan para talaga magturo at magsilbi rin para sa Kanya. Ano yung naging impact sa buhay mo nung role mo na yan o ministry mo na yan, Sister Diane?
1: Sabi ko nga po kanina, mahihain po ako noon. Ngayon, wala na pong naniniwalang mahihain ako. Yung, ano po, on how I deal with people. Kasi yung worship ako, hindi lang naman siya nagsisimula dun sa pagtungtong mo sa stage. So, kailangan bago ka tumungtong sa stage and after mo dun sa stage, hindi naman pwedeng maupo ka na lang.
0: Yes.
1: Na parang isnabera ka na, porque nandun ka sa taas. Hindi naman po ganun. Nandun natuto po ako makikonnect sa mga tao.
0: Yes.
1: Kailangan may connection ka rin sa mga kapatid mo, sa congregation. Nandun po yung dati mahihain nga rin po ako. Yun, katulad po ng sabi. Kaya nga naisip ko, baka nagmana lang din sa akin yung mga anak ko. Pero hindi po eh. Nang nakilala ko si Lord, dun po yung, alam niyo po yun, kahit na hindi mo normal na ginagawa yun. Pero dahil ito ang mandate ng Lord, fellowship with the believers.
0: Yes.
1: Nandun po ang pagsunod natin.
0: Yes. Tsaka ang dami mo natututunan, di ba, when you mingle with people, yung kapwa mo Kristiyano. Ako, doing celebrating life, I deal with many people, many guests na nami-meet ko lang during, you know, yung show na ganito, katulad tayong dalawa, hindi tayo magkakila, nag-meet na tayo before, hindi ko nga alam matandaan, pasensya ka na, Pastor Robert, ha? And, ang hirap, pero I really, kumbaga yung lesson na nakukuha ko rito, grabe, no, talagang very valuable lesson talaga. So with this in life, no, being a mom, no, napakahalagang papel ang ginagampanan ninyo sa mundong ito, no. Ano yung pwede mong sabihin na natin na talagang i-embrace mo na utos ng Panginoon as a mother hanggang sa huli?
1: Hanggang sa huli.
0: Yes.
1: Alam ko po na mahirap talaga ang maging isang ina, malaking responsibilidad. Pero by the grace of God talaga, nandoon po yung pagmamahal.
0: Yes.
1: So yung pagmamahal na hindi mo rin maisishare sa iba kung wala ka.
0: Yeah. So, you dapat, cannot share what you don't have.
1: Yes po. So dapat yung pagmamahal, dun tayo sa source.
0: Yes.
1: Ng love.
0: Sino ba yung source ng love?
1: Yes, ang ating Panginoon. So,
0: yes.
1: God is love. Siya mismo ay pagmamahal.
0: Yes.
1: So dapat doon po tayo humuhugot ng ating pagmamahal na i-share din natin, may papakita natin sa ating mga anak.
0: Yes.
1: At katulad nga po 'yun, no? Kung paano tayo minamahal ng Panginoon, kung paano tayo pinapatawad, nagpapasensya sa atin, ganun din po tayo sa ibang tao, especially, most especially sa mga anak.
0: Amen to that. Alam mo, sabi nila, pag ang mga bata daw, habang lumalaki rin yung mga needs nila, like magka-college na, yung mga ganyan, and then yung mga challenges darating na dyan, kasi magkakaroon na sila ng mga sariling mundo. Paano mo pinaprepare yung sarili nyo rito, ni Pastor Robert, no? Kasi iba na yan eh, pag teenager, okay, and then pag nag-adult na, mga young professional na, iba na yan. Parang, sabi nga ni Mami Josie kanina, hindi ko na nga silang...
1: Mawa ko na rin ito.
0: Hindi ko na sila. Walang unsolicited advice, kasi baka hindi na ako pakinggan, di ba? Yung mga ganun, how do you see it? How do you plan to handle those. Kasi hindi sila habang panahon ganyan eh. Okay. Lalaki yan. Magiging adult yan. Magiging professional yan. Sister Diane. At your very young age. 38 lang si Diane eh. Opo. Diba? Bata pa.
1: Sa ngayon po, talagang pinagkakatiwala ko po sila sa Lord.
0: Yes, I like that.
1: Kasi hindi ko naman po kayang kontrolin lahat. Especially pag lumabas na po sila sa bahay. Nasa loob nga lang sila ng bahay, hindi mo na po sila makontrol. Eh,
0: yes.
1: What more, kapag hindi mo na nakikita yung mga ginagawa nila, yung mga nakakasama nila. Pero prayer. Po talaga.
0: Yes,
1: talagang
0: tama.
1: Trust in the Lord na siya ang magli-lead sa kanila.
0: Ipagkatiwalan mo na sila kay Lord talaga.
1: Opo, totoo.
0: Right? Oo, yun ang sinabi talaga, di ba?
1: Kung ano pong will ng Lord sa buhay nila, alam ko po, si Lord ang kikilos para dun.
0: Right, right. And sa worship ministry mo naman, yan. Ano yung gusto mo pa? Siyempre tayo sa profession natin, gusto natin nagle-level up tayo eh, di ba? In your case, paano yung ganun ginagawa nyo? Hindi naman nagpaplano ka ba na ganito naman yung gagawin ko, and you're also part or ikaw yung head, di ba? Unit head.
1: Opo.
0: Ng worship. And ano ba yan?
1: Worship and program. Po.
0: Program, yan. How do you plan to really level up sa ministry mo? Kasi syempre for the Lord yan eh.
1: Opo,
0: dapat laging for the our best, di ba? And yung mga plano natin gawin. Go ahead.
1: Nagpa-plan, may mga plans po to attend yung mga other churches po ng mga seminar, workshop.
0: Mga advancement, no?
1: Opo. Mm-hmm. Kasi talagang, yun nga katulad yung sinabi nyo kanina, nakakapagtulungan po ang bawat isa eh.
0: Yes.
1: So, iba rin po yung experience nila sa mga natutunan na rin namin. So, yes, malaking bagay po na matututo rin po kami sa kanila.
0: Kung meron kang aawitin sa Panginoon na tingin mo talagang saktong-sakto in the way you worship God, in the way you love the Lord, ano yun? Ano yung awit na yun? Na talaga every time you sing that, eh, todo-todong emosyon yung naihuhugot mo to do
1: ano
0: the
1: po,
0: song.
1: Talagang, yet not I, but through Christ in me.
0: Parang hindi ko alam yung
1: City
0: song.
1: City Alight po. City Alight. Medyo bago na po siya.
0: To ano naman, two lines lang. Hindi ka naman na mahiyain eh.
1: Hindi ko alam. Sige, hanapin ko po yung lyrics. Hindi ko lang po masyadong kabisado.
0: Alam mo, meron tayong mga songs. Ako ang gusto ko, alam mo, yung mga Tagalog songs na matagal na.
1: Opo.
0: Doon ako mas nakaka-relate eh. One of the songs that I really like these days is yung Lilim. You know the song?
1: Opo, opo.
0: Lilim, di ba? It's yung refuge natin, yung kapahingahan natin talaga, we find it sa Diyos, okay, diba? Yung mga ganon, ha, may mga awitin tayo talagang, parang every time we sing that talagang, todo-todo yung pag-worship natin sa Kanya. Yes.
1: Sa Tagalog po siguro yung ano, Diyos ka sa amin.
0: Yun. Solado mo ba?
1: Alam niyo po yung Diyos ka sa amin?
0: Hindi naman. Okay lang yun, hindi ko alam. Sige.
1: Ay, sige po. Ano bang yung pusa na? Nakalimutan ko.
0: Hindi, parang yung ano lang, chorus na lang.
1: Ah, sige po.

0: Sarap naman. Talagang pag umaawit nakapikit eh, no?
1: Oo po.
0: Parang ibang klase, no?
1: Na-imagine mo po talaga nakaharap mo ang Lord, tinatahan yes. mo talaga.
0: At inaawitan mo siya.
1: Oo po, inaawitan.
0: Diba? Actually, ang worship umaawit yan not just for people but for God yes. first, 'di ba? Kaya minsan yung iba nagsisintunado, I appreciate them kasi they sing, 'di ba? They sing their hearts out. Kaya tuwan-tuwa ako na wala siyang pakialam kung ganun siya. Umaawit ako kay Lord. Di ba? Ganun yun talaga totoo dapat. Pero ako talaga sintunado ako sis eh. Sinabihan lang talaga, hindi ka para sa worship. Sa iba ka. Anyway. Oo nga. So yan, pinag-usapan natin yung pagiging mom mo, pagiging worship leader mo or song leader mo. Ano pa yung tingin mo na pwede mong maipaglingkod kay Lord bukod sa worship? Ano yung nakikita mo pa sa sarili? Do you see yourself being a pastor someday? Pasukin mo rin to katulad ni Brother Robert.
1: Ano po, dati po naging teacher na rin po ako. Nagtuturo po ako ng Word of God sa JP Laurel High School. Bago po ako mabuntis yun. Siguro po, gusto ko yun ituloy.
0: Yes.
1: May mga times nga po nung dati na nagsasabi ako sa asawa ko, at gusto kong kumuha ng teaching units. Gusto kong magturo. Kasi sa mga kabataan, gusto ko pong turuan sila, hindi lang yung academically, pero gusto ko pong isama yung Word of God sa pagtuturo. Gusto ko pong magturo sa mga kabataan.
0: So, andun yung heart mo rin. Oh, yeah, that's nice. No?
1: Sa pagtuturo rin po siguro.
0: Oh. Tsaka gawin ni Lord yan kasi nagsisik ka and meron kang desire. No?
1: Oh,
0: napakaganda nung kasi ang kabataan ngayon. Lalo na this day, Sister Diane. Kailangan talaga yung pag-reach out sa kabataan ay double time na tayo, di ba?
1: Okay.
0: It's cramming time na para sa ating lahat ng mga, kumbaga, frontliners din tayo. Eh, yes. Yung mga ano. So okay, mabilis ang oras ha. Ano yung message mo, takeaway message mo? Una, as a mom, ano yung gusto mo sabihin sa nakikinig, nanonood, hindi pa mother, magiging mom pa lang, o kaya matagal ng mother, may mga struggles, may mga challenges, ano yung gusto mo sabihin?
1: Hindi ka nag-iisa.
0: Yes.
1: Huwag mong solohin dahil kasama natin ang Lord. Diyan ang Lord, hindi tayo iiwan.
0: Katuwang ano lagi ang Lord, di ba? Katuwang.
1: Yung ang pagiging ina, hindi po kasi napapractice eh. Kasi
0: tsaka wala school dyan.
1: Wala pong school. Wala school. Mothers.
0: Yes, wala
1: po eh.
0: Wala.
1: Pero nandoon po, matututo tayo sa salita ng Panginoon.
0: Amen.
1: Hindi lang yan, hindi sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon, yun nga. Kasama
0: sa lahat
1: natin
0: ng panahon.
1: Opo.
0: Galing, no? Oo. So, tama, hindi ka nag-iisa, pero wag mong solohin, may Diyos
1: na
0: magiging katuwang mo sa iyong pagiging nanay.
1: Yes. Opo.
0: Kasi ang pagiging nanay, walang retirement yan. Kahit may asawa na yung anak mo, may apo ka na, nanay ka pa rin. Di ba? You will always be a mom. Now, as a worship, song leader, sa mga nagperform pa lang, sa mga may desire pa lang, gusto ko, magaling naman ako umawit, pwede ako dyan. Ano yung gusto mo sabihin sa kanila, yung responsibility ng isang worship team member?
1: Responsibility, kailangan may commitment.
0: Yun! Gusto ko yun!
1: May commitment para sa kadakilaan ng Panginoon. At laging po natin tatandaan, hindi tayo nakatayo doon para sa sarili natin, kundi para sa glory ng Panginoon.
0: Amen. Tsaka ano, dapat hindi lang yun magaling kang kumanta.
1: Yes,
0: diba?
1: Po.
0: Hindi.
1: Sa
0: dapat,
1: puso.
0: Sa puso. Tsaka may relasyon ka sa Diyos.
1: Yes.
0: Okay. Para
1: yung po importante.
0: Para yung pag-awit mo ay talagang
1: opo.
0: Talab na talab. Diba? And of course, sabi mo nga, it takes talagang a lot of time magpa-practice. Dapat natin ang practice. Sa inyo ba ganun din? Pag hindi mo natin ang practice, hindi ka kakanta.
1: Hindi ka tutugtog.
0: Yun. Ganun ba yun opo. Sa inyo din?
1: Minsan po. Opo.
0: Pero pag kulang, sige na rin, pwede na rin.
1: Small church lang po eh.
0: Oo, kaya nga. Pero at least, no, discipline pa rin no, for the Lord. Because our God is a God of order.
1: Yes.
0: Right? Okay. So, message sa mga believers. Yan. Kasi worship, yung ganyan, hindi naman lahat may ministry. Di ba?
1: Okay.
0: Ano yung gusto mo sabihin? Na dapat may ministry tayong lahat.
1: Opo. Sa mga believers na gusto mo kaso nahihiya ka, gusto mo kasi feeling mo hindi mo kaya, ministry is part ng ating pagpupuri sa Panginoon.
0: Yes.
1: Ito yung pagbabalik natin sa Kanya, na kung ano yung ibinibigay niya sa atin. Laging nating tatandaan, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weakness. Talagang si Lord ang mag-enable sa atin, si Lord ang magpapalakas sa atin, si Lord ang tutulong sa atin. Katulad kanina, hindi tayo nag-iisa.
0: Amen. Sukdulang biyaya.
1: Yes.
0: Amen. Ang meron ng Panginoon. Basta tayo, we have to seek Him, desire for Him. Diba, yun ang pinaka-importante sa lahat. Thank you so much, Sister Diane Crystal Valdez. So, natutuwa ako na nagkaroon tayo ng ganitong discussion. Sana natuto rin yung mga mothers at may naitawid tayong message, of course. And that's to glorify God and to worship God in all that we do. Yes. Ano man ikaw, nanay, anak, or what, let's do it for the glory of God. Alright? So, thank you very much, Sister. And of course, ang halan po ni Pastor James De La Cruz na nakasama natin kanina umaga. And nakasama rin natin si Mommy Josie De La Cruz. Sister Diane, baka may mga greetings ka. Meron pa tayong 2 minutes. Go.
1: Sa mga kasama ko po sa worship team, see you later.
0: Yeah.
1: Kay Ate Pen, kay Ate May, na mga ministry partners ko po. Hello po sa mga sa buong LCFM Project 4 at sa buong LCFM. Good morning po.
0: Yan. Thank you so much. Maraming salamat, Sister Diane Crystal Valdez. Maraming salamat po sa inyong lahat, Radyo Pilipinas stations all over the Philippines. Thank you for being with us. And of course, yung team celebrating life, si Jobel, of course, si Arnel, and andyan din po si Susane, at yung Marulas transmitter. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod pong linggo. God bless us all.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:54 na umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga balita. Bahagyang bumagal ang Tropical Storm Caloy, habang gumagalaw ito sa karagatan, silangan ng Hilaga, Silangang, Mindanao. Ayon sa PAGASA, namataan ang sentro ng Tropical Storm sa 910 kilometers silangan ng Hilaga, Silangang, Mindanao. Ang Caloy ang may pinakamalakas na hangin na 65 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso ng hanggang 80 kilometers bawat oras. Tumatak ito kanluran, Hilaga kanluran sa 15 kilometers bawat oras. Dagdag ng PAGASA, hindi inaasahan ang Tropical Storm Caloy na direktang makakaapekto sa bansa. Libo-libo pang individual hindi pa makauwi matapos ang bagyong Basyang. Ito ay ayon sa Department of Social Welfare and Development. May report si Ray Ferrell.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mahigit 5,000 individual ang hindi pa rin nakababalik sa kanilang mga tahanan sa Siam na rehiyon na naapektuhan ng bagyong Basyang at Sherline noong Pebrero 2026. Sa ulat ng Department of Social Welfare and Development, 32 pamilya pa ang nananatili sa evacuation centers habang ang iba ay pansamantalang nakikitira sa mga kamag-anak. Kabilang ang ito sa mahigit 336,000 pamilya o higit 1.2 milyong individual na naapektuhan ng masamang panahon. Ayon pa sa DSWD, higit 15,000 kabahayan ang nasira, kabilang ang mahigit 1,700 totally damaged o hindi na matitiran. Tiniyak naman ng ahensya na patuloy ang pagbibigay nila ng tulong sa mga evacuee at apektadong residente. Umabot na sa 323.9 milyong piso ang naipamahaging ayuda ng DSWD sa mga apektadong pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, samahan ng mga Catholic schools sa bansa, suportado ang panawagan sa Anti-Political Dynasty Law. May report si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Buong support na ang ipinahaya ng Catholic Educational Association of the Philippines o CEAP sa grassroots campaign na dapat isa lang na naglalayong maisulong ang isang tunay na batas laban sa political dynasties sa bansa. Ayon sa CEAP, mahalagang gampanan ng mga paaralan na doon ng mga Catholic school ang papel sa paghubog ng mamamayang may kamalayan sa usapin ng kapangyarihan, hustisya at pananagutan sa pamahalaan. Binanggit ng grupo na ang matagal nang suliranin ng korupsyon kabilang ilang malalaking iskandalo sa bansa ay mas lalong tumitindi dahil sa pananatili ng mga political dynasty na umano'y kumukontrol sa kapangyarihan at yaman ng gobyerno. Sa ilalim ng dapat isa lang movement, isinusulong ang pagpasa ng batas na maglilimita sa magkakapamilyang sabay-sabay na hahawak ng posisyon sa gobyerno, kabilang pagbabawal sa political succession hanggang 4th degree of consanguinity at pagpapatupad ng cooling off period matapos ang termino. Hinimok din ng CEAP ang kabataan na aktibong makilahok sa usaping sibiko at manindigan para sa pananagutan at patas na pamumuno. Sa pagtatapos, muling iginiit ng CEAP ang panawagan ni Pope Leo XIV na tugunan ang ugat ng kahirapan at hindi lamang umasa sa pansamantalang solusyon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At mahigit sa 7,000 residente magbebenepisyo sa Buyog Watershed Rainwater Harvesting Facility. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni John Munar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mahigit sa 7,000 mga residente ng mga barangay ng West Quirino Hill at Pingat sa Baguio City ang inaasang magbebenepisyo sa rainwater harvesting facility na itatayo sa Buyog Watershed. Sa paliwanag ni Baguio City Engineer Richard Lardi Sabal, tinatayang 5,700 hanggang 10,000 cubic meter ang kapasidad ng proyekto kung saan na 30 metro ang lawak nito, 40 metro ang haba at 8 metro ang lalim. Aabot sa 50 milyong piso ang nailang pondo para sa proyekto na magmumula sa Local Government Support Fund 2024, subalit nasa 30% pa lamang ang nagawa rito sanhi na pagkaka-terminate ng kontraktor na natuklasang may 20% negative slippage. Aminado si Engineer Lardisabal na very challenging ang proyekto dahil sa presensya ng mga kahiganteng mga bato at hindi na-antisipang naturang issue, subalit binigyang kasiguruang tatapusin nila ang nalalabing 70% ng proyekto hanggang sa Enero 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
9: Ang ating walang gutom program.
8: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
10: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
8: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
11: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
8: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
11: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
8: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
12: Salamat, President.
13: Salamat.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3-8.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:53 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. National Bureau of Investigation sinalakay sa isang human trafficking den sa Parañaque. 12 biktima nasagip. May live na report si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinatayang umabot sa 7 individual ang inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI matapos pabuwagang umanay human trafficking operation sa Parañaque City na sangkot sa sexual exploitation sa mga minor de edad. Ayon sa NBI Homicide Division, isinagawa ang magkakasunod na entrapment at rescue operation noong Mayo 7 matapos makatanggap na impormasyon mula sa isang non-government organization hinggil sa sindikatong gumagamit umano ng spa at wellness services bilang fraud sa prostitution activities. Sa isinagawang surveillance, natukoy ng mga operatiba ang tinatawag na Rainbow Spa kung saan inaalok umano ang ilang massage na may kasamang sexual services kapalit ng pera. Sa operasyon na sagip ang kabuang 12 biktima, kabilang ang ilang menor de edad at isang sanggol. Naaresto rin ang mga suspect na umano'y nagde-deliver ng mga biktima sa mga kliyente sa iba't ibang lokasyon sa Parañaque at Pasay. Natuntun din ng NBI ang umano'y mga operator ng trafficking syndicate kabilang ang isang mag-asawa na nadakip sa isinagawang follow-up operation. Sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na iitingin pa ng ahensya ang kampanya laban sa human trafficking at online exploitation. Nanawagan din ng NBI sa publiko na agad i-report sa mga otoridad ang anumang impormasyon kaugnay ng pang-aabuso at pagsasamantala sa mga menor de edad. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, Navotas Local Government Unit magpapatupad na ng prevention operations matapos ang sunog sa landfill. May report si Ray Ferrell.
0: Radyo Pilipinas. Report.
3: Tututukan na ng Navotas City Government ang maintenance, prevention at monitoring sa nasunog na lumang landfill. Batay sa thermal at drone assessment ng Department of Public Works and Highways, wala na pangunahing pinagmumulan ng init at kontrolado na ang sunog. May natitirang init sa ilang bahagi sa ilalim ng basura, ngunit kontrolado ito sa soil covering at stabilization. Ayon kay Mayor John Ray Chanco, tututukan din ang pagpapatatag ng lupa, pagkontrol sa pagtaloy ng likido ng basura at paghahanda sa tag-ulan. Katuwang ng LGU ang DENR Environmental Management Bureau, DPWH, Bureau of Fire Protection at iba pang ahensya. Samantala, nagsagawa rin ng outreach mission ang lungsod sa barangay Binwangan, Ubando, Bulacan kung saan nagbigay ng konsultasyon at serbisyo medikal sa mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferreira, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Balita sa mga lalawigan, target patubigan sa second cropping sa Pangasinan, posibleng bumagsak dahil sa kakulangan ng supply mula sa San Roque Dam. Ito'y ayon sa National Irrigation Administration. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug, ang ulat ni Marie Coquia.
0: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nangangamba ang Liya Pangasinan na hindi makakamit ang target na mahigit 11,000 hectares para sa ikalawang cropping season dahil sa limitadong supply ng tubig mula sa San Roque Dam. Ayon kay Liya Pangasinan Division Manager Engineer John Molano, patuloy na bumababa ang level ng tubig sa dam na nasa 230 meters above sea level na lamang dulot ng matinding init ng panahon. Sinabi ng opisyal na bagamat nalampasan nila ang target sa unang cropping season, mahigit 4,000 hectares pa lang mula sa target na 11,000 11,410 hectares sa second cropping ang napapatubigan habang mahigit 5,000 hectares pa ang hindi naaabot ng irigasyon. Dahil dito, nagsasagawa ng information dissemination ang NIA sa Irrigators Associations, LGUs at mga magsasaka upang makapag-adjust sa kanilang pagtatanim. Nire-recommend rin ang ahensya ang pagtatanim ng high-value crops gaya ng pakwan, munggo, mais at mani, lalo na sa mga lugar na hirap maabot ng patubig tulad ng ilang bahagi ng Malasiki, Santa Barbara, Mapandan at Manawag. Sa ngayon, prioridad na NIA ang mga palayang nasa reproductive stage upang matiyak na may sapat na aanihin para sa food security. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publico Tayo, Pangasinan.
1: At local government unit ng La Trinidad Benguet, inaprubahan na ang 50% parking fee discount para sa mga magsasaka. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni Jong Munar.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Agaran ng ipinatupad ngayong buwan ng Mayo ng pamahalang bayan ng La Trinidad Benguet ang 20%ong diskwento para sa parking fee ng mga magsasaka sa loob ng La Trinidad Vegetable Trading Post. Makaraan aprubahan na sanggunaan bayan ang kahilingan ni La Trinidad Mayor Roderick Kawingan. Nakasad sa resolusyon na ikinonsidera ang kahilingan ng League of Association at La Trinidad Vegetable Trading Area Incorporated, ikinatwan ni na Agot Balanoy at Lorna Cristina Pilolog, advisors ng grupo, para sa 50%ong diskwento sa parking fee sa mga sasakyan ng mga magsasaka. Unang naghatid ng kahilingan ng grupo sa tanggapan ng alkalde makaraan lamang na isang gunis sa sanggunian bayan dahil sa mababang demand ng mga produktong gulay at mataas na halaga ng petrolyo na nakakapekto na malaki sa vegetable production at marketing. Pinaburan at inendorso naman ni Municipal Treasurer Norman Antero ang kahilingan ng grupo para sa temporaryong diskwento sa parking fee upang makatulong sa mga apektadong mga magsasaka. Inirekomenda rin ito ang anumang financial requirement katulad ng subsidiya na maaaring mailaan mula sa Municipal Economic Enterprise Fund. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
8: Ng ating walang gutom program.
7: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
9: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
7: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa walang gutom food stamp program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
10: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
7: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
10: These are the underserved areas. Walang branch ng bangko, lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
7: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dating ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
11: Salamat, President.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
3: Ang ating walang gutom program.
2: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhing may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
4: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
2: Itong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
5: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
2: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
5: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
2: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
6: Salamat, President.
7: Okay, salamat.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
9: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
10: Meet the Press.
9: On air.
10: On air.
9: Hahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines.
10: Meet the Press.
9: Meet the Press.
10: On air.
9: On air. Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayo na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
10: Meet the Press.
9: Meet the Press.
10: On air.
9: On air. Sa Radyo Pilipinas. 738.
10: 738 AM.
11: Yun. Good morning.
12: Good morning.
11: It's nice to be back. Ha? Kompleto kami dalawa ngayon.
12: Oo. Oh.
11: Welcome back, Director Dennis.
12: Yes, good morning, Pangulong Boying Abasola.
11: Outgoing Pangulo.
12: At merong incoming.
11: At merong incoming. Well, ang ating pong
12: Abangan.
11: Abangan natin. Meron tayong mga kapanayam na isang batikang leader sa larangan ng transportasyon. Huwag po nating pagsawaan.
12: At operators.
11: Huwag po nating pagsawaan, pakinggan ang kanyang tinig kasi malaki po ang ganyang mga input sa ating pamahalaan.
12: Oo. Ayan.
11: So, plug muna tayo.
12: Oh, pero bago yan, mga Pangulo, batiin na natin ang ating mga opisyalis at membro ng National Press Club of the Philippines. At ipaalala na rin sa
11: syempre,
12: lahat. Ha? Ang nalalapit na NPC Biennial Election na magaganap.
11: Ito naman ay hindi magkakaroon ng katuparan ng ating programa
12: yes.
11: kung wala sa ating likuran, harapan, kaliwa, kanan, ang ating Radyo Pilipinas team.
12: Yes.
11: Mula sa ating technician,
12: oo.
11: Si Ma'am Jubel Ilustre.
12: Arnel
11: Villamor.
12: Yes. At siyempre, si Ma'am Tess Ramirez at si Ma'am Drizel Nanyo.
11: Oh, si Ma'am Drizel? Drizel, oh, parang nakahilo. Drizel.
12: Ma'am Drizel.
11: Tayo ka nga dyan, Ma'am. Ayun, isa pala yun. Anyway.
12: At saka siyempre.
11: Ang ating pong programa ay mapapanood sa TV Plus Channel 3 for the Box Channel 45 and 49. Siyempre sa YouTube. And Facebook Live. Live. At siyempre, mapakinggan sa 104. Hindi ba? Di ba?
12: Tama.
11: 104.3 tama, Capital FM.
12: Oo.
11: Yes. Parang 738. Andun pa rin tayo.
12: Oo.
11: Ah, wala na.
12: Wala muna. Wala muna.
11: Wala muna.
12: Buti na lang. Kasi nga crisis eh.
11: 104.3 Capital FM. Uy, naka-FM din ang boses ko.
12: Kasama yan sa...
11: Alam mo bang pangarap ko yan? Nung ako yung nasa Bicol, mga siyempre early 80s.
12: DJ?
11: Hindi. Bibihira yung ano, may radyo nun, may stereo, ganun.
12: Oo.
11: Kailangan yung antena mo nasa ibabaw pa ng bubong.
12: Para malakas.
11: Oo, pag medyo mahina-hina, ikakabit mo yan sa puno ng mangga, sa taas.
12: Ba? Okay, diba? Matas-tas. Ah.
11: Yung pag may FM
12: nagkataong mangga yung ano ah.
11: Oo, pag may FM na, talagang pinapantulog ko yan, yung kanta ng I Love You Boy.
12: I Love You, I Love You Boy.
11: Oh, alam mo rin, yun.
12: Kailangan yung title nun, yung first ano ha?
11: Yung mga ano, ako yung tuwan-tuwa, nasa FM na pala tayo. 104.3 FM.
12: Eto yung mga tipo mga Ray Valera. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Di ba?
11: Mahilig ako sa kanta, kaya lang yung kanta walang hindi.
12: Walang hindi, oo.
11: Anyway, public service announcement muna po tayo.
12: Aha, sa mga MC, motorcycle, taxi, at delivery service rider sa Metro Manila, kayo kung kayo ay wala pa rin sa listahan ng additional beneficiaries na motorcycle, taxi, o delivery service driver, hindi ninyo kailangan mag-alala tungkol sa inyong cash aid. Nagtakda ang Department of Social Workers and Development ng karagdagang payout schedules sa susunod na linggo para sa hindi Department of Social Welfare and Development. Ang payout schedule sa susunod na linggo para sa hindi makatatanggap sa special payout hanggang ngayong araw ng linggo. Tiniyak ng DSWD na makukuha ninyo ang tulong pinansyal sa mga susunod na araw. Sundan ang official Facebook page at DSWD Serbs para sa special payout date, announcement at updates. Samantala, nagpapatuloy ngayon April 19, ngayon linggo. Simula alas 7 ng umaga ang payout ng DSWD Cash Relief Assistance sa apat na payout sites. Ito ang mga sumusunod: Caloocan Sports Complex, Caloocan City, Makati Coliseum sa Makati City, Mercado del Lago sa Taguig City, Quezon City Memorial Circle sa Quezon City. Kahit sa ang payout site, kung saan kayo malapit, pwede ninyong makuha ang inyong 5,000 pesos DSWD. Ulitin ko, 5,000 pesos DSWD Cash Relief Assistance. Tandaan, isang beses lang makakapag-claim ng cash aid. Makikita real-time kung ikaw ay nakakuha na sa ibang payout site o mula sa mga nakaraang payout schedule. Ayan. Po ang ating public service announcement
11: claro.
12: Mula sa DSWD.
11: Claro po yan. Ha? Yung payout center po, ma'am, dito sa Quezon City Memorial Circle, Caloocan, Caloocan City Hall, yata? Tama ba? Caloocan Sports Complex, Makati Coliseum sa Makati City, and Mercado del Lago, Taguig City. Ayan, tara na, arap na, kumbaga. Kayo po ay makakatanggap ng 5,000 pesos bilang ayuda mula sa DSWD, siyempre mula sa ating pamahalaan. And a gentle reminder po, huwag po tayong umulit kasi po yan ay mayroong centralized na mga record. Malalaman po natin ang mga ano ang mula, mga nag-ulit.
12: Ayan na, mula yan sa Department of Social Welfare and
11: ayan,
12: Development.
11: Advisory naman mula sa Quezon City Local Government Unit. Manatili muna sa loob ng bahay at kung kailangan lumabas, huwag kalimutang magsuot ng face mask. Batay sa pinakahuling Air Quality Index, AQI, patuloy na nagtala ng unhealthy hanggang very unhealthy ang karamihan ng lugar sa lungsod. Patuloy na minomonitor ng lokal na pamahalaan ang AQI para tiyaking informed at updated ang lahat ng Q-citizens sa kalidad ng hangin sa lungsod. Kung makaranas ng sintomas tulad ng hirap sa paghinga, tumawag sa QC Helpline 122 para sa agarang tulong o magtungo sa pinakamalapit na ospital. Ang paalaala mula po sa Local Government Unit ng Quezon City. Ayan na, reminder to kay paring Air Aris Gutierrez, taga Quezon City po yan. Siyempre si Sir Louis Morente. Yan. Oh. Ayun ito, bago rin to. Pagbabawal sa social media para sa mga 16 anyos pababa, isinusulong sa Senado. Ayan, si ano to, si Andrew Sherwin Gatchalian, naiulat ko to dati sa noon tayo naka-assign. Dahil sa mga naitalang kaso na may kinalaman sa mental health ng mga kabataan, sinusulong ni Senator Win Gatchalian ang panukalang ipagbawal ang paggamit ng social media sa mga edad 16 anyos pababa. Ayon sa mga batas, layunin nitong maprotektahan ang kapakanan ng mga kabataan laban sa posibleng negatibong epekto ng mga online platform. Sinabi pa niya ang ilang bansa na rin ang nagpapatupad sa kahalintulad na hakbang kabilang ang Australia at ilang bahagi ng Europa. I think na-file na to, so i-hearing pa rin to after 3 hearings kung walang tumutol at pumasalun sa committee level. Susunod. Yan po ay ano, yan po ay maipapasa na.
12: Second, third. Okay.
11: Pasado sa committee level.
12: Yeah. Oo, grabe ha. So, paano kaya yun? Paano kaya mangyayari dyan?
11: Tingnan mo, meron na ba tayong ano? May forward mo na ba sa akin yung ating...
12: Yung Gcash?
11: Ay, hindi.
12: Kala po, hindi na forward. Ito, Pangulo, hinahanap ko yung ating ano.
11: Okay. Ngayon din po yung ating third Sunday of Easter. Sa ating gospel, ito po yung nabuhay ng ating Panginoong Jesus. Habang ang mga disipulo ay nag-uusap, nakalimutan nilang ang ating Panginoon ay nasa likuran na nila. So ngayon, ang word for the day is, may we learn to focus more on the Lord and less on ourselves. The Lord is with us always and always. If there was no Easter, then life ends in death. Nothing follows the end because there is Easter. We believe that life goes on. Death is not the end. Let us not just remember Easter, let us live and relive Easter and become Easter persons who share peace, kapayapaan, joy, kasayahan, hope, pag-asa, and love, pagmamahalan. Wherever we go, whatever we go, again, happy birthday po! Ayan na, kay Ate May Briones, ang ating lifetime secretary ng National Press Club, nagdiriwang naman ang kanyang
12: Ika 30th?
11: Ika. Bukas, actually, bukas pa naman ang birthday niya.
12: Oo.
11: I think 72 na siya. Pero pinapabati niya rin sa atin, ha? Ang kanyang Torres High School Batch 73.
12: Nako, Reynaldo Manalo. Sinabi mo yung batch.
11: Bakit?
12: Ang pagkakarinig ba, 2003 o 93?
11: Hindi, 1973.
12: Inulit pa.
11: Hindi, ang binabati niya si Reynaldo Manalo. Welcome home to Manila. To my aunt, Mrs. Leia Custodio Quiambao from Edmonton, Alberta, Canada. Bumalik siya sa Pilipinas after 24 years.
12: Yeah. Okay, kumusta po?
11: April 20 ang birthday niya, that's tomorrow. Hati May, happy birthday.
12: Happy birthday
11: sila
12: kita.
11: Po ay nasa lungsod ng Tagaytay at sila ay kasalukuyang
12: nag-swimming?
11: Nag-swimming.
12: Sige nga, dugtungan natin. Nagpunta sa Tagaytay at kasalukuyang nag...
11: Si swimming.
12: Ano pa? Nagpunta sa Tagaytay at kasalukuyang nag...
11: Ano ba? Nagsiswimming.
12: Nananghalian.
11: Nananghalian. Humihigop ng masarap na bulalo.
12: Nagjajaging.
11: Nagpapalamig.
12: Oo.
11: Pag-usapan natin yung batch 73. Kami naman ay kagabi nagkaroon ng konti pagtitipon yung mga Manila-based batchmates ko naman ng La Consolacion Academy, batch 80-84. Diyan po sa Erika City, nagkaroon kami ng kaunting sort of mini youth reunion. Siyempre, tulad ng dati, marami na ni Bago kasi hindi tayo kumakain eh.
6: Wow.
11: Tubig lang tayo eh. Ano ba ito nangyari sa'yo?
6: Nakakatuwa rin.
11: Alang. Diba? Of course, welcome home. Model Maria Delma Regalado Oliveros. Yan.
6: Oh.
11: Classmates natin. Siyempre, in attendance din sa ating cousins. Almost lahat naman kasi magkakamag-anak doon eh.
6: Mm-hmm.
11: Si Jing Oliva Chua. Yan. Si sister natin, si Jacqueline De Villa. Yan.
6: Buti nga dito, Pangulo, sa studio natin, medyo malamig eh, no? Pero sa labas, sobrang init. Hindi, ito na. Ready na eh. Diba? So, ngayon, alamin natin ang weather forecast mula sa PAGASA DUST kay Ma'am, magmumula ang ulat mula kay Ma'am Grace Castaneda, ang weather specialist ng PAGASA. Ma'am Grace, good afternoon.
7: Radyo Pilipinas. Weather!
13: Yes po, good morning sa ating lahat. Sa ngayon po, patuloy pa rin makakaranas ng mainit at maalinsangan yung panahon, yung malaking bahagi po ng ating bansa dito sa Metro Manila and for the rest of the country, mababa pa rin po yung possibility ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Kung meron po tayong mararanasan, mostly yung mga isolated, yung mga biglaan at panandalian lamang, dala po ng localized thunderstorms. So, for dito po sa Metro Manila, yung forecast heat index natin maaaring mag-range from 37 to 39 degrees Celsius. And yung malaking area din po ng ating bansa ay nasa extreme caution pa din po. So, expect pa rin po natin, mainit at malinsangan pa rin yung panahon natin hanggat maaari limitahan lamang yung ating mga outdoor activities. Kung hindi naman po maiiwasan, from time to time magpahinga at sumilong po tayo, iwasan po natin yung continuous activity sa ilalim ng init ng araw. Also, uminom din po tayo ng tubig and huwag natin kalimutan yung pananggal lang po natin sa direktang init ng araw. So, ngayon po, wala rin tayo minimonitor pa na bagyo or LPA na maaaring maka-apekto dito sa ating bansa. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castaneda, magandang umaga po.
6: Ma'am Grace, paulit yes? Nga po, sigurado po, dun sa may thunderstorm advisory, sabi nga wala tayong nakikita ng ano, confirmado po regarding dun po sa minsan pag nagbabago na panahon bigla may ulan. Kumusta po ito?
13: At possible pa rin po kung meron po tayong mga pag-ulan na mararanasan, mostly yung mga biglaan sa katanandali ang pag-ulan lamang.
6: Thunderstorm po.
13: Yes po.
6: Mm-hmm. Okay. Yan, Press Boy, may tanong ka?
11: Wala naman.
6: Okay, ma'am. Maraming po salamat, Ma'am Grace.
13: Maraming salamat din po. Mag-ingat tayong lahat.
11: Ayan. So, yun yung ano, wala, mananatiling tahimik ang aking panahon, ha?
6: Oo. Pero mainit. Pero mainit. Is it 37 to 39? Di ba?
11: So, itupusin ko lang yung binabati kong mga classmates.
6: Sige.
11: So, from my, sa ating ano, andun si Maricel Reyes, si Marcia de Veras, yan. Sino ba? Lilibet Ampungan, then si Rice, si Michael Lagrimas, dalawa lang kami lalaki doon na nakarating. Hmm. Tapos on the left side, buti na alala ko pa ano, sino ba katabi? Si Jing, tapos si, ayun, katabi ko si Model kasi tagal namin din nagkikita nito. Ito yung mga tropa ko nung araw na hinihingan ko ng 25 centavos.
6: Grabe.
11: Naalala nga eh.
6: Magkano ba ang minimum fare noon?
11: Naalala ko, Boying, ha? Madalas kang, di naman manghingi yun, nananakot ka pa yung benching ko.
6: Benching ko.
11: Tapos yun si.
6: Oh, paano na, malaki na yun, ha? 25 centavos.
11: So, anyway, nice to be with you guys, ha? Hoping for our next get together siguro, I think, first week or second week of May. Kasi pabalik na naman siya ng US. Every 6 months siya na uwi rito.
6: So, dito lang yung nagpangita. So.
11: Pero, once in a while naman, nasa Bicol, nagkita-kita. And of course, wala. I remember it right, ha? Welcome din, ano? Dr. Mario Banyal Jr., ha? Nag-celebrate ang kanyang mother, kanyang 90th. I don't know, basta birthday kagabi, so nag-chasa sa akin, why? Ba't ka wala rito? Sabi na sa Manila kami. Anyway, happy birthday and welcome back sa Pilipinas, Dr. Mario Mauer Banyal Jr., si Auer. Ayan, so what's up for today? Anong ating mga...
6: Oh, hindi. Maganda nga itong, itong... nangyayari sa atin, pababa ng pababa na yung
11: Weekly rin, weekly rin siya.
6: Anong nakaraan, sabi ko, grabe, naka-pitong, isipin mo, 6 na litro, parang nahihiya ako na magbigay ng 1,000, 6 o 7 litro yung diesel di ba?
11: Magkano na ngayon?
6: Ngayon, meron tayong parang may balita na pababa uli.
11: Actually, meron.
6: So yung dati, pesos nag 129 pesos o 127 yung binayaran ko roughly, no? Okay, pero di ba nag 150?
11: Oh, last bumaba. Last week, bumaba na naman ngayon, so magiging mga 125 ngayon.
6: Hindi, ngayon, ano na, mga ganyan. Okay. Pero bababa pa rin, so mas, baka mag 100 na lang yan, sakali, so, di ba?
11: Na rin, kumbaga fair enough na rin.
6: Hindi pa rin. Kumbaga kasi
11: from the original price of
6: 54, 55 nung noon 55. Nung wala pang crisis.
11: Wala pang ginugulo si
6: US Diesel, ha?
11: Wala pang ginugulo si US President Trump.
6: Hindi
11: common naman 'yun, 'di ba? Kung walang gyera, walang taas. Kaya nga natatawa rin ako sa ating mga kababayan. Bakit daw nag-gyera nung tumaas na rin tayo? Natural po kasi apektado tayo.
6: Hindi kasi in fairness din naman, meron din kasi naman talaga tayong buffer stock. Pero siyempre, halaan natin mga ekonomista ang mag-ano niya.
11: Ayun ang sinasabi ko. Lahat ng bagay ay kailangang mag-ugat sa kapayapaan.
6: Yun!
11: Simple. That's why, mapansin mo ngayon lang ako nagbasa ng ganong gospel. Although binabasa ko naman siya privately, pero I found it kanina na sabasa ko, yung ganda ito, matalakay ko nga, kapayapaan hatid sa akin. Kapayapaan, pag-asa, at kaligayahan.
6: Sabi nga daw naman ng ilang kakilala natin, bago magkaroon ng kapayapaan, kailangan daw meron trouble.
11: Ayun.
6: Para daw maging para payapa.
11: Madeterminate mo yung peace.
6: Sabi ko naman, justification lang yan ng mga may intention magkagulo.
11: Yes. Diba? Yes. Anyway, happy listening before ma-forget natin kasi nakaraan ako lang mag-isa, nakalimutan ko to. Ang ating avid listener mula sa Dasmariñas, Cavite, si Uncle, si Perino Cruz.
6: Uncle?
11: I think he will be celebrating 86 or 87th birthday or 90 na nga yata.
6: Talaga?
11: Yun doon, yung nakakwenta mo doon.
6: Oy, happy birthday.
11: Siyempre, sa pamilya Alcantara, happy listening din. Yan.
6: Prof. Jet Ramos.
11: Ayan. Speaking of props, siyempre may prop din ako eh. Si,
6: sino?
11: Si Prof. Malanum. Yan. Pamantasan ng lungsod ng Maynila.
6: Wow! Schoolmate. So, diba?
11: Tayo,
6: tingnan natin itong mga ano
11: wala
6: pa.
11: Wala pang ating panauhin pa.
6: Panauhin, no? Pero siyempre, bago tayo magpatuloy, Pangulo, break muna
11: break
6: tayo.
11: Break muna tayo. Ngayon, magkabalikan tayo.
6: Magkabalikan din tayo. Matapos ang ilang paalala.
11: Yan po.
14: Meet the press.
15: On air.
14: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Dido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. # panatag ang may alam.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko
22: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
25: Meet the Press.
26: Meet the Press
25: on air
26: sa Radyo Pilipinas.
12: Balik po ang Meet the Press on air sa Radyo Pilipinas at nasa linya na ang ating kaibigan si ang National President at Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o LTAP. Orlando Marquez. Good morning po, Kalando.
27: Ay, good morning, Sir Dennis, at good morning kay Pangulo. Salamat at napatawag po kayo.
12: Yan, namiss ka raw ni Pangulong Boy.
28: Magandang umaga. Ano ba? Pangulo ba? Ano na po ang update sa ating mga libreng sasakyan? Doon ako interesado yung programa
12: nila. Teka, libreng sakay o libreng sasakyan?
28: Ay, sakay pala, sorry. Libreng sakay. Hindi, meron silang binibigay na nilaunch sa press club.
12: Kailan ko ate na yun eh.
28: Oo nga. Sabi niya, puti lang pinintura namin para malaya makapaglagay ng logo. Sabi ko, pwede ang logo ng press club dito.
12: Oo, saktong-sakto eh. Yung logo ng press club eh.
28: Sabi naman niya, darating tayo.
12: Biro lang po yung Kalanda.
28: Pero okay naman kung totoo.
27: Wala naman problema yan kung maging totoo dahil alam niyo naman ang ating Manong Chabit eh. Talagang namimigay naman yun eh.
12: Ay, oo. Oo, ano nga po pala ang kaganapan na regarding doon sa napag-usapan nyo ng koalisyon na kasi noong nakaraan eh, nagkaroon ng rally Kalando eh.
27: Oo, yun naman po ay napag-usapan kasi noong nagkaroon kami ng press conference na anuman ang mangyari doon sa sagot ng Malacañang at Tugunan yung mga oil company kung tayo ba ay bibigyan ng pagbaba o yung hinihiling na ibabalik, ay ang nangyari ay hindi naman nagkaroon na ng patawag ng collision ng pagsama-sama namin, kundi nagkanya-kanya na, nagdeklarahan na kagad ng tigil pasada. Kaya kami ay minabuti namin na dahil hindi naman nasunod yung tamang usapan, kaya kami ay hindi kami sumama doon dahil unang-una ay nagbaba naman ng mahigit 20 pesos doon sa fuel at nagbigay naman ng 10 piso na discount at saka marami naman natuwa na nagbigay sila na nagbigay ng ayuda kaya tatlong araw na nandyan kahapon na nagtapos yung pamimigay ng ayuda dyan sa circle dito sa Quezon City.
12: So ibig sabihin tuloy-tuloy pa rin naman kayo. Hindi kayo nag-rally or
27: yun naman kasama natin na Sir Dennis ay rinirespeto naman natin yung kanilang desisyon. Kaya lang nga yung original na pag-uusap na magkaroon ng collision na desisyon ay hindi naman nagkaroon ng ganun desisyon. Kaya kami ay nananatili naman na tayo ay sumusuporta pa rin sa ikabubuti ng nakakarami, lalong-lalo na sa aming transport organization at saka mananakay sa buong Pilipinas.
28: Ay, Kalando, maano ko lang, koalisyon po ito, ano, para may isang posisyon yung ating
12: yung OTAN
28: group. Ang tanong ko po ay, meron po ba bang pag-asa na mag-usap-usap kayo to arrive into a common decision, common stand regarding this problem. Tapos pangalawang katanungan ko po, ano po ba ang inyong tugon naman sa inihayag ng ating Pangulong Ferdinand Marcos na magkakaroon naman na pagbaba ng presyo, rollback ng 24.94 per liter sa diesel, 3.41 sa gasolina at 2 piso naman sa kerosene. Ngayong darating na linggo, ano po ang inyong mga ano lang?
27: Sa atin naman ay mabuti naman dahil unang-una nakikita naman natin kasi sa world market ang talagang nag-trigger lang na medyo tampo at sama ng loob ng tambayan ng Pilipino, hindi lang kami, yung kasing ipinahayag na mayroon suficiente na stockpile na fuel hanggang katapusan pa ng Abril. Ang pinagtataka talaga natin sa buong sambayan ng Pilipino, hindi lang sa hanay ng public transport, pati sa mamamayan na ordinary, mga pribadong sasakyan, bakit itinaas kaagad? Eh, binili naman nila yun ng mababa. Kaya yan po yung talagang nakakalungkot na parang hinold up kasi tayo na nakadilat ang mata. At lalong-lalo na yung mismong sekretary ang nagdeklara na ganung karami ang ating stockpile na fuel. Eh bakit ganun? Parang pumayag na lang sila at nag-usap-usap na lang siguro sila. Eh kasusyo ba sila? Dahil ngayon pa lang nga ho eh, yung ating sekretary at sa kanyang mga tauhan, sila ho lagi ang nagpapaliwanag kung ano ang kalagayan ng ating fuel na ipinapaliwanag, presyo man, ano man ang pagano ng mga stock market, sila lagi yung nangangatuwiran. Para bang sinasaydan nila lagi ang mga oil company. Kaya nakakalungkot dahil tayo ho ay nandito sa impilan ng ating gobyerno at kami ho ipinapahayag lang naman natin yung totoong nararamdaman ng sa hanay ho ng public transport ng Liga ng Transportasyon sa buong
12: Pilipinas. Anyway, Pangulong Boeing at Pangulong Kalando, moving forward, no? Alam nyo, maganda yung ano eh, magandang innovation eh. Yung naisip ninyo yung pagsulong dun sa modernization, no? Regarding dun sa
27: electric vehicle.
12: Yes, oo. Kasi alam, maganda ito kung meron na sana tayong ganito, kung malawakan ito, hindi natin na madadama masyado yung crisis dahil nga electric na yung gagamitin ng mga chopper eh, di ba? So paano bang mangyayari dito sa modernization para lang sa kabatiran? Ako may idea na ako, no, si Pangulong Boy meron na rin. Pero para sa kabatiran ng mas maraming nanonood viewers dito sa Radyo Pilipinas, no? Paano magiging ruta nitong mga electric vehicles? At saka jeep lang ba ito? Meron bang
28: bus?
12: Tricycle or 'di ba bus mga ganyan?
27: Ito na ho yung aming pinag-usapan kahapon na Director Dennis at Pangulong Boeing. Kahapon ay presenta na ho yung ating kausap na ito naman po ay planta na ang ating pinag-usapan na itatayo nila dito sa Pilipinas. Oh. Dahil sabi ko, hindi ako tutulong na mag-promote yan kung doon pa rin ang gawaan. Dahil unang-una kasi Sir Dennis, Pangulong Boeing, hindi lang sa mahal. Kailangan buhayin natin ang ating naaprubahan sa international standard na ating sariling transport industry na yung ating jeepney na talagang tunay na jeep.
12: Yung design na, yung original na.
27: Ako, masakit ang aking kalooban dahil bilang tayo yung nag-initiate na nag-innovate ng air-condition jumbo jeepney dahil yun po yung registration ng aking mga jeep dito sa Makati, air-condition jumbo jeepney nung naglabas ako ng mga brand new na makina, brand new chassis, lahat brand new. Ang second hand lang po doon na yung may-ari. Kaya yan po ay na-approve na po sa international standard, kaya po ang aking ipinaglalaban ay sana ho ay matulungan ng gobyerno yung ating sariling transport industry na iisang pangalan ng jeepney PUG natin, public utility jeepney, ay sana ho ito ho yung ating palaguhin, ito yung ating pagandahin na isabay sa international standard para po unang-una aprobado na kasi ito sa Pangulong Boeing eh, Sir Dennis eh. Kaya ako po ay pinipilit ko ng ating gobyerno, lalong-lalo na ho panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, tatay niya ang nagdeklara na ang ating pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas ay jeep. That was 1974. Nandyan ho sa kasulatan ho. Idiniklara ito at inaproban ng Kongreso at Senado na ang pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas ay jeep. Kaya ako nalulungkot yung sinasabi ko. Bakit? Dahil isinulat sa tagiliran ng minibus na yun daw minibus ay modernized jeep. Yan po talagang hindi ako nakagatul-gatul na sinasabi ko. Katangahan po yan.
12: No.
27: Diba? Pasensya na ka, Pangulong Boeing.
28: Kailangan may tanong ako kasi kung hindi ako nagkakamali, Nung tayo po ba ay magkakasama sa Makati, 80s po ito, early late 80s or early 90s, ito rin ba yung nabiyahe ng Makati Loop?
27: Ayan po yung mga loop namin na...

0: yung jeep daw natin, ang pintuan niya, nasa engineering standard na ang tamang pintuan ay nasa side ng right side, diba? Safe side door ang tawag niya. Mm-hmm. Pero yung jeep natin hanggang ngayon,
1: sa buntot, sa likod,
0: pinipilitan natin dahil kinalakihan na daw natin yan, ay nasa suicide door yung pintuan sa likod sa puwit. Diba?
1: Uh-oh.
0: At saka yung pong standard niya, yung six-footer po ay gumagapang na parang bayawak sa loob ng jeep, hindi makaupo ng diretso.
1: Yun yung dati.
0: Oo, kaya nga ho tayo gumawa po, Sir Boye, nga ka Pangulo, ng jeep na ipresenta noong panahon ni Madam Gloria Macapagal Arroyo, that was 2003. Nagumawa po ako ng jeep na air-condition jumbo jeepney ang naprubahan ng DOTR at saka Bureau of Product Standard na ang registration na itong malaki. Nakakatayo na po yung six-footer sa loob ng jeep ko hanggang ngayon. Nandito, naka-display ngayon dito sa garahe.
1: Huh?
0: So, yan ho yung ating ipinaglalaban na sana matuto ang Pilipino dahil sayang yung batas natin na Tatak Pinoy Act. Ang pasibig sabihin, priority po yung mga produktong Pilipino na ito sana ho yung ipopromote natin dahil may batas na tayo na ginaya na natin yung Japan dahil ang Japan, basura nga nila eh, niyayakap natin sa Pilipinas, di ba?
1: Opo.
0: Dahil tayong gawahan ng mga makina.
1: Hindi lang niyayakap. Nililipat pa sa kaliwa mula sa kanan.
0: Yun in po, surplus. Tama ka dyan, Sir Dennis. Na yung kanan na manubela inililipat sa kaliwa na putol-putol po na wini-welding-welding
1: wini-welding.
0: So dyan tayo kasama sa pag-unlad ng Pilipinas na ngayon po ay nagkaroon ng modernisasyon noong 2017 na ang ginawa ngayon po, yun po yung sinasabi ko na sumama ng loob ko bilang tayo yung innovator ng air-condition jumbo jeepney na isinulat sa Tagiliran ng mga gawang inchik na mga minibus yung modernized jeepney. So nakakalungkot, kaya ako po isinisigaw ko na yung nangyaring yan ay katangahan ng Pilipino po yan.
1: Hindi naman naiinom
0: po,
1: yun, ha?
0: Kunti lang naman po yung tangang Pilipino.
1: Oh, naiinom yun. Di ba, masarap din yun.
2: Tang? Juice, ano?
1: Hindi, dila yun, dila. English ng dila.
0: Sa buong Pilipinas na nakikinig. Paumanhin po sa aking sinasabi, dahil ganun po yung impression ko, dahil nga, meron tayong sinusunod na International Engineering Safety Standard, pero para isulat mo sa Tagiliran ng minibus, eh wag naman sana po.
2: Kasi alala ko to eh. Yung,
1: para sa mga bata, yung tang, dila sa Tagalog yun.
2: Hindi na alala ko to, nung 90s, yung unang invention niya, sumakay kami nila Tol Alvin dyan. Nila
1: talaga?
2: Kami na. Oo, kasi Makati-based kami noon eh.
1: Mm.
2: Kaya kilala namin to nung araw pa. Hindi ko lang naabutan, ito yung pangalawang innovation kasi iba na sa
1: politikang bit na ako. Ito maganda, di ba? Nasakyan na rin na.
2: Yung 2003, nasa politikang bit na ako. Hindi ko na nabutan yan.
0: Pangatlo na ito.
2: Pangatlo na ito, tama.
1: Pangatlo na nga.
2: Yung sa press club.
0: O, nang innovation po, ay yung pong jeep na ordinary na ginawa natin.
2: Yun ang adyong kami yung launching niyan.
1: Oh, talaga?
2: Oo.
0: Nagawa ko ng jumbo jeepney na sa makina ay surplus. Hanggang
2: wala kami nun.
0: Na naglabas na tayo ng brand new nung pinautang tayo mismo ng Isuzu Philippines na makina, talagang sinubukan natin na nagdisenyo ng air condition na bago ang makina. Wala na po tayong pinuputol dito, kundi kung ano yung original na pagkagawa ng makina, pati manubela lahat, yun na ho yung original. Kaya yan po hanggang ngayon, subukan nila ho pumunta sa Japan, sa Disneyland ng Tokyo, may tatlo ho tayong tumatakbo doon na air condition na jumbo jeepney. Pumunta sila sa Amerika, sa California, meron po tayo doon mga 7 na po ang napadala doon sa Amerika ho. Hanggang ngayon po, last year, nung anniversary ng Amerika, nakita ko po doon sa television na ipinarada pa yung ating air condition na jeepney na nilagyan ng bandila ng Pilipinas. Kaya ako po ay natutuwa dahil hanggang sa Amerika ay nakarehistro na po ang ating air condition na jeepney. Pinayagan na po dahil pasado sa international standard.
2: Sayang naman, dapat itong dapat itong linangin ng ating kapampamahalaan.
1: Eh ano na nga ba, Pangulong Boy, ano na nga ba yung status dung sa application ng interconnectivity road system?
0: Ayan po ngayon ang inaantay na lang natin na Sardinis sa Pangulong Boying.

0: ay yung pong transmittal sa Bureau of Customs doon sa electric motor number. Dahil po,
1: MB.
0: Hindi na i-transmit ng BOC dito sa Central Office ng LTO yung mga number. Kaya po, hindi nila mabigyan ng ORCR dahil wala nga po yung motor number, yung electric motor number.
1: Okay.
0: Dahil hindi na tayo engine. Kasi magkaiba po yung tinatawag na motor, engine motor number at saka electric motor number. Kaya electric motor number, yun na lang po yung inaantay namin na i-transmittal ngayon ng Bureau of Customs po dito sa Central Office LTO para po maisyuhan na po dahil bayad naman na po ang buwis yung ating mga motor na yan.
1: Okay. Tapos,
0: at magandang balita, Sir Dennis, inayaran na rin ho ng ating ibat ng mga production ng mga bagong jeepney na electric. Binayaran na rin po ng ating kumpanya na manufacturing company ni Manong Chabit. So binayaran na rin po ng kulang-kulang 5 milyon po na buwis dun sa ibat na siningil nila. Pero sabi ko, bakit nagbayad kayo? Meron tayong batas na yung EV law.
1: EBITDA.
0: Electric vehicle.
1: EBITDA law.
0: Na batas na libre po ang
2: exemption
0: buwis muna ng mga electric vehicle sa unang 5 taon. Kaya yan o, sabi niya, ayaw mo na, nabayad ko na eh. Singil ako eh, di binayaran ko, sabi naman ni Manong, di ba? Kaya sana ho ay may bigay na natin dahil ang gusto ko natin talaga bilang tayo yung pinagtiwalaan ay gusto natin munang iparamdam sa ating mga kababayan yung unang linggo ng pagbiyahe ng mga electric jeepney na itong 42 na unit. Ibigay natin po na libre at pumayag naman po ang ating financier na si Manong Chabit. Kaya ibibigay natin talaga yan. Once na mailabas ang registration nito, Pangulong Boying, ay talagang ibibigay natin na libreng pasad, libreng sakay. Wala akong 50% yan.
1: Libreng sakay.
2: Libreng sakay.
1: Ano mga ruta nito?
2: Ito yung may rutang Cavite nito.
0: Mayroon tayo yung tinatawag na ang ating inuna na rekomendasyon sa DOTR at LPFRB kay Chairman Bigor Mendoza. Ito yung interconnectivity road system na nakakunik yung mga rota sa mga MRT, LRT sa rota ng mga train pag natapos yung train sa Metro Manila. Para sa ganun po, ang ating purpose kasi dati dito sa Dennis, Pangulong Boying, ay ma-reduce natin yung mga tumatakbong mga private vehicle sa ating kakalsadahan sa Metro Manila dahil malaking bagay po pag napaluwag natin yung ating kakalsadahan sa Metro Manila dahil super, super traffic tayo ngayon. Isa tayo ngayon, kung hindi tayo number one, number 2 tayo sa pinakamatraffic na bansa sa buong Asia.
1: At least kung nasa tayo?
2: Top.
1: Top tayo. Top 5.
0: alam mo, napakasarap sanang pakinggan yung top. Di ba? Kung kagandahan, alam mo, dahil tayo naman ay galing naman sa ibang bansa noong nakaraan linggo, dahil nga nakita natin yung takbo sa Singapore, talagang napakaganda dahil sinasubsidize ng gobyerno yung increase ng fuel nila. At ang maganda doon, yung private vehicle, mas mataas ang fuel consumption na pagbili kaysa doon sa mga pampublikong sasakyan. Kaya, doble po ang benepisyo. Kaya yung mga tao doon, kahit nakaniktay, sumasakay sa train. Hindi kagaya dito, na utang na nga yung sasakyan niya, utang pampang pinangkarga niya ng fuel niya. Nakakutsi pa rin siya para pumasok lang sa kanilang mga opisina, di ba? Yun po ang buhay na only in the Philippines, yung buhay na yan.
1: Buti pa dun sa sumasakay, nakanektay.
0: Nakanektay talaga, nakasabay.
1: Dito, bihira ako makakita ng nakabarong na sumasakay.
2: Hindi.
1: Baka ngayon, pag electric na, may nakabarong na sasakay na.
2: Hindi, ako nakabarong ako minsan.
1: Nakabarong. Hindi, yung office barong yun.
2: Hindi,
0: dahil kasi wala nang pollution ito, Sir Dennis. Para maintindihan ng ating mga kababayan.
1: Si Pangulong Boying daw, kalando, minsan na nakabarong.
0: Gamitin na natin yung kuryente na galing sa ating araw na ibinigay ng Panginoon. Huwag na tayo magpulyutan. Hindi na mabutas ang bulsa ng Pilipino.
1: So ngayon, anong timeline nyo? Para doon nga sa ma-aprubahan na, may deadline ba kayo na dapat matapos ito nitong panahon?
0: Sinisipot namin yung abogado natin na lumalakad doon sa BOC ang order po ni Manong ay within this week ay sabi naman niya, kaya nilang matapos dahil transmittal lang naman ang kailangan. Pag okay. natapos yung transmittal, ididiretso na po yung dokumento para magkaroon po ng tinatawag na Highway Patrol PNP clearance
1: yeah.
0: para diretso na po na magawa na po ng ORCR para po ma-issue naman po ng ating chairman ng LTFRB yung tinatawag na special permit to operate.
1: Sino ang pwedeng mag-avail nito, Kalando? Sino-sino?
0: Pwede lahat ng mag-avail pero ang ating ipinakikiusap sa ating mga kumukuha ay unahin natin yung mga main thoroughfare sa Metro Manila na nakakonect po sa MRT, LRT para sa ganun po yung talagang mission natin na i-reduce yung problema sa traffic ay magagawa natin, hindi kung saan-saan lang lugar natin papasok itong ating mga makabagong jeepney na electric vehicle, Sir Dennis.
1: Pero kung halimbawa meron kunyari sa probinsya o kaya yung medyo malayo dun sa ruta ng interconnectivity, for example, Marikina, no? Pwede yun.
0: Pwede naman po yung Marikina po na nakakunik po dyan sa LRT na pupunta ng Masinag, di ba ho?
1: Yes.
0: Yung mga nakakunik dito sa sa EDSA, dun sa EDSA natin na MRT, yan ho yung tinitingnan natin at yan po ay talagang ginawa namin ni Atty. Bigor Mendoza ng plano dahil nga talagang nung nag-usap kami ng ating chairman ng LTFRB, ay napakaganda dahil siya ho mismo ay alam niya ho dahil abogado na namin yan ng mahigit 3 dekada.
1: Ito maganda Pangulong Boying. Kalando, sabi ni Danilo Bacolod, sabi niya kay Pangulong Boying, tayo magkasama nun, Pangulong Boying, yung unang ginawa ni Kalando diba? Na air-conditioned jeep sa Makati.
2: May resibo, di ba?
1: Yan. Si Pangulong Danilo Bacolod din to.
2: Nagpapatutuo na noong araw pa
1: yes.
2: Tropa pitch na kami niya.
1: Tropa pitch na. Pabuhay ka, Danilo Bacolod. At nanonood din si Drek.
0: Walang kundi ko na matagal ko na hindi nakikita si Danny.
1: Pakita siya ka mo, ha?
2: Pumuntahin
1: natin. Binabati tayo ni Director Jean Lacorte.
2: Ma'am Jenny.
0: Yung pong ating mga produktong Pilipino invention, yung makakapagtanggal ng usok ng sasakyan at makakatipid kayo ng fuel, sertipikado na po yung ating Wonder Lube sa buong mundo.
1: May Wonder Lube pa.
0: Oo, nasubukan mo na yung sasakyan.
1: Yes,
0: diba?
1: Wala na nga usok.
0: Bagong Mercedes.
1: Kalando. Lalo na, di nilagyan ko, umaandar. Wala nang usok, na walang itim. Ngayon talagang totally wala nang usok. Alam mo bakit? Wala pa akong pambili ng diesel so hindi ko muna pinaandar.
2: Ay, invention niya.
1: Hindi. In fairness, ang ganda talaga. Nung una kasi, ang itim. Medyo may itim.
2: Meron siya invention.
1: Akala ko, binibiro lang ako ni Kalando.
2: Para naman nanghihingi ka pa ng pan-diesel
1: dyan. Hindi ako nanghihingi ng pan-diesel kay Kalando. Alam niya yan, di ba, Kalando?
2: No? Alam ko naman yan.
1: Tapos, eto na. Sabi niya, hindi, Dennis, mechanical engineer ako, inventor ako. Tingnan mo ito. Siyempre, sabi ko, first time na ilagay yun sa engine oil. Aba, mga after, mga, di ba Kalando, mga 5 minutes, no? Running? Yun na. Talagang binidyoan ko pa. Walang itim. Tapos, sige nga, press natin. Ipa-press natin sa bata natin.
0: 3,000 RPM yun.
1: Talagang wala. Walang biro po yan.
0: Tingnan nila sa YouTube, makikita po nila dahil hindi ho basta-basta po na ilalagay sa YouTube ngayon ang produkto kung hindi po yan sertipikado
1: yes,
0: ng ating gobyerno ng Department of Science Technology kahit sa ibang bansa dahil pitong bansa na po sa buong mundo ang ating nakipagsalihan ng international exhibit. At awa ng Diyos naman, lagi ho siyang top award din naman yung ating invention Pilipino na yan.
1: Galing yan.
0: Invention pala yan ni Ricky Punsalan.
1: Ayan. Ang mahalaga dyan, may mga certificate. Ang mahalaga dyan, may mga document.
0: Makikita nila ho sa internet po yan.
1: Oh,
0: Masa-search po nila, i-type lang nila yung Wonder Lube, makikita nyo na po doon. At saka lahat po ng actual demonstration, makikita nyo po doon. Yung mga bagong-bagong sasakyan, minsan yung mga luma na mga condition pa pero napakausok at po iyan po ay nakita talaga ni Secretary Bautista noong nag-actual demo kami doon sa MBIC ng Central Office ng LTO at nandoon po si Asik Bigor Mendoza, no, siya pa ang Asik ng LTO.
1: Oo. Ay Kalando, mabalik tayo doon sa jeep. Ano yung jeep natin na may mga safety features katulad ng emergency exit o lalagyan na rin ba yan ng fire extinguisher, lalagyan na rin ba yan ng mga first aid kit, mga ganun?
0: Kompleto po, dahil po yan, yung emergency exit na sinasabi ko, mga kababayan, ay para maintindihan ng ating mga mananakay, huwag po kayong sasakay ho yung sinasabi na pag emergency, ay babasagin mo daw yung pinaka-bintana niya
1: para tumalakad
0: sa bintana. May pintuhan po ang talagang tunay na emergency exit. Hindi po yung babasagin nyo nung salamin.
1: Oh, delikado yan.
0: Dahil yan po, mga kababayan, yung ating sinasabi na safety features nito, kumpleto po ang wifi nito na nagbibilang siya ng sariling pasahero na umaakyat bumababa, hindi pwedeng mandaya po yung driver.
1: Opo.
0: Dahil nga, lalagyan natin ng kumpleto na CCTV camera labas at loob.
1: Opo.
0: Yung ating bagong ilalabas, Sir Denny.
1: At saka, Kalando, sa international best practices, Pangulong Boying, no? Ang pagbasak, pagbasag ng salamin para sa access ay hindi yan.
2: Nakikita ko sa mga bus, di ba?
1: Hindi talaga yan.
2: In case of emergency, break this glass.
1: Break this glass. Hindi talaga siya safe. Kasi nga, may additional hazard yan. So, dapat talagang access. Access na bumuksan mo.
0: Sir Dennis, tatalon sa bintana?
1: Ayun.
2: Ganun nga.
0: Senior citizen.
1: Buti sana kung tubig ang babagsakan
0: mo sa bintana.
1: Ah.
0: Yan dapat ang inspeksyonin nila dahil ang dami po ang tumatakbo na mga sinasabi nila na modernized jeepney na minibus naman na kailangan ho basagin mo yung salamin.
2: Oh, may nakalagay naman talaga.
1: Pero hindi
2: break this glass in case of emergency.
1: Noon siguro.
2: Hindi, meron.
1: Oo nga, meron. Pero, yung design na yon sa makaluma yon, may risk assessment na kasi ngayon.
2: Pero nga existing pa nga, ako boy commute eh. Oo. Kaya alam ko yun eh. Nakikita ko eh.
1: Kaya nga dapat i-redesign.
2: Ayun. So tama si Kalando, dapat yung pinagbabawal na pinaguhuli na dapat yan eh.
1: Hindi na dapat ganun yung design.
0: Hindi, Sir Boying, kasi yan, hindi hinuhuli dahil mayroong magkano, di ba?
2: Kasi very obvious naman eh. Nakalagay dun eh. Break this glass in case of emergency. Eh, nakalagay na nga eh.
1: Oh, usually sa fire lang yun eh. Para kunin mo yung axe, di ba? Para axe, di ba? O kaya para extinguisher.
2: Yung nahiniisip ko sa mga building, di ba?
1: Fire hose. Oh, fire hose.
2: Mga axe, di ba?
1: Mga fire hoses na nakaano, di ba? I-reel mo, unreel mo, di ba? Anyway, Kalando, baka meron po kayong mensahe para sa ating mga kabayan.
0: Oh, tayo ho, Sir Denny, sa Pangulong Boying, humingi tayo ng paumanhin dun sa pagka-delay yung ibibigay natin na pre-ride dahil nga ganun po yung nangyari na
1: aprobado
0: ng at aprobado na po, kaya lang ho yung pag-transmit ng motor number walang mailalagay doon sa galing mismo doon sa computer ng LTO dahil nga hindi na transmit ng Bureau of Custom.
1: So eh, galing po sa
0: inayos na ng abogado natin, kaya siguro itong darating na linggo, Sir Boying, Sir Dennis, maayos na natin yan at talagang ganyan lang talaga sa una. Medyo may pagtitiis, di ba? Pero pag naayos naman natin yan, ang importante dito ay kaya na natin i-improve ang ating sariling transport industry, at ako ay nagpapasalamat sa mga bansang ang daming-daming in-order kagaya nung pinanggalingan natin na Papua New Guinea, ay sila mismo nagpadala na ng PO kahapon na almost 3,000 units ang kanilang PO na ipinadala na galing po sa Papua New Guinea.
1: Wow. Oh, congratulations.
2: Congrats. Anyway, maraming salamat. Ay, Kalando, huwag kang magsasawa. Maramang next week. Tatawagan ka na namin. Kasi sabi ko nga sa iyo, nung nasa press club tayo, ako ay very much interested sa project nung yan eh, Gov.
0: Maraming salamat, Pangulong Boying, at sana ko yung ating sarili nating mga industriya, lalo na sa transportasyon, buhayin natin dahil iisa lamang po ang kaya nating maituro sa larangan ng transportasyon, jeep lamang po ang ating sariling produkto na sana tulungan ng buong sambayan ng Pilipino at makilala naman tayo sa buong mundo. Maraming salamat, Sir Dennis, Pangulong Boying. magandang tanghali po at magandang tanghalian po sa inyong lahat.
2: Ay, pananghalian.
1: Oh, pananghali.
2: Oh. Pananghalian. Ako, naalala ko
1: lang. Pinaalala mo pa, pakalando eh.
2: Kung kailan tayo hindi napipwede, tsaka naman.
1: Ayan, no?
2: Pero pwede pa naman yun.
1: Maraming salamat, Kalando.
2: Yung binabanggit ko, ayan, yung papaitan.
1: Oo, lagi tayo naubusan.
2: Lagi tayo naubusan. Anyway, uy! Birthday na yan, kapatid na dating NPC Vice President, si Marlon Purificacion. Happy birthday, tol.
1: Oo, sir. Sir Marlon, happy birthday. At saka batiin natin, no, bago tayo mag-break, meron pa naman 1 minute, no. Si Joe Love sa Lanyas, thank you very much. Ma'am, sabi niya.
2: Uy, congratulate ko rin pala.
1: At saka Donesa Nobles, na may emoticon siya, emoji. Edwin Rotas, good morning po sa inyong dalawa, Sir Dennis and WCGK. Ay, Tita Mayo, good morning po. Happy birthday, Tita Mayo.
2: Ay, mamaya ulitin natin yan. Break muna.
1: Yes, mag-break muna tayo.
3: Meet the press. On air. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
6: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit naka-uwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
7: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
5: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
6: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko. Meet the press. On air. On air. Galit ba kayo sa fake news? Ayaw ba ninyo na maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon? Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press. On air. Hahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikan na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines. Meet the Press. On air. Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayon na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Meet the Press. On air. Sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Pangulo.
2: Ano? Hindi, meron tayong mga naputol na pagbati kanina, di ba?
1: Yes, ang dami.
2: Hindi natin ano. Halimbawa, batiin po natin yung ating kaibigan dyan sa... Congratulations, ha? Kay Juliet Primavera.
1: Ma'am Juliet.
2: Congratulations.
1: Oh, anong naging achievement niyo?
2: Basta congratulations lang.
1: Congratulations. Dumami ba ang ano?
2: Dumami ang kanyang mga ano? Dumami ang kanyang basta.
1: Congratulations. Figures, ha? Basta yung figures.
2: Siyempre, congratulate din natin yung City Homes Resort Bill, Homeowners Association,
1: yes,
2: sa reopening na napakagandang resort.
1: Ba?
2: Yung swimming pool.
1: Ano doon, pa? May mga palaruan ng mga bata.
2: Hindi ako nakadalo kasi nga may meeting ako kahapon. May meeting ako kahapon ng lunchtime. So, 10 naman sila nag-start. Andun si Councilor Guro, kapatid ko sa nights yun.
1: At least, medyo tahimik dyan ang HOA dyan, ha?
2: Hindi, HOA. Project ng HOA.
1: Kaya nga, tahimik. Hindi katulad dun sa ibang HOA.
2: Ay, tahimik. Hindi, meron din. Kaya lang, siyempre, hindi naman mawawala. Sa isang organisasyon, talagang meron...
1: Hindi, meron pa nga isang HOA na hindi pinapasok yung disod eh.
2: Ay, yun dun sa HOA ng mga mayayaman yun.
1: Pero kahit na, di ba? So, respetuhin
2: dapat
1: natin
2: ang government. Dapat yun yung government agency yung disod. Yun yung government, yes, governing agency ng, yes, lahat ng HOA. Irrespeto, yes, po natin. Respeto. Whatever the decision is, yun, meron ka namang karapatan na umapila sa Supreme Court. Pero ba't mo papaabutin doon? Ang term naman ng HOA, 1 year, 2 years. Pwede iintay ka nila ng after 2 years. Kung talagang magaling ka, hindi... Bira ka ulit, siyempre, ikaw ang pipiliin ng taong bayan. Anyway, sa ito naman sa under the leadership ni... Ano? Ni Ma'am... kalimutan ko na yung pangalan.
1: Hindi naman si Ma'am Juliet. Ha?
2: Hindi si Ma'am Juliet. Si Ma'am Babes na
1: bayan.
2: Si Ma'am Babes na bayan.
1: Okay. Yung
2: first female president ng HOA namin. Na ano niya, na... Napaayos niya. In-invite nga ako. Sabi ko talagang hectic ang aking schedule. Kasi... I'll be leaving here 10 o'clock, mag-start pa lang kayo. Ang meeting ko, lunchtime. Hindi, wala ka ako talagang walang panahon.
1: So, wala kayong clubhouse?
2: May clubhouse kasi separate from the pool.
1: Ah, separate.
2: Yung pool is sa pag-aari ng clubhouse yun, ng homeowners. Malaki.
1: Hindi
2: ka pa nakadaan doon, ano? Hindi pa. Dun sa kabila yun,
1: Doon lang ako sa clubhouse ni Boy Abasola.
2: Wala tayong ganun. Instead of HOA, baka makuha tayo eh.
1: Hindi, clubhouse na nandun sila Marcia pa nung araw. Sumalakit na ang kaluluwa ni Marcia.
2: Si Marcia po ay aking 11-year-old na.
1: Pangulo, batiin ko, ito.
2: Mahalaga yan, ha?
1: Si J.R. Reyes ang nanonood. Pero bago magpatuloy ang ating pagbati, BIFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mahigpit ang monitoring sa red tide sa Anda at Bolinao. Information drive, mas pinaigting ang report mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas. Tayog, Mildred.
3: Radyo Pilipinas. Report.
9: Nang mamapiling nakataas sa red tide alert ang mga shellfish tulad ng tahong, alamang at talaba mula sa baybayin ng Anda at Bulina. Ayon kay Gurley de la Peña, ang Officer in Charge, Regional Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1, tuloy-tuloy ang kanilang regular na monitoring katuwang ang mga lokal na pamahalaan at agriculture officers upang matiyak na hindi na ipapasok sa merkado mga kontaminadong produkto. Dagdag niya, mahigpit din ang pakikipag-ugnayan sa mga kalapit na bayan at probinsya upang obligahin ang market inspectors na verifikahin ang pinagmula ng mga binibentang shellfish. Kasabay nito, patuloy ang information drive ng BFAR upang ipaliwanag ang epekto ng red tide sa kalusugan at kabuhayan habang hinihikayat ang kooperasyon ng mga apektadong mangingisda at negosyante. Nagpasalamat naman ang ahensya sa suporta ng mga LGU sa Anda at Bulinaw sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon. Tiniyak ng BFAR na magpapatuloy ang mahigpit na monitoring at regular na paglalabas ng update upang maprotektahan ang publiko laban sa panganib ng red tide. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada, Kokia.
1: Ma'am Mildred? Ma'am Mildred? Hello?
9: Yes.
1: Ayan.
9: Yes.
1: Makasingit lang. Ma'am Mildred, paano yung ginagawa yung monitoring? Ano ba naging basis sa nagsampling o meron bang nagreklamo na may mga kaso ng pagkain lang may sumakit
2: ang tiyan? Hazardous na ba sa populasyon?
1: Yes.
2: Cases na ba na nasira yung ating tiyan?
1: Yes. O kaya meron na silang nasampling na talagang yun na nga. Yun sa tungkol sa red tide. At saka paano ko kontrolin kung nakakapasok, pupunta ba sila sa pamilihan para magsampling? Ganun ba, Ma'am Mildred?
9: Yes, sir. Bale, ang ginagawa po kasi ng BFAR dito sa Ilocos Region, kung hindi ako nagkakamali, twice po yung kanilang monitoring sa, kumbaga, parang sa isang linggo, ganun po ang kanilang monitoring hinggil dun sa tubig. Nagkakaroon po sila ng water sampling para ma-check nga po kung yan po ay safe para i-consume ng ating mga mamamayan na mga mamimili yung kanilang mga produkto. At syempre, dahil sa maigting po na monitoring din nila, ay wala pa naman na iuulat na naging, kumbaga, nagkaroon ng problema, nagkasakit, dahil maigting din naman po yung kanilang pagpapahayag, yung mga information dissemination na pinalalaganap sa publiko, na umiwas muna sa pag-consume nitong mga produktong galing sa mga naturang bayan. At the same time, sa mga palengke, chinecheck po nila yung kung saan nang gagaling yung mga produce nila para sa gayon ay hindi makapasok itong mga may red tide.
1: So, ibig sabihin, possible na nagmamapping sila kung saan yung mga sources ng mga shell o kaya katulad ng mga tahong na yan. At paano to? Magle-labeling ba? May labeling? Yung ba, baka may napansin ka doon sa monitoring style na ginagawa na o strategy?
9: Meron sila yung parang sa market kanilang ipinapakita doon sa mga, yung mga magtitinda. Kumbaga, meron po sila, sir, na permit na ipinapakita.
1: Ah.
9: Ay malaman kung talagang saan nga ba nagmula yung kanilang mga to.
1: Oo. Hello?
9: Oh. Yes po. Yes,
1: yeah,
9: po.
1: Oo. Kasi ang iniisip ko, baka naman maging unfair, no? Para dun sa mga talagang ito ang hanap buhay, yung pagbibili ng pagbebenta ng tahong, 'di ba? Tapos sabi, wala namang ano yung sa amin, yan tuloy, nawalan na ako ng mga suki o hindi na bumibili yung mga suki ko. So at nahirapan din sila sa kanilang hanap buhay.
9: Actually po kasi, ang dapat na, kumbaga, binagbabawalan lang naman yung mga meron talagang kaso ng red tide. Pero yung mga wildlife na wala, they are accepted naman po yung sa kanila. Basta wag lang po manggagaling nung doon sa mga areas na may red tide kagaya nga nitong nabanggit natin dito sa ating report.
1: Ah, okay, okay. So dapat pala ay mayroong listahan din ang BFAR, no, kung saan yung mga hindi yung mga sources lang na na-determine nila na talagang delikado o hazardous kung doon kukuha ng shell.
9: At actually po yung mga sila po yung nagbabantayan ho doon sa mga market, may mga inspector po na nakatuon, kumbaga nakatutok doon sa mga ipinapakita nilang mga permit kung saan manggagaling yung kanilang mga produkto na sa gayon ay malaman na yung area po ng pinagalingan ay hindi naman affected ng red tide. Pero para mas sure, mas safe mga kababayan natin, yung mga iba pa namang mga produkto na pwede nilang tangkilikin. Tapos pag okay na po ang sitwasyon, syempre magche-check pa rin naman ng BFAR. Che-check po yung pinigatan sa paligid dito sa lalawigan. Regular naman po ang monitoring. Actually, sa buong region, regular naman po ang monitoring. Pag okay na, edi sa kanila lamang po para at least eh makaiwas na rin.
1: Okay.
9: Although wala po nang mababalita na na biktima sa ngayon.
1: Oh, eh kumusta naman na ang temperatura niyo diyan sa Pangasinan? Dito daw eh 37 to 39 halos yung heat index natin eh.
9: Actually, dito po sa lalawigan ng Pangasinan, although tayo, location ko po ay nasa eastern part of Pangasinan, nako, 16 hours po na walang kuryente dito, kaya ramdam natin ang matinding init. Abay, nag-start ba naman po siya? Eh, alas 6:30, ha? Yan po ay sa ilalim po ng National Grid Corporation of the Philippines. Babalik po ang supply ng kuryente, alas 8:30 na ng gabi. So, yung ating heat index forecast within the province, ayon po sa ito po pag-asa ha sa Dagupan City, nasa 38 degrees Celsius po. Extreme caution yan.
1: Yes.
9: So, kapag ganyan, naku, posible po yung mga heat cramp, heat exhaustion. Pwedeng
1: possible din ang heat stroke, ha?
9: Yes, yun po ang pagsisimulaan yung heat stroke. Kaya talagang advice ito yung mga kababayan natin, lalo na dito sa ating portion na nakararanas ng 16 hours of ano, yung kawalan ng kuryente, stay hydrated na lamang po. At usong-uso dito sa ating area yung mga maliliit na fan na rechargeable po. So, yan yung gamit para at least makabawas-bawas dito po sa init na nararamdaman.
1: Naku po, tsaka tubig. Inom lagi ng tubig.
9: Yan po. Number one, stay hydrated. Yan, napakahalaga. Yes. Lalo na yung mga kababayan nating may comorbidity.
1: Ang problema, kapatid Mildred, hindi rin sila magkakaroon ng yelo kasi nga naka-off yung fridge.
9: Yun lang po. Yung malamig, yung iinumin natin. Kaya nga, ano dyan, sana nakapag-ready yung mga kababayan natin, nakapag-imbak ng maraming yelo, gumamit na lang yung water, yung mga tumbler na ilang oras hindi iinit.
1: Watertight, airtight.
9: Yung airtight po, yan, para at least kahit pa paano maibsan ang init.
1: At saka yung ano, yung pag-inom ng rehydration salt ba yun, yung water. Pero kailangan meron ding recommendation muna ng doktor kung pwede doon sa
9: iinom. Opo, kung may ano eh, yung mga may sakit sa puso, hindi rin uubra yung sobrang daming tubig.
1: At
9: ang maaaring makalunod din sa kanila. So, depende rin po sa sitwasyon, sa health condition ating mga mamamayan.
1: Pero ano ba yan? Araw-araw o schedule na walang kuryente o ngayon lang nangyari?
9: Actually, ito po kasi, schedule po ito ng National Grid Corporation of the Philippines. Hindi naman po araw-araw ito nangyayari dito sa ating area, pero ito, naitaon kasi ngayon na nag-schedule nga po sila sa may mga maintenance na gagawin. So, tiis-tiis muna tayo. Pero dito po sa amin, nasa 6th District po ako, bandang Eastern Pangasinan, aba marami pong puno dito. Medyo ramdam pa rin yung
1: masarap
9: yung simoy ng hangin. Actually, sa oras na ito, eto, masarap po yung simoy ng hangin.
2: Nanginggit pa to.
9: Yan.
1: Nanginggit pa. Anyway, mas okay. Kasi iniisip ka namin, kaya gusto na nga namin putuloy para makapagpunas ka na ng pawis mo.
2: Habang umiinom ka ng sabaw ng buko, ano?
1: Sabaw ng buko.
9: Ang maganda po dito sa area natin, may mga mangga. Yan, yung mga mangga, nagkakalagot.
2: Ayan, no?
1: Pakuan.
2: Di, mamanggi sa kanila eh.
1: Ah, mangga.
9: Ang probinsya.
1: Anyway, Ma'am Mildred, pag uwi mo rito, magdala ka na maraming balita, no? Ingat po kayo, madam.
2: Basta Sunday lang tayo narito.
9: Okay po, para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada, Kokia Radio, Pilipinas Radio, Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Ayan, mabuhay ka, Madam Mildred Kokia ng Radio Pilipinas Tayo.
2: Yan, happy listening din sa ating mga batchmates ulit dyan. Sa puro mga batchmates natin, si Hazel, yan, happy listening din po dyan sa Iriga City.
1: Happy listening. Ay, si Director Muhammad Aya Yupanko. At saka si Koy Hipolito Laura, nanonood.
2: Nasa akin ang receiver.
1: Sabi nga niya, sabi ni Koy, mapagpalang araw ng Linggo sa inyo, mga Ginoo, Senyor Presidente at Direktor, Senyor Presidente, ikaw to eh, Boying Abasola, at Director Dennis Napuli.
2: Ay, maraming salamat, Koy.
1: Salamat. Si Director JRS, nanonood. Solibas, Marieta Loyola.
2: Si Carly. Padala ko na lang mamaya. Ando na sa bahay.
1: Pwede man. Gcash yun ah.
2: Hindi. Magkakash ba yung ano, yung walker sa Gcash?
1: Walker ba? Ayan, may advisory tayo. Pangulo, ikaw na.
2: Advisory. Ayan, chicken fries. Ayan. Ito yung chicken price from United Broiler Raisers Association or UBRA. Weekly prices report. Yan, magkano ngayon? Yung regular size, 150 pesos to
1: 150 to 1.69
2: per kilo. Per kilo, oo. Sa Terlac.
1: Hindi, yung regular size niya, 150 kilos. Tsaka 1.69 kilos. Ang presyo sa Tarlac noon, 76 pesos. Sa Batangas, 93 pesos. Ang average regular size yan kasi...
2: Ano to, farm gate price?
1: Ha?
2: Farm gate price, yung paglabas sa farm gate o sa merkado na. Kasi, I understand, sa Cavite, 150 sa merkado per kilo, 140, 130.
1: Saan na to? Tingin ko sa merkado na to, no? Merkado na to.
2: Dress chicken yung, na to?
1: Sa, yung presyo ng regular size, average regular size, is 84 pesos.
2: Per kilo?
1: 0.5. O, 50. 84.50 per kilo. O, 50 centavos. 84 pesos and 50 centavos. Yung prime size niya, yung prime size niya is 1.7 kilos. Pataas. Yun ang prime size niya. Sa Pampanga, ang presyo pala nun, sa ngayon, 77 to 78 pesos. Sa Tarlac, okay. 79 pesos. Sa Pangasinan, 80 pesos. Sa Bulacan, 72 pesos. Sa Rizal, 93 pesos. Sa Laguna, 93 pesos. Sa Batangas, 93 pesos. Sa Cavite, 93 pesos. Sa Quezon kaya? Di ba? Ang average, sa average prime size, ang presyo ay 87 pesos and 36 centavos. Ngayon naman, live sa Visayas,
2: tinatanong po yung live chicken.
1: Live chicken, weekly prices. Oh, live chicken po, ha? Weekly prices. Sa Cebu, ang presyo niya ay 121 hanggang 125 pesos. No? Ano yan? Per kilo, right? Okay. Ay, isang buo pala yan. Tama? Okay. Anyway, okay, live chicken, ha? Live chicken. Leyte, 115 pesos hanggang 120 pesos. Sa Iloilo, 110 pesos hanggang 122 pesos. Sa Bacolod, 110 pesos hanggang 117 pesos. Sa Davao, 111 hanggang 116 pesos. Sa General Santos, 110 hanggang 115 pesos. Sa Cagayan de Oro o CDO, 112 pesos. Sa Zamboanga, 112 pesos hanggang 115 pesos. Yun namang dress chicken ang benta, no? Dress chicken weekly prices sa Visayas at Mindanao. Sa Cebu, 170 pesos. Sa Iloilo, 146 to 163 pesos. Sa Bacolod, 150 to 165 pesos. Sa Leyte, 153 to 155 pesos. Sa Dumaguete, 163 to 168 pesos. Sa Davao, 141 to 156 pesos. Sa Gensan, 132 to 152 pesos. Sa Cagayan de Oro, 142 to 152 pesos. Sa Zamboanga, 152 to 155 pesos. Oh, yan, ma'am, pwede bang pabalik natin dun sa ano? Address chicken pala, address chicken. Ayan, weekly. Oh, okay na. Oo. Ah, yan sa Cebu 170 pesos. Address chicken to, ha. Weekly price. Okay na. Ah, okay na pala. Okay.
2: Nabasa.
1: So, oo. Nabasa na pala. Anyway, so yan po yung mga update po tungkol sa ating presyo, no, ng mga manok. Oh, di ba? Ano mas gusto mo sa ngayon? Manok o baboy?
2: Lahat kasi yun bawal, pero yung parang yung chicken breast, protein din kasi yun eh, bawal pa rin.
1: Hindi. O orderin mo. Kasi lagi naman tayo magkasama eh.
2: Ah, ngayon?
1: Oo. Oh, halimbawa, napunta tayo sa restaurant.
2: Oh.
1: Pag tinanong ka, sir, ano mas prepared nyo? Baboy o chicken?
2: Chicken ako.
1: Chicken ka.
2: Less evil, eh.
1: Bawal sa'yo. Mm. Pag order mo, lilipat lang yun sa akin. Bawat order mo, akong bahala.
2: Bahala kang kakain.
1: Oo, ikaw na lang magbayad.
2: Ganun ba yun?
1: Ako na lang magbayad. Eh, bawal sa'yo eh.
2: Ah, pero yung pagbayad, hindi bawal.
1: Hindi bawal.
2: Ayun, magandang usapan yun.
1: Oh, di ba,
2: happy listening kay Vicky Sir Balas, ang ating napakasipag na Vice Chairman ng COMELEC for this ano,
1: yes,
2: election.
1: Oo, oy, batiin natin sila, yung mga
2: siyempre ang ating composition natin COMELEC si Mr. John Alano, ayan, mm-hmm,
1: Chairman.
2: Vice Chairman Vicky Cervales at ang kanilang member Vice. Ay si si member nila.
1: Oh. Ah, si Sir Mego. Mego.
2: Joseph Mego.
1: Sir Joseph Mego.
2: Sino pa?
1: Oo,
2: si Angelo Almonte, mga lifetime
1: Angelo
2: members
1: Almonte.
2: To.
1: At saka si
2: Secretary si Ma'am Cecil.
1: Oo. Oh, yung pinaka-shooter natin si Sir Angelo, ha.
2: Ah, oo, maestro na 'yun,
1: maestro. Maestro 'yun.
2: Pistolero lang.
1: Pistolero.
2: Uy, nabanggit mo yung pistolero. Meron po tayong pa ano? Meron tayong pa shoot fest sa May 23, ha.
1: Oo.
2: Sabi ko sa kanya, ikaw na lang yung program director at huwag ka na sumali sa kompetisyon.
1: Dahil panalo na naman siya sigurado. Champion na naman, di ba? Hindi, baka naman gusto, Pangulo.
2: Ay, hindi na. Kasi hindi naman nire-reklamo. Ang tanong sa akin, Pangulo, si Sir Angelo ba kasama? Ano ba sa tingin nyo? Kasi ang common reason, sana po hindi na.
1: Ano ba yun?
2: Hindi naman, sabi ko, okay naman sa kanya, pero papractice siya. Uy, meron pala silang invite. Ngayon ba yun yung kay Director Mads?
1: Oh.
2: May shoot piece yung binili natin ticket. Ngayon ba yun?
1: Eh, yung raffle. Bumili tayo yung raffle.
2: Oo nga, yung shoot piece, hindi ba ngayon yun? O sa next Sunday pa?
1: Nasaan na ba yung ticket ko?
2: Hindi ko naman kinuha sa kanya.
1: Basta.
2: Anyway, kasi sabi ko, kung may time tayo ng Sunday, magpractice tayo ron.
1: Kaso nga lang, ano eh, di ba kailangan magdala ka ng sarili mo?
2: Hindi, hindi.
1: Ah, doon lang din.
2: Meron yun. Pakapala naman ang mukha ito eh. Ano dadalhin ko ron? Anong klaseng bitik dadalhin ko ron? Hindi naman tayo mahilig sa ganyan.
1: Oh, hindi. Tayo, nakatipid tayo pag naglalakad. Kaya tipid tayo sa gasolina.
2: Happy walking kay Director Alvin Murcia.
1: Oo, happy walking. Uy, akala ko hanggang 10 lang siya. More than 10 kilometers pala rin lalakad niya araw-araw. Tuwing umaga.
2: Tuwing umaga yun.
1: Oh, kaya hindi na yung mag-exercise lang tayo. Maglakad, tayo tuwing umaga. Di ba? Uy, si Lonito Palataw, nag-hi po siya. Hello po, Lonito Palataw. Meron pa tayong mga ano, meron pa tayong mga nag-chat din, may nag-PPM, nagpapabate. Papabate ang pamilya Batad. Yan. Batad family, papabate si Emeline Rivera din. Okay, at saka si Christopher King Laman. Oh, di ba? At Ma'am Charisma Labugin at si Ma'am Maricel. Ayan, no, Ramirez. Kumusta po kayo? At siyempre, sila kapatid Tel Antaso. Oh, kumusta kapatid? Oh. Mag-usap tayo kapatid later, no. Medyo okay lang naman. Mabuhay ka kapatid Tel Antaso. Okay?
2: At okay, happy listening din sa pamilya Gadores dyan sa City Homes Resortville, si Kuya Noy at si Ate Dak.
1: Ayan, oo. Pati ko rin si Danilo de la Cruz. Dr. Jobert Pudan, kumusta ka, Dr.
2: Kasi Dani.
1: Yes. Oo. At ang OSHC, uy, malapit na naman ang World Day for Safety and Health.
2: Okay lang naman yan.
1: Sa April 28.
2: Malapit na.
1: Oo. Kaya hindi natin alam yung mga magkaganapan, nag-uusisa tayo sa bukas, Monday. At para matulungan naman natin ang Labor Department, in particular, ang isang ahensya niya, yung Occupational Safety and Health Center.
2: Ayan, so meron tayong public safety announcement.
1: Mm-hmm. Yes, i-ano natin yan sa mga susunod. Kasi 28 pa naman yung ano nila, di ba? Oo. At PSA, para sa mga may driver's license, no? Student permit at sasakyang dapat iparehistro, nagbigay ang Land Transportation Office o LTO ng 3 buwang palugit para sa mga dokumento mag-expire ngayong Abril 2026 at sa mga susunod na buwan. Ito ay bilang tugon sa idineklarang State of National Energy Emergency. Walang multa o penalty na sisingilin sa loob ng extended period na ito. Layunin ng hakbang na ito na pag-aanin ang gastusin ng mga motorista sa gitna ng pagtaas ng presyo ng gasolina at bilihin. O yan ha, ibig sabihin, pag nag-expire, extended.
2: 3 months.
1: 3 months.
2: Walang penalty.
1: Yes, ngayong buwan lamang ng
2: Abril.
1: Abril.
2: Okay.
1: At sa mga susunod.
2: Anyway, yung kanina.
1: Teka muna, at sa mga susunod na buwan.
2: Kanina naalala ko yung sinasabi ni Kalando na kumbaga yung bola nasa Department of Customs na rin, di ba?
1: Sa ngayon.
2: Oh, sa ngayon. So, manawagan tayo sa Department of Finance na siya may sakop ng Department.
1: Yes.
2: Bureau of Customs. Medyo bilis-bilisan na.
1: Kaibigan din naman natin ang commissioner diyan, di ba? Si Sir Ariel Nepomuceno, di ba?
2: Hello po, Sir Ariel, baka pwedeng mapabilis yung ano, kung ano man yung problema. Sabihin na sa kanila para ma-comply naman ng grupo nila Kalando. Ano po? Ayan. So, siyempre, happy listening po sa ating kaibigan, si Ma'am Jenny Tan.
1: Oh.
2: Marami tayong mga kaibigan ngayon.
1: Happy birthday po.
2: Hindi yung birthday. Happy listening lang.
1: Happy listening ba? Ay, birthday ni ano?
2: Sino?
1: Birthday ni kapatid ko.
2: Hindi pa
1: si Eric. Yes, Frederick, yes. Binabati ko ang aking kapatid, Frederick or Eric Napuli. Nasa Houston, Texas siya. Naalala mo?
2: May ano na.
1: Oo. Yung merong smoke detector at saka heat detector at saka carbon monoxide detector na sabi ganun na pinlagay. Okay na pero ang kagandahan ng detector niya pangulo sipin mo ano na siya optical yung sensor niya yung kanyang tawag dito yung hindi siya wire kaya kapag ka nakita yung usok o naramdaman ng init magbibigay na lang siya ng signal at ibabato niya yung information sa yung mobile phone na hawak-hawak ngayon sa yung cellphone pangulo ganun ka kagaganda ng teknolohiya ngayon no ito po ay gawang Amerika anyway kontakin niyo na lang po ang aking kapatid Frederick or Eric Napuli o kaya ang inyong lingkod no Dennis Napuli hanapin niyo po yung aking Facebook page at saka yung mag-reach out po tayo sa social media. Okay, Pangulo.
2: Ayun, break muna tayo.
1: Hindi kasi, dapat mapag-usapan natin yung mga bagay-bagay. Mag-break muna tayo, tapos magkulo muna tayo, tapos bumalik tayo after the break.
2: Balikan tayo.
1: Balikan tayo. Okay.
10: Balancing opinion. Diretsyong pagbabalita. Dito lang. Sa Meet the Press. On air. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
10: Meet the press.
3: Meet the press.
10: On air.
3: On air.
2: Ayan. So,
1: okay.
2: It's nice to be back, ha? Kami nanilibang nagkukwentuhan kasi ngayon lang ulit kami nagkita. So, syempre, sinasariwan namin ang aming nakaraan.
1: Nakaraan. Kaya nag-cool off muna, nag-break, nagkabalikan na.
2: Nagkabalikan,
1: ayan. Oh, hindi kasi noon nakaraan, di ba, nag-ano tayo sa, yung sa, pala, ano yun?
2: Hindi! Doon yung nasa labas ka ng, ano yun, ayaw, Manila eh, di ba?
1: Oo, nagbiyahe pala
2: ako. Noong nakaraan naman, ako naman may nararamdaman na hindi ka igaya.
1: Oo. Ngayon, okay na yung mga karamdaman natin. Pangit, pangit ang labas. Pangulo, mali. Masagwa. Okay na yung ating sitwasyon.
2: Nararamdaman.
1: Pag sinabi mo nararamdaman, iba pa rin. Pag sinabing karamdaman, iba pa rin.
2: Uy, batiin mo naman si Arnold.
1: Oy, Arnold Jokino?
2: Arnold Jokino.
1: Arnold, kumusta?
2: Diskaya.
1: Dinugtungo pa yung Diskaya. Anyway, totoo naman na Diskaya siya, di ba? Oh, Arnold Diskaya. Kumusta, Brad? Kumusta? Maraming salamat sa mga tulong mo, ha? Okay, sa amin. Sa pagsuporta. Misan, hindi ka nga lang namin napapansin. Sa sobrang kabisihan.
2: Niya.
1: Oo, niya. Sobra kang busy, kaya hindi ka namin napapansin. Anyway, at may papasalamat din tayo sa ating mga tumutulong, no? Lalo na pagka may mga programa. At sumusuporta, Pangulo, sa Meet the Press.
2: Baka maligaw na naman tayo dyan.
1: Oo, maligaw na naman. Meet the Press, kasi meron tayong Tuesday, supposedly, no? At saka meron tayong Friday.
2: Di pa walang Tuesday,
1: ito ngayon pang Sunday nga natin, eh. Di ba? Kaya papasalamat din tayo sa Pagcor.
2: Oo, Pagcor.
1: Pangulo, ikaw na bahala dyan. Pasalamat
2: sa Pagcor. Siyempre, salamat din sa
1: Tinapayan. Tinapayan Festival. Oo, di ba? Chito Chavez, at saka po Chavez.
2: Di ba naligaw tayo doon nakaraan?
1: Oo.
2: Hindi tayo maligaw ngayon, ha?
1: Oo, hindi na tayo maliligaw. Pero
2: pero pwede rin.
1: Oo. Nagpunta ko kami para bumili, ha? Hindi para manghingi. Para bumili ng tinapay. At nakabili po kami ng tinapay. So, hindi namin tinawagan. Kaya lang, nung pagpunta po namin doon, eh biglang kilala na pala kami. At tinawagan nila mga boss.
2: Tumawag yung
1: oh, kaya, guard. Oh, nagpadala ng pagkain, ng tinapay, si Tito Chito, at saka si Pot. Chavez, no? Future attorney natin, ha?
2: Uy, ba't hindi naman si Mami Rose, Tita Rose?
1: Tita Rose, oy, dumalaw sa inyo, wala ako. Ngayon, nung nagpadala, anong ginawa natin? Dinala natin sa National Press Club, Sunday.
2: Oo, Sunday.
1: At may mga nando sila, Ma'am Lydia.
2: Binigay natin sa kanila.
1: Binigay natin sa kanila. Sinare natin yung padala nila.
2: Blessing.
1: Yung blessing. So, diba? Tuwan-tuwa, pati mga gwardiya, tuwan-tuwa.
2: Namaya, kung gusto mo, dumalit tayo.
1: Hindi, nakakaya na. Nakakaya na, oh. Sa mga, ano naman, sobra-sobra ang tulong na ipapaabot sa atin ng tinapayan, no? At saka, siyempre, baka may mga gusto pang tumulong para sa National Press Club.
2: Marami naman yan,
1: po.
2: Eh.
1: Nire-receivean po namin yung mga binibigay niyong tulong. At,
2: ano yan, kumbaga, konting, ano lang, konting,
1: opo.
2: Konting kalabit, yan.
1: Oo, konting,
2: kami po yung nahingi ng konting
1: suporta.
2: Ayan, meron tayong traffic update naman. Mula naman sa Metro Manila Development Authority, Metro Base, mula naman kay Ma'am Fe Karinan para iparting sa atin ang kalagayan ng trapiko sa Kalakhang Met na Manila. Yan po, Ma'am Fe, magandang hapon po.
10: Radyo Pilipinas, Traffic!
18: Magandang hapon po sa inyo, Sir Boying, at saka Sir Dennis, at sa lahat na nakikinig po ng Radyo Pilipinas. Upisan po natin sa auto ng EDSA, yung magkakaroon na po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Ermin Garcia, Cubao. Tuloy-tuloy na po yan hanggang pagpasok po natin ng tunnel ng Aurora, patungo na po dito sa may Annapolis. Then magkakaroon naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may Estrella, hanggang dito na po sa may split po ng Buendia. Pero after po niyan, bibilis na po ang daloy, magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Arnais, sabi nyo. After po ng Arnais Avenue, bibilis na po ang dali ng masasakyan hanggang pag-akyat po natin ng flyover ng Magallanes. Ngunit pagsapit po dito sa may tramo, doon na tayo makakaranas po ng moderate traffic patungo po dito sa may split po ng Taft Avenue. Punta naman tayo sa northbound ng EBSA, FB Harrison, moderate heavy hanggang dito na po sa may Taft Avenue. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Arnais Avenue hanggang dito na po sa may intersection po ng Ayala Avenue. Moderate traffic naman po tayo pagsapit po natin dito sa may Estrella hanggang dito na po sa may split po ng Guadalupe Cloverleaf. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic sa may split po ng Show Boulevard. Pero ate po yan, bibilis na po ang daloy hanggang makarating na po tayo dito sa may Monumento. Then punta naman tayo sa katipunan southbound. Kung galing tayo ng Commonwealth, papasok po ng Old Balara. Mabilis po ang daloy. Magkakaroon na po tayo ng moderate traffic dito na po sa may intersection po ng Aurora Katipunan. Pero after ngayon, bibilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang makarating na po tayo dito sa may Taguig o hanggang paglabas po natin ng SLEX. Punta naman tayo sa northbound ng C5. Magkakaroon lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may intersection po ng Bonifacio. Pero after po ng Bonifacio, bibilis na po ang daloy ng masasakyan. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may University Avenue intersection.

0: Gulfer?
1: Opo, kasama po. Opo.
0: Ay, hindi. Hindi, sir. Maluwag po. Hindi naman po.
1: Hindi, actually, sorry. Sa elliptical, kasama. Sa Taguig at saka sa Makati. Makati Coliseum, Mercado del Lago, tsaka Caloocan Sports Complex. Caloocan.
0: Caloocan. Sa nakikita namin sa may ano, kasi sa EDSA, sir, hindi naman po apektado po yun sa may Makati, dito din sa may ano, sa may area po ng Caloocan, hindi naman po
2: apektado siya.
0: Opo, hindi naman po. Mabilis naman po yung daloy po dito sa may ano, monumento.
1: Ah, okay.
2: Ayan, mabuti. Anyway. Ay, ma'am, wala tayong naiulat ng mga bahagyang mga aksidente or minor accidents or ano. Meron po ba tayo? Sana po wala.
0: Meron po tayo nagkaroon ng 60 minutes ago lang po. Ito nagkaroon po ng road crash incident sa may EDSA, Santolan Flyover Southbound. Dalawang sa two private car po yan. Pero one lane occupied nila, pero meron na po yung force rider na nag-a-assist.
1: May nasaktan po ba, ma'am?
0: Wala po.
1: Ah, okay. Salamat naman, at safe po sila, no? Oo. And ma'am, baka may nagkakabanggaan din dalawang nagmamahalan eh. Nabalitaan ba kayong ganun?
2: Parang tamang digmaan.
1: Kasi minsan nagkaka-traffic dahil nga three-way eh. Oh. Di ba?
2: Love triangle.
1: Ma'am, biro lang po yun, ma'am. Ma'am Pe.
2: Pinapatawa mo si Ma'am Pe.
1: Pinapatawa lang po dahil mainit po ang panahon. Pinalalamig lang po natin.
0: Yes, tama po.
1: Salamat po.
0: Sige, welcome po, sir.
2: Okay.
1: Ayan.
2: So, tamang digma ang rosas ka ngayon.
1: Hindi, kasi mahirap yun. Di ba, sa sobrang traffic din ng mensahe ng pagmamahalan. Minsan, yung mensahe napupunta sa iba. Kaya nagkakaroon ng love triangle.
2: Misunderstanding. Para, naisend mo sa iba. Para nabasa ko ito.
1: Di ba, Arnel? Di ba, may ganun? Eh ngayon, pinanindigan na.
2: Kinalaman yung dalawa sa
1: loob. Na-relate sa traffic yung pagmamahalan. Nagbanggaan tuloy, di ba?
2: Banggitin mo muna mga activities natin. Malapit na tayo.
1: Oo, yun na nga. Yung shoot natin.
2: Shoot fest.
1: Shoot natin. Pangulo. Hmm. Sa May, ano na yun, no? 23? Kung di ako nagkakamali, correct? Tama?
2: Shoot fest dito sa Karingal.
1: Karingal.
2: One day.
1: Camp Karingal. One day. Yan. Opo. At siyempre pa, yung Bayinyal election sa May 3.
2: So, start of campaign natin is...
1: Filing
2: sa Monday.
1: Monday to
2: Wednesday at 7 o'clock.
1: Bukas to. 7?
2: PM sa Wednesday.
1: Hanggang 7 PM. So, 8 AM hanggang 7 PM.
2: Then, tapos campaign period na
1: ng Thursday.
2: Wednesday night, okay na.
1: Wednesday night, no? Kasi filing pa lang, hanggang 7. So, ibig sabihin,
2: 7?
1: Diretso na yun, no? Campaign na. Pagkatapos, May 3, ang closing, May 3 na, yung General Assembly rin sa umaga, tama?
2: General Assembly, 10 o'clock. So, when 1 o'clock yung voting,
1: election proper.
2: Mm-hmm. Pero Friday ng May 1, meron po tayong advance voting. Tapos end of campaign is Friday ng 12 o'clock midnight.
1: Okay.
2: Tapos yung advance voting ng 10 May to 1. 5 yata yun, 10 to 5. Nasa akin. 10 to 5 ng Friday. Yan po. So, we have fellow candidates. We have 2 weeks more para... makipagkamay, mailatag natin yung ating mga platform of government, anong mga nagawa, ano ang nagagawin, ang gagawin pa. Particular sa mga incumbent officials, ano ang nagawa natin sa termino natin, ano ang nagawa natin, ano mga projects, ano mga unfinished projects, kung bakit tayo nariyan pa. Then yung mga new candidates naman, mga neophyte, ano ang pwede nyo namang maiambag
1: na programa
2: sa ating samahan. Both concerns naman to kung lahat ng kandidato po yan, kasi I heard marami rin gustong tumakbo sa atin.
1: Para maging parte, no, ng
2: NPC.
1: Yes,
2: so tayo official. Naman ay open naman po tayo. Hindi naman natin pagalingan na lang ito ng plataforma, paramihan ng nakamayan.
1: Pasipagan,
2: paramihan ng kaibigan yan. So open naman po tayo sa lahat ng ano.
1: Lahat naman ay nagmamalasakit. Siyempre, yung ano pa rin, puso ng mga membro ang masusunod dyan, Pangulo, no?
2: Yes, of course.
1: Oo, di ba? Dahil hindi nabuo ang National Press Club, kundi dahil sa mga membro
2: mapagmalasakit. Tapos

0: kanong Friday, meron po tayong ano, get together ng mga lifetime members. This will be their last get together during my term.
1: Sa term na 2024 to 2026. Mm-hmm. Sa ilalim ng administrasyong Lionel Boying Abasola. Di ba? Pangulo ha? Eh, Pangulo, anong tawag dito? Buti nga, ang isang pangulo, pampangulong sa NPC, di ba, hanggang isang term lang, di ba? Hindi pwede siyang sundan.
0: Hindi pwede.
1: Alam pero, bakit? Nung nakarang election kasi, medyo nahirapan din kami sa'yo.
0: Bakit ka mo?
1: Single ka kasi.
0: Single?
1: Usually, mga kandidato, meron silang mga pinapakilala, tumutulong sa ano. Ngayon nga, eh, baka pag napahinga ka, no, bilang pangulo na, bilang pangulo, okay, pangulo, eh, baka doon, eh, may magkaroon ka na ng mabangga rin.
0: Double. Okay. Happy listening kay Annalyn. Ibarat sa bala.
1: Happy listening. Oo. Maraming salamat ha. Doon sa, anong tawag dito? Doon sa MB na tumulong sa pagpapaayos ng aking sasakyan dyan sa may Evangelist.
0: Ano ka? Magkaroon ka ba ng problema?
1: Hindi, yung ano lang sa air condition. Kasi sobrang init ngayon, Pangulo. Ang hirap, sumakay ng walang air condition. Ha? Kaya maraming salamat sa pagmamalasakit, ha, mga kapatid, dyan, sa hanap buhay dyan sa Evangelista.
0: Yung binabagit ko yung nating tambayan namin ni Kalando. Yung kanyang,
1: Malapit daw sa kambingan. Sa kambingan.
0: Pero nawala yung pwesto niya. Pero yung kambing na niluluto niya, nandun pa rin.
1: Nandun pa rin yun?
0: Nagdadala pa nga sa atin.
1: Yun yun!
0: Naamoy pa nga natin.
1: Wala pa alala. Kasi alam mo, isipin mo, dalawang beses nagdala. So, dalawang beses din natin.
0: Kwento.
1: Hindi dahil kay Kalando, ha? Kundi dahil sa mga, siyempre, di nagparaya na tayo sa ating mga kapatid. Di ba? Sarap-sarap nung kambing. Di ba? Yung lasa nga na. Kinuwento sa akin ang lasa. Kinuwento sa akin. Ma'am Tess, yung lasa ng kambing, nung nagdala si Lakalando dahil nga may press con, kinuwento sa amin ng mga bisita. Kaya at least, kahit pa paano man lang, nalaman namin ang lasa.
0: At least ako naman nung una ko pa natikman na yan.
1: Ako hindi pa.
0: Nung 80s pa. Yun, 90s.
1: Hindi pa. Sabi ko pa nga, ay at least matatapos na yung programa, matitikman na natin kahit sabaw lang.
0: Ako naman naamoy ko naman pagdating ko.
1: Talaga? At least okay, naamoy mo.
0: Sa kwentuhan din.
1: Ay, maganda rin yung naamoy kasi minsan nakakabusog yun. Kasi di ba naalam mo yung pelikula ni Ninyo Mulak at saka ni Tito Vic and Joey, di ba? Yung chicken, di ba? O namatay lang ang ilaw, naubos. Pero inaamoy lang nila yun.
0: Ayun.
1: Ay, Pangulo, kaya papasalamat din tayo sa ating tech dito sa Radyo Pilipinas, sa tech ng Radyo Pilipinas team, Jobel Lustre, Madam. Hi ka naman, kawai-kawai ka naman dyan, ha? Madam Jobel. Ayan.
0: Wala pa si Ligaya.
1: Oo, wala pa. Wala pa. Di ko pa nakikita eh. Okay. At si Boss Arnel. Oh, Villamor. Ayan. Ma'am Tess, thank you so much, ha, Ma'am Tess. Parang hindi mo naman palad yun, ha, yung kumaway. May ganun. Palad lang, alam na eh. Ma'am Drizel, hello. Ayan. Oh, maraming salamat. Siyempre, ha, kay... kumusta na? Nandito na si Sir Dindo. Kumusta na siya?
0: Dindo Amparo?
1: Oo.
0: Bakit nangyari sa kanya?
1: Ah, hindi. Parang, anyway.
0: Sunday ngayon, baka nasa bahay yun eh.
1: Hindi. Baka lang dumadala pag Sunday eh, no?
0: I mean, so nagkita kami rito ng Sunday.
1: Okay. Tsaka kay Ma'am Cathy Castro, ang Director General ng Philippine Information Agency. At sa lahat, no, ng tumutulong dito sa atin sa Radyo Pilipinas. At syempre, sa part din ng... NPC, no? Sa ating mga kapatid sa National Press Club, medyo mainit ang panahon, mga kapatid. Kaya kung kayo ay nasa field, at sa mga mamamahayag na rin, no? Magbaon kayo ng tubig. Kailan maka-access kayo sa tubig, magtanong muna kayo sa doktor kung pwede kayo uminom ng mga rehydration water o yung mga, di ba, yung para makamaibsan din, no? Sa konting amount ng tubig, eh kahit pa paano, may electrolyte. Yan.
0: Electrolyte.
1: Yes. Na
0: Spanish spelling ng electrolyte.
1: Tubig na lang, tubig.
0: Madali H2.
1: Mas madali H2, diba? The electrolyte, no? So, kasi yung, diba, yun yung pampa
0: ito ba yung, ano, yung natin. Pares ng kryptonite?
1: Iba yun, kay Superman yun
0: Superman.
1: Eh. Oh, kay Superman. Ngayon, eh, hindi sa lahat ng panahon, energy drink, ha? Hindi ko sinasabing energy drink lang.
0: Mundo,
1: mamaya, di ba? May isang brand, di ba, na...
0: Pero sabi sa akin ni Dr. Bombasin,
1: oh,
0: di ba, ay, wala ka, ano, pa-consult kami. Anong difference ng treatment ng buko juice tapos sa tubig?
1: Ano daw?
0: Sabi niya, wala naman. Kasi ang sabi niya, yung one glass of buko juice, hahanap ka pa ng pangalawa at pangatlo kasi may lasa.
1: Ah,
0: yung tubig, isang glass ka lang mauubos mo. Pero wala daw diferensya yun eh.
1: Oo.
0: May dami ko rin doktor nakausap. Hindi naman daw, ano talaga yun na, sabi niya, cleansing, etc.
1: Yung buko juice.
0: Oo, hindi naman kasi may mga component pala doon na, kumbaga, parang hindi rin, na pa nag-OD ka, overdose, hindi rin tanggap ng ating katawan.
1: Lahat ang sobra talaga.
0: Lahat ang sobra.
1: Pero yung tubig, okay lang.
0: Okay lang. Pero kung meron ka ng CKD. Ano na yung ano mo? Limited na yung water mo.
1: Ah, dapat i-limit pa?
0: Oo. Oh, at least ngayon 3 liters. Pero pagka yung totally damage yung ano mo, may limitasyon na kung ilan lang yung intake mo.
1: Ganun pala yun. Mm. Oo. Anyway, maraming salamat sa, ang tawag doon? Sa babala.
0: Warning.
1: Sa babala ni Dr. Mumbasi. Anyway.
0: Hindi yan naman yun kasi pag nagpa-check up kami nung pila eh. Kaway-kaway lang.
1: Kaway-kaway lang kayo.
0: yung mga kaibigan sa NPC members ha, feel free na kung gusto niyo magpa-check up kay Doc Bombasi, a day ahead lang para makontak natin.
1: Mm.
0: Then makapag ano siya ng time sa inyo.
1: Mm.
0: Kasi kami mga official, at least some of the officers, si Director Aya, si Romina, ako, ikaw din, di ba?
1: Mm.
0: Director June, nagpapakonsulto sa kanya.
1: Nagtatago na ako, naituro mo pa ako.
0: Hindi nga, di ba?
1: Oo, tama.
0: Ay, may mga mild lang. Ayun, kumbaga, when you're doubt ka dun sa result mo, just like what happened to me, doubt ako sa result mo. So, second opinion, which na nangyari, coincide naman dun sa naunang doktor.
1: Anyway, papangulo ha, yun nga, yung ituloy ko lang, idagdag ko lang sa ating mga mamahayag na kapatid at membro ng NPC, wag masyado magdala ng mga magsuot ng mga kapal.
0: Mga kapal.
1: No, 'di ba? Tsaka yung kulay, aba, mas okay yung puti, 'di ba? Parang hindi niya alam mo yung parang kahit pa hindi niya na-absorb ng gusto yung init pagka puti ang
0: pagka-puti. Pagka dark color daw talagang ano eh.
1: Oh, may
0: ano yung scientific explanation noon?
1: Hindi siguro ano eh, tingnan natin ha, doon sa baka meron din sa textile niya, 'di ba? Sa texture ng ano ng clothing, 'di ba? Tingnan natin din 'yan. Tsaka sa kulay. Pero meron talagang ano siya eh, na pagka itim, 'di ba? Parang inaabsorb masyado. I don't know, no.
0: Parang ganun.
1: Baka psychological effect lang, 'di ba? Anyway, tsaka yung sobrang pagtatrabaho, pagbubuhat kasi ang init start 'yan mga 10 a.m. Eh.
0: 10 to diba? 3.
1: Oh, 3 p.m.
0: Sapul nga tayo niya.
1: Yes, so, pero huwag kayong magalala dahil sa ngalan ng public service, pwede po kami mainitan. O, di ba, Ma'am Tess, no? Anyway, sige, Pangulo, ikaw na magbahala sa closing.
0: Well, closing.
1: Mm-hmm.
0: Sa lahat ng programa, may tinatawag tayong nagsasara. Sa lahat ng pagtitipon ay nagsasara.
1: Tama. May pagtatapos.
0: Ngayon, tayo po ay ang tambalang Boying and Dennis.
1: At saka Alvin.
0: Boylakad.
1: Boylakad, Boy Takbo.
0: Ay, pansamantala po. Pansamantala, hindi ko sinasabing magwawakas.
1: Oh, bakit?
0: Pansamantala po.
1: Necessary. Kaya matagal pa yun, ha? Meron pa tayo. Hanggang June pa tayo.
0: Pansamantala pong, ano, paalam mo na ngayon. Pero yes, sa linggo po tayo naman ay
1: babalik. Makikita-kita muli.
0: Sa ngalan pa rin po ng ating mga technical staffs, parang RP team eh. Republic of the Philippines team.
1: Oo nga.
0: Radyo Pilipinas team. Ating mga technical staff, si Ma'am Jobel Lustre, Arnel Villamor, Ma'am Tess Ramirez, Ma'am Drizel Nanyong. Ayan, for the third
1: at time. Joy!
0: Dumating na ba?
1: Wala.
0: Dumating na. Ayan, si Ligaya, Joy.
1: Ano ba apelido yung Ma'am Joy? Joy...
0: Itawag mo sa akin.
1: Timidan.
0: Joy Timidan. Ayan, Ma'am Joy, welcome po sa aming next episode.
1: Mm.
0: Tayo naman po ay magbigay daan naman po sa ating susunod na uupo dito, mga kaibigan po natin 'yan.
1: Oo, sila Sir Anin,
0: Tabayanan po ang ating susunod na uupo dito. Kami ay...
1: Sila Sir Den. Sir Den. Sa susunod na ang susunod na
0: program. Oo, yan. So, sige, hanggang sa muli po. Maraming maraming salamat.
1: Mabuhay ang bagong Pilipinas.
2: Balancing Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
5: Ng ating walang gutom program.
4: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
6: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
4: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
7: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
4: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
7: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
4: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
8: Salamat, President. Okay, salamat.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Programang tatalakay sa usapin na pag-iimpok at pagbabudget, hihimay sa tamang pamumuhunan at paghahanda sa pagre-retiro. Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Kasama ang Batikang Financial Consultant, Sir Den Sumera, tuwing Linggo, alauna ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.

0: ka na, may mga bank products na UITF, Unit Investment Trust Funds,
1: hindi kasama yan. Hindi kasama yan.
0: They're no longer considered deposits.
2: Okay. Andoy, Kuya Andoy, paano pag ganito? Isang banko ka lang,
0: okay,
2: nagbukas sa tatlong account, savings, time deposit, checking.
0: Okay.
2: Tingin isang million lahat.
0: Mm-hmm.
2: Pag nag-fold yung bank, ilan makukuha mo?
0: 1 million pa rin.
2: 1 million pa rin.
0: Doesn't matter how doesn't many matter. Accounts you maintain. Kasama yan sa mga primer ni PDIC. No? For us to help them spread the word. So, kahit na 10 yan, Mark. 10 deposit. You're a very...
1: In one bank.
0: Yeah. You're a very... You're a top client. You're one of their top clients. No?
2: Mm-hmm.
0: Favorite ka ng mga RMs mo. Doesn't matter.
1: Baka ano, sabihin mo ano yung mga RMs baka nalilito yung mga
0: relationship managers,
1: mga listeners natin,
0: so again, RM from a PDIC standpoint, doesn't matter how big your account is. Doesn't matter if yung, meron kang relationship
1: yung
0: manager.
1: RM ba yun, ba yun yung branch manager?
0: Pwede
2: pag especially yung branch manager, siya yung nag-handle malalaking kliyente ng banko eh. So, hindi, yung branch manager mo, hindi na nagtatrabaho sa bank yan. Siya yung mismong kumukuha,
0: lumalabas,
2: kumukuha ng ano.
0: He or she, the branch or relationship manager, parang make sure na yung mga existing clients are happy. Yeah. Hindi sila magpo-call out.
1: Kaya iba rin yung, relations manager mo.
0: Yeah, may mga banko kasi, Kuya, din sabi ko nga, yung depende sa complexity and depende sa mga ino-offer nila na products and services. May mga banko, for example, Metro Bank, no. Bukod sa relationship manager sa branch level, meron silang mga relationship manager sa private wealth. Yung again, mga top clients, high net worth individuals, these are people who no longer go to the branch. These are people who transact by calling, by emailing, by texting instructions.
2: Ito yung mga malaking kliyente katulad ni Andoy. Nakialam niya mga yan kasi siyang pinupunta ng branch manager.
0: may mga ganun eh. For you to keep them happy, hindi naman siya special treatment. No? Yes. Talagang it's within the bounds of regulatory restrictions na ayun, covered sila basta may mga instructions.
2: We know a few clients like that.
0: Yeah.
2: Dato yung mismong branch manager mismong siyang pupunta para magpapirma ng dokumento.
0: Yeah.
2: Si Andoy, tinutukoy ko, by the way.
1: Pero ganito kasi nasa deposit pa lang tayo. So ano pa yung mga pwedeng paglalagyan?
0: Well,
1: kanina na ano na natin yung stocks din, ano, konti. Mm-hmm. Pero ano pa?
2: Yung next layer yata is yung mga bonds. Government securities eh, yung mga bonds eh.
1: Ano ba yung mga government securities na yan?
0: Essentially, pautang.
2: Ikaw ang nagpapautang.
0: Ikaw ang magpapautang. Hindi ikaw ang inuutang
1: so,
0: ng gobyerno.
1: Example ng government securities.
2: For example, ikaw si Republic of the Philippines. Kailangan mo magpatayo ng isang project na malaki. And medyo, ano, the government coffers not enough. So what you do is that, kulang yung collection mo sa taxes.
0: Yeah.
2: So ngayon ba, magbabaro ka. Kami yung mga citizens of the Philippines.
1: Mm-hmm. So, ano yung tawag dito?
2: Government bonds.
1: Treasury bills.
2: Treasury bills.
1: Meron pang iba?
2: Corporate bonds.
1: Corporate bonds ng gobyerno?
2: Hindi. Corporate bonds is yung mga...
0: Private entity.
1: Pero sa gobyerno, ano pa? Treasury bills lang ba?
0: Bills. Notes, bonds. May mga iba denominated in dollar denominated or rupees.
1: So, sa magkano pera na ng isang investor na para maka-invest sa
2: Treasury bills? 500,000, di ba?
0: Very good question. Yung mga regular na mga issuances ng gobyerno, yon tama, may nasa 500,000.
1: So minimum of 500,000.
0: Yes. Pero what our friends from the Bureau of the Treasury have done the past 5-6 years, no, especially during the pandemic, from time to time, maybe on an average of about 3 to 4 a year, nagre-release sila ng RTB, retail treasury bonds. So again, from the term itself, retail, very retail friendly. Yung iba dyan, in the guise of parang premium bonds pa nga, no?
1: So magkano yun? Magkano ang minimum?
0: The RTB is 5,000.
1: 5,000.
0: So again, very retail friendly. Yung premio bonds na medyo matagal na since the last time it was the issued one, no. 500 lang. So pesos. 500 pesos. But the difference is so sa retail treasury bonds, you get coupons. I think ang coupons ito may quarterly coupons, no. So you get interest payout every 3 months, no.
1: Every 3 months.
0: Ang difference is sa premio bonds, dahil 500 siya, they're making it fun. From the term itself, premyo. 500 pesos lang, pero instead of depositors like you and me receiving interest or coupons every quarter, nagdodraw sila. So they're pooling the money na supposedly for interest payout. They're pooling the money and then binibigay nila in the form of cash rewards. 20,000 pesos, 50,000 pesos, 10 winners, and then may mga grand prize per quarter na sasakyan, house and lot, condo unit.
1: Pagka yung depositor ka doon, o investor
0: kapag,
1: ka.
0: Kapag investor ka, kapag nag
2: so, parang ano, buy-in siya.
0: That's right. Parang 500 pesos, yun yung one ticket mo.
1: One ticket.
0: Nag-invest ka na, meron ka pang nabiling ticket for you to win yung mga quarterly.
2: Yung so parang raffle.
0: That's right.
1: Oh, no, ano yung parang fun. So para ng consumer product.
0: That's
1: yun,
0: right.
1: Yung, ano.
0: They're making investing fun and parang but gamifying.
2: Yung parang walang interest. Wala po.
0: Wala. You just get a chance to win. Parang ganun. And it's just
1: walang
0: good for
1: interest.
0: 1 year. Yes, walang
2: pero
0: interest.
2: Pero mababayaran ka ba?
0: Yes.
2: Yung sa parang may babalik sa'yo.
0: Yes. 1 year lang siya. Ang premium bonds, 1 year lang.
1: Pero walang interest.
0: Yes. Interest.
1: Meron lang raffle.
0: That's right.
2: So in short, that 500 of yours gets you a chance to win a raffle
0: right.
2: draw.
0: That's right.
1: Ganun.
2: Pero so, mababaw yung 500 mo after
1: 1 year.
2: Mag-call yung
0: preference. Pag nag-mature.
1: Pag nag-mature.
0: So may mga ganun, sila.
1: Ah, meron palang ganun. No?
2: May ganun pala. Hindi ko alam yun.
0: We participate.
2: Parang hindi na bonds ang tawag ko doon kasi walang coupons. Eh.
0: Premio. Tawag nila. Kaya premio bonds yung tawag.
1: Oh,
0: they highlight yung
2: pwede
0: premio.
2: Pwede na siyang ano yung pang game show.
0: That's right.
2: Diba?
1: Parang consumer product na ngayon.
2: Consumer product na malabas.
1: Yeah. So,
2: marami ayun, bang kumukuha nun?
0: Marami. You'll be surprised. Even may mga retirement funds nga na nag-i-invest doon.
1: Grabe.
0: It's legitimate again.
2: Parang hirap naman nun. Oh. I mean, for a retirement fund to be putting all of that effort.
0: maybe yung short term liquidity nila instead of it just lying around parang in
2: yeah
0: in
2: but
0: cash.
2: Still may pwede mo na sa TVs kasi di ba parang alam mo yon it's not parang ano may the premium bonds is not investing already
0: it's a raffle
2: it's
1: parang,
2: a raffle
1: it's a raffle
0: game of chances
2: parang it's a risk free raffle na pinahiram mo ng pera mo
0: for 1 year.
2: Oh, yung pera mo nakatago sa ilalim ng kama na hindi kumikita, ginamit mo.
0: That's right.
2: With a chance to win ganito.
0: Maybe that's also the reason why it's been a while since the last time they issued one.
1: I see. Pero ang regular din yung mga treasury bills, diba?
2: Treasury bills notes,
1: mm-hmm.
2: No? Yeah, it's regular, to fund the government expenditures. Kasi kung kulang yung tax collection, mga ganyan.
1: At saka kung gusto mo talagang low risk, yan ang mga aruin mo.
0: Mas government.
2: Government.
0: Between government and corporates, even kung mapapakita natin yung chart natin, no? Even within the realm of bonds, government versus corporates, meron pa rin difference yan in risk and return. No?
2: Mm-hmm.
0: Mas risky pa rin ang corporates because, again, you're dependent sa pagiging progress ng projects
2: sa balance sheet ng corporate, yung
0: liquidity nila how can they pay their obligations pero sa government there's this parate na lang to even sa school tinuturo the government they can always print money parang
2: exactly.
0: Ganun so yung obligation no yung obligation ng gobyerno you check the history parang walang nalugi, walang nag-moratorium, walang lahat ng mga issuance ng government no na bayaran naman.
1: Unless talagang may economic slowdown talaga yung bansa na yan, baka hindi makabayad. No?
0: Yeah.
1: May mga...
2: I think naman, you know,
1: pero
2: kahit na may economic
1: remote,
2: slowdown,
1: no?
2: they can always print money.
1: Oh, mm-hmm.
2: It's just that you increase the money supply,
0: yeah.
2: Mm-hmm. Thus your value of money goes down.
1: Yeah. Goes down.
2: So, the optimal way is that yung ano, the government is able to earn money from the tax collections through bis to ano eh, to economic expansion, di ba? Right.
1: Pero what's clear is that yung between deposit and maybe treasury bonds, treasury bills, treasury notes, ganyan, or these corporate bonds, mas mataas ang return nung
2: yes,
1: nung ito kaysa yung mga sa deposits.
2: Correct,
1: lang,
2: correct. Oh. Ako lang, if you were, ano, if I had, di ba, if I would invest in a 3-month treasury rather than a three-month na TD.
0: TD, yeah.
2: Mas hassle nga lang yung treasury. Yung TD kasi, pwede mong sabihin sa relationship manager mo sa bank.
0: Auto-renew
2: mo na lang.
0: Or credit to account. May extra steps lang na involved. But between the two, I agree with Mark. Parang you're better off with mga short-term government security.
2: Depende sa spread. Kasi kung yung hassle mo is manipis lang spread, ay sa TD sa lang ako.
0: It's a happy problem to have, no? It's a happy problem to choose between.
1: Pero at least para dapat alam nung saver ito o yung investor
2: available.
1: Pwede niyang tanungin sa bangko niya.
2: Yeah, that's why we're here, di ba? To educate people what investment options are available for you.
0: And what's good about bonds right now, parang RTBs, even yung premio bonds, no? Very transparent. In fact, may mga sa website, pag nag-offer sila, may mga calculator sila para makita agad ng investor, if I invest, let's say, 10,000 pesos, how much am I going to earn by the time my placement matures versus the amount of money I'm going to earn if I keep it in a bank. So, doon palang makikita mo na yung difference sa parang better off nga ako dito.
1: Pero ito mga instruments na ito, you can avail of them through your bank.
0: Well, at least for First Metro Sec, yes. Madalas ano talaga kami, ordering platform kami ng RTBs, no?
2: Yes.
0: Premio bonds included. But ang difference lang talaga is yung offer period. It's not something being offered to the public on a regular basis. So historically, kuya din, mga 3-4 times a year depending on the need, depending on the market sentiment.
2: Kuya, okay, hindi mo siya pwede bang kunin
1: ba? Tayo?
2: Next week ulit tayo. Remind me the question ko.
1: Okay.
2: Happy Mother's Day to my mom.
1: Happy Mother's Day to everyone. Okay.
3: Kalaman at kaugnayan sa pananalapi with Certain. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 1:55.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Bulaklak sa Dangwa, patuloy na tinatangkilik ng mga mamimili sa kabila ng matinding init ngayong Mother's Day. Ang detalye ng balita live mula kay EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Report.
5: Patuloy lang dinarayo ng mga mamimili ang Dangwa Flower Market sa Maynila ngayong Mother's Day sa kabila ng matinding init at bahagyang pagtaas ng presyo ng mga bulaklak. Sa Dangwa, nasa 700 pesos na ang maliliit na bouquet habang umaabot naman sa 1,200 pesos hanggang 1,800 pesos ang mas malalaking flower arrangement depende sa disenyo at dami ng bulaklak. Mabibili ang sunflower hanggang 100 pesos kada stem habang nasa 600 pesos naman yung mga bouquet ng roses at pwede pang umabot yan hanggang 800 pesos. Meron din customized bouquets na magsisimula sa 1,000 pesos, balloon arrangements na nasa 700 pesos pataas at dried flowers na nagkakalaga ng humigit kumulang 600 pesos. Para naman sa mga naghihigpit ng budget ay may ilang mini arrangement na mabibili mula 99 pesos yan hanggang 150 pesos. Sa kabila nito, nagsapa rin ang mga mamimili na nais magbigay ng bulaklak bilang regalo sa kanilang mga ina ngayong selebrasyon ng Mother's Day. Kasabay nito, nagbabala rin ang lokal na pamahalaan dahil inaasahang aabot sa 41 degrees Celsius ang heat index sa Maynila ngayong hapon. Nasa ilalim niya na ng extreme caution category. Inapayuhan ang publiko na uminom ng maraming tubig, umiwas sa matagal na paglilinlad sa araw at pagsuot ng magagaan na damit upang maiwasan yung heat exhaustion at heat stroke. Mabigat na rin ang daloy ng trapiko sa paligid ng Dangwa ngayong araw, kaya pinapayuhan ng mga bibili na bulaklak, magbaon po kayo ng dagdag na pasensya ngayong Mother's Day. At mula lungsod ng Maynila, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, EJ Lazaro. Interior Secretary John Vic Remulla kinumpirma na maglalabas ng subpoena ang Philippine National Police laban kay Senador Bato de la Rosa. May ulat si Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Muling bubuksan ng Philippine National Police ang imbestigasyon sa mahigit 100 reklamo kaugnay ng umano'y extrajudicial killings sa bansa. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na ipapatawag ng PNP si Senador Ronald De La Rosa bilang bahagi ng imbestigasyon. Ayon sa kalihim, nakatakdang padala ng subpoena si De La Rosa bukas upang humarap sa imbestigasyon. Naniniwala rin umano ang mga otoridad na natukoy na nila ang kinaroroonan ng senador. Nilinaw ni Remulla na hindi arrest warrant mula sa International Criminal Court ang ipapadala at wala rin planong arestuhin si De La Rosa. Si De La Rosa ay dating hepe ng PNP at naging pinuno rin ng pulisya sa Davao noong panahon ng madugong kampanya kontra droga. Samantala, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na pangungunahan ng CIDG, katuwang ang PNP Legal Service ang imbestigasyon batay sa mga reklamong inihain at sa mga naging pagdinig ng Quad Committee sa Kongreso. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa iba pang balita, House Justice Chair itinanggi ang mga aligasyon na may suhulan o sanctions para sa mga bobotong lawmakers para sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Maring itinanggi ni House Committee on Justice Chair at Batangas Representative Gervil Luistro ang mga paratang ng kampo ni Vice President Sara Duterte at ni Senator Aimee Marcos na umunoy may nag-alok ng pera ang boboto sa Articles of Impeachment. Ayon kay Luistro, hindi totoo na may dagdag na maintenance and other operating expenses at mga proyekto kapalit ng boto pabor sa impeachment. Sa isang forum sa Quezon City, sinabi ni Luistro na wala siyang personal na nararanasang anumang alok o banta mula nang magsimula ang pagdinig ng House Justice Committee. Naulo lang sinabi ni Marcos na umunoy may massive incentive package para sa mga makakahikayat ng mga yes vote sa Kamara para sa impeachment. Binigyan din niya na nakatuon lamang siya sa kanyang trabaho at sa pagtatanggol ng committee report sa plenaryo ng Kamara kaysa sa umunoy mga walang basihang pahayag. Pinabulaanan din ng Lady Solon ang pahayag ni Duterte na may mga taong kumikita gamit ang pangalan niya kaugnay ng impeachment process. Muli rin niyang iginiit na hindi siya naiimpluwensyahan ng pera, pressure o pananakot sa kanyang naging partisipasyon sa proseso. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At pangwakas, balita sa lalawigan, bilyong pisong halaga ng mga puslit na sigarilyo na sabat sa Agusan del Norte sa pinigting na kampanya kontra smuggling sa Caraga Region. Mula Radyo Pilipinas Butuan, si Jocelyn Murano sa report.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Muling nakapuntos ang kapulisan sa rehiyong Caraga sa kampanya kontra smuggling sa magkahiwalay na operasyon nitong linggo. Unang nasabat ang isang abandonadong truck na laman ang kahon-kahon ng mga sigarilyo sa Proclay Bailanon, Barangay Kahayagan sa bayan ng Carmen, Agusan del Norte matapos makatanggap ng impormasyon na mayroong ibiniyahi sa pump boat ng mga puslit na sigarilyo. Nagkakahalaga ang mga ito ng 7 milyong piso. Kinabukasan, naharang naman ang kapulisan sa Agusan del Norte sa isinagawang large scale interdiction ang mas marami pang illegal na sigarilyo na nagkakahalaga ng 3 billion pesos sa talisay sa bayan ng Nasipit, Agusan del Norte. Isang 54 units 40 foot container van ang naharang na puno ng iba't ibang brand ng sigarilyo. Mensahe ni Pro 13 Regional Director Police Brigadier General Marshal Mariano Maestrado IV, patuloy na makikipagtulungan ang mga pulis sa mga pamahalang lokal para palakasin pang lalo ang kampanya kontra illegal na sigarilyo sa layuning may ipaintindi sa publiko at mga tindahan na may karampatang paglabag sa bata itaas ang pagbibenta nito. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
4: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
11: Ng ating walang gutom program.
10: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
12: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
10: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa walang gutom food stamp program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
13: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
10: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
13: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
10: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
14: Salamat, President. Salamat.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Music and memories. Music and memories.
1: Light the corners of my...
3: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 2:55.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon Pilipinas, narito ang mga balita. Sa oras na ito, DSWD muling uumpisahan bukas ang special payouts para sa mga riders na hindi nakatanggap ng ayuda. Mayulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas. Report.
4: Sisimula na bukas, Mayo 11 hanggang 15, ang special payout para sa 5,000 pisong cash assistance ng mga Grab at Moovit drivers at riders sa Metro Manila na hindi pa nakatatanggap ng ayuda. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, makikipag-ugnayan ang ahensya sa LTFRB, DICT at Transport Network Companies para sa maayos na distribution ng tulong. Gaganapin ang payout sa mga itinalagang venue tulad ng Araneta Coliseum, SM Aura at Phil Oil. Kailangan magdala lamang ang mga beneficiaryo ng driver's license at sundin ang kanilang assigned schedule upang maiwasan ang abala. Bahagi ito ng IX program ng DSWD sa ilalim ng Uplift Initiative ng Pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bangko Sentral ng Pilipinas tiniyak ang katatagan ng ekonomiya sa gitna ng pandaigdigang hamon. Si EJ Lazaro sa balita.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas. Report.
5: Tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang pagpapatuloy ng matatag na polisiya para mapanatili ang price stability, financial resilience at financial inclusion sa gitna ng tumitinding pandaigdigang hamon. Sa pagdalo ni BSP Governor Eli Romulona Jr. sa 2026 International Monetary Fund at World Bank Group Spring Meetings, binigyang diin ito ang kalagahan ng maingat at balansing polisiya lalo na habang umiiting ang geopolitical tensions at epekto ng energy supply shock sa buong mundo. Ang Kerimolona, nananatiling matatag ang banking system ng bansa dahil sa malalakas na capital at liquidity buffers. Patuloy rin anyang isinusulong ng BSP ang financial health programs upang maprotektahan ang mga vulnerable sector. Bilang ASEAN chair ngayong 2026, prioridad din ng Pilipinas ang pagpapalalim ng capital markets, pagpapalawak ng digital payments, pagpapalakas ng regional financial safety nets, at pagsusulong ng financial health sa rehiyon. Na ipagpulong din ang BSP sa US Treasury, Global Banks, Credit Rating Agencies at iba pang international partners upang talakayin ang lagay na ekonomiya at mga polisiya sa harap na nagbabagong global environment. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: House Panel Chair bumuelta sa mga aligasyon ng bayad kapalit ng boto sa Articles of Impeachment. May ulat si Melanie Valdez-Reyes.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas. Report.
6: Hinamon ni House Committee on Higher and Technical Education Chair Jude Asidre na patunayan ni Senadora Amy Marcos ang kanyang mga aligasyon na umunoy may mga miyembro ng Kamara na inalok ng pera buwan ng dagdag na MOOE at mga proyekto kapalit ng boto para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ni Asidre, ang lumalaking suporta sa impeachment ay hindi umano dahil sa pera, kundi dahil sa mga dokumento at testimonya na iniharap sa mga pagdinig. Ayon kay Asidre, grave at reckless at imposibleng seryosohin ang naturang mga paratang kung walang sapat na ebidensya. Diin pa ni Asidre, diversionary tactics lamang ito para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga ebidensyang inilahad sa impeachment proceedings. Sinabi pa ng mambabatas na kinahinala ang tiyempo ng aligasyon dahil kasalukuyang naghahanda ang Kamara para sa plenary action hinggil sa apat na articles of impeachment laban kay VP Sara. Binigyan din niya na bilang senadora dapat umano maging maingat si Marcos sa pagbibitiw ng mabibigat na akusasyon laban sa kapwa sangay ng Kongreso. Ang Senado at Kamara ay kapwa sangay ng Kongreso at nararapat ang respeto sa co-equal chamber. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At pangwakas, balita sa lalawigan, pasilidad para sa paglilipat ng mga internally displaced persons o IDPs dahil sa Bulkang Mayon sa Kamaligalbay, inihahanda na. Mula Radyo Pilipinas Albay, si Dayan Mendez sa report.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Naghahanda na ang mga kawaninan lokal na pamahalaan ng Kamalig at Department of Social Welfare and Development Bicol para sa paglilipat ng 78 pamilyang internally displaced persons mula sa Bariw Evacuation Center patungo sa Kamalig Bungkaras Evacuation Center bilang kanilang bagong pansamantalang matutuluyan. Nagsagawa ng inspeksyon at paglilinis sa pasilidad ang mga tauhan ng LGU at DSWD upang matiyak na handa ito para sa pagdating ng mga inilikas. Ayon kay Mayor Carlos Erlyn Baldo Jr., layunin ng paglilipat na mabigyan ng mas maluwag, komportable at ligtas na pansamantalang tirahan ang mga inilikas habang nagpapatuloy ang aktibidad ng Bulkang Mayon. Dagdag pa ng alkalde, makatutulong din ang akbang na ito upang maiwasan ang pagkaantala at abala sa pag-aaral ng mga estudyante sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa Hunyo. Nagpadala na rin ang DSWD ng mga modular tent na magsisilbing pansamantalang tulugan ng mga pamilyang ililipat sa evacuation center. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pinalakas, pinalawak,
8: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Cola. Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM. Sa iisang himpilan, pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3, the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
8: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Fly PR1043, now boarding.
11: Hey, that's us!
12: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
13: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
14: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
13: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
12: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
11: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
13: Leave all your worries as we soar over the clouds.
12: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
13: They'll be shooting stars through time and space.
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
17: Ng ating walang gutom program.
16: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
18: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
16: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa walang gutom food stamp program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
19: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
16: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
19: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
16: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
20: Salamat, President.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: Oras sa buong Pilipinas, 7 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.

0: Isang magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas. Ngayon pong ikasampu ng buwan ng Mayo, taong 2026. At kamusta po ang bawat isa sa inyo? Inaanyayahan namin kayo hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Ngayon pong Mother's Day, May 10. Mother's Day, Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay at mga misis at mga may anak. Happy Mother's Day po mula po sa amin dito sa Philippine Red Cross at syempre sa mga volunteers din natin dito sa Red Cross. Okay, at syempre nice natin pasalamatan ang bumubunang ating programa mula sa Presidential Communication Office, Secretary Dave Gomez, ang ating mga kasamahan sa Presidential Broadcasting Service, ang ating kasama yan ang ating Station Manager, Sir Alan Alyanique at ni Sir Ray Sampang, at kasama po yan ang mga nasa technical side natin, si Sir Oli Lopez, si Ma'am Joy Timidan, at syempre nandiyan din po si Ma'am May Bidanya. Okay. Tapos sa Philippine Red Cross ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, kasama yan ng iba pang Board of Governors natin at ng mga administrators natin na mahigit 100 chapters tayo nationwide. At kasama yan ng mga Board of Directors nila, Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay, masyado tayong maraming tatalakay ngayong hapon ito, kaya tunghayan nyo kami ha, hanggang alas 4 ng hapon tayo ay napapakinggan live po sa Facebook page ng Radyo Pilipinas at Kalinga Hatid, at kasama yan ng dito sa ating For the Box at DigiBox. Mag-like and share po tayo, ha? Mag-comment sa ating talakayan. Pag-uusapan po natin ang Mobility for Dignity Wheelchair Program ng Philippine Red Cross at ng ating nagdaang World Immunization Week. Okay? At meron din tayong mga balitaan tungkol sa naganap ng aktibidad ng mga chapters natin itong nakaraang World Red Cross Day. Okay, at bago lahat, kasama natin ang ating laging kasama dito ha, sa 20th taon natin sa ere, Governor Corazon Alma De Leon. Happy Mother's Day po, Gob.
1: Yes, Happy Mother's Day sa lahat ng mga mothers ng Philippine Red Cross. Ang topic natin ay dalawa. Ang una ay wheelchair program ng Philippine Red Cross up to 325, and then after that, ang pagbabakuna, paglaban sa sakit, World Immunization Week, accomplishment episode. Simulan na natin because time is gold.
0: Yes.
1: Ang unang guest natin, si Mrs. Stephanie Ann Cortez, Social Welfare Officer, Welfare Services, si Genesis Guzman, Chapter Service Representative, Welfare Services, Valenzuela Chapter, and Ms. Shara May Arceo, Chapter Service Representative, Welfare Services ng Pasay Chapter. The others that are already in the picture will be after the program ng 325. They will follow topic 2, yung pagbabakuna. Simulan na natin. Without further ado, simulan natin kay Stephanie Ann Cortez, Social Welfare Officer, Welfare Services. Ang unang tanong, ano ang layunin ng programang ito? Bakit mahalaga ang wheelchair donation? Go ahead, Stephanie.
0: Magandang hapon, Ma'am Stephanie.
2: Magandang hapon po sa ating lahat at sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa ating Facebook Live. Ulitin ko lang po, ako po si Stephanie Ann Cortez, Social Welfare Officer, handling po the Protection, Gender and Inclusion and Referral Pathways of Philippine Red Cross National Headquarters. So for the first question po, ano yung layunin ng ating programa at bakit mahalaga nga ba na makapagbigay tayo ng ating mga mobility assistance regaya ng ating wheelchair? Of course po, since ang ating initiative, the Mobility for Dignity Program, ay nag-umpisa or nag-conceptualize noong taong 2021 pa po. Though nagkaroon ng first implementation, nung our first distribution happened last May 2023. So ang layunin po nito is para makatulong po tayo sa ating mga masasaguban, of course, yung ating mga beneficiaryo na may mga pangangailangan, pati sa kanilang mobility aid. And of course, hindi lang para sa kanila mismo at para din po dun sa kanilang mga caregivers sa pamilya. So, narito po si Ma'am Shara, yung ating Chapter Service Representative from Pasay Chapter, and Ma'am Genesis na pwede pong makapagbigay pa ng kanilang ad points regarding this one po, Ma'am.
1: Maraming salamat, Stephanie. Na-mention mo na si Genesis Guzman, Chapter Service Representative, Welfare Services ng Valenzuela Chapter. Magpaliwanag ka naman, ano ang layunin naman ng programa nila ito na nagsimula sa Philippine Red Cross, Rotary Club, and Share the Love. Go ahead, Genesis Guzman.
3: Hello, good afternoon po sa ating pong lahat. As per sabi nga po ni Ma'am Steph, na nagsimula po ito noong 2021, nagkaroon po ng collaborations ang Rotary Club, Wheelchair Foundation, at ang mga chapters and national headquarters po para po mas mabigyan po ng tulong yung mga may personal disabilities po natin, lalo't higit po, no, para doon sa mga may pangangailangan para po sa kanilang mga kabuhayan or para po makadagdag po sa kanilang mga in need, no, makabawas ng kabigatan po para sa kanila. So, yun po.
1: Maraming salamat, Genesis, kay Ciara May Arceo, Chapter Service Representative, Welfare Services ng Pasay City. Ilan naman ang mga benepisyo at saan sila nagmula? At ano ang mission at vision ng inyong organization pagdating sa mobility assistance? Go ahead, Ciara.
0: Ma'am Ciara, Ciara May Arceo. Nandiyan ka ba?
1: Parang wala eh.
0: Ah, okay.
1: So pagpapatuloy natin, yung makakapagpaliwanag na lang.
0: Si Ma'am, si Ma'am Stephanie. Ma'am Stephanie, ilan lahat yung naging beneficiaryo natin? Siguro isa-isahin mo per province, tapos yung ilan yung totality natin yan.
1: At paano so, pinipili ang beneficiaryo?
2: Okay po. So, paano natin pinipili yung mga ating mga beneficiaryo po, no? So, since si Philippine Red Cross po, ang trabaho ni Rotary Club, Manila 101 between and Share the Love, of course, ang ginagawa po natin sa Philippine Red Cross is the identification and assessment po ng ating mga potential beneficiaries. So, ang ginagawa po ni National Headquarters is to determine first the chapters na mabibigyan or kasali dun sa ating programa. For example po, ngayong taon, ang meron tayo from Mataan, Olongapo, Zambales, and our Metro Manila chapters. So, ang ginagawa po ng ating mga chapters, and they do this candidate screening, which of course, we have 3 non-negotiables po na mga documentary requirements. First po, dapat meron tayong makuha na Certificate of Indigency para makita natin na talagang in need o nangangailangan talaga yung ating mga beneficiary ng mobility aid since hindi nga nila kayang bilihin yon. Pangalawa, medical certificate po, stating na medically in need yung ating beneficiaryo ng ating wheelchair. And of course, kailangan yung ating mga CSRs or yung ating mga volunteers from the chapters is nagkaroon ng home visit to really assess po mismo yung hindi lang kumbaga yung socio-economic na pamumuhay ng mga tao and of course, pati yung paligid po nila. So yun yung mga 3 non-negotiables po natin. First, Certificate of Indigency, medical certificate stating po medically in need sa si ating beneficiary, and of course kailangan nakapag home visit po para makita natin mismo, and during po kasi after the 2 important phases po ng ating mga identification ng beneficiaries, of course si Philippine National Red Cross po sa National Headquarters, nagkakaroon po kami ng case conferences to really assess po kung sino talaga yung dapat mapagbigyan natin and to prioritize first yung mga kailangan talaga ng ating wheelchairs.
1: Maraming salamat, Stephanie, at nandito na si Ciara May Arceo. Ang tanong ko naman, paano pinipili ang mga beneficiaryo ng wheelchair program at ano ang epekto ng ganitong programa sa komunidad? Go ahead, Ciara.
4: Good afternoon, Gov Cora. Ayan, apologies po sa technical problems kanina. Ayan po, bali, para pasagutin po yung katanungan ninyo. So, paano po pinipili ang mga beneficiaryo ng wheelchair program? Sa Pasig chapter po, ma'am, meron po tayong mga kategorya na nabanggit na naman po ni Ma'am Stephanie. Ano po? Na dapat po ang mga beneficiaryo natin ay yung mga Pilipino na nasa klasifikasyon po ng kahirapan or kapuspalad na hindi po nila kayang bumili ng sarili nilang mobility device tulad po ng wheelchair. So pinatutunayan po ito sa kanilang mga barangay kapag sila po ay napili at na-endorse sa mga respective na chapters po ng Philippine Red Cross, and then binavalidate po natin ito sa PWD office po para malaman po talaga natin na sigurado po na yung beneficiaryong in-endorse po sa atin is talaga po nangangailangan po ng wheelchair. Maaari sila po ay merong long-term illnesses po, or maaari pong nagkaroon po ng mga karamdaman na maaaring matagal pong gumaling or malubhang mga sakit na talaga pong nangangailangan po sila ng mga mobility devices tulad po ng wheelchair.
1: Sa mga beneficiary naman, ano ang nararamdaman ninyo sa pagtanggap ng wheelchair? Meron bang nandito ngayon sa beneficiary?
0: Wala. Wala po tayong beneficiary na...
1: Wala.
0: Pero tayong patotoo mamaya, GovCore, pa-play natin mamaya. Sige po.
1: Pero paano nakakatulong ang wheelchair sa inyong pang-araw-araw na buhay? Ito'y para din sa mga workers natin na may kinalaman dito sa wheelchair program. Go ahead.
2: Hello, good afternoon po, Gov.
0: Yes.
1: Ikaw ulit.
0: Stephanie, sige. Oo, si Stephanie po. Opo.
2: So, nakakatulong po yung ating wheelchair sa mga beneficiary po, in a sense na hindi na po nahihirapan, of course, hindi na sila nagiging dependent sa kanilang mga caregivers. First, of course, hindi na nahahadlangan yung paghanap ng trabaho ng mga caregivers natin dahil pwede na nilang iwan ng kapag kaya naman pong imanobra ng ating mga beneficiaryo yung kanilang mga wheelchairs na natanggap. Of course, pwede na po silang iwan sa bahay. Hindi na sila kailangang bantayan kasi nga mayroon nang magagamit yung ating mga beneficiaryo sa pang-araw-araw nilang ginagawa. And of course po, importante po kasi talaga yung ating socio-economic factor sa buhay. So, kailangan mayroong trabaho, and of course, para masuportahan din natin yung medical needs ng ating mga beneficiaryo. So, during po kasi ng ating distribution, no, nagkaroon po kami ng mga interviews sa ating mga beneficiaryo, at the same time, yung mga caregivers po nila. And number one po nilang nasabi is talagang makaka-help sa kanila sa pang-araw-araw na buhay, lalo pat yung iba sa kanila po natigil sa pagtatrabaho dahil nga sa pagbibigay ng kalinga sa kanilang mga kamag-anak na nangangailangan ng wheelchair. So,
1: ako ay isang beneficiary. Sapagkat nung ma-accidente ako, ay tumanggap ako ng wheelchair. Kaya nagpapasalamat ako din sa iyo, Stephanie, sa programang ito, sapagkat ito ay nakatulong sa akin. Pero may mensahe ba kayo sa mga taong tumulong upang maisap katuparan to? Yung iba naman, balik tayo kay Genesis at kay Shara May Arceo. Ano ang mensahe ninyo sa mga taong tumulong upang maisa katuparan ito? Go ahead.
3: Ayan. Ako po muna siguro. No? Nagpapasalamat po kami. Ako po as a staff and social worker practice din po. Bilang kami po ay isang representante rin po ng aming pong lugar, ng aming pong chapters. Nakikita rin po namin yung mga kalagayan po ng mga tao na ito at yung mga nilalapit din po ng mga volunteers natin na nakita nila on the ground. Kaya napakalaking bagay po nito sapagkat hindi naman po sa pagkukumpara pero parang ganun na nga. No? Yung mga natatanggap po kasi nila from other offices, no, is mabigat nga daw po or mas nagkakaroon sila ng imbis na gumaan yung kanilang pagbubuhat, pagdala ng kanilang mga family, masabibigatan sila. Pero ito pong wheelchair na natatanggap nila ay talagang malaking bagay po, lalo dun sa mga cases po na dito po sa Valenzuela, hindi po nakakalabas taon na yung kanila pong bata na merong cerebral palsy. Pero dahil po dito, nagagawa na nilang puntahan yung mga parke at yung mga pagkakataon po na makapagpa-alwa naman or di kaya po makapagpunta, makagala yung kanilang mga bata po na ito. So maraming salamat po. Yun po yung mga ilan sa mga salita na sinasabi po ng mga naging beneficiary po natin. At yung mga previous years din po nung taong pang 2022, mapahanggang po ngayon ay nag-a-update po sila at nagiging magaan po yung kanilang gawain sa araw-araw at yung mga pamilya rin po nila. So maraming salamat po sa lahat po ng
1: Shara May Arceo naman mula sa Pasay Chapter. Ano ang nag-udyok sa inyo na sumuporta sa programang ito? at ano yung pinaka-antig na bahagi ng yung karanasan bilang volunteer and donor? Go ahead, Sharon May Arceo.
4: Ayan, so magandang hapon po ulit sa lahat. So nagpapasalamat po si Philippine Red Cross Pasay Chapter sa mga donors and partners po na sumusuporta po sa ating Mobility for Dignity Project. So dahil po dito yung mga beneficiary po natin, nagkaroon na po ulit ng kalayaan sa paggalaw at tuday po na Mobility for Dignity, no, binigyan po natin ang pagkakataon na maitaas po ang dignidad ng mga beneficiaryong napili para sa proyektong ito. Sa tulong po ng mga partners and donors na Wheelchair Foundation, Share the Love, at Rotary Club of Manila 101. So ngayon po ma'am, yung ating mga beneficiaryo is nakakatulong na po sa kanilang mga pamilya, sa mga maliliit na mga activities or tasks sa bahay. Yung iba po ay nakapag-resume na sa kanilang mga maliliit pong negosyo. At mula po dun sa sabi na hindi po sila nakakalabas ng kanilang mga tahanan, ay naging madali po para sa kanila ngayon ang lumabas at makipag-usap sa kanilang mga kapamilya na nasa labas po ng kanilang komunidad.
1: Napakaliwanag ninyong tinuran na Shara May Arceo at karagdagan dito, paano pa makakayat ang iba na tumulong sa ganitong adhikain? Pwede mong dagdagan ang inyong sinabi at ano ang mensahe ninyo sa komunidad pagkatapos ng event natin? Go ahead, Shara.
4: Para po mapatuloy at lumaki pa po yung bilang ng mga beneficiaryo na gusto nating mabahagi na ng libre at bagong mga wheelchair, ay hinihikayat ko po ang mga partners at donors na patuloy pong suportahan ang Mobility for Dignity sa mga susunod pang phase, no, lalo na sa susunod na taon, hopefully, at para po mas dumami pa po yung mga persons with disabilities na magkaroon ng wheelchair at matumaas po ang kanilang self-esteem at patuloy po nilang maisagawa yung mga activities tulad po sa kanilang edukasyon, lalo po sa mga bata po na parte po ng ating persons with disabilities, at doon naman po sa may mga long-term illnesses na magkaroon po ng pag-asa na patuloy pong magkaroon ng magandang outlook sa buhay.
1: Maraming salamat. Ibabalik ko kang naman kay Stephanie Ann Cortez at kay Genesis Guzman yung final question. Paano pa maaaring makilahok ang publiko sa mga ganitong proyekto? Go ahead, Genesis and Stephanie.
3: Maaari pa pong makilahok po, no, ang mga iba't ibang ahensya na makakaalam, maisa publiko po, maipartner pa po natin sa mga malalaki pa pong ahensya, sa iba't iba pong agencies ng ating government, mga other partners po nating sa Philippine Red Cross at sa mga chapters po natin. Mas mapapalawak po ito marahil sa pamamagitan po ng ating mga social media pages dito po sa Radyo Pilipinas ngayon po na taon-taon na ito ay ginagawa po natin o first quarter of the year. So sa marami pa pong plataforma at pamamaraan through our social media and sa mga Facebook pages, YouTube, at sa mga testimonials po ng mga iba't iba pong naging beneficiaryo nitong Wheelchair Foundation po. Wheelchair po natin, Wheelchair Mobility. So yun po.
1: Maraming salamat, Genesis. And of course, final words,
0: yes,
1: kay Stephanie Ann Cortez, Social Welfare Officer ng Welfare Services, before we move to the second part of our program. Go ahead.
2: So magandang hapon po tayo. Magandang hapon po ulit, no? Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat kami sa aming mga partners. First, to the Rotary Club of Manila 101 and to the Share the Love, especially to Sir Augie and Ma'am Audrey Violet. Maraming salamat po ulit sa mga tulong na binigay ninyo para maisakatuparan natin yung ating distribution for this year. So, for the general public naman po, maaari po kayong para sa ating mga potential na beneficiaryo pa, pwede po kayong lumapit sa ating mga chapters na nasa inyong lugar upang maka-ask po ng ating help, no, regarding sa ating mga mobility assistance, dahil hindi lang naman dito po nagtatapos yung ating programa. Dahil sabi nga ni Ma'am Genesis, taon-taon na po nating ginagawa ito. As for the public naman po, yung mga ating potential donor, volunteers na pwede pa pong magbigay at maka-help na para mapaigting natin yung ating programa at mas maparami pa yung ating mga mabibigyan ng mga beneficiaryo ng ating mga mobility assistance. Meron naman po tayong mga social media, ang ating social media pages lagi pong active and updated naman po yung ating mga posting doon regarding sa kung ano yung mga programang ginagawa ni Philippine Red Cross. So doon po, nakikita naman din talagang ebidensya na yon na yung ating mga programa ay talagang nakaka-help or malaking tulong sa ating mga beneficiaryo. So yun lang po, maraming salamat.
1: Maraming salamat, Stephanie, Mr. Genesis Guzman, and of course, Genesis Guzman and Shara May Arceo. Mag-move tayo, magbe-break muna tayo. Dahil ang next topic natin ay ang pagbabakuna, paglaban sa sakit, World Immunization Week, Accomplishment Episode. Tatlo din ang bisita natin dito, si Ms. Eloisa Arcibal, National Field Representative, mm-hmm. Health Services, mm-hmm. si Reysan Palomado, Chapter Service Representative, Health Services, Quezon City Chapter, at si Sherwin Lazaro Co, Chapter Service Representative, Health Services, Tarlac Chapter. Natatapos na yung ating first part, yung wheelchair program ng Philippine Red Cross. Maraming salamat sa inyo na nagbahagi ng inyong kaalaman tungkol dito. Pupunta naman tayo sa second part. Go ahead, Edison.
0: Okay. Maraming salamat po sa mga unang naging bisita natin dito sa ating programa Kalingahatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas, ang ating Mobility for Dignity Wheelchair Program ng Philippine Red Cross. Okay, at speaking of beneficiaries, GovCora, sa ating commercial break, panoorin po natin itong isang beneficiaryo ng wheelchair at nabigyan din po siya ng isang device or gadget. Panoorin po natin to at magbabalik po tayo sa ilang mapaalala.
5: Gandang araw po. Ako po si Angelito Sabater. I'm 22 years old from Malabon, Longos. Kaya gusto ko po magkaroon ng wheelchair kasi po gagamitin ko po ito sa pang-araw-araw po, lalo na po sa ngayong babalik po ako sa school ko po. Mag-aaral po ulit ako. Magagamit ko po siya. Maraming salamat po una-una sa Red Cross na nagdala sa amin dito po na makakuha ng wheelchair at nabigyan pa natin. Maraming salamat po kay Chairman sa nagbigay po na cellphone at sa mga sponsor po.

0: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na ah, kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
1: Sa buong mundo, ang Timog Silangang Asya ang isa sa pinaka-apektado ng mga kalamidad. At bunsod ng epekto ng climate change, mas lumalala rin ang pinsala sa ekonomiya, sa kabuhayan, at sa buhay ng milyong-milyong mamamayan. Dito pumapasok ang mahalagang papel ng ASEAN. Sa ilalim ng ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response o ADMIR, pinagtitibay ng mga bansang kasapi ang kanilang sama-samang paghahanda at pagtugon sa sakuna. Sa katunayan, sa pamamagitan ng AHA Center o ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance, napapadali ang bayanihan sa panahon ng kalamidad. Ito kasi ang nagsisilbing sentro ng impormasyon, logistics at agarang pagresponde. Samantala, bilang ASEAN 2026 Chair, patuloy na isinusulong ng Pilipinas ang mas epektibong disaster response. Sa pamamagitan ng Manila Aspect Framework, isang sistemang magpapalakas sa koordinasyon, data sharing at pagtugon sa sakuna sa buong ASEAN. Layunin itong tiyakin na walang maiiwan sa oras ng peligro.
2: As advocated by our President, President Ferdinand R. Marcos Jr., the Philippines is pushing for a more robust and adequate ASEAN-wide disaster response system. Coordinated action in disaster risk reduction, climate resilience, and sustainable food systems is essential to protecting communities and livelihoods.
1: Sa pagharap sa kalamidad, ipinapakita ng ASEAN ang katatagan sa pagkakaisa, paghahanda, at malasakit sa kapwa. Para sa Integrated State Media, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Okay, nagbabalik po tayo sa ating programang Kalinghatid ng Red Cross dito sa Radyo Pilipinas sa ikalawang bahagdan ng ating talakayan. Gob Cora?
8: Yes, yes. Tatlo ang ating panauhin. Si Ms. Eloisa Arcibal, National Field Representative ng Health Services. Ikalawa, si Ray San Palomado, Chapter Service Representative, Health Services ng Quezon City Chapter. At si Mr. Sherwin Lazaro Co., Chapter Service Representative, Health Services ng Tarlac Chapter. Kakatapos lang natin sa wheelchair program ng Philippine Red Cross, pero nandyan pa rin sila para makinig, manood sa ating programa. Ang unang tanong ay ano ang immunization at paano ito nakakatulong sa ating katawan? Siguro si Eloisa Archibald muna bilang National Field Representative ng Health Services. Go ahead, Eloisa.
6: Yan po, magandang tanghali or hapon po sa ating lahat. Again, happy Mother's Day po sa lahat. So to answer, para sagutin po ang inyong katanungan,

0: Tarlac chapter to add on.
1: Maraming salamat, Eloisa, kay Rayson Palumado ng Quezon City Chapter. Bakit mahalaga ang pagbabakuna, lalo na sa mga bata? Sapagkat sa Quezon City, malaki ang populasyon. Go ahead, Rayson.
2: Ayan, so magandang hapon po. Magandang hapon sa lahat. At syempre, Happy Mother's Day sa lahat ng nanay. Ayan po. So, bakit po mahalaga na kailangan bakunahan ng mga bata? So, ang bakuna po, ito lang po ang isa sa paraan kung saan maiwasan natin na magkasakit ang mga bata ng mga nakakahawang sakit kagaya po ng polio, measles, ayan, or tigdas, diphtheria, at saka pertussis at marami pa pong sakit. So kailangan ang panganak natin, no, so after niya maipanganak, no, kailangan na siyang mabakunahan, no, para mabigyan siya ng proteksyon laban sa mga nakakahawang sakit katulad nga po kanina ng aking nabanggit, like measles and diphtheria and pertussis and tetanus and po at hepatitis B. Ayan po.
1: Paano naman, ano ang kaibahan ng bakuna sa gamot at paano makakatulong ang immunization sa pag-iwas ng pagkalat ng sakit sa komunidad? Go ahead, Rayson.
2: Okay. Ano pong pinagkaibahan ng gamot sa bakuna? So ang bakuna po, ito po yung binibigay po natin para hindi po tayo magkasakit o bali ito ay isang prevention po natin. Samantala, yung gamot po, ito ay binibigay po natin kapag ang isang tao ay meron na pong sakit. So ang pinagkaiba, ang bakuna ay binibigay para protection. Ang gamot binibigay po kapag may sakit na po ang isang tao.
1: Maliwanag. Ngayon kay Sherwin Lazaro ng Tarlac Chapter, anong maaaring mangyari kung maraming tao ang hindi magpapabakuna at paano sinusuporta ng Philippine Red Cross ang immunization program sa bansa? Go ahead.
3: Good afternoon po. Sherwin po. Sherwin Lazaresco Jr. from Tarlac Chapter po. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay na nakikinig. Doon po doon sa question natin na kung ano po ang mangyayari kung marami ang hindi magpapabakuna. Doon po doon sa nasabi ng ating chapter representative from Quezon City Chapter na most of the diseases na pinaprevent po ng vaccine natin ay mga communicable disease. Ang mangyayari po is lalaganap or mabilis pong kakalat yung mga vaccine preventable diseases since wala pong protection yung mga bata. Doon naman po doon sa tanong na kung paano nakakatulong si Philippine Red Cross sa pagpapalaganap ng bakuna. Under the health services po, in the leadership of Mr. Mark Arvin Abrigo po, lagi po kami lumalabas. Pumupunta po kami doon sa mga far-flung areas and then we conduct health teaching in regards with vaccination. Tumutulong din po ang Philippine Red Cross. Nagkikipag-coordinate po siya sa Department of Health, sa mga municipal health office, sa mga rural health units para magbakuna. Nandiyan po yung mga medical corps natin para sumama at sumama po dun sa pagbabakuna at pagbibigay ng information tungkol po dun sa kalagaan ng vaccination or immunization.
1: Sharing bilang mula sa Tarlac Chapter, ano-ano mga bakunang karaniwang binibigay sa mga bata at matatanda?
3: Sa mga bata po, at the age of 0 at birth, meron po tayong dalawang bakuna. Una po yung BCG natin. BCG is for tuberculosis. And then meron po tayong Hepa B. So after noon, meron po tayo yung first and 1.5 months. Yung 1.5 months po natin, meron po tayong tatlong bakuna, which is the oral polio vaccine, tapos po yung pentavalent, and then yung PCB. Pagkatapos po noon, dun sa tatlong beses po yun. So, 1.5 months, 2.5 months, and then 3.5 months. Dun sa 3.5 months po, meron pong isa na naman booster, yung IPB, or inactivated polio vaccine. Pagkatapos po noon, mag-aantay na po yung bata hanggang 9 months and 1 year, which is the MMR or the measles mumps rubella. So, mga matatanda naman po, or yung mga pregnant natin, unahin natin yung mga pregnant, meron po tayong tinatawag na tetanus toxoid na binibigay natin sa kanila. Protection po doon sa nanay, pati na rin doon sa bata. Tapos, other vaccines, like flu vaccines, kapag flu

0: season. Yun po yung mga karaniwan na binibigay natin sa mga kababayan po natin Pilipino.
1: Maganda ang yung paliwanag, Sherwin. Pero bakit kailangan sundin ang tamang schedule ng pagbabakuna? At ano ang karaniwang maling paniniwala tungkol sa bakuna? Dagdagan mo yung paliwanag.
0: Sige po. Maraming salamat po doon, GovCora. Doon po doon sa scheduling, meron po kasing mga sakit na makukuha lang nila kapag inabot na po nila yung edad nila. Halimbawa po is yung tigdas. So, mas maganda po kasi yung immune response ng bata kung susundin po yung ibinigay na schedule. Kung halimbawa po doon sa BCG tsaka yung HEPA, ibinibigay po natin yan doon sa kapanganakan nila. So after 1.5 months, magbibigay na naman ng pentavalent doon sa 5, HEPA, HEPA-B, tetanus, pertussis, tapos tetanus, pertussis, and diphtheria, at saka po yung HIV. Hindi po yung HIV na AIDS, ha? Yung HIV, hemophilus influenza type B. So, kailangan sundin po yung schedule kasi kung halimbawa madidelay po yung pagbibigay natin ng bakuna, ibig sabihin, pwede rin po na makahawa yung hindi na bakunahan. Kaya mas maganda po na dapat kung ano po yung sinabi ng Rural Health Unit natin or Department of Health na pagpunta natin, dapat pumunta po talaga para at least bakunado na siya, protektado na siya, at hindi na siya makakahawa.
1: Salamat, Sherwin. Tatanungin ko naman si Eloisa Arcibal, ano ang mga karaniwang maling paniniwala tungkol sa bakuna? Go ahead, Eloisa.
2: Okay po. So, yung kadalasan pong paniniwala is actually yung mga fake news po na lumalaganap. Even po sa social media, sinasabi po nila na ang bakuna ay nakakamatay. Siguro dahil po sa mga previews po na naranasan or na-experience po ng ating pong mga magulang or chikiting po throughout the year na nagbabakuna, ang Philippine Red Cross at ang DOH po. So, yun po yung linya po na nakamamatay daw po ang bakuna. Pero ang totoo po, ang bakuna, ayun nga po, nabanggit nga po ni Sir Sherwin na ito po ay ligtas at dekalidad ang ating po mga bakuna. Bali po, subok na ito, no? At ito po ay mahigpit or lagi po natin ginagamit. Ito po ay epektibo at isa pa doon ay ito po ay libre. Yun po.
1: Okay, Rayson. Paano naman natin malalaman kung tama o mali ang impormasyon nakita online tungkol sa immunization? Go ahead, Rayson.
3: So, ayan po. So, sabi kanina ni Ma'am Eloisa, no, maraming kumakalat ng mga fake news, no, tungkol nga po sa pagbabakuna. So, una-una po, no, kailangan natin kumuha ng mga impormasyon, no, sa mga factual na mga tawag dito na posting, halimbawa po ay yung kinating basahin yung mga galing po sa Department of Health ng mga memo, di ba? Pwede kayo yung galing po sa World Health Organizations, no? Or sa ibang organizations kagaya po ng Philippine Red Cross na ang ating pong pinopost sa social media ay sigurado pong tama, no? Ayun po. So, kailangan po nating kumuha ng mga impormasyon galing sa mga reliable na mga resources kagaya po ng Department of Health, WHO, at syempre po ang ating Philippine Red Cross.
1: Para kay Sherwin Lazaro ko, Chapter Service Representative, Health Services ng Tarlac, ano ang papel ng kabataan sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon? Go ahead, Sherwin.
0: Ikukumpara ko na lang po sa nangyayari dito sa Tarlac Chapter. So I'm very proud na dito po sa Tarlac Chapter, buhay na buhay po yung Red Cross shoot natin sa another service po ng Philippine Red Cross. Yung mga nursing students po, yung mga kabataan natin, sumasama po sila dun sa mga vaccination activities natin. Sila po yung nagbibigay impormasyon kung gaano kahalaga yung bakuna. Pumupunta po kami dun sa mga bahay-bahay and then nagbibigay po kami ng mga IECs galing po kay Philippine Red Cross. Kaya napakahalaga po nung role nila kasi sila po yung magiging susunod na parents. So kung sa kanya ngayon pa lang, may implant na po natin sa kanila yung kahalagahan ng bakuna. When the time comes that they will be parents, ipapractice din po nila yung pagbabakuna.
1: Okay, last two questions sa inyo. Bilang isang individual, paano ka makakatulong sa pagpapalaganap ng kahalagahan ng immunization at ano ang maaari mong gawin upang hikayatin ang iyong pamilya at komunidad sa magpapabakuna? Balik tayo kay Eloisa Arcibal, kay Rayson Palomado at kay Sherwin Lazaro ko. Go ahead.
2: Okay po. So, ang masasabi ko po dito is, number one, ang lagi po namin ginagawa bilang parte ng activity po ng health services, ang pagkakaroon ng health education or disease prevention session kung saan po lahat po ng ating po mga medical corps or CSR on health po ay well known po pagdating po sa paglalaganap po ng mga information sa ating pong komunidad. And one of the thing po na masishare namin is yung example po bilang tayo ay pag tayo po yung nagpabakuna, so yung experience po natin, yun po yung best example po para ma-encourage pa yung ating pong mga community. Ayun. And to add up po, andyan po ang ating pong mga CSRs.
1: Ang aking pasasalamat kay Rayson Palomado at saka si kay Sherwin Lazaro sa inyong pakipag-ugnayan dito at yung last parting words ninyo. Rayson, go ahead. And Sherwin.
3: So, ayan po, so maraming salamat po sa pag-imbita mo dito sa amin, sa amin dito sa programang ito. So, actually po, napakahalaga po ng pagbabakuna, lalong-lalo na po no, sa mga kabataan, no? Dahil ito lang po ang tanging proteksyon para maiwasan natin ang mga nakakahawang sakit, di ba? So, sa darating po na na buwan, no, meron po tayong pangmalawakang bakuna, no, syempre ang Philippine Red Cross po ay tutulong, no, sa ating mga local na health unit o local, alam po natin, health office, no. So, si Quezon City, syempre kami po ay susuporta din sa mga RHC po namin dito sa Quezon City. So yung inibitahan po natin yung mga nanay, no, nasa darating po na buwan, no. Huwag po kayong mag-atubiling, papapunahan po natin ang ating mga anak. Ayan po.
1: Maraming salamat, Rayson. Kay Sherwin Lazaro, final words?
0: Final words po. Kung gusto nyo talagang makatulong sa komunidad namin, welcome na welcome po kayo, mga volunteers ni Philippine Red Cross. Welcome po kayo ng chapter administrator po namin, Ms. Jeneline Jimmy Platt. Gusto nyo pong sumama para magkaroon po ng experience sa pagbabahagi patungkol dun sa pagbabakuna. At kung medyo chill-chill lang naman po, just please like and share yung Philippine Red Cross po natin. Nandyan po yung mga IACs natin na pwede nyong i-share din para at least makapagbigay din po tayo. And one more po, yung 143 Health po natin, please join dun sa mga barangay. Marami pong binibigay na information. Kahit sa chat lang po, sa text lang po, dun sa mga GC, nabibigay po na information. One click lang po yun, na-send nyo dun sa GC para makapagbigay ng information. Napaka-importante na po. Maraming salamat po.
1: Okay, and final word sa wheelchair program ng Philippine Red Cross kay Stephanie Ann Cortez. Final words.
4: No, Stephanie, nandiyan ka pa?
5: Yes po.
4: Yes. Final words.
1: Go ahead.
5: So, good afternoon po ulit, no? In behalf of Philippine Red Cross Welfare Services, we would like to thank everyone po sa lahat ng mga naging parte ng aming Mobility for Dignity for this year's distribution po sa ating Bataan, Olongga po, Zambales chapters, to our Metro Manila chapters. Nagpapasalamat din po ako sa aming mga masisipag na CSRs na talagang nag-home visit po sila para ma-reach natin yung mga nangangailangan ng tulong. And of course, yung mga volunteers po na immobilize ng ating mga iba't ibang chapters, maraming salamat din po. At huwag po tayong mag-alala dahil maraming ba tayong programa na gaya nito na pwede nating mayabot yung ating kamay ng kalinga dun sa ating mga beneficiaryo. Yun lamang po, maraming salamat.
1: Maraming salamat, Stephanie. Kay Genesis Guzman.
4: Okay.
1: Go ahead.
4: Bilis lang.
6: Muli, maraming salamat po sa pag-imbita at lahat po ay maaari pong mag-apply ng wheelchair po sa mga susunod po nating proyekto. At maraming salamat sa lahat po ng mga partners and donors po natin. Yung lamang po and happy Mother's Day sa lahat.
1: Kay Shara May Arceo, final words? Kay Shara May.
7: Maraming maraming salamat po sa opportunity na ito para maipakilala po namin ang Mobility for Dignity Project. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga partners and donors na naging katuwang namin, maging sa mga volunteers po na sumuporta po sa amin sa pagbabahay-bahay sa ating mga beneficiaries. Happy Mother's Day po sa lahat. Happy Mother's Day, Gogora. Sa lahat po ng mga moms po na nakikinig ngayon.
4: Yes.
1: Okay. And of course, pasasalamat ni Eloisa Arcibal. Go ahead. National Field Representative, Health Services. Go ahead.
8: Okay. Ayan po. Once again, binabati po namin lahat ng mga kananayan ng Happy Mother's Day. And at the same time po, from the Philippine Red Cross, muli maraming salamat po sa lagi niyo pong suporta sa atin sa Philippine Red Cross. So, ayan po, naghihikayat pa rin po kami ng ating pong mga volunteers. Ayan po, lagi po tayong jumoin sa ating pong mga nearest chapter. Maganda po na bata pa lamang, nahuhubog na po tayo sa pag-volunteer. At in the future po, magagamit po natin ito bilang good benefits po.
4: Yan. Okay.
8: So, ayun po. Again, maraming pong salamat. So, maraming salamat even po sa mga nakikinig. Ayan, sa ating pong online viewers at sa mga chapter po. Yung effort po ninyo, hindi po yun nawawala. Lagi pong nandun yung effort nyo. So, maraming maraming salamat po sa oras at panahon na ginugugol nyo po lagi sa Philippine Red Cross. Ayan
1: at ang pasasalamat ni Ray San Palumado. Go ahead.
3: Ayan, so maraming salamat po. Ayan, so iniimbitahan ko din po no yung mga volunteer po natin sa Quezon City, no. Kami po ay very welcome to na magtumanggap ng mga especially po yung mga nurses natin, mga estudyante, mga medical core group po at mga doctor, no. Kami po ay kung gusto niyo pong mag-volunteer, no, very welcome po kayo. Ayan, thank you po.
1: At mula kay Sherwin Lazaro ko, Chapter Service Representative, Health Services ng Tarlac, ang iyong pasasalamat.
0: Maraming maraming salamat po sa pagkikinig ngayong araw na ito. At gusto ko lang singit batuyin yung misis ko po na nakikinig din. Happy Mother's Day sa iyo, Miss Mary Joyce Gico. I love you.
1: At para sa inyong lahat, ang ating prayer for the nation, Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark. In faith, service, and communion, let us start the change we want to see, the change that begins in me. Maraming maraming salamat sa inyong lahat for joining us this afternoon, and of course, kay Edison,
4: yes,
1: for shepherding this program. Go ahead, Edison.
4: Okay, yan na po ang ating programa. Pero bago ang lahat, nice nating pasalamatan. Siyempre, ang mga nagpahintulot sa kanilang mga tao na makasana natin ngayong hapong ito. Siyempre, ang administrator po nila sa Valenzuela, si Sir Denver, at dyan po sa may Pasay. Siyempre, sa Quezon City, ang kanilang nag-birthday noong nakarang araw, si Ma'am Janice Adolfo, yan ha, sa Quezon City. At siyempre, nice nating pasalamatan din yung taga-Tarlac, ang CA po ng taga-Tarlac at itong taga-Pasay. At siyempre, sa pinakabuuan, si Sir Mark Alvin Abrigo, ang head po ng manager po ng health services at ng welfare services. At siyempre, ibabalita lang natin, ha, mabilis lang, nakarang May 8 World Red Cross Day, yung mga chapters po na nagsagawa ng mga bloodletting, ang Valenzuela chapter po ay nakakuha ng 85 units of blood. Ang Caloocan, meron din po sila, Marikina, Quezon City, Valenzuela, nasabi ko na po, ang Pasay, meron din po yata na bloodletting. Ang Marikina, meron din po sila. At syempre, nice nating pasalamatan ang lahat ng bumubuo nating programa. Hanggang sa susunod po tayo ulit na linggo, mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ito po si Edson Enriquez. At susunod na po ang pagbabalita atin ni Sir Albert Sebastian, kasunod ng programa ni Vance Fernandez. 3 minuto bago mag alas 4 ng hapon.
9: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 8:58.
9: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Department of Energy nagpatupad ng price freeze sa LPG at kerosene sa Albay. Ang detalye sa live report ni EJ Lazaro.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nagpatupad ng price freeze at papalapatalagigan sa Albay sa presyo ng household LPG at kerosene kasunod ng pagdeklara ng state of calamity dahil sa patuloy na aktibidad ng bulkang Mayon. Sakop ng price freeze ang mga lungsod ng Legazpi, Ligao at Tabaco. Gayun din ang mga bayan ng Santo Domingo, Manilipot, Daraga, Ginobatan at Kamalig. Ayon sa advisory, epektibo ang price freeze sa household LPG na 11 kilo pababa at sa mga produktong kerosene sa loob ng 15 araw mula sa deklarasyon ng state of calamity. Batay sa Provincial Resolution No. 0579-2026 na inilabas noong Mayo 5, ipinagbabawal muna ang anumang pagtaas ng presyo habang pinapayagan naman ang rollback o pagbaba ng presyo kung mayroon. Layunin nito maprotektahan ang mga residente laban sa posibleng pagsasamantala habang nagpapatuloy ang unrest at pyroclastic density current events ng Mayon Volcano. Patuloy naman pinapayuhan ng publiko na maging mapagmatsyag at agad i-report sa mga otoridad ang anumang paglabag sa umiira na price freeze sa lalawigan ng Albay. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Salamat EJ Lazaro. House Leader nagpaalala na ang privileged speech sa plenaryo ay dapat para sa pulisiya, hindi sa personal na atake. Si Melanie Valdez Reyes sa balita.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Iginiit ni House Deputy Speaker at Bacolod City Representative Aldo Benitez na hindi dapat ginagamit ng mga mambabatas ang privileged speech sa plenaryo para maglabas ng personal na hinaing o magbato ng walang basehang akusasyon laban sa kapwa-opisyal ng gobyerno. Sa isang panayam, sinabi ni Benitez na mas dapat pagtuunan ng Kongreso ang paghahanap ng solusyon sa mga pangunahing problema ng bansa kaysa sa pamumulitika. Ginawa ni Benitez ang pahayag matapos ang privileged speech ni Batangas Representative Leandro Leviste noong Martes kung saan inakusahan nito si Executive Secretary Ralph Recto na umuli tumanggap ng milyon-milyong pisong pondo mula sa mga kontratista at infrastructure projects. Ayon kay Benitez, hindi siya sang-ayon sa paggamit ng plenaryo para sa mga hindi napapatunayang aligasyon at labis na pamumulitika, lalo't marami pang mahalagang issue ang kinaharap ng bansa. Binigyan din ng Deputy Speaker na dapat gawing plataforma ang plenaryo para sa makabulhang debate at mga polisiyang makatutulong sa pag-unlad ng bansa at pagpapalakas ng kompetensyon ng Pilipinas sa Asia. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Antas ng tubig sa Angat Dam at anim na iba pang dam sa Luzon bumaba. Ang ulat mula kay Ray Ferrer.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Bumaba na ang antas ng tubig sa Angat Dam at anim na iba pang dam sa Luzon sa gitna ng patuloy na tag-init. Patay sa ulat ng PAGASA Hydrometeorology Division, nasa 180.19 meters na lamang ang water level ng Angat Dam. Mas mababa na 21.81 meters kumpara sa normal operating level na 210 meters. Naitala rin ang bahagyang pagbaba sa Ipo Dam na nasa 100.20 meters mula sa normal na 101.10 meters. Samantala, nasa 79.93 meters naman ang water elevation sa Alameso Dam sa Quezon City na mas bababa sa normal na 80.15 meters. Kasama rin sa nakapag-ulat ng pagbaba ng water level ang mga dam sa Ambuklaw, Binga, San Roque at Pantabangan Dam. Inaasahan na maaaring magpatuloy pa ang pagpapago sa antas na tubig sa mga nasabing dam dahil sa inaasahang walang malaking pag-ulan sa mga susunod na araw. Para sa Bangko Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At pangwakas, balita sa lalawigan, Maritime Patrols, Market at Landing Denial Activities sa Ilocos Region, pinagting ng BFAR kontra iligal na pangingisda. Mula Radyo Pilipinas sa Yug, si Mildred Coquia sa balita.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Pinaigting ng BFAR ang kanilang monitoring at enforcement operations sa mga karagatan sa Rehiyon 1 sa patuloy na laban kontra iligal na pangingisda. Sa pamamagitan ng Enforcement Regional Monitoring, Control and Surveillance Operating Center, regular na nagsasagawa ng Seaborne o Maritime Patrol ang ahensya kung saan hinaharang at iniinspeksyon ng mga komersyal at demotor na bangka na may 3 gross tons pataas. Sinusuri dito ang mga gamit sa pangingisda gayon din ang mga permit at lisensya upang matiyak ang pagsunod sa umiiral na batas. Bukod sa karagatan, aktibo rin ang BFAR sa land-based operations tulad ng market at landing denial activities katuwang ang PNP Maritime Group at LGUs. Layo nitong matukoy kung ang mga isdang ibinebenta ay nahuli gamit ang ilegal na pamamaraan gaya ng dinamita. Kamakailan nagsagawa ng inspeksyon sa Damortis Public Market sa La Union, gayon din sa mga pamilihan sa Lawag City at isang landing site sa Pasupin, Ilocos Norte. Wala namang natuklas ang ilegal na huli sa mga isinagawang operasyon. Ayon sa BFAR, bahagi ito ng kanilang mas pinaigting na kampanya laban sa illegal, unreported at unregulated fishing alinsunod sa Fisheries Code of the Philippines. Para sa Bagong Pilipinas, Marinho Bredestrada, Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publica Tayo, Pangasinan.
4: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publico.
9: Mas pinalakas, pinalawak,
14: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publico, Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio.
15: Ang taginting ng FM
9: at lakas ng AM
15: sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
15: para sa mas malawak na
9: serbisyo publiko.
15: Radio Magazine 1278.
9: Sports Radio 918.
15: Radio Pilipinas, Radio Publico 738.
9: At Radio Pilipinas World Service.
15: Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
15: Capital 104.3
9: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
14: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, Elye, Enye, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang.
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture. Enjoy a blessing and have some fun. Tayo na!
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
2: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
23: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
5: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
24: Pinalakas, pinalawak.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publico.
27: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
28: Collab.
29: World League Service Sports Radio.
30: Ang tagintig ng FM
31: at lakas ng AM
32: sa iisang himpila.
33: Pinagsanib na puwersa
34: para sa mas malawak na
35: serbisyo publiko.
36: Radyo Magic 1278.
37: Sports Radio 918.
38: Radyo Pilipinas.
39: Radyo Publico
40: 738.
41: At Radyo Pilipinas World Service.
42: Mapapakinggan na
43: sa Capital 104.3 FM.
44: Capital 104.3
45: AM and FM collab.
46: Sa Capital 104.3 FM.
47: Radyo Pilipinas.
48: Radyo Pilipinas
49: and Capital 104.3 collab.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
50: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
51: Killer Joe, go! Holding her so tight.
50: That was in 1963. Halos limang dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
52: Radyo Pilipinas is on Viber.
53: Viber.
52: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
53: Receive credible news and information.
52: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
53: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
52: Viber.
53: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
54: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
55: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
56: Ng ating walang gutom program.
55: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
57: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para
0: maging bahagi sila ng productive workforce.
1: Regular
55: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
2: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
55: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
2: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
55: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
3: Salamat, Presidente.
2: Salamat.

bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 7-3

0: Well, happy Mother's Day! Ah, hindi niya ako naintindihan. Anyway, happy Mother's Day to all the beautiful mothers in the world. Kasi lahat nag-enjoy ngayon dahil may mga gift naman ang iba't iba nating mga kapwa Pilipino sa kanilang mga ina na nagsakripisyo sa lahat. So, happy Mother's Day to your mom, May, and Joy, Timidan, at sa mga lola, lolo, lola na siyempre nasa heaven na rin, ano? At happy Mother's Day in heaven. So, happy Mother's Day to Rose Ann Fontelera, to Astrid Fernandez Ramos, and we have also Bang, ano? Bang Posadas. We have also kay Miss Jamie Quinto, Tess Ramirez. Yan, yung mga ina. Inahin. Nakita, natawa-tawa si ano eh. Talaga to si May, oh. Grabe to. Kumakatawag eh. Sobra. Anyway, at enjoy your day, no? Kasi alam naman natin na mga malls kanina, nagpunta kami. Aba, ang daming tao na nagse-celebrate. Yan ang ano natin, tradisyon halos dito sa atin sa Pilipinas, yung mga, sa tradisyon ng mga Pilipino. Talagang hindi nila makakalimutan ang kanilang mga ina. Ina at inahin. Diba, no, May? So anyway, I'd like to greet a friend of mine, ano, a happy Mother's Day to Nida Romero. And we have also si Rose Ann Fontelera. At sa mga nanay sa lahat ng mundo. Anyway, at pasalamatan natin ang ating station manager, OIC, si Mr. Alan Alianige. And we have also si ano, ating tech, si May, si Orly Lopez, at si Rachel Joy Timidan. Kompleto ha, si May Bidanya. At hindi pa, si Jabel Lustre. Okay, hindi pa daw ready ang ating makakapanayam. So anyway, at ito isi-share ko sa inyo, no? Pero pasalamatan ko muna ng DSWD sa lahat ng kanilang natutulong sa ating mga kababayan na lumalapit po sa inyong lingkod. Sa ating si ang ating butihing DSWD Secretary Rex Gatchalian, we have also Undersecretary Edu Punay, at ang walang iba, ang talagang tagapag-alalay si Mr. Paul Ang. At batiin ko rin mga kagawad namin dyan, si Mr. Rene de la Cruz, at ang ating chairman na si Mr. Kiko Blanco. Ayan, nakikinig sila. At si Cathy Blanco, at iba pa dyan masisipag na tanod at kagawad namin sa Barangay 597. So anyway, last week, ano, nagkaroon ng ano ng tungkol dito sa pagdalaw. We have some leaders na dito sa ASEAN, ano. Kaya ito may i-share ko lang sa inyo. So, pinagtibay ng mga pinuno ng ASEAN ang mga pangunahing dokumento sa kooperasyon, pandagat, pagbabago ng klima, at pinagtibay nitong nakaraang Biyernes ng mga pinuno ng Association of Southeast Asian Nation, ASEAN, ang ilang mahalagang dokumento na magpapatibay sa kooperasyon ng mga critical na lugar tulad ng mga isyong maritime at pagbabago ng klima sa pag-uulat sa kinalabasan ng 48 ASEAN ano, summits na kanyang pinamumunuan, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. no, sa isang post-summit press briefing sa Cebu, na una sa mga dokumento ay ang ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation. Ang dokumento ay naglalayong muling pagtibayin ang kolektibong pangako ng ASEAN na palakasin ang kooperasyon. Okay. Na, ready na pa. Ready na po ang ating masipag, ano, professor. At walang iba, pinakamasipag doon sa mga nakilala ko na sa mga research, no. And we have Miss Dr. Guido David ng Octa Research. Okay, magandang hapon sa iyo, Sir Guido David.
1: Magandang hapon na Miss Vance, kumusta na kayo? Magandang hapon din sa ating mga viewers and listeners.
0: Yes. Oo. Ay, sir. Ano ba ang latest natin ngayon diyan sa Octa Research? yung mga survey na, let's say, about inflation, yung survey ng mga ating presidentials or vice presidentials sa mga senators. Can you give us an update, sir?
1: Ang isa naming linabas recently, Ms. Van, linabas ng the research, yung top 5 urgent national concern for adult Filipinos. So dito, ang kinover nito, ano yung mga dapat tugunan ng administration na concerned. And lumabas dito, of course, di tayo nagugulat, number one, yung inflation, controlling the increase in prices of basic goods and services. Wala naman nagsasabi na hindi concern yan. Totoo naman concern yan at mabilis yung pagtaas ng presyo ng oil at ng gasoline at ng mga bilihin na damay na rin.
0: Mm-hmm.
1: At wala naman tayong kasalanan dyan. Nadamay lang tayo dahil nagkaroon ng gera sa Iran at sa US. So, kasama tayo sa, sa buong mundo naman, lahat sila hinaharap yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. So, ito yung isa sa mga concerns natin. Nung December 2025, pangalawang concern lang yan sa mga kababayan natin. Ang pangunahing concern nun, improving, increasing wages or salaries of workers. Number one yun nung December, pero ngayon, itong March, number two na lang siya. Ang number two dati yung inflation at naging number one na ulit siya. Pero maliban dyan, Ms. Ma'am, yung fighting graft and corruption in government, number 3 na siya sa top concerns ng mga kababayan natin. Eh nung December, number 4 siya. So, tumaas na siya. Pangatlong pangunahing concern yan. At so, tama yung ginawa ng Pangulo nung last year, kung naalala natin, na sinabi niya, dapat matigil lang ng mga corruption, yung mga flood control na project na naging post project. Ay dapat matigil yan. So talagang tinutugan na yan ng ating administration. Kaya di ba hanggang ngayon patuloy na may mga tayo. May mga hearings about that, may investigation. But aside from that, related rin, syempre, gusto natin malaman, syempre, kung may mga corruption charges against some of the government officials ay tinitingnan. In-investigate by independent investigating body. Ang isa na dyan, siyempre, matunog ngayon, yung impeachment sa Vice President.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, naglabas sila ng mga evidence at pinakinggan. At hindi naman to one-sided, binibigyan naman ng
0: tamang proseso.
1: Ng pagkakataon. Mm-hmm. May proseso at binibigyan ng pagkakataon in defense ng Vice President para magpaliwanag dito sa mga accusations. Kasi siyempre, mga accusations, inilabas na ebidensya. Diba sa korte, ganun naman, Ms. Lance?
0: Yes, yeah, so,
1: pag may accusations, pag may sinabi diyan, si Doc Gita David may ginawa mali. Sige, patunayan mo yung ginawa kong mali. Diba?
0: Kailangan ma-hear din yung side mo.
1: Kailangan ma-hear yung ano. Meron tayong proseso.
0: Mm-hmm.
1: Hindi naman yan one-sided at hindi naman yan sinasabing political sa. Kasi yun nga, may ebidensya na, kasi iba sinasabi may political lang daw. Well, kung political lang, walang ebidensya na ilalabas kasi political lang. Or mali yung mga ebidensya. Pero ito, so far, hindi naman pa in-challenge ng defense team, yung mga attorney, yung yung mga ebidensya na pre-present ng mga may charges against the Vice President.
0: Mm-hmm. So, regarding the survey ng dalawa, si Vice President Duterte and the former Vice President Lenny Robredo, ano pong masasabi natin dito?
1: Yes, sa mga nakita natin, at hindi lang sa mga, kasi may nagsasabi, of the research next survey yan, may mga hindi kasi naniniwala, mm-hmm. diba? May mga nababasa ko yung mga ganyan. Hindi lang survey ng Okta Research, pati survey ng Tanghere, pati South Asia, pinakita din. Pero sa Okta Research, pinakita na yung survey for presidential ay lumiit na yung lamang ng Vice President Sara Duterte against the former Vice President na Mayor na si Lenny Robredo. Mm-hmm. At ang lamang niya is 11 points na lang, 46-35, kung one-on-one yung labanan. So, to be fair, lamang pa rin ang Vice President sa polls na ginaganap. Pero hindi nangangahulugan na sure win yan. Kasi may mga iba sinasabi, ay, ano, 2028, yan na yung pangulo ng Pilipinas. Mm-hmm. Hindi ka naman sinasabi na hindi siya malakas at nangunguna pa rin siya sa mga survey. Pero nakikita natin, lumalapit yung, nagkakalapit yung mga numero ng Vice President saka ng mga ibang kandidato. And between Vice President Sara and Senator Raffy Tufo, may mga lumabas din na survey na di kita na labanan. Actually, sa ibang survey, tabla sila sa na nakita ko. Sa isang survey, lamang pa ng bahagya si Senator Raffy Tufo, 46-45. Oo, may ganyan. So, ibig sabihin, may mga nagsasabi kasi, ay, sure, na yan, yung Vice President. Mm-hmm. Ako naman, tinitingnan ko lang yung numbers. Wala akong pinapanigan kung ano yung sinasabi ng numbers. At hindi lang naman may nagsasabi, ay, the research, hindi naman, pwede silang hindi maniwala kasi opinion naman nila yon. Ako sinasabi ko, yun talaga yung survey ng Okta Research. Pero hindi lang Okta Research nag-survey. Mm-hmm. Yung mga iba-ibang survey na lumalabas ngayon, pare-pareho yung pinapakita na yung trend ay hindi na tulad dati yung numbers ng Vice President. Parang yung political capital niya ay nabawasan na konti. At ito, yung ibang survey tulad sa Okta Research, ginanap ito bago pa tumabas yung mga evidence ko sa impeachment. So, ibig sabihin, sa mga susunod na survey, posible baka bumaba pa lalo. Posible lang. Titingnan natin, malalaman natin, Ms. Lan. So, yes, na magiging result sa mga susunod na survey. Pero, so far, nakikita natin, parang tumata si former VP Lenny,
0: yes,
1: parang tumata si Raffy Tufo, si Senator Raffy Tufo, against Vice President pagdating sa labanan sa 2028. At ano lang yan?
0: Maganda yan, yan. Maganda.
1: Maganda nga yan. Nagiging dikita na yung laban.
0: Yes.
1: So, nagiging mas exciting. Ang dati kasi parang sinasabi na parang sure win na.
0: Yes.
1: Pero ako, hindi ko nakikita ang sure win. Hindi ko sinasabing hindi mananalo ang Vice President Sara Duterte. Pero, dikita na yung laban at maraming pwede magbago pa, 2 years pa, bago sa elections, di ba?
0: Kaya nga, hindi naman tayo usually nakakasiguro o nakakaalam ng mga kung anong darating eh. Pero napakaganda kasi malapit talaga eh, no? Dikit na dikit, ika nga.
1: Dikit na dikit.
0: So, pero sa kailan to isinagawa itong survey ninyo? That was conducted this March?
1: This March lang, March 19 to 25, tapos face-to-face survey na nationwide.
0: Pero sa kaalaman ng tagapakinig natin, sir, how do you manage to have this face-to-face na interview with them to know how much is the survey or result na mangyayari?
1: Well, yung survey, may team kami na gumagawa ng, nagko-conduct ng mga survey na ganito. So, bumakatok sila sa mga bahay na napili, randomly selected. So, randomly selected yung respondent. At dito sa random selection, ganyan, pwede may mapili, 1,200 lang naman yung respondents. Ngayon, may nagsasabi, dapat i-survey lahat ng tao sa Pilipinas. Eh, hindi naman mangyayari yun kasi ang hirap naman tanawin lahat ng tao, di ba? Napaka-mahal lang ganong survey. So, ito naman, statistical naman yung method ng survey. At ginagawa naman talaga survey for business planning, for iba-ibang public opinion polling, at ginagawa yun sa mga iba-ibang bansa. Mm-hmm. At nakikita naman natin, historically, hindi naman minsan 100% accurate yung survey, kasi survey lang naman siya. May margin of error. Minsan pwede magkamaling konti. Pero generally, tumatama naman yung mga survey. Generally.
0: Pero does it make any difference from other surveys? Or is it just the same?
1: Yung ibang surveys like Pulse Asia, ay ganun din. Face-to-face din sila. Yung SWS.
0: Yes.
1: So medyo similar yung methodology.
0: Yung, let's say, yung rating, the trust and rating, and performance.
1: Ah, yung sa trust and rating.
0: Yes.
1: Minsan nasa
0: frame. Do you have similarity?
1: Yung similarity sa trends, pero sa amin, sa Okta Research, sa nakikita namin, similar naman yung rating sa Vice President. Pero yung sa Pangulo, para mas mababa sa ibang survey. Pero ako, syempre, alam ko lang, I can't speak for other survey companies. Ang alam ko lang sa survey ng Okta Research at yun yung nakikita na yun nga, majority pa rin ng mga kababayan natin ay may tiwala at nagsasabing approve sila sa performance ng Pangulo.
0: Yes, how much is the confidence level naman when you're talking about the President?
1: Yung confidence level, well, yung survey na confidence level is 95%. Uh-huh. Pero yung yun nga, yung trust rating, kasi ginanap yan na nung nakaraan ng March, ni-release na namin yung sa
0: yung month. You don't have pero, the update sa April?
1: Ay, yung mas bago, wala pa miss month. Mm-hmm. Pero yun nga, yung nakikita sa huling survey, nasa, I think nasa 54% yung yung trust ng Pangulo is nasa 54%. At yung performance para nasa 50% yata. Hindi ako sigurado, pero basta more than 50%.
0: How about the Luzon, Visayas, and Mindanao?
1: The Luzon, Visayas, Mindanao.
0: Yes.
1: Teka. Sisilipin ko na yan. Andito naman yung aking
0: ayan, Sarah.
1: Computer.
0: Hindi mo memorize, ah.
1: Hindi ko memorize na kasi ang dami ka ng nilabas.
0: Kasi,
1: ito yan sa mga...
0: Yes, I used to read your Okta Research. Eh.
1: Isa yan sa mga linabas na na results yan ng Okta Research. Medyo nauna siya sa iba eh.
0: Mm.
1: So, kaya
0: na siya.
1: Natakpan na. Oh.
0: Okay.
1: So, teka lang.
0: Kasi it's been a long time that I was not able to hear from you. Kaya,
1: yes.
0: Medyo busy-busy hang ka, sir, ha?
1: Ayan. Ay, sorry naman. Ito, ang trust rating ng Pangulo is 55%.
0: Mm-hmm.
1: Tumas siya ng, I think, 4%. Simula lang, compared sa previous survey. 55%. Tapos 53% sa Metro Manila.
0: Mm-hmm.
1: 57% sa Luzon.
0: Mm-hmm.
1: 56% sa Visayas. At sa Mindanao, 51%.
0: Oh. About the NCR?
1: Sa NCR, 53%.
0: Oh, it's more. Hindi na 54 sa ano?
1: 55% sa 55. Buong Pilipinas. Mm-hmm. Yeah. 53% sa NCR. Tapos sa Luzon is 57%.
0: 57.
1: Mm-hmm. The Visayas is 56. The Mindanao is 51.
0: Matrabaho din yan, ano?
1: Matrabaho din yan. Eh. Yun yung ano. Tapos, sorry, yun pala yung performance rating. Yung trust rating, 54% yung trust rating ng Pangulo.

0: yung pagtaas nito, actually, although tumataas na yung bilihin ng part nung time na kinandak niya survey. Okay. Ngayon ay actually tumaas pa yung inflation according sa
1: Philippine
0: statistics. I think nasa 7.1% na ang inflation.
1: Tumaas so, ito na daw, ng 0.1. Am I right?
0: Parang more than yata. Ito, 7.2% noong April. Noong March, 4.1% daw.
1: March
0: so this
1: 4.1.
0: is the highest. Yes, this is the highest since March 2023. Ngayon, of course, may mga nagsasabi, you know, syempre may mga haters na binibintang yan sa administration. Hindi naman yung kasalanan ng, in fact, yung administration, napababa ng inflation. At nung bago nagkaroon ng gera sa Iran, ay nasa less than 2% ng inflation natin. At normal na yun, normal inflation rate. At bumagal na talaga yung pagtaas ng presyo ng Pilipinas. Pero, yun nga, tumaas talaga yung inflation rate. Hindi natin mapipigilan yan dahil may mga forces beyond our control sa global geopolitics at geopolitics. So, ayun. Ngayon, ano yung masasabi ko? right now, parang we're managing now. Kahit mataas yung inflation rate. Andyan yung ano, andyan naman yung parang intent at yung ano will ng national government to help yung mga kababayan natin. Kasi paano mga tulong, I mean, yung winave yung excise tax sa mga ibang mga
1: products.
0: Tapos i-wave, pinag-aaralan pa, i-wave sa mga ano, sa mga sa gasoline at diesel. Tapos yung mga drivers natin na bigyan sila ng ayuda. Although syempre,
1: may mga nagre-reklamo pa rin, ano?
0: Lagi talaga may magre-reklamo.
1: Kasi,
0: hindi mo talaga mapapasay yan.
1: Kasi usually, I've heard, no? Minsan, nagsasubmit daw sila sa kanilang operator. And then, suddenly, nawawala naman sila, no? It's the fault of the operator or it's the fault of the government handling this?
0: Sa operator yan, Ms. Ma.
1: Operator, kasi, yes.
0: Oo, so, kasi ang narinig sa iba na yung ibang operators, hindi nila dine-declare lahat ng drivers nila kasi kasi daw para may limit yata sila sa ano, sa bilang ng mga drivers. Yun yung pagkalam ko. So, hindi nila dine-declare lahat ng drivers nila. Kaya yun, kaya siyempre, kunyari, sabihin nila, sige, may 200 drivers kami. Eh di, yung government magbibigay na ayuda para sa 200 drivers, pero hindi pala 200, 400 pala kasi hindi nila dineclare yung iba nilang driver. So, hindi kasalanan yun ng national government. Kasi binigay naman ng government yung ayuda for the 200 drivers. So, ganun yung mga situation na naririnig ko. Siyempre, yung iba na tumatas pressure ng bilihin, nagde-demand na itaas yung, ano, yung minimum salary. Ako naman, hindi naman ako against na pagtaas ng minimum salary. Pero, ano naman dyan, siyempre, ang naglalabi against yung mga economic ano natin. Yung mga leaders natin sa
1: economic managers.
0: Mga economic managers,
1: yes.
0: Plus yung business sector. Kasi ang ina-argue naman nila, pag tinaas mo yung minimum wage, may ano yan eh, may chain reaction yan eh. Sunod-sunod yan. Kasi dahil tinaas nila yung sweldo, pasweldo nila sa mga workers nila, tatas din yung presyo ng mga yung produkto nila. Ganun din. So, magkakos ulit siya ng further inflation.
1: Yeah.
0: So, parang hindi siya masosolusyonan. Oo. Kaya, hindi ginagawa ng government. Kaya ginagawa ng government is actually, ano, yun nga, parang targeted eh. Nagbibigay ng ayuda para hindi, kumaga, salip na itaas yung sweldo, nagbibigay ng ayuda para mabigyan ng relief yung ating mga kababayan na apektado. I mean, lahat naman tayo apektado, pero siguro mga drivers mas affected sila. Naintindi naman natin. Ang isa ko pang sa palagi ko, yun nga, dapat i-fast track natin yung modernization ng mga public transportation natin. May nakita na tayo mga
1: pagbabago, yung
0: iba. Pero yung mga Egypt, posible naman yan eh, di ba? Palitan na natin yung mga ibang public transport natin ng electric vehicles para hindi na tayo ma-affect ng mga ganito, mga crisis sa

0: oil. Kasi pag pag electric na, edi ayun, parang may gumagamit ng electric vehicle, hindi sila masyadong affected ng oil crisis kasi sinacharge lang nila. Minsan, nasi-charge pa nila sa mall na libre. So, yan, nasi-charge nila. Mas mura yung cost nila doon sa sasakyan nila.
1: Mm-hmm. Pero yung iba, hindi in favor, no? For the modernization ng mga jeepneys.
0: Ako, maraming hindi maraming yes. tutol dito, pero dahil gusto nila yung mga jeepneys, yung mga traditional, ano, pero siyempre...
1: Pero pwede naman yan for tourists, ano, sa mga tourist spot, ano?
0: Pwede pa rin naman, yes, hindi naman natin i-retire forever yan. Kasi, yes, na, totoo naman, historic, ano na, ano, I mean, kumbaga, nasa history talaga natin yung jeepney, yung mga tangent. Pero diba, may pagbabago din naman. Nasa history rin naman natin kalesa, pero ngayon wala na halos kalesa, diba?
1: Yes. Kunti na lang nakikita mo sa Binondo.
0: Kunti na lang, o, sa Intramuros,
1: gano'n. Pero usually sa Intramuros ginagamit for the tourists, ano, visitors.
0: Ayun nga eh. So, ganun din yung jeepney na traditional, siguro gagamitin for tourists, ganun-ganun. Parang ano na siya, relic na lang siya of the past to remind us na ganun yung nakaraan natin, pero we have to modernize kasi at some point mauubusan na rin naman ng oil sa mundo. So, mapipilitan rin tayo mag-modernize. So, why not ngayon, in phases, simulan na natin modernization. Ngayon, ang isang reklamo nila, syempre, mahal daw yung mga electric vehicles. Naintindihan natin yun. Kaya nga...
1: Pero may mura din, ha, sir, ha? Ng mga electric
0: vehicles. Meron na rin mura, o. Meron na mga mura. Oo, meron na mga mura. Tsaka...
1: yung hybrid, may mga hybrid, di ba, sir?
0: May mga hybrid na...
1: pwedeng gasoline ka, pwede kang electric.
0: Pinag-aaralan naman natin pamanan. So, paano i-subsidize yung mga ibang, ano, yung mga ganyan, yung mga drivers natin, paano tulungan sila sa, kunyari, may loan programs na mababalang interest rate para makabili sila ng mga modern vehicles. So, ganyan yung mga programa ay ginagawa sa ibang bansa.
1: Meron din tayo dyan, di ba? At pinapayagan naman sila eh. So, kailangan with the help of their operators kasi yung iba naman natatakot sa malaking babayaran. So, kailangan, let's face it eh, na maging modern na tayo ngayon during this time of technology.
0: Tama yan, para hindi na tayo
1: nale-left out
0: at nakokose. Oh. Ayun, Vietnam nga, may electric vehicle thing Vietnam.
1: Yes.
0: So tayo, kaya rin natin, marami lang matatali ng mga Pilipinas. Eh. So ako, syempre, yung advocacy ko, science and technology. So talagang, mag-ano tayo dyan, mag-invest tayo. Siguro sa ngayon, yun nga, medyo na-affect tayo ng ating mga flood control projects dahil yung ibang mga, yung nakita natin doon sa mga sa Bulacan, yung mga flood control projects doon, na ghost projects, ay affected tayo dahil syempre pera natin yan, yung mga pera na taong bayan yung ginamit doon. So, ang maganda is, yun nga, magamit yung mga taxes na yun sa magagandang paraan. At yun naman yung gusto ng Pangulo eh. In fact, gusto nga na talaga yung Pangulo natin, modern thinking sa isang inisip yung mga train programs, yung nuclear program natin, yung nuclear reactor ngayon. Hindi lahat nag-agree sa mga yan. Pero at least, yun nga, meron tayong vision na pinuput forward para sa modernization ng bansa natin.
1: Usually, ang dami mga bagong tulay, ano?
0: Sabi ko kasi nila nung past administration daw, kaya nila gusto dahil maraming infrastructure. Ito, ang dami kang nakita ng infrastructure. Nakadaan ko lang kahapon sa C5 link, yung Capitex, bago na naman.
1: Mm-hmm.
0: So, maraming ginagawa yan. Pero yung, siyempre, yung panguna natin, tahimik lang sa, nakafocus lang sa trabaho.
1: Nakafocus lang siya. Usually, he's in the province, dumadalaw, namimigay ng bigas, ng ayuda, at saka sa lahat, no? Lahat, umiikot siya. Kaya lang, there were times na, siyempre, you cannot please everybody, no? May mga nagsusulsol na the president is not doing anything. Baka lang ganun. Nandito kami being...
0: Hindi yata sila nagbabasa ng mga ano. Yes. I mean, saan ba nila? Nakapoint balita nila. Minsan nga nagugulat ako na parang may mga iba, depende sa political side, pero yung sinabi nila marami daw ginagawa yung vice president, yung president hindi, pero sabi ko, I mean, hindi ka naman nakikita yung gano'n. Parang baliktad nga yun. Parang yung president natin nakafocus talaga sa mga trabaho.
1: Yes.
0: Ngayon, hindi ka naman sasabing yung vice president ay wala ginagawa. Meron nung ginagawa yung vice president. Pero, siyempre, I mean, magkaiba yung trabaho nila. Pero yung iba kasi yun nga, ganun yung framing nila na, ano, na yan nila bumoto si ganito, ganito. Tingnan lang nila, mag-research sila kung ano yung mga
1: tapos sa social media, makikita din nila eh. If they read newspaper, newspaper, yung iba, mahilig pa rin sa newspaper. Even sa social media, nandiyan naman lahat eh, nakapost.
0: Ang problema nila, yes. Lumalabas nga sa newspaper, sa social media, pero yung mga legit na balita, yun nga, sa mga news, sa mga credible sites, pero meron din mga fake news.
1: Yes.
0: At yung iba kasi nakatutok sa doon sila nadadala eh. Kasi minsan sensationalized mga, yung mga ano, yung mga
1: traditional what?
0: Yung mga sensationalized yung mga peddlers ng fake news. Tulad ng ano, I mean, meron yung isang recently lang na ano, di ba, may inarrest yung na mga nag-extort ng pera na isang network na medyo noon na mag naglalabas ng mga misinformation at ng mga fake na balita. So, na hindi naman ito licensed na broadcaster.
1: Yes.
0: Hindi naman siya tulad ng PTV or Kimis Vance na natin ko talagang credible source of information. Mm-hmm. Ito mga ito, parang ano lang, nagtayo lang sila ng network nila, ano, social media, ganyan-ganyan. Wala namang masama, wala namang bawal doon. Pwede ka magtayo lang. Pero pag nagkakalat ng mga fake news.
1: Negative, well, ano? Na hindi
0: negative yun.
1: Yes.
0: Oo, mga panira. Mga naka, ano yun, naka, hindi yun constructive sa para sa ating bansa. Ang problema pa dun, ay gumawa sila ng krimen, sinabi ng FBI na nagkaroon lang extortion. Medyo malaking problema yun. So, mas mabigat yun sa nagsabi kang, may nagsabi lang ng fake news or gano'n.
1: Sa akin, hindi. They should read first before exposing it. Diba?
0: Tama yan, tama yan.
1: Kasi kaya, kailangan may idea sila ng talaga yung talagang ito ang yung itong website dapat, nito na nandoon lahat ng news. For example, we have the Philippine News Agency. We have the Presidential Communications Office.
0: Yes, yes.
1: Oo. Diba? Ganun lang yan eh. We have also the Philippine Information Agency, PIA, PNA, yung mga ganyan news ah.
0: At yung mga yan, walang linalabas na fake news. Kasi bawal sila maglabas ng ano eh, kasi regulated sila ng ano eh, ng ano, ng KBB, ng MPRTV, mga ganun. So may mga regulations, kaya hindi sila maglalabas ng fake news. Wala din yung mga ano, Philippine News Agency, ganyan. Presidential Communications Office. Pero ito mga independent na ano, networks, yun nga, dahil wala nag-regulate sa kanila, pwede sila mag, naglalabas sila minsan ng mga fake news. Kaya, ayun, yun ang problema.
1: Yes. Are you in favor of bloggers?
0: Bloggers?
1: Yes.
0: Wala namang masama sa maging bloggers at yun yung maganda sa mundo natin ngayon compared sa 20 years ago. Ngayon, pwede ka na mag-vlog eh. Pwede kahit sino ang tao, pwede magsimula ng vlog nila, di ba? Wala namang bawal dun.
1: Oh, pero
0: ang problema din, Miss Matthews, walang regulation, walang, ano, walang oversight. And so, kung sila, yung nagba-vlog, ay gusto nilang bigla magkalat ng fake na balita, ay walang magpipigil sa kanila. Unless masita sila, unless ma-report sila.
1: Lalo na sa social media, may nakabantay na, sir.
0: May nakabantay. At pinagbawal na rin yung pagkakalat ng fake news. For example, may mga nagkakalat ng fake na balita na ay si na yung kalusugan ng pangulo ay ganito-ganito at ano, 'di ba? I mean, ngayon kung totoo ay totoo, pero ito hindi totoo eh. Lahat na patunayan na hindi totoo. At 'yun. Kaya nga inarrest na yung ano, yung personality na 'yon dahil nagkakalat ng fake news. Bawal kasi yan yung lalo na sa mga ganyan na kasi ano yan eh it's a form of destabilization, Ms. Vance. Mm. Na pag sinasabi nila na ayong pangulo, hindi na siya healthy, ganun. It's a form of destabilization. And it's a form of it's a criminal act pag ganun. Kaya binabawal, hindi yan binabawal dahil balat si Buyas ng administration. Hindi ganun yun. It's a destabilization act. At nakagulo siya. It's disruptive. It's not constructive. Ang mga tao, pwede sila magbigay ng opinion nila kung vlogger sila. Pero yung nagsasabi na, ay ganito, ito totoo to. Pero hindi pala totoo. Fake news yun.
1: Mm-hmm. Bawal na ngayon yan kasi may mga nasampahan na ng kaso eh.
0: Eh yan, may mga, at dapat lang maghaing ng kaso. At hindi nga, misan na mga private organizations na yung naghaing ng kaso. Nagpa-file ng lawsuit laban dito sa mga personalities na to. Na, yun nga, nagkakalat ng mga fake news. Kasi hindi yan, nakagulo yan eh. Hindi yan nakatulong sa ating bansa. At yung mga nagreklamo na mahirap yung buhay, paano tayo magpo-progress? Meron nga mga tao na naninihira pa na gusto tayo mag-fail. Di ba? Kaya mali yan, Ms. Vance, yung mga paninira at yung pagkakalat ng fake news. Yung mga tao, we're in a democracy, so entitled sa opinion ng mga tao, pero yung paninira, hindi yan tama.
1: Mm-hmm. So, well said, sir. Siguro by next time, no? Tagal natin hindi nakapag-kwentuhan sa ere. So, anyway, kukuha sa yung mga magagandang information. So, anyway, any parting message, sir?
0: Maraming salamat rin, Ms. Lance. Ngayon linggo, very interesting times. Kasi pagbobotohan ng Kongreso, kung ipapatuloy yung articles of impeachment, kung i-transmit sa Senado. Ako naman, I'm fair. So, kung may charges, mas gusto kong harapin ng defense team ng Vice President yung charges para i-present nila yung kanilang evidence. At sabing, di ba, ayaw natin ng fake news at ng misinformation. So kung may linabas na evidence na mali, edi ito yung pagkakataon nila para lumabas at sabihin na, ay mali yan, hindi yan totoo. Mm-hmm. Di ba, ganda naman yung proseso sa court system natin.
1: Yes, both sides. Sa justice system.
0: Both sides are given. Oo. Yes. Papakinggan natin. Ako, papakinggan ko yung both sides talaga. Narinig pa lang natin so far yung one side at yung defense so far, puro deflection, ang narinig ko. Puro sinasabi na, ay, kakasuhan namin dahil may data privacy. Parang ganun. Walang denial ako narinig sa charges, sa mga sinabing accounts. And yun yung gusto nating marinig. Kung may totoo or hindi ba, kung may explanation sila, ay magbibigyan sila ng opportunity para ma-explain itong mga charges na to. At again, ako, by the book ang sinusunod ko. So kung ano yung nasa evidence at ano yung lumalabas, yun yung katotohanan. Let's go with the truth. May mga iba kasi tayong kababayan, nakikita ko, hindi ko pinapakinggan yung impeachment, yung hearing, kasi political lang daw yan. Kung politika yan, bakit, di ba kung politika yan, lang yan, evidence, dapat pwedeng masagot yan. Kasi kung, kanyari, ipolitika niya si Doc Guido, may evidence, maglalabas ako ng evidence. Hindi naman totoo yung ganyan, di ba? Pero ito,
1: sige,
0: sir. Binibigyan sila ang pagkakataon. Gamitin ang opportunity para maparinig yung kanila mga gustong sabihin. Yan lang naman, and this is an interesting time, Ms. Bat. Magandang hapon at maraming salamat.
1: Maraming salamat din sa iyo, Prof. Guido David ng Octa Research. Okay. Yan. Till next week, no? Ang inyong lingkod, si Vance Fernandez. Bagong lahat, pasalamatan natin ng ating text, si Orly Lopez, Joy Chimidan, May Vidania, at susunod na po ang news break kasama si Mr. Albert Sebastian.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Another time. 4:58.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Overseas Workers Welfare Administration o OWA umagapay sa 520 OFWs mula sa gitnang silangan na ligtas na nakauwi sa Pilipinas. Narito ang live report ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sa pagpapatuloy ng repatriation efforts ng pamahalaan para sa mga overseas Filipino workers o OFWs na naapektuhan ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East, sa ulat ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, nasa 520 OFWs at kanilang mga dependents ang ligtas na nakauwi sa bansa sa pagtatapos ng linggong ito mula sa Kuwait, Qatar, United Arab Emirates, Lebanon at Saudi Arabia. Ayon sa ahensya, naging maayos sa kanilang pag-uwi sa pamamagitan ng koordinasyon ng Migrant Workers Offices at Overseas Welfare Offices sa mga nabanggit na bansa. Pagdating sa Pilipinas, agad silang sinalubong ng mga tauhan ng Department of Migrant Workers o DMW at OWA sa paliparan. Kabilang sa agarang tulong na ipinagkaloob sa mga repatriated OFWs ang pagkain, transportasyon, pauwi sa kanilang mga probinsya, domestic flight arrangements at special financial assistance. Tiniyak naman ng OWA na magpapatuloy ang pagbibigay ng tulong at serbisyo sa mga OFW at kanilang mga pamilya alisunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, EJ Lazaro. House Justice Chair inaasahang mapapantayan ng plenaryo ang United Stand ng Justice Panel sa impeachment proceedings sa plenaryo. Si Melanie Valdez Reyes sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inaasahan ni House Committee on Justice Chairperson Jinky Beatrix Luistro na magpapakita rin ang pagkakaisa ang Kamara sa pagtalakay sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa plenaryo. Sa isang forum, sinabi ni Luistro na umaasa siyang magiging kaisa rin ng House Plenary ang naging posisyon ng House Justice Panel kaugnay ng impeachment complaint. Maalalang bumoto ang komite ng 53-0 upang kilalanin ang probable cause at 55-0 pabor sa committee report at resolusyon na naglalaman ng articles of impeachment. Inaasahang tatalakayin ng plenaryo ng Kamara ang committee report at articles of impeachment bukas May 11. Anya sa kasalukuyang bilang na 318 members ng Kamara, sapat na ang 106 na boto upang maaprubahan ang committee report, resolution at articles of impeachment. Sinabi rin ng panel chair na isasagawa ang nominal voting sa plenary kung saan isa-isang tatawagin ang mga mambabatas upang hayagang sabihin kung sila ay pabor o tutol sa impeachment report. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Produksyon ng gatas sa Pilipinas patuloy ang paglago ayon sa National Dairy Authority o NDA. Si Ray Ferrer sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inihayag ng National Dairy Authority ang patuloy na paglago ng industriya ng gatas sa bansa sa unang quarter ng 2026. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, tumaas ng 6.5% ang halaga ng milk production kumpara sa kaparehong panahon noong nakalipas sa taon. Naitala rin ang mahigit 11.7 milyong litro ng produksyon ng gatas ngayong taon, mas mataas ang halos 6.5% kumpara noong 2025. 2025. Ayon kay NDA Administrator Marcos Antonio Sandaya, indikasyon ito ng pagtaas ng produktibidad ng local dairy farmers at lumalaking demand para sa mga produktong gatas. Target ng NDA na maabot ang 53 milyong litro ng milk production ngayong 2026 sa pamamagitan ng pagpapalawak ng breeding program at dagdag na dairy animals sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
17: Ng ating walang gutom program.
16: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
18: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
16: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa walang gutom food stamp program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card. Pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
19: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
16: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
19: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
16: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
1: Salamat, President.
14: Okay, salamat.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
22: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
22: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Magazine 1278.
24: Bubungad sa umaga.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
26: Mga programang aabangan.
27: Agahan hanggang hapunan.
28: 66 Informasyon.
29: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
30: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, tinig ang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Meet Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
31: Magandang Miyerkules ng hapon, mga ka-Read Pinoy Barkada!
32: Magandang hapon sa iyo, Noe.
31: Magandang hapon din sa iyo, Noe. Kumusta po kayo?
32: Okay naman.
31: Salamat sa iyong pagsama sa atin ngayong hapon. Welcome sa ating aklatang bayan. Yan ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Live niyo po kami nga napapakinggan sa Radyo Magazine 1278 kHz. At sa The Capital FM 104.3. Kami rin po yung inyong sabayan na mapanood sa Facebook live stream ng Radio Magazine ng The Capital FM. And of course, ng aming official Facebook page ng @NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado.
32: At ako naman si Noe Marquez. Hello po sa inyong lahat. Shout out po sa lahat ng nakatutok sa atin via Facebook live stream. Napakabilis na panahon, unang linggo na ng Mayo, di ba? Itong Abril, nakibeket o nakiisa ang National Book Development Board sa pagdiriwang ng National Literature Month. Sa loob ng apat na linggo, napakarami nating dinaluhang events. Ilan dito ay ang Derriada Conference sa Iloilo, ang Duma Lit Fest sa Dumaguete City, and Tapayano Conference ng mga Ilocano Writers at ang Dia del Libro o Book Day nitong April 25.
31: sunod-sunod nga, no, napaka-busy natin itong nakaraang Abril na dahil dito sa ating pag-arimo ng National Literature Month. Samantala, buong saya pa rin na kaming magpapatuloy sa paghahatid naman ng masaya at makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa ating local creative at publishing industry dito sa Reed Pinoy. At ngayong hapon, kikilalanin natin, nabulol na, kikilalanin natin ang ating guest author na si Miss Yeyet Soriano. Siya ang ating special guest para sa Boses ng Aklat at Creator Spotlight. Tutukan niya na mamaya po. Ano? Pero bago yan, narito muna ang ating mahalagang ganap at panyaya tungkol sa ating local creative at publishing industry.

0: ganaps in life, paano mo nababalanse ang demanding corporate career at itong ano, creative writing?
1: I think lagi ko sinasabi, kung passionate ka, you will make time. Right? Pero in reality, like nung 2015 nga and I started writing, nagkataon kasi in my work, in my job, madalas ako mag-travel. So, madalas akong maraming oras sa aeroplano, sa airport, sa hotel, sa train, whatever. And during those lull times, dun ako nagsusulat. So, ang dami kong nasusulat during those ano. So, in a way, nababalanse mo siya. Right? And then, yung lagi ko rin sinasabi, ano siya eh, may symbiotic relationship. Yung aking work and ang aking author life. Kasi, nasabi mo kanina, the work funds the author life, right? Plus, it's a well of inspiration. Lagi ko nga sinasabi sa work, jokingly, is kung nagalit ako sa'yo, hindi ako magagalit sa'yo at work, papatayin kita sa libro ko.
0: So there's
1: a release, diba? So pag stressed ako sa work, I write.
2: May diversion siya. No?
1: And pag nasa stress na ako or yung, diba, parang nagbablock ako sa writing, I focus on work. So balance. Yun yung naano ko yung balance.
2: Ang interesting no, no, that she found or she finds time well during that time na na in between lull times during waiting time for travel perhaps nagagawa niyong magsulat. Ang galing lang noon. So talagang laging may time kung gugustuhin. Okay.
1: Oh yeah. Laging may time.
0: Miss, saan ka ba nagsusulat? Like saan ka comfortable magsulat? Via phone ba? Or sa laptop, usually?
1: Nung una, and I still do, lagi akong may notebook.
2: Notebook.
1: May small notebook ako. So I write kasi para mas mabilis siya. Pero sa phone din, like the notepad of my two phones ko,
0: puno-puno
1: yan. Like ideas or like may naisip akong dialogue na kailangan ko isulat. So sulat ko na siya.
2: Yung mga random thoughts.
1: Tapos, yun lang, itatranscribe ko sa laptop para pumasok siya sa manuscript.
2: Miss Ayeth, you are a multi-genre author. You've written a lot of genre, scream fiction, name it, speculative fiction, or contemporary romance. Ano po yung nakikita niyong advantage sa pagiging multi-genre author ninyo?
1: Okay. Well, sinabi ko kasi, di ba, yung mga anak, parang ano. Pero ako kasi, I write not based on genre. I write based on the story in my head, right, na gustong lumabas. So sometimes I don't start with a genre. Like I start with the core of a story. And just the story goes where it needs to go, right? I'm just lagi ko nga sinasabi, I'm just a conduit. 'Di ba? Kung yung character will be like this, ano lang ako, medium lang ako to let that character out. So if you're multi-genre, then you're free. Kasi then the story can become like a combination. It's like, for example, crime show with romance. Or speculative fiction show with romance. Or, diba? Ganon. So, so yun yung ano ko. Kasi I go with the story, not really the genre. But of course, they will slot themselves automatically into specific genre at the end. Right? Yes. Pero I don't write with a specific genre.
0: Go with the flow lang.
1: Go with the flow.
2: The way I see it, parang unlimited kasi nung...
1: Yes. Medyo mas wider yung possibilities. Yeah. Ano rin kasi ako eh, like, pag binigyan mo ako ng rules, for example, kunyari, may rules sa specific genre na hindi dapat ganito, medyo, gusto kong gawin.
2: So, for example, kung romance to, okay.
1: Kasi sa romance, diba? Dapat happy ending.
2: Happy ending.
1: Okay. Always happy ending. That's like a rule of thumb, diba? Hindi siya romance if hindi happy not, yung ending. Eh, minsan inisip ko, eh, gusto kong patayin.
2: Gusto for example, tragic,
1: or gusto
2: for
1: ko medyo tragic. So it doesn't fall under the romance na siya. Maybe it's a story about love, but it's no longer romance.
0: So, pag pumipili ka naman po ng gusto mong isulat or susunod mong isulat, alin ang mga nangingibabaw sa'yo? Maybe personal curiosity, reader response ba? O yung creative challenge mo?
1: Ito lang naman yung ano ko. More on kung ano yung mas malakas na boses na naririnig ko sa utak ko. Like, meron ganun eh, diba? Like, yung there are stories that really just need to be written. Ang ano naman dyan, if I have a challenge is also another one. Kasi sometimes, like, yung poetry, dati hindi naman ako nagsusulat ng poetry, pero somebody challenged me na, magsulat ka kaya? So parang, kaya ko kaya. And then I joined, like, a challenge. Yun sa Pinoy Indie Authors, with Yumi, I joined that challenge. Tapos na-realize ko, I can do it pala. So, may ganun din. May ganung factor din siya.
0: Yes.
2: Interesting. Miss Yayet, itong libro mo na The Serenas Family, mm-mm, Steals, Talk, and Sink. Paano umusbong yung concept na to? Well, nabanggit mo na initially na it is based on, on the story ng inyong family, you know, para sa mga, yes, nangyari sa inyong mga, yes, anak. Ano po yung naging inspiration mo at saka
1: okay,
2: gaano ka-komplikado yung naging creative process niyo sa librong ito?
1: Okay. So, ang crime fiction siya, diba? I guess it stemmed out of yung frustration kasi a crime happened. Like, my daughter kasi, she studies sa may Manila, senior high. And then, nasa McDo sila ng with friends. Tapos, nasalisihan, nakuha yung bag niya.
2: Mm-hmm.
1: Right? Nanakaw yung phone, wallet, and my camera na pinahiram ko sa kanya. So, yeah. But anyway, the reality of it, is, syempre, hindi siya na-solve. Right? Hindi na namin nakuha yung, yes, yung bag or any of the items. But, I mean, nag-collaborate naman ng maayos yung mga police, yung university guards, and everything. And malayo naman yung narating. Na-frustrate lang ako kasi parang dapat mas malayo pa yung pwede namin gawin.
2: Or sana nakuha. No?
1: Or sana na-recover. So, it started out with that, na parang, I wanna solve that, parang that crime. So, sinulat ko siya. Tapos sabi ko, why stop there? So, binigyan ko pa sila ng iba pang crime na they work together. Kasi even the way that I resolved it, it's the family working together talaga.
2: Interesting.
1: Like si youngest yung nagtatrack ng phone, mm-hmm, si eldest yung nagdadrive para habulin yung tinatrace na ano. So, it became like a, parang in my mind kasi para siyang ano, series. Nakikita, yeah, ko siya, mm-mm, na nangyayari. And I saw the, di ba? Like, it's nice, di ba? A family working together, yeah, to solve crime.
2: Everyone has a contribution.
1: Exactly. Yes. So, dinagdagan ko na siya ng mga cases. And ang feeling ko, it will become a series. I will probably have more cases or more crimes na
2: pwede
1: nilang isolve.
2: Why, yeah, not? No.
1: Yun.
0: Yes. At madalas sabihin kasi na ang pagsusulat ng crime fiction ay parang pagsosolve ng puzzle, di ba?
1: That's true.
0: Paano mo ina-approach ang plotting at mystery, wow, building para sa librong ito? At paano ito naiiba sa process mo sa mga previous mo nang naisulat?
1: Okay. Tama ka. Kasi I love puzzles. And I think, mm-hmm, that's also why, aside from the fact na gusto ko, di ba, frustrated, yeah, lawyer and psychologist din ako. Kaya nabuo yung ano ko sa crime. I start with the puzzle. Like, I have to think of the best way first to commit the crime.
2: Oh, okay.
1: So, yung nga rin lang sinasabi ko, uh-oh, pag may mag-check ng, ano yung browser history ko, baka isipin, ano ko, criminal. Kasi, uh-oh, minsan, like, how poison or whatever. Like, di ba, i-research, yes, mo,
2: yeah,
1: yan,
2: exactly,
1: eh. Di ba? Pero, I start with that. Like, what crime, paano ko siya i-commit, paano, mm-hmm, ko siya masosolve. Once na nabuo na yun sa mind ko, gagawa ko na siya ng kwento.
2: Translate mo na siya sa kwento.
1: Oo. Pero one of the other things, pag crime fiction kasi, research is key. Kasi, mm-hmm, it's based on real life. So, dapat real din yung mga nangyayari. Like, real yung dapat yung mga laws. Real yung mga gagawin ng police or gagawin ng, ano,
2: logical, believable.
1: Logical, yes, siya. So,
0: paano isosolve?
1: So, yun yung medyo naiiba. I have to do a lot more research. Right. Well, for example, in other genres, for example, it's more imagining. Kunyari, speculative fiction, it's more imagining. But contemporary romance naman, iba rin. I have to put myself in the kilig's state.
0: Yes.
1: So, magkakaiba yung, ano niya, in order to write
2: so the
1: different.
2: So, it's as if you're really wearing different shoes.
1: That's true.
2: Every
1: That's
2: time
1: true.
2: Na nagsusulat. That's Pagdating true. Naman po sa pagbuo ng characters, paano niyo ginawang interesting and relatable sila? And yung mundo, yung world, yung, kwento dito sa The Serenas story po.
1: Eh, well, kasi nga based siya on my family.
2: Mm-hmm.
1: So, medyo, hindi naman cheating, pero meron na akong characters in mind. I'm medyo naka-based siya doon sa mga anak ko, sa, right, asawa ko. Pero all the others, inibento ko siya. Mm-hmm. Now, the way I approach characters kasi, I like characters na medyo flawed.
2: Yeah.
1: Mm-hmm. Kailangan hindi perfect.
2: Hindi yan.
0: Yes.
1: So, nagsashy away ako talaga sa sobrang bait or sobrang sama.
2: Mm-mm.
1: Most of my characters, lalo na sa crime fiction, parang hindi ka maaano eh, kakampi ba ako dito or hindi? Kasi parang, they're more than just two-dimensional. Yun nga. So, flawed characters, I like delving into like the motivation ng character. Why does this character do correct. This? Or bakit ganon?
2: Bakit siya nag-behave ng ganon?
1: Exactly. So, yun nga, pumapasok yung psychology part of it.
2: Yung... At saka pag flawed yung character, so talaga may room for improvement.
1: Yes. I like development. I like kasi yung may, ano ka, ano ba yung redemption?
2: Yeah. Yes.
1: And redemption, I believe part. Na lahat has the parang opportunity to redeem themselves.
3: Right.
1: In the end.
0: So, anong aral naman ang gusto mong maibahagi sa mga readers natin ng Sirena's Family? Mm. Ano yung gusto mong mapanalig?
1: I think yung ano ko dyan more is that, again, it's about family. And about the fact na when you work together, you love each other, you support each other, parang there's nothing that you can't do.
0: You will solve everything.
2: Yeah.
1: Well, you know, I mean, in real life, hindi. Yeah. Pero at least, it's either you can solve everything or you at least reach a point na okay na siya.
0: Yes.
1: And then you just support each other kung frustrated ka dahil hindi siya na-solve. Parang meron ka laging fallback with family.
2: Or perhaps you learned something from the experience, yeah. No?
1: Tama. Yes.
2: Ayan, speaking of lesson naman, ano naman po yung natutuhan ninyo while writing or while doing this process dito sa inyong librong The Sirena's Family?
1: To be really honest, ang natutunan ko dito, kasi nga I was parang expanding and, you know, exploring each of the characters, is to never underestimate kids.
2: Oh.
1: Kasi in the story, a lot of the work and a lot of the creative ideas, a lot of the, ano, is coming from the kids.
2: Mm.
1: Right? And parang na-realize ko nga, minsan kasi as a parent, di ba, pag may sasabihin, automatic na, mas alam ko to.
2: Mm.
1: Right? Pero... at saka iba-ibang generation, yeah, na, diba? Yes.
2: So you have na sila.
1: So parang ano ko is be open, be ano, like listen, always listen, hindi lang yung hear, like always listen, understand, and then yun nga, in any, kahit na may conflict, kasi minsan may conflict din, in any conflict it's always like understanding and listening and love, of yes. course.
2: Yes. In terms of writing naman po, ano naman po yung inyo naging kumbaga take away dito sa inyong experience sa pagsusulat nitong kwentong to?
1: Take away ko in writing. I think na-mention ko na kanina, like the research and how to solve research. The puzzle, mm-hmm. right? Kasi I started out with like, yun nga, like the bag was stolen. Kailangan ko isipin pa paano ko isosolve siya talaga. So again, research comes into play, tsaka yung realistic ano siya. So yung process talaga is hindi lang... 'di ba? Hindi lang fun yung kailangan ko isulat. It has to be again realistic. So medyo mas may work you have to put into it to make it more realistic. And 3 crimes kasi to eh. So medyo mas nabundang ako mag-isip ng ano, like how to solve those 3 crimes.
2: So how do you research po? Is it just merely by googling it or may mga pinagtatanungan ka, mga kaibigan? Na yung mga friends natin minsan ganun ang na-weird doon sa.
1: Yes, oo. Like not necessarily dito, no. Like for example the crime circle. Ito kasi mabigat yung mga crimes. So, I did consult lawyers about cases. I consulted psychiatrists about behavior.
2: Yes.
1: And then, I consulted like the potential, like the victims themselves. Kasi, yun pa isa, when you write about victims, you don't just write them as, alam mo yun, di ba, victims are just like the bodies. That, minsan, it's a start off with that. Ako kasi, I really wanna delve deeper into yung victims. And you have to write them parang honor their journey.
2: Yes.
1: And I did that by interviewing them and even having them read what I wrote kasi I really wanted to make sure na hindi ako lumilihes sa dapat kong isulat. Yun. So,
2: that's
1: yun.
2: Being sensitive din. No?
1: Yes. Yes.
0: Curious lang ako, Miss Yaya, dun sa Sirena's Family na book, nabanggit mo nga, di ba, na different ages.
1: Yes, different.
0: Yes. Paano ka nagsusulat from that age?
2: The point of view ng mga bata, for example.
0: Diba? Kasi mahirap yun minsan i-transcend, diba?
1: I think it helps that I also have, I hope, a good relationship with my kids. kasi ano eh, like, tatlo kaming generation in the family. Gen X kami ng husband ko. I think my eldest is already Gen Z. Too young siya to be millennial eh. And then, dalawa silang Gen Z. And then I have a Gen Alpha, si Sun. And then, so I realized when I have to deal with the 3 of them, iba-iba. Even with the husband, sige, to be really honest. Iba-iba talaga yung atake. And I get it a lot from how I interact with them, how they talk. How they
2: yung
1: think.
2: Language, iba-iba. Yung
1: language, iba-iba. Exactly. So
0: parang being observant.
1: Yes. I mean, yun yung ano sa, as a writer, diba? You have to be observant. And if, like I said, if you want to write in the yung point of view ng somebody, you have to research that somebody. So if it's a 15-year-old or 14-year-old kid, ano, i-research ko si San, titignan ko siya. Minsan, I talk to him, like, kung ganito nangyari, what will you do?
2: Oh, interesting.
1: Or ano yung mga, ano, does this, parang...
2: yung mga hypothetical.
1: Oh, realistic ba to? Ganito, ganito. Gagawin mo ba to? And whatever. So, yun. Galing. So, that's part of the research. Yeah.
2: Yes. Pero, Miss Yayat, nakikita mo ba yung sarili mo in the future na mag-focus siguro sa isang specific na genre?
1: I think still no. Oo. Pero I can see myself in the future na maybe focusing talaga more on the writing. Kasi at that time, siguro, medyo lessen na yung work, tapos siguro grown na yung mga kids. So, mas focus on the writing. Pero, yeah, I think multi-genre is, talaga yun na yung niche ko eh.
0: Ano na naman yung gusto mong i-explore na genre?
1: Ano, hindi ko pa nagagawa.
2: Children's books, perhaps?
0: Pwede.
1: Yes. Pero siguro kailangan ko ng pseudonym kasi medyo adult yung iba kong sinusulat eh.
0: Kasi
1: pero,
0: transition to
1: biglang children. Transition, Pero yes, children's books. Kasi marami rin akong stories na inaano ko for my kids. Hindi pa siya lumalabas. Siguro ano, another thing na hindi pa talaga fully is yung talagang full sci-fi. Hindi pa.
0: Ah, yes.
1: I did like short stories, pero hindi pa yung full. Ano niya?
0: Kung magsusulat ka ng sci-fi na yun, anong setting? Dito ba sa Philippines or a mix of everything?
1: Hindi ko pa ano. The one that I wrote na short story as I think in Manila.
0: In Manila.
1: Tapos parang dystopian Manila. Ito yung sa ano. So there's
2: anthology
1: a book. Anthology ni Papercat. Doon ako nag-start na, pwede rin pala
0: sci-fi.
1: Pwede rin pala. Yeah. Pero medyo iba rin kasi siya yung world building.
2: Mas mabigat yung world
1: mabigat
2: building.
1: Mabigat siya.
2: Uh-oh. Pero Miss Yayat, if you were to give, let's say, limit natin sa three practical tips dun sa mga nag-aspire na maging multi-genre authors. Ano ito, mga tips na pwede mong i-share sa amin?
1: Siguro yung ano, una, how to say it, parang read, watch movies, live your life. Kasi dun manggagaling yung inspiration.
0: Right?
1: So, try to live a full life. Parang ganun. Or read, just be, parang devour, right? Experiences. Para you have something to write about then. And then the next one is don't wait. Right? Like, just write. Kasi hindi naman siya like pag nagsulat ka, kailangan mapublish mga agad. For me, parang being an author, being a writer, starts when you start to write. Right? Galing. Being published is another stage lang. Pero once you start to write, you're already an author. Yon. Yes. So just start writing kasi iba plano-plano, ganito magsusulat ako pag ganito. Just write. May ano kami, yun ang hashtag nung first ano namin workshop na inattendan ko. Just write.
0: Just write.
1: Write ka nang write kahit na marami siyang mistakes. Editing later na siya. Basta sulat ka lang.
0: Parang para sa atin yung tip na yon.
1: That's true.
0: Yeah, we will start writing eventually. Sana.
1: Yes.
0: Okay? At para naman sa ating mga viewers, pwede man silang imbitahan? Ano pa yung mga book events mo? Ano yung mga dapat nilang abangan? Yon po.
1: Okay. So, siguro one is there will be a double book launching ang Pinoy Indie Authors in June. Hindi ko pa masyadong masabi kung ano yung details, but abangan nyo yan. Abangan nyo rin and just maybe stay tuned dun sa page ng Pinoy Indie Authors. And then, hopefully, sa MIBF, I will be launching a new book. And I'm very proud of this book as well. Sinabi ko kanina. Yes. Like, it's about three friends na in their 50s and living their best life. Yan, so.
2: That's something to look forward to ngayon, MIBF.
0: Abangan natin yan.
1: Yes.
2: Ayun, maraming salamat, Miss Yayat. Ano, sa paglalaan ng oras sa amin dito sa Read Pinoy.
1: Maraming salamat.
2: Actually, pakita rin natin yung ibang book sa dala ni Miss Yayat. No? Siguro po, kahit mabilisan natin
1: yan.
2: San po namin mabibili itong mga ibang libro na to, Miss Yayat?
1: Yung some will be, again, sa Pinoy in the author's page. I think you can, there. And then the others, through me. I don't know if we put like another. Follow me on social.
2: Yeah,
1: so Yayat Soriano, I have a website as well. And then you can just contact me directly. I respond.
0: Yes.
2: Right? Yes.
1: I respond to all as much as I can.
2: Thank you so much, Miss Yayat, for again for gracing our
0: interview
2: for today's episode. Ayan, nakasama po natin mga ka-Read Pinoy si Miss Yeyet Soriano. Tuloy-tuloy lamang po kayong tumutok para sa mas marami pang kwentuhan kasama ang ating mga Pinoy creatives.
0: At para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry, tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radyo Magazine 1278 kHz. Live nyo rin po kaming mapapakinggan sa The Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM.
2: At syempre, no, we may replay din tayo.
0: Yes. At abangan din ang replay na yon tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radyo Pilipinas. Bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi. Magpadala lamang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya'y mag-email sa communications@books.gov.ph. Ako po ang inyong kaaklat tambayan, Noe Marquez po.
2: Maraming salamat din na Noe sa pagsama sa atin ngayong hapon. I-follow nyo rin po ang aming official social media account na @NBDBPhilippines sa Facebook, Instagram, YouTube at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng National Book Development Board at sa lahat ng masisipag at may dedikasyon mga kawani at opisyal ng aming ahensya, sa pangunguna syempre ni Edie Charisse Aquino Togade, kami po yung nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok at pagsubaybay tuwing Miyerkules ng hapon. Ako po si Lowell Alojado at magkita-kita tayo next week dito sa Read Pinoy!
3: Suway niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: And kundi sabina. Ito ang nilinaw ni DALG Secretary John Vic Remulla matapos lumutang ang mga pabatid na may red notice o arrest warrant na umano ang International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Kaugnay ito ng mga isinasagawang pagsiyasat sa mga umano'y extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon, kung saan ayon kay Remulla, nakatakdang maghain ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng sabina laban kay de la Rosa bukas, May 11. Ang pagsisiyasat na isinusulong ng Philippine National Police ay hinggil din sa mga umano'y paglabag sa panahon ng kampanya kontra illegal na droga, partikular noong panahong nagsilbi rin si De La Rosa bilang hepe ng PNP at dati ring Davao City Police Director.
8: We do not have a red notice for General De La Rosa. Okay, this has been circulating. I have not seen a copy. I have no information of a copy. And I'm here to belie all rumors that there is a red notice.
7: Giit ni Remulla, walang natatanggap na anumang abiso ang pamahalaan mula sa ICC o Interpol, kaunay ng sinasabing red notice laban sa senador. Paglilinaw pa ng kalihim, hiwalay ang sinasagawang investigasyon ng PNP sa anumang proseso ng ICC dahil hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Sabi ng PNP, gagamitin din sa investigasyon ng mga lumalabas na pagdinig sa House Quad Committee kasama ang mga naunang reklamong inihain kaugnay ng umano'y EJK.
8: This is an investigation of the PNP. So you cannot file a complaint. There have been complaints. We cannot file for information without full staff work and complete investigation.
7: Binigyang diin din ni Remulla na layunin ang investigasyon na panagutin ng mga opisyal na mapatutunayang sangkot sa mga umano'y paglabag.
8: We have to make it clear that EJK is no longer a policy of the PNP. We have to make it clear that all officers involved must be held accountable.
7: Samantala, nanindigan ng DILG na ang kasalukuyang hakbang ng pamahalaan ay bahagi ng sariling pagsisiyasat o imbestigasyon ng PNP upang malinaw na matukoy ang pananagutan sa mga nagdaang operasyon. Nangako naman ng PNP na wala silang poprotektahan sa pag-usad ng imbestigasyon at nanawagan din para sa accountability. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
9: Samantala, malaya ang mga mababatas sa Duterte na makipagdebate hinggil sa Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte na inaasahang ilalatag sa plenaryo bukas. Ayon kay Representative Gervil Luistro, Chairperson ng Committee on Justice, magaganap ang debate pagkatapos ng sponsorship speech ng committee report. Ang pahayag ay ginawa ng Batangas House Leader matapos tanungin kung papayagan bang lumahok sa plenary discussion sina Davao City Representatives Paulo Duterte, Omar Vincent Sangkola Duterte at PPP Party List Representative Harold Duterte. Bagamat pinapayagan ang isang kongresista na ipaliwanag ang kanyang boto, pinapayagan ding marinig ang sinumang nais na hamunin ang inihaing impeachment.
7: Posibleng tumatak sa publiko ang nabunyag sa House Committee on Justice na umano'y bilyong-bilyong piso na nasa account ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan sa Okta Research. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
10: Sa pinakahuling survey ng Okta Research nitong March 19 hanggang 25, lumalabas na 69% o pito sa bawat 10 Pilipino ang pabor na ituloy ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bagamat mataas ang awareness sa buong bansa na nasa 87%, kapansin-pansin ang pagkakaiba ng suporta sa bawat rehiyon. Pinakamataas ang pabor sa impeachment sa Visayas na nasa 83%, na sinundan ng Metro Manila sa 81%. Sa Balance Luzon naman ay naitala ang 69% habang nananatiling pinakamababa ang pabor sa Mindanao na nasa 61% lamang. Ayon kay Professor Guido David, ang pinakamalaking naka-impluensya ng pananaw na ito ay ang mga ulat tungkol sa umano'y bilyon-bilyong pondo na nasa account ng Vice Presidente, isang isyong mabilis na kumalat online.
11: Ang pinakatumatak sa public based on sa reach ay yung may billions na nasa account ng Vice President. Kasi yung mga post about that ay nag-reach na ng mga 50 million views. At the minimum, mga 10 million people, 20 million people ay nakakita ng or inabutan ng mga balitang ganyan. And I think yan yung isa sa mga primary tumata. Kasi yan yung nag-trending sa news na monitor namin.
10: Bukod sa usapin ng pondo, binigyan din ni David na nakikita ng publiko ang pangangailangan para sa pantay na hustisya. Malaki rin umano ang epekto ng social media viewership ng mga content patungkol sa usapin ng impeachment. Dahil dito, posibleng magkaroon din ng pagbabago sa tinatawag na political calculus o diskarte sa Senado, lalo na't may mga bagong pangalan ng lumulutang na posibleng kumalaban sa bise para sa 2028 elections.
11: At this time, may mga lumalabas ng mga pangalan na nagpapakita na competitive sila against the Vice President in scenarios sa 2028. And kung nagkakast ito ng doubt sa mga tao na yung Vice President ay sure na maging pangulo sa 2028, ganun din siguro sa mga ibang senador, baka magkaroon din sila ng doubt na kung sino yung magiging front runner sa 2028. And it could change the calculus sa Senate voting pagdating sa impeachment.
10: Bukas, May 11, inaasahang pagbobotohan ng plenaryo sa Kamara kung aaprubahan ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Carla Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
9: Sa iba pang balita, mala fiesta ang huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
12: Naging makulay ang huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC ng mga kakandidato para sa nalalapit na parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Dinagsa ito ng mga taga-suporta kung saan ang iba sa kanila ay nag-motorcade, gumamit ng kulintang na kilala bilang tradisyonal na instrumento ng mga Moro at nagwagayway ng mga tarpaulin bilang paghahayag ng suporta. Kabilang sa mga naghain na ng kanilang kandidatura, ang ilan sa mga partidong politikal na lalahok sa halalan sa BARM.
13: Ang nakita niyo po ngayon is unity for the sake of the Bangsamoro people. Now it's up to you, Bangsamoro, choose wisely!
12: Mulang umaga hanggang hapon, sunod-sunod ang pagdating ng mga nagnanais tumakbo para sa pagiging district representative mula sa iba't ibang lalawigan ng Bangsamoro region.
14: Vote for those parties. Vote for those representatives. O Bangsamoro, vote wisely.
12: Kasama rin sa naghain ng kandidatura si Interim Chief Minister Abdul Rauf Sammy Gambar Makakwa na tatakbo bilang independent candidate para sa pagiging district representative sa Maguindanao del Norte.
15: Gusto natin talaga magkasundo-sundo yung hindi lang yung mga partido. Across the different sectors at saka territories ng BAR, meron tayong spread ng pagkakaisa, pagkakaibigan doon sa mga ibang partido.
14: Yung Mardika and the Pilipinas Party, sinusunod po na yung unity government na walang discrimination. Kaya nga inclusive po yung gusto natin. Kaya nga nagkakasama po kami. Kaya kung ano yung agenda ng aming chief minister, doon nagkakaisa po kami na supportahan yung agenda.
16: Iman po na mabigyan, gusto pong mabigyan boses yung lahat po ng mga sectors sa 2nd District or ng SDE po na talagang titingnan kung ano yung pangangailangan nila.
12: Sa kabila ng pagkaantala sa daloy ng trapiko dahil sa presensya ng mga supporters, ayon sa Philippine National Police o PNP, ay naging mapayapa at kabuuang sitwasyon at walang naitalang anumang krimen sa buong araw ng paghahain ng kandidatura.
17: Meron po tayong pre-prepare na security plan ito, although ang sitwasyon ng lungsod ngayon ay marami talagang mapunta dito sa lungsod at traffic masyado yung area natin. Tunod lang din tayo sa mga rules at regulation na pinapairal natin. Unang-unang para sa atin man yan, para sa atin, sa para sa kaayusan ng activity na ito.
12: Patuloy naman na naka-alerto ang mga kapulisan sa rehiyon upang masiguro ang kaayusan at seguridad, lalo na mahigpit ding ipinapatupad ang gun ban kaugnay sa magaganap na parliamentary election sa BARM sa buwan ng Setyembre ngayong taon. Matapos ang huling araw ng paghahain ng Certificates of Candidacy, nakatutok na ngayon ang publiko sa susunod ng mga yugto ng BARM parliamentary election. Sa huli, nasa kamay pa rin ng mga bobotong Bangsamoro kung sino ang kanilang pagkakatiwalaan at pipiliing mamumuno sa rehiyon. Mula dito sa Cotabato City, Tricia Aragon para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
18: Nangako ang buong Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na zero tolerance sa kanilang ipatutupad pagdating sa illegal na droga bilang parte ng pagbuo ng isang drug-free region. Kinilala sa 48th ASEAN Summit ang kahalagahan ng ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters o AMMD bilang mekanismo para iangat ang regional coordination para masugpo ang illegal na droga sa buong rehiyon. Suportado naman ito ng ASEAN leaders at kasama ang kanilang mga commitment ang patuloy na pagpapatupad ng ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs na nakatuon sa ASEAN Political Security Community Strategic Plan.
9: Pinaigting ng ASEAN ang mga hakbang tungo sa mas malinis na enerhiya, digital transformation at pag-adapt sa artificial intelligence. Ito ay parte ng long-term development agenda ng rehiyon. Kabilang sa mga ipatutupad ay ang pagpapabilis ng digital and technological transformation at the integration ng MSMEs mula regional patungong global. Sa batala, kinilala ng ASEAN ang Economic Research Institute for ASEAN and East Asia o EREA para sa kanilang technical support para sa mga nasabing inisyatiba.
18: Muling pinagtibay ng mga bansa sa ilalim ng Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, ang kolektibong layunin nitong pabilisin ang paglipat ng rehiyon sa carbon neutrality pagsapit ng 2030. Kabilang sa mga tututukan ng carbon capture and storage, biofuels, medical devices, solar photovoltaic equipment, veterinary healthcare at green building materials. Ayon sa ASEAN, makakatulong ang mga hakbang na ito para maiposisyon ang rehiyon bilang isang pangunahing destinasyon ng sustainable investment habang pinabibilis ang green transition at inclusive economic growth. Target din ng ASEAN na maabot pagsapit ng 2030 ang 40% pagbabawa sa energy intensity mula sa 2005 levels sa installed power capacity.
9: Marami pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.

0: Isang espesyal na mensahe para sa pinaka-espesyal na babae sa ating buhay. Ang pagmamahal niyong walang kapantay, ang nagbibigay liwanag sa aming landas at nagbibigay kulay sa buhay. Happy Mother's Day, Nay!
1: Alam niyo ba kung bakit espesyal tayo mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
2: Guys, help natin si Manu, oh!
1: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
3: Lola, paano po?
1: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
4: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
1: Si Aling Sita, na kahit walang-wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
5: Come in! Tuloy po kayo!
1: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahin, at positibo.
6: Pasyo ka lang! Pilipino ako!
1: Yan tayong Pilipino. Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao.

0: Is it a yes or a no?
1: Are you anti or pro?
0: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
1: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
0: Pag-usapan natin yan sa
1: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
0: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa

0: Nagbigay pugay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng ina ngayong Mother's Day. Sa kanyang social media post, kinilala ng Pangulo ang papel ng mga tinaguriang ilaw ng tahanan sa pagpapatibay ng tahanan, komunidad at mga baat ng bayan tulad ng kanyang ina na si dating unang ginang Imelda Marcos. Nagpapasalamat ang Pangulo sa pagmamahal ng bawat ina na inaalay nila sa kanilang pamilya. Samantala, nagpaabot rin ng madamdaming pagbati ang Pangulo kay First Lady Liza Araneta Marcos. Sabi ng Pangulo, nasaksihan niya sa loob ng maraming taon kung paano minahal ng unang ginang ang kanilang pamilya, hindi dahil tungkulin ito na isang ina, kundi dahil sa tunay na pagmamahal. Dagdag ng Pangulo, alam niya na para sa kanilang mga anak, wala nang hihigit pa sa pagmamahal na kanilang ina at wala rin siyang mahihiling pa sa unang ginang bilang katuwa sa buhay.
1: Naantig ang puso ng mga netizen sa isang video ng mag-ina online kung saan inamin ng anak na matagal na niyang alam ang pinakatatagong sikreto ng kanyang ina. Kung ano yan, alamin natin sa ulat ni Jayco Cruz.
2: Gumigising ng maaga, nagluluto, nag-aasikaso ng mga anak, umiintindi, tumutulong, at marami pang iba. Hindi sapat ang mga salitang ito para ilarawan ang napakalaking pagmamahal ng isang ina ngayong Mother's Day. Mula ng bata pa, siya ang nagtiis, nagpuyat, at nag-aruga sa kanyang mga anak. Pinalaki niya ang kanyang anak na maayos, may pagmamahal, at may takot sa Diyos. Tulad ng sitwasyong ito ni Nina Rayos at kanyang ina. Ngayong nasa katandaang gulang na, hindi niya ito pinabayaan kahit na may sakit. Hindi rin naging hadlang dito ang revelasyong kanyang nalaman na isa pala siyang ampon. Habang kaharap, ang kanyang ina na ngayon ay may Alzheimer's disease.
3: Alam ko na na ampon ako. Ampon! Alam ko na naampon ako! Awww!

0: love kita. I love you. Salamat kasi inalagaan mo ko.
1: Ang reaksyon ni Nina, walang epekto, walang nagbago. Hindi nagbago ang kanyang pagkilala sa tumayong ina simula nang siya'y maliit pa lamang. Anumang sitwasyon ang nangyayari, ang itinanim na pagmamahal ng isang ina ay kanyang inani mula sa kanyang inalagaan.
0: I love you! Ba't ka umiiyak? Ba't ka umiiyak? Bakit? Mahal pa rin kita. Okay? Aalagaan kita. Ako naman mag-aalaga sa'yo. Kasi minahal mo ko. Okay? Okay ba yun sa'yo?
2: Okay, thank you.
0: Ay, welcome. I love you. Mahal kita, ma.
1: Hindi talaga matatawaran ang pagmamahal ng isang ina. Dumating man sa puntong umalis ka sa kanyang piling, handang-handa ka pa rin niyang tanggapin. Jayco Cruz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Ngayong panahon ng tag-init, mas tumindi ang epekto nito sa ilang dam sa bansa. Kabilang na dyan ang Angat Dam kung saan buwaba ang level ng tubig. Yan at iba pa sa ulat ni Floyd Brents.
4: Bumaba ang water level sa Angat Dam at anim pang dam sa Luzon dahil sa patuloy na epekto ng tag-init. Ayon sa PAGASA, nasa 180.19 meters na lamang ang antas ng tubig sa Angat Dam. Mas mababa kumpara sa normal operating level na 210 meters. Naitala rin ang pagbaba ng water elevation sa Ipo Dam, La Mesa Dam, Ambuklaw Dam, Binga Dam, San Roque Dam at Pantabangan Dam. Inaasahan namang maaari pang magpatuloy ang pagbaba ng water levels dahil sa kakulangan ng malaking pag-ulan sa mga susunod na araw. Sisimula naman ang DSWD bukas, May 11 hanggang May 15, ang special payout ng 5,000 peso cash assistance para sa mga Grab at Moveit drivers at riders sa Metro Manila na hindi pa nakatatanggap ng ayuda. Ayon sa ahensya, makikipag-ugnayan ito sa LTFRB, DICT at mga transport network companies para sa maayos na distribusyon ng tulong. Gaganapin ang payout sa mga itinalagang venue tulad ng Smart Araneta Coliseum, SM Aura Premier at Phil Oil Eco Oil Center. Pinayuhan ang mga beneficiaryo na magdala ng driver's license at sundin ang kanilang assigned schedule para maiwasan ang abala. Samantala, muling nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa publiko laban sa pakikipagtransaksyon sa mga hindi otorisadong cryptocurrency platforms. Ayon sa BSP, maaaring magdulot ang mga ito ng pagkawala ng pera o digital assets dahil sa fraud, scams, cyber attacks at posibleng pagkalugin ng mga platform. Nakikipagtuluan na rin ang BSP sa iba pang ahensya para higpitan ang access ng mga Pilipino sa mga illegal na crypto operations. Pinayuhan naman ang publiko na makipagtransaksyon lamang sa mga lisensyadong institusyon at pangalagaan ang kanilang personal information. Floyd Brents para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Sinalubong na iba't ibang tulong mula sa mga ahensya ng gobyerno ang mahigit 40 Pilipinong na repatriate mula sa Gitnang Silangan. Samantala, matagumpay namang naisagawa ang Tara Basa Tutoring Program sa Siargao. Yan at ipapang balita sa Express Balita ni Jayco Cruz.
1: Inilapit ng DSWD Field Office Caraga ang Tara Basa Tutoring Program sa General Luna, Siargao para matulungan ang mga batang hirap sa pagbasa. Kasabay nito, nabigyan ng cash for work opportunity ang mga kolehiyong estudyante na nagsilbing tutors at youth development workers. Nagbigay naman ng General Luna LGU ng tigi-isang sakong bigas at 3,000 pisong ayuda para sa mga kalahok na 16 na barangay. Inaasahan ang pakikiisa ng mga magulang sa 20-day community-based learning program para mapalakas ang literasiya ng mga bata. Patuloy ang pagdating ng ayuda mula sa mga ahensya ng gobyerno at pribadong sektor para sa mga residenteng apektado ng pag-aalboroto ng Bulgang Mayon sa Kamalig Albay. Nagatid ng tulong ang Office of Civil Defense sa mga PWD at pamilya sa mga apektadong barangay, habang namahagi rin ang pagkain, N95 mask at iba pang pangangailangan ng iba't ibang foundation at organisasyon. Nagsagawa rin ng psychosocial activities at financial literacy sessions para sa mga evacuee sa mga evacuation center. Ligtas na nakauwi sa Pilipinas ang 42 OFWs at kanilang mga kaanak mula sa Abu Dhabi na dumating sa Naiya Terminal 3 sa Pasay City kahapon. Binubuo ito ng 28 OFWs at 14 nilang dependents na agad na sinalubong ng mga kinatawa ng mga ahensya ng gobyerno. Nagbigay ang mga ito ng financial assistance, temporary accommodation at transportation para sa mga umuwi. Ayon sa pamahalaan, patuloy na ipinapatupad ang rule of government approach para masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng mga OFWs sa gitnang silangan. Jico Cruz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Bumaba umano ng 12% ang mga naitalang focus crimes sa buong bansa matapos ipatupad ng Philippine National Police ang Safer Cities Initiative. Samantala, inaresto ng NBI ang ilang individual na sangkot umano sa human trafficking at sexual exploitation ng mga minor de edad. Nagbabalik si Floyd Brents.
4: Inaresto ng National Bureau of Investigation ang 7 individual sa Parañaque City kaugnay ng human trafficking at sexual exploitation ng mga minor de edad. Nasagip sa operasyon ng 12 biktima kabilang ang mga minor de edad at isang sanggol matapos mabuking ang ilegal na operasyon sa ilalim ng mga peking spa at wellness services. Isinagawa ng NBI ang mga entrapment at rescue operations sa iba't ibang lugar sa Parañaque at Pasay City matapos ang malawak na surveillance at koordinasyon sa social media. Pinuri ni NBI Director Attorney Melvin Matibag ang mga operatiba at muling tiniyak ang mas pinaigting na kampanya laban sa human trafficking at pag-aabuso sa mga bata. Nasabat naman ng mga otoridad sa Agusan del Norte ang bilyong pisong halaga ng mga puslit na sigarilyo sa magkahiwalay ng operasyon bilang bahagi ng pinaigting na kampanya kontra smuggling sa rehiyon ng Caraga. Kabilang sa mga nasabat ang isang abandonadong truck na may laman na ilegal na sigarilyo at tinatayang nagkakahalaga ng 7 million pesos at 54 na container van na may halagang umaabot sa 3 billion pesos. Dalawang suspect din ang inaresto sa Agusan del Norte matapos makumpiskahan ng 1.8 milyong pesos na halaga ng smuggled cigarettes. Ayon sa PRO 13, patuloy ang koordinasyon ng PNP sa mga lokal na pamahalaan para mapalakas pa ang kampanya laban sa ilegal na sigarilyo sa rehiyon. Bumaba naman ng 12% ang mga naitalang focus crimes sa buong bansa matapos ipatupad ng Philippine National Police ang Safer Cities Initiative nitong April 6, 2026. Mula sa mahigit 3,000 kaso, bumaba ito sa mahigit 2,000 kaso sa loob ng isang buwan kung saan malaki ang ibinaba ng mga kaso ng rape, physical injury, homicide, murder, robbery at theft. Ayon sa PNP, nakatulong ang mas pinaigting na police deployment crime prevention measures at maayos na investigasyon sa pagbaba ng krimen. Floyd Brents para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Nasa Pilipinas na si President Santiago Peña Palacio ng Paraguay para sa official visit base sa imbitasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
6: Lumapag na sa bansa bandang mag-aalas 4 ng hapon si Paraguay President Santiago Peña Palacios para sa kanyang unang opisyal na pagbisita sa Pilipinas ngayong araw ng Linggo. Sinalubong si President Peña Palacios ng mga opisyal mula sa pamahalaan, kabilang si DTI Secretary Maria Cristina Roque sa pagdating nito sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City. Ito ay kasunod na rin sa naging paanyaya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Maituturing na isang significant milestone ang pagbisita ng leader ng Paraguay sa bansa dahil ito rin ang kauna-unahang pagbisita ng isang pangulo ng Paraguay sa Pilipinas. Inaasahan namang mas mapagtitibay ng pagbisitang ito ang ugnayan ng Pilipinas at Paraguay matapos ang mahigit 60 taon ng ugnayan at mataas na antas ng diplomatikong relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Nakatakdang magkaroon ng bilateral meeting sa pagitan ni President Peña Palacios at Pangulong Marcos Jr. kung saan inaasahang mapag-uusapan ang pagpapalawak ng kooperasyon sa larangan ng kalakalan, pamumuhunan, pagsasaka at iba pang sektor na mahalaga sa paglago ng ekonomiya ng dalawang bansa. Inaasahan ding tatalakay ng dalawang leader ang mga posibleng hakbang para palakasin ang food security at palawakin ang access ng mga produktong agrikultural sa kani-kanilang pamilihan. Kilala ang Paraguay bilang isa sa malalaking exporter ng agricultural products habang patuloy naman ang paghahanap ng Pilipinas ng mas matatag na partnership pagdating sa pagkain at pamumuhunan.
5: Ang pagbisita ng Pangulo ng Paraguay sa bansa ay itinuturing ding isa sa mahalagang hakbang sa pagpapalawak ng ugnayan ng Pilipinas sa mga bansa sa Latin America. Kasabay nito ang layuning palawakin din ang ugnayang pang-ekonomiya at diplomatikong relasyon. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Abangan! Department of Migrant Workers at Department of Health handang tulungan ang mga Filipino seafarer na lula ng cruise ship na may hantavirus.
5: At namataan na ang Philippine Eagle sa kagubatan ng barangay Cabuaya, Mati City sa Davao Oriental. Itinuturing na tagumpay ng Philippine Eagle Foundation lahat ng iyan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.
7: Muling kinilala ang mga programa ng PTV sa 20th Gandingan Awards. Artsy Crafts, Special Citation for Most Development-Oriented Children's Program. Pag-usapan natin with Oscar Orbos, Most Development-Oriented Talk and Discussion Program. At Schoolmates, Most Development-Oriented Educational Program. Ang mga parangal na ito ay alay namin para sa bayan.
8: Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie Jafar Chu, Jules Guiyang at Angelique Lasso.
9: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
8: Sentro Balita, alauna ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Healthwatch, alertong pangkalusugan. Maging ligtas mula sa haze. Ang haze ay isang uri ng polusyon sa hangin. Binubuo ito ng mga pinong partikulo ng alikabok at usok na maaaring makapasok sa baga at makaapekto kahit sa daluyan ng dugo. Ito ay maaaring magdulot ng hirap sa paghinga, pag-ubo, pangangati ng ilong, pagsikip ng dibdib, pagluluha ng mata at paglala ng mga respiratory disease. Manatiling updated sa lagay ng air quality sa inyong lugar. Kapag naitala na unhealthy ang kalidad ng hangin, pinapayuhan ng lahat, lalo na ang mga bata, may edad, may hika at mga may sakit sa puso o baga na manatili sa loob ng bahay hanggat maaari. Isara ang mga bintana at pintuan. Magsuot ng face mask tuwing lalabas. Itigil muna ang mga outdoor activity at gumamit ng headlights o fog lights kapag bumabiyahe, lalo na sa gabi.
10: Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
11: GADWATCH, Anti-Violence Against Women and Children Act.
12: Anti-Violence Against Women and Children Act, or RA 9262, ang goal niya is to protect women in an intimate relationship or sexual or dating relationship with another person. Ang accused or alleged accused pagdating sa anti-violence law would be the man or any woman in a relationship with another woman. Yung mga abuse na pinapenalize natin under this law, pananakit sa kababaihan, psychological abuse, emotional abuse, and economic abuse. Pag sinabi natin economic abuse, yung hindi pagsustento or pagprevent dun sa babae ng access dun sa kanilang common funds or common income, or yung pagprevent dun sa babae na magpractice ng kanilang profession or magtrabaho.
13: The Women and Children Protection Center is primarily for investigation of cases of violence against women and children and trafficking. We have our 24/7 Aling Police Help.

0: Patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon ng mga Pilipinong crew member na sakay ng MV Honduras matapos ang hantavirus outbreak sa cruise ship. Ayon sa Department of Migrant Workers at Department of Health, ligtas at walang nagpositibo sa 38 Pilipinong crew member na nasa barko. Pinaniniwalaang ang rare and resistant strain ng hantavirus ang sanhi ng outbreak na ikinasawi ng 3 katao habang ilan pa ang sumasailalim sa obserbasyon. Nananatiling mababa ang panganib sa publiko habang ipinagpapatuloy ang contact tracing at quarantine measures ng mga health authority.
1: Malaking tagumpay para sa Philippine Eagle Foundation o PEF ang namataan na Philippine Eagle sa kagubatan ng barangay Cabuaya, Makati City sa Davao Oriental. Spotted ang nasabing ibon sa isinagawang field observation ng PEF noong March 1 hanggang 16 ngayong taon. Kabilang ang Cabuaya sa Mount Hamiguitan Ridge at tinaguriang UNESCO World Heritage Site na itinuturing na tahanan ng mga Philippine Eagle.
0: Mas pinagtibay pa ng Department of Education ang pakikipagtulungan sa mga partner mula sa pampubliko at pribadong sektor para sa mas pinabuting edukasyon. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
2: Kinilala ng Department of Education sa pangungunan ni Education Secretary Sonny Angara ang mahalagang ambag ng mga partner mula sa pampubliko at pribadong sektor sa ginanap na DepEd Partners Appreciation Ceremony. Binigyang diin ni Angara na malaki ang naitutulong ng mga programa at inisyatiba ng mga katuwang sa pagpapabuti ng mga paaralan at edukasyon ng mga mag-aaral. Kabilang sa mga pinarangalan ang mga matagal ng katuwang ng DepEd, mga ahensya ng pamahalaan, embassies, international organizations at mga pribadong kumpanya na sumusuporta sa mga reforma sa edukasyon. Samantala, inilunsad ng Department of Education ang Project Ligtas Plus o Learning Institution Geohazard Tracking and Assessment for Safety Plus para mapalakas ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro laban sa kalamidad. Gagamit ang plataforma ng Geospatial Analytics, Satellite Imagery at AI-powered Weather Forecast para magbigay ng real-time risk assessment at mas maagang babala sa mga peligro tulad ng baha, landslide at matinding init. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, layunin ng project na maiwasan ang mas malaking epekto ng kalamidad sa mga pamilya at matiyak na hindi mapapatid ang pag-aaral ng mga bata dahil sa mga bagyo at iba pang sakuna. Lloyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Nalalapit na ang pagbubukas ng mas malaking passenger terminal sa Port of Lucena na inaasahang magpapaginhawa sa biyahe at magpapasigla ng turismo sa rehiyon. Nagbabalik si Floyd Brenz.
2: Malapit nang buksan ang bago at mas malaking passenger terminal building ng Port of Lucena sa Quezon para mas mapabuti ang biyahe ng mga pasahero at turista. Ayon sa DOTR, kayang tumanggap ng bagong terminal ng hanggang 1,000 pasahero at inaasahang makatutulong ito sa paglago ng turismo sa Quezon at mga karatig probinsya. Ayon kay Transportation Secretary Bonnie Lopez, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing moderno at mas passenger-friendly ang mga pantalan sa bansa. Magkakaroon din ng terminal ng automated ticketing counters at solar panels para sa mas mabilis at mas sustainable na operasyon. Nagbukas naman ang bagong OFW launch sa Zamboanga International Airport para magbigay ng mas maayos na serbisyo at kaginhawaan sa mga overseas Filipino workers. Itinatag ang pasilidad sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng CAAP at Department of Migrant Workers na may mga amenidad tulad ng charging stations, libreng kape at merienda at OEC OFW pass processing. May kakayahan ng launch na tumanggap ng hanggang 20 katao at layunin itong magbigay ng mas komportableng biyahe para sa mga OFW. Ayon sa CAAP, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na gawing mas inklusibo at passenger-friendly ang mga paliparan sa bansa. Pansamantalang isasara ang ilang kalsada

0: sa Quezon City sa May 10 dahil sa isa sa gawang 2026 ARTACBO Run for Transparency and Accountability for Good Governance ng Anti-Red Tape Authority. Kabilang sa mga apektadong kalsada ang Scout Ralios, Mother Ignacia, Don A. Roses at Tomas Morato na magsisimulang isara mula alas 4 ng madaling araw. Mananatiling sarado ang ilang bahagi ng mga kalsada hanggang alas 7 ng umaga habang ang Tomas Morato ay hanggang alas 10 ng umaga alinsunod sa Car-Free Care-Free Program. Floyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Nakiisa ang Philippine Coast Guard sa pagpapalakas ng edukasyon sa komunidad sa pamamagitan ng Summer Reading Program. Narito ang report.
0: Nakibahagi ang Philippine Coast Guard sa Summer Reading Program ng Batu-Batu Central Elementary School sa Tawi-Tawi bilang suporta sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagbasa ng mga kabataan. Nagbigay ng inspirasyon at aktibong suporta ang mga tauhan ng Coast Guard Substation Panglima Sugala sa mga gawain para mapalakas ang kumpiyansa at kaalaman ng mga mag-aaral. Ayon sa PCG, bahagi ito ng iCare program na naglalayong palakasin ang pakikipag-ugnayan sa komunidad sa pamamagitan ng mga programang nakatuon sa edukasyon, manasakit at serbisyong makatao. Nagtatag ang Philippine Coast Guard ng bagong radio repeater sa Ivisan Capiz para mapalakas ang komunikasyon at operasyon ng Coast Guard District Western Visayas. Pinangunahan ng CGWCEIS Western Visayas Regional Center ang pag-install ng UHF-VHF Dual Band Base Radio Repeater bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-43 founding anniversary ng CGDWV. Ayon sa PCG, makatutulong ang nasabing sistema sa mas epektibong pagmomonitor ng maritime distress calls, search and rescue operations at pagpapalakas ng kaligtasan at seguridad sa karagatan sa rehiyon. Samantala, na aresto ng mga tauhan ng Coast Guard Station Iloilo ang isang lalaking may nakabinbing warrant of arrest sa Fort San Pedro Passenger Terminal sa Iloilo City. Kinilala ang suspect na si Ed Andrew Aren na may kasong estafa na isinampa noong 2013 matapos umano itong magtago sa Mindanao. Ayon sa Philippine Coast Guard, naging matagumpay ang operasyon sa pamamagitan ng koordinasyon sa PNP, PPA at Tugo Shipping Lines para mapanatili ang kaayusan at seguridad sa mga pantalan. Floyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Nais mo bang makahanap ng industry standard na trabaho? Isa lang yan sa mga alok ng Technical Education Skills Development Authority o TESDA para sa mga Pilipinong nagnanais ng mas magandang oportunidad sa buhay. Alamin natin ang kwento ng isang TESDA graduate sa Spotlight.
3: Hi po, Ms. Bernadette. Una po sa lahat, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng interview sa amin. Ang gusto po muna namin kumustahin bilang isang NC2 certified na nag-training under TESDA, kumusta po yung buhay bilang isang International Bar Assistant Manager? That since certified graduate ka po ng bartending noong 2019, aware ka ba na under ASEAN MRA, ang TESDA National Certificate o NC2 na meron ka po ay recognized bilang valid credential para makapag-work legally sa ibang ASEAN countries gaya po ng Singapore o Thailand?
4: Yung credential po kasi na nanggaling dito sa TESDA is more on training na sa work talaga mismo namin. So, yung sa ibang bansa, alam na po nila na once na-graduate ka ng TESDA, ready ka na at alam mo na kung ano yung gagawin mo talaga.
3: Looking at your 4-year experience po sa BGC bago ka lumipad sa Maldives, paano nakatulong yung skills mo na natutunan sa TESDA para ma-promote ka agad as bar assistant manager sa isang international syrup company?
4: Nakatulong siya because since graduate ako ng TESDA, nahasa yung training skills ko sa bar industry. Yung training ng as a workmate, teamwork, lahat natutunan ko sa TESDA, and yung beverage, how to handle different guests. So malaking impact siya para nagamit ko siya. Kitaan nila ako ng potential maging isang bar assistant manager since na-handle ko yung mga work ng pang bar assistant manager like inventory, stockings, talk to different guests, magbenta ng syrup in different island.
3: At ngayon kasama naman po natin ang Executive Director of the Public Information Office ng TESDA, Director Flora Mel Joyce Monson. Director, maraming salamat po sa oras at marahil po ay simulan natin sa mas malawak na pananaw yung interview ngayon. Director, paano po natin masisiguro na ang TESDA, na ang lahat ng ating national certificates o NCs, particular sa tourism sector, ay nananatiling aligned at up-to-date sa mabilis na pagbabago ng ASEAN Common Competency Standards?
5: Isa po sa mga strategy na ginagamit ng TESDA para matiyak na yung ating mga itinuturo ay kung ano yung prevailing na standard o yung ginagamit na standard, hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa, ay yung pong pagpapalakas natin ng pakikipag-ugnayan sa mga industriya. So, yung ating mga dinidevelop na mga training regulations, competency standards, yung mga micro-credentials na ginagamit din nating paraan para mas ma-upskill yung ating mga kababayan, ay sa pakikipagtulungan po doon sa mga experts.
3: Yung nasa Maldives ka na, nakita mo ba ang sarili mong gagamitin ng ASEAN MRA Mobility para bumalik at mag-work mula sa Southeast Asia?
4: I'm looking forward na makapag cruise ship this coming year. So, plan ko mag-cruise ship using a TESDA certificate and C2 graduate.
2: Samantala, kumuha po tayo ng dagdag na impormasyon sa mangyayaring paglatag sa plenaryo ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Makakausap natin sa linya ng telepono si Congressman Terry Ridon, miyembro ng House Committee on Justice at Chairperson ng Committee on Public Accounts. Magandang gabi, Congressman Ridon. Si Vel Custodio po ito at si Patrick De Jesus ng PTV.
6: Magandang gabi. Salamat sa pagkita.
2: Kung bukas isasalang na po sa plenaryo ng Kamara ang Articles of Impeachment, and as of now po, how confident are you na lulusot ito sa Kamara, at so far, ilan na po ang nagpakita ng kanilang suporta sa impeachment sa pangalawang Pangulo?
6: Alas na po ngayon, wala akong duda rin kasi sobra-sobra pa sa 106 yung inasahan. So I think ngayon, mga 225 na po yung bilang namin going into the impeachment po tomorrow.
2: Nga, mali yun nandun.
6: Hello? Hello?
1: Okay. Kung si Patrick De Jesus po ito ng PTV, pwede niyo po ba kaming i-walkthrough o kumbaga i-discuss, palawanag, yung mangyayari po bukas bago ang botohan? Magkakaroon pa ba ng debate?
6: Mayroon po nga sponsorship speech bukas, yung pong chair ng Justice Committee, si Congressman Louis Strong. Tapos magkakaroon pa ng deliberation and debate. Pagkatapos po na magkakaroon po ng boto.
2: Okay, kung bukas po, pwede pa bang questionin yung nilalaman ng Articles of Impeachment dito sa plenaryo?
6: Wala na ho yun. Kung ano na ho yung pagpasyahan na kabuuan po ng Articles of Impeachment, yan na po yung pagbubutuhan natin itatansfil po sa Senado.
1: Sir, ano po ang mangyayari pagkatapos ng botohan sakaling ma-impeach ang Vice Presidente ilang araw bago ito matransmit sa Senado? At sakali namang kulangin po yung suporta sa committee report, ano po ang mangyayari?
6: Out of the question ho yung kulang na suporta. Sigurado yung suporta bukas. Lagpas-lagpas lang sa 106 yung votes na inasahan po natin. So pagka nagkaroon po ng boto, inasahan po natin na ina-transmit na ho yan sa Senado. Kung may oras pa ho bukas yun ipapadala. Kung hindi, within the report, ipapadala sa Senado yun.
2: Okay. Kung your statement na lang dun sa comment ng PDP laban na yung sa statement nila kanina lamang na hindi na nila tatanggapin daw yung sa kanilang partido o susuportahan sa susunod na halalan yung sino mang buboto sa impeachment ng Vice President?
6: Malayo naman sila magbigay ng payag. May sarili naman silang karapatan no? Na magbigay po ng position po nila sa impeachment. Sila ko yung bahala po dyan sa kanilang pong panindigan. Pero pangalawa, ano po yung marami ng partido sa Pilipinas? Hindi naman sila yung nag-iisang pwedeng puntahan ng mga iba't ibang mga partido at mga public servants na gusto mong lumaban sa politika sa darating mo 2028.
1: Okay, sir. Mensahe na lang po sa ating mga kababayan dahil marami nga rin pong kumakalat na disinformation o fake news sa social media kaugnay po ng impeachment.
6: Well, ang kailangan ko lang po nilang alalahanin bukas, tuloy po yung boto bukas at ma-impeach ang pangalawang pangulo at ang panghuli, solido yung batayan. E bakit po siya i-impeach? 6.7 billion ang kailangan ni paliwanag na labas doon sa 88.5 million na salin po niya. Yung pong 448 million na pinagpasuli ng COA doon po sa kanyang confidential funds misuse, yung kanyang pong banta sa Pangulo ng Pilipinas. Yan pong lahat ang mga batayan bakit i-impeach bukas si Vice President Sara Duterte.
2: Okay, marami pong salamat, Congressman Terry Ridon.
1: Nasa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Caloy, pero ayon sa PAGASA, huminto or humina ito pagpasok ng PAR, kaya't wala pa itong direktang epekto sa bansa. Para sa detalye, kumuha tayo ng update kay PAGASA Weather Specialist Glyza Escolier.
7: Magandang gabi sa iyo, Patrick. At para sa lagay ng ating panahon, ang buong Pilipinas ay makakaranas pa rin po ng mainit na maghapon ngayon hanggang bukas. At tanging mga pulo-pulong mga pagulan o pagtitlad pagkulog ang pwede pong maranasan, particularly na po dito sa silangang bahagi pa ng Mindanao at Eastern Visayas. Samantala, meron pa rin po tayong minomonitor na sama ng panahon, ang Bagyong Caloy. From tropical storm kagabi ay naging tropical depression po ito kaninang umaga. At rinamata naman ito ngayong hapon, 680 kilometers, silangan ng Surigao City, Surigao del Sur. Ito po ay may taglay na lakas na hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna. At bukso ng hangin na aabot naman hanggang 55 kilometers per hour. Sa ngayon po ay kumikilis ito pa kanduran sa bilis na 15 kilometers per hour. Ang nasabing bagyo ay naasahang sa loob ng 12 oras ay tuluyan pa pong hihina bilang isang low pressure area. Kaya na okay, unang nabanggit ay wala na po itong inaasahang magiging significant na impact sa weather condition po dito sa ating bansa. Ngunit asahan pa rin po ang mga localized na mga pag-ulan, lalo na po sa silangang bahagi ng ating bansa sa susunod na mga araw. Kaya po ang latest pala dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, ito si Glyza Escolier na huwala.
1: Maraming salamat, PAGASA Weather Specialist Glyza Escolier.
2: Matinding init ang naranasan sa ilang bahagi ng bansa ngayong Mother's Day. Sa Metro Manila, umabot sa 41 to 42 degrees Celsius ang heat index o init na nararamdaman ng katawan. 44 degrees Celsius ang naranasan kaninang tanghali hanggang hapon sa Dagupan City, Aparia, Sangli Point at Cuyo, Palawan. Sa Ilocos Sur at Ilocos Norte, 43 degrees Celsius naman ang temperatura. Kabilang din dyan ang Tuguegarao City, Muñoz, Tarlac, Occidental Mindoro, Puerto Princesa City sa Palawan, Iloilo City, Dumangas at Borongan, Eastern Samar. 42 degrees Celsius naman sa Batac, Ilocos Norte, Isabela, Baler, Aurora, Kasiguran, Zambales, Infanta, Malunday, Quezon, Rojas City at Negros Occidental.

0: Magandang balita, posibleng madagdagan pa ang bawas presyo ng diesel at kerosene ngayong Linggo. Batay sa paunang pagtaya ng Energy Department, aabot sa 9 piso kada litro ang bawas sa diesel habang hanggang 12 pesos sa presyo ng kerosene. Magkakaroon naman ng bahagyang dagdag presyo ng gasolina na piso hanggang 60 sentimo hanggang piso at 70 sentimo kada litro.
1: Sa mga nais humabol, bumili ng mga bulaklak para sa pinakamamahal na nanay ngayong Mother's Day. Silipin natin ang presyuhan sa dangwa sa Maynila sa ulat ni Carlo Candelaria.
2: Kung naghahanap ng last minute pang regalo sa ating mga nanay ngayong Mother's Day, samot-saring bulaklak ang itinitinda dito sa dangwa sa Maynila. Iba't ibang klase ng flower arrangements ang maaaring pagpilian na pwedeng ipang regalo sa ating mga ilaw ng tahanan. Nariyan ang mga flower bouquets na mabibili sa 350 to 1,500 pesos ang isa, depende sa laki. Sa mga may budget, makakabili rin ng tig 2,000 pesos at itong 5,000 pesos na dambuhalang bouquet. Gawa ito sa iba't ibang uri ng bulaklak gaya ng roses, sunflowers, carnation, gerbera at marami pang iba. Ang iba naman dumayo pa sa dangwa dahil mura.
3: Para kanina yung binili niyong flowers, pero?
4: Asa, ano ko, misis ko.
3: Saan niyo po uuwi yan?
4: Diyan, ka-tipolo pa to.
2: Si Jenna naman, kahit isa ng ina, hindi pa rin nakalilimutang pasalamatan ng ina ngayong Mother's Day. Isang bouquet din para sa kanyang nanay ang uwi niya ngayong araw.
5: Thank you kasi kahit nanay na ako, andyan pa rin yung nanay ko. Kapag, kahit nanay ka na, kailangan mo pa rin yung nanay mo. Sa lahat ng aspeto ng buhay, kailangan mo yung nanay mo. Kahit na,
3: okay,
5: love you, ma.
2: Ayon sa ilang nagtitinda, bahagyang matumal ang kanilang benta. Pero karamihan sa mga namimili ay pangregalo sa mga nanay ang hanap.
6: Ako, pag may bumibili, binibigay ko na lang yung ayan ng swak sa budget nila. Tapos kung maramihan, binibigyan ko naman sila ng discount.
2: Samantala, may mga pulis din na nakaestasyon sa paligid ng mga bilihan ng bulaklak para mapanatili ang seguridad sa lugar. Para sa mga hahabol ng pamimili, bukas ang ilang mga tindahan hanggang maubos ang kanilang mga paninda at mayroon din namang mga 24/7 na nakabukas. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Well, bago tayo magtapos, binabati ko ang aking mama ng Happy Mother's Day, aking mama si Marisa De Jesus at ang ina or sorry, yung asawa, may bahay ng ating director na si Jenny Cabansag, mula po yan sa iyong asawa na si Brian o Direk Brian Cabansag at kay Vel, soon to be ma'am.
7: Yes.
1: Happy Mother's Day.
7: Happy Mother's Day din po sa aking nanay na si Maricel Custodio at sa mga lola ko and my lola in heaven. Happy Mother's Day po sa inyong lahat.
1: Okay. Bayan, isang araw na naman ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
0: Mga pangyayaring huhubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako si Vel Custodio.
1: Ako naman si Patrick De Jesus. Inyong natunghayan ang
8: Ulat Bayan Weekend!
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
11: Ng ating walang gutom program.
10: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
12: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
10: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa walang gutom food stamp program. ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
13: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
10: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
13: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
10: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
14: Salamat.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Alagang Amasu, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan, at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amasu. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Magandang araw, pagbati, and welcome to Alagang Amusup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines, o Amusup, at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amusup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers, ang mga modern-day heroes po natin. Ang Alagang Amusup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.370 MHz, 9.925 MHz, at 12.120 MHz. Sumasahim papawid din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout po sa mga miyembro ng Amusup at sa lahat po ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin.
3: Alagang Amasu, dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Ayan. Welcome po muli sa isa na namang makabuluhang episode ng Alagang Amasu. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa, Anchored Together, Microhabits for Mental Health at Sea and at Home. At para gabayan tayo sa mahalagang talakayang ito, makakasama natin ang isang eksperto sa public health at family medicine. Siya ay isang general public health physician, kasalukuyang level 1 resident sa Department of Family and Community Medicine ng Amusup Seamen's Hospital, Manila. Siya rin ang head ng head technical advisor ng Coach MLB Consulting, Coordinator and Head Faculty for Research sa Adventist University of the Philippines College of Medicine, at consultant ng Cactus Communications sa Singapore. Nako, napakadami po palang hats na sinusuot ng guest natin ngayon. Ang daming mga roles, no? At talaga pong excited tayo sa mga insights na matututunan natin sa kanya tungkol sa mental health, micro habits ng ating mga seafarers, at syempre ng ating mga seafarer families din po na nakatutok din sa atin. Let us all welcome Dr. Marlon L. Bayot. Ayan, welcome po to Alagang Amusup, Doctor.
5: Magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig.
4: Ayan. So, Doc, let's jump right into our topic today. Ano po ba yung ibig sabihin ng habits or microhabits, at gaano ito kahalaga pagdating sa ating physical at mental health?
5: Okay. So, unahin muna natin yung pag sinabi nating habits. So, ito yung mga ginagawa natin sa pang-araw-araw na hindi na natin ginagamitan ng isip, no? Parang automatic na siya na ginagawa natin. So, in short, ito yung mga ginagawa natin na nakasanayan na ng katawan natin, ng isipan natin. So, yun yung habits. On the other hand, yung isa namang term na microhabits. So, ito yung tumutukoy dun sa maliliit na actions na pwede nating gawin para yung mga negative habits natin before ay mapalitan natin ng positive habits.
4: Ayan. Okay, micro habits. So, if you really wanna start something, a change, no, in your lifestyle or in any area of your life, dun ka magsa-start sa micro, sa Tagalog, maliit.
5: Maliit.
4: Yeah. Na habits. Ayan. Mm-hmm. So, katapos lang, Doc, no, ng celebration natin ng New Year at Chinese New Year, at marami ang may New Year's resolutions. Yan. Bakit po madalas hindi tayo nagiging consistent at hindi nagtatagumpay sa mga goals na ito? Lalo na yung mga sinasabi, pag sa New Year magpo-post sa Instagram, okay, balik alindog, ganyan. Pero after mga 2 to 3 months, parang wala na.
5: Actually, hindi lang yan nag-a-apply sa mga seafarers at sa dependents or family nila. Lahat tayo naapektuhan ng mga resolutions na yun. Mm-hmm. So, halimbawa, madalas siyang nag-fail kasi tawag dito, nagkakaroon tayo ng yung sobrang complex na gusto agad nating makamit yung isang bagay na hindi naman realistic yung ginagawa natin. No? So, tapos kumbaga ang laki ng pangarap natin. For example lang, maglulose ka ng weight. No? Tapos dumating yung bagong taon, iniisip mo, in 1 week gusto ko na mag-lose agad ng ganitong weight. No? Which is, hindi naman siya practical. Tapos yung isa pang reason, ay pwedeng hindi rin naman talaga yun yung goal mo. So marami kasi sa atin gumagaya lang sa goals ng iba, pero hindi naman talaga yun yung personal goal natin. So number 3 na naisip kong isa pang dahilan is, kahit na personal goal natin yun, hindi naman natin nilalagyan ng tamang proseso at saka ng tamang sistema kung paano natin i-implement yung certain action na yun. No? And then syempre, lastly, number 4, kasama pa rin yung environment. So syempre, kung ikaw lang sa buong pamilya yung may gustong magbago ng certain na habit na yon, mahihirapan ka din talaga. Pero sabi nga natin, ina-advocate natin ngayong hapon, yung micro-habits.
4: So, bakit po mas effective yung maliliit pero consistent na habits kaysa sa big or drastic changes na biglaan natin ginagawa? Kasi syempre, may mga iba dyan, di ba? Kuwari, let's talk about diet, di ba? Crash, na parang, hindi biglang one day magpapapayat na ako, hindi nakakaya or biglang mag-OMAD, yan uso yan yung 1 meal a day. May mga ganyan, or biglang mag-intermittent fasting na ako, yung ganyan. So bakit mahalaga na dapat unti-unti, Doc?
5: So kailangan din natin kasing maunawaan na yung mga negative habits natin before, no, nagsimula rin yan sa micro habits. So for example, halimbawa bumili ka ng minakitang ice cream. So, parang gusto ko yung ice cream na yon. So, nagkaroon ka ng queue, may malapit na bilihan sa inyo. So, pagbili mo, so meron ka namang means, may pera ka para pambili, and then natikman mo siya. So, nasatisfied ka doon sa ice cream na yon. And then, inuulit-ulit mo siya hanggang sa nagiging habit mo na siya. So, ngayon naman, bakit ang tanong is, bakit hindi effective yung drastic change? Kasi nga, nag-start ka rin as micro habits. So kung magbibiglain mo din, hindi rin siya magiging effective. So halimbawa, may tinatawag din tayo na cold turkey, 'di ba? Yung mga terms na 'yan na bigla na ganun. So may mga pag-aaral na although nagiging effective sa ibang mga pasyente, pero sa short-term basis lang. Pero ibig sabihin, pag huminto na sila, mas bumabalik din yung dati nilang negative habits. When compared sa micro habits, since mas madali siyang gawin, so ibig sabihin, mas madali siyang ulit-ulitin. Kasi madali lang siyang gawin. Tapos pag naulit-ulit mo na siya, hindi rin ire-resist ng katawan mo. Mas madali din siyang matanggap.
4: Masasanay
5: siya. Unti-unti.
4: Kailangan ba, Doc, mayroon kang para mag-set ka ng schedule or timeline?
5: Yeah.
4: Ganun ba? Or pwedeng unti-unti lang, unti? Or dapat talaga may specific goals ka na dapat in gantong days, gantong weeks?
5: Oo. Sa totoo lang, ma'am, mas maganda talaga nagsiset tayo ng goal. Tapos yung goal na yon, i-apply ulit natin yung micro habits. Hindi kailangan masyadong malaki yung goal. Kailangan maliliit lang. Maliliit. Kasi madali din tayo bilang mga Pilipino, madali din tayong ma-discourage. Pag halimbawa, gusto natin mag-exercise sa umaga. Tapos ang sinabi sa'yo ng doktor o ng isang eksperto, sabi niya dapat 1 oras kang mag-exercise. So pag first time mo na mag-exercise, parang hirap kasi 1 oras agad. Pero kung gagawin mo siyang micro habits, kahit 5 minutes, Ma'am Camille, pwede i-goal mo na 5 minutes sa araw na to, dapat makapag-exercise ka. Whether brisk walking yan, or kung ano mang aerobic exercise, 5 minutes lang. Ayon sa mga certain studies, no, in a small, as short as 2 minutes na pwede mong gawin, gawin mo siya.
4: Tapos parang as you go along, parang tomorrow, 10 minutes naman.
5: Yun,
4: talang yan,
5: pwede mo na siyang dagdagan. Unti-unti.
4: Gandang tip yan, no? So, Doc, syempre, para sa mga seafarers natin sa barko, iba rin naman yung buhay nila doon. Kasi syempre, months on end, paminsan nasa barko ka, minsan underway. So, yung walang regular, no, na sitwasyon. So, paano kaya pwede magsimula ng micro habits when it comes to physical and mental health yung mga seafarers natin on board?
5: Okay.
4: Anong so, tips mo, Doc?
5: Ang maibabahagi ko sa kanila ngayong araw is meron tayong tinatawag na four laws of habit formation.
4: Mm-hmm.
5: So, kailangan matutunan nila yon para kung anumang positive habit yung gusto nilang magawa, ay magagawa nila ng paunti-unti. So, meron tayong four laws. So, yung una, you should make the habit obvious.
4: Make the habit obvious. Okay.
5: So, make it obvious. And then number two, you make it attractive.
4: Okay.
5: Okay. So,
4: it make is, it obvious, make it attractive,
5: and then also make it easy.
4: Okay, make it easy.
5: Ayan. And then lastly, make it satisfying.
4: Okay.
5: Yan. So, bigyan natin ng example yung sige, mga yung apat na yon. So, halimbawa sa isang seafarer, sabi na lang natin na pwedeng nasa barko siya, pwede rin naman kakabalik lang niya dito, no? So, tapos hindi niya namo-monitor yung BP niya. Sa umaga, halimbawa matagal na siyang hindi nakakapag-monitor ng blood pressure, which is ang isang sakit talaga na common sa ating mga seafarers ay alta pressure talaga, mataas na BP. So, unang-una, make it obvious, pwede pagising niya sa umaga, yung BP apparatus nakatabi na dun sa table niya.
4: Ah, okay.
5: Para makikita niya ay, teka, mag-BP pala ako dapat. Yun. So, halimbawa, yun nga, umiinom siya ng juice or ng kape sa umaga or tubig, ilalagay na niya yun doon. Kesa itago niya pa, kasi pag tinago niya yung BP app, hindi na niya maaalala yun. No? Kung nasa barko naman siya, pwede naman na maglagay siya ng note na punta siya doon sa clinic ng barko.
4: To
5: or,
4: remind
5: diba?
4: Himself. Constantly remind himself.
5: Para pupunta siya doon, magpapakuha siya ng BP. Tapos yung number two, your second law is make it attractive. So yung attractive naman, usually ginagawa natin yan pag nagsasabi tayo ng mga positive messages sa sarili natin. So halimbawa, na yung isang seafarer na nasa barko, iniisip niya na pag nagpa-check ako ng BP, mamomonitor ko yung kalusugan ko. Pag malusog ako, matutulungan ko yung asawa ko na nasa Pilipinas at maitataguy ko yung mga anak ko. So, something na magpapaboost para mag-push ka talaga na mag-check ng
4: para
5: meeting.
4: Mamotivate.
5: Mamotivate ka talaga.
4: Okay. Yun. So, make it obvious, make it attractive.
5: And then, make it easy. Make yung number easy. Three. So, ang isang halimbawa naman doon, so, kung meron kang BP apparatus, bilhin mo na yung digital sana, kung kaya mo naman. Para pwede mong isuot kahit ikaw lang mag-isa. Kasi kung manual yon, di ba, kailangan mo pa ng kasama, ganyan. Pero kung nasa barko ka naman, so, patulong ka sa mga kasamahan mo. So, kailangan yung gagawin mong habit mas madali lang para sa'yo.
4: Accessible.
5: Accessible sa'yo, available sa'yo.
4: Okay, so yung fourth, and so make fourth, it obvious, make it attractive, make it easy,
5: and make it satisfying.
4: Make it satisfying.
5: Paano siya nagiging satisfying? For example, sa pagkuha ng BP, kailangan ire-record nila yon sa notebook or sa isang parang diary nila or notebook.
4: Para
5: kasi ang usual na pag-monitor natin ng BP, isang beses sa umaga pagkagising, tapos sa gabi bago matulog. So, isusulat nila, jot down nila yung nakukuha nila from time to time, and then daily, tapos nakikita nila yung progress. So, nakikita nila, ay, namimit ko yung BP. Sabi ni Doc, dapat ang BP ko, ganito lang. So, pag nakikita niyang namomonitor niya, nasasatisfy siya at tama pala yung ginagawa ko. Ayun.
4: Kaya yung iba rin, Doc, no? Yung may mga transformation or like mga progress. Diba? Yeah. Parang day one, day two.
5: Tapos pag pumunta, kunyari, nakababa na sila ngayon ng sampa nila. So, pumunta sila sa Siemens Hospital, halimbawa. Tapos, Doc, ito na yung record ng BP ko. So, mas matutuwa yung doctor kasi na-assess niya na, kaya mo nang i-monitor yung sarili mo.
4: Sa kami, sense of fulfillment.
5: Yun.
4: Yan yung mahalaga.
5: Yeah, yes. Ayan. Tama yan. Ma'am.
4: So, same din, no? Sa mga pamilya naman nila.
5: Sa pamilya naman, magbigay lang din ako ng isang example. Halimbawa, yung asawang babae, no? Common din na merong condition na diabetes, no? Although, sa lahat naman talaga, common din yun. Tapos, minsan din, merong mga anxiety or laging nag-aalala.
4: Yan.
5: Kasi, di ba, yung mga asawa nila, Duk, yung asawa ko, hindi ko alam kung ano na nangyari, ganyan. Hindi makapag-communicate, ganyan. So, pwede naman nilang gawin is, unang-una, sa umaga, no? Yung pag-check din naman ng blood sugar nila. So, minsan kasi, or depende rin sa pasyente, no, pinapa-check natin yung blood sugar bago kumain. So, sa breakfast, kung mag-prepare ng food sa kitchen, yung glucometer, ilalagay na nila dun para makikita rin nila na dapat magme-measure sila.
4: Make it obvious
5: pa rin. Oo. Tapos yung meron din tayong nire-request or pino-provide na sinasuggest na gumamit sila ng journaling.
4: Mm-hmm.
5: O, kasi kung may, lalo na kung may anxiety sila, no, pwede lang isulat kung ano yung mga iniisip nilang mga negative thoughts. Tapos, at the end, itong mga negative na to ay susulatan din nila or gagawan nila ng positive na, parang positive na action or ano yung positive message nila to address those negative na naiisip nila. Mm-hmm. And then tapos, halimbawa sa isang patient nga no, na may diabetes, kailangan may exercise din sila.
4: Mm-hmm.
5: So, ang nire-recommend na exercise, sabi natin kahit na 30 minutes per day, pero sa totoo lang, Ma'am Camille, yung 30 minutes per day na yon, pwedeng hati-hatiin yun. Pwedeng 10 minutes sa umaga, 10 minutes sa tanghali, pwedeng 10 minutes sa gabi. So, kung micro-habits nga, mag-start sila kahit 5 minutes, okay lang. Tapos habang nag-exercise, karamihan ng mga, ano natin, matin ng Zumba,
4: yeah,
5: or nanonood ng online, di ba?
4: Oh,
5: sa mga YouTube, ganyan, mga social media, pwedeng mag, habang nag-exercise sila, nagpi-play din sila minsan ng kanilang mga, yung mga sounds, na mga music na nagpapakalma.
4: Aha.
5: Yan, pwede
4: yun. Saka pwedeng i-incorporate din yung workout or exercise, Dok, sa mga, ano eh, mga tasks, mga, di ba, mga errands. Kuwari, punta ka sa maglakad ka na lang.
5: exercise na rin yun. Instead na sasakay ka, ilakad mo na lang.
4: Yung mga ganun.
5: Mm.
4: Saka, Dok, parang ano, no, applicable din siya sa, not just sa physical health, sa mental health, pero sa financial health. Like for example, 'di ba yung micro habit, how can I save up, lalo na ngayon, 'di ba? New Year, so nung Chinese New Year, most of the topics, how can you build your wealth, 'di ba? Paano ganyan. So, 'di ba ganun yun din yun, Dok, yung paunti-unti maghulog ka sa savings.
5: Totoo 'yan, Ma'am Camille, kasi sabi nga nila, no, hindi nabubuo yung 1,000 nang walang piso.
4: Correct.
5: So, yun, yung piso-piso, paunti-unti, hindi mo mamalayan, malaki na yun. So, same principle actually. Doon sa tinatawag nating micro-habits.
4: Micro-habits. Ano yung four laws of micro-habits? Diba? Make it obvious. O, take note nyo, sa listeners natin. Make it obvious. Make it easy. Make it attractive. Make it satisfying. Ayan. So, applicable nga siya sa physical health. Kung meron sa atin na gustong-gusto na natin talaga mag-exercise. Diba? Minsan kasi, Dok, parang nasa isip mo na kailangan ko ng mag-exercise.
5: Tsaka karamihan din, Ma'am, yung diet. Halimbawa, di ba?
4: Ayan,
5: sa kanin. Diba? Hindi na ako magkakanin. Ganyan. So, medyo hindi natin in-encourage yung ganun na biglang magsa-stop. So, kasi nga, ang dating is mataas yung cases ng relapse. So, babalik sila. Kasi nagkakaroon sila ng withdrawal syndrome dun sa part na yun. So, ang gawin natin, meron akong mga patients, halimbawa, Dok, sa umaga, nakaka-anim na pandesal ako. Anim, masarap naman daw. Hindi ko naman din ma-resist, masarap nga talaga. Pero sabi ko, sir, hindi ka naman pwedeng natanggalin natin agad lahat ng pandesal.
4: Kung yung nakasanayan
5: niya. Oo, kung anim yun, obviously, pwede bang bawasan mo ng isa or ng dalawa? So, kung sa kanin naman, kunyari 2 cups, yung isang dependent natin, pinapatanggal ko lang minsan ng 1/2 cup lang.
4: Ah.
5: So, ang kakainin niya, pwede pa rin siya kumain ng rice hanggang 1.5 cup.
4: Mm-hmm.
5: Kasi in a day, kung half sa umaga, half sa tanghali, half sa gabi, actually malaki na yun eh. 1.5 cup na yung natanggal niya. Pero hindi niya namamalayan.
4: Dok. Ang hirap din kasi syempre, tayo sa kultura natin, yung shortcut, di ba? Yan ang hilig ng mga, meron pa nga mga nauuso ngayon, ayoko lang magbanggit ng brands, no? Yung mga sumisikat sa social media na o sa itong celebrity na to nagturok nung
5: mga
4: endorse
5: ganyan.
4: Mga ganon, 'di ba? Tapos sa try nila, uy, pumayat daw si ganyan, nag-lose daw ng weight bigla within a few days or something, 'di ba?
5: Mabuti na banggit mo 'yan, Ma'am Camille, kasi kailangan din, marami rin tayong patients sa Siemens Hospital na encounter ko, no? Nagtatanong sa akin, "Dok, pwede ba 'to? Iniinom ko 'to, ganito ganyan." Tapos pag-check namin, hindi pala siya, wala pa lang approval ng FDA. So medyo hindi
4: marami natin. Marami yung, Dok, yung mga yung iba tinuturok yung iba mga iniinom, tea, diet, slimming tea, slimming coffee, slimming pills, yung mga ganyan. Eh, syempre, pag New Year, yung mga tao, kailangan balik alindog, do. So, parang shortcut. Hindi maganda yung shortcut, Dok. No?
5: Hindi. Hindi siya talaga maganda.
4: So, mas dapat micro-habits tayo, yan, mga listeners. Yan. Napakarami natin natututunan kay Dok, no? So, nakapagbigay tayo ng example, yung mga pwedeng simulan na micro-habits para sa mga seafarers, sa mga wives, sa na naiiwan no, dito sa bansa. Pero, syempre, Dok, meron din yung mga anak, di ba? Usually, nung nag-event kami 2 weeks ago, so, ang topic, kasi ang guest namin, Valentine's, yung mga seafarers, spouses. So, sa open forum, na-bring up yung mga challenges nila sa parenting, sa pagpapalaki ng mga anak. Nasabi nila yung iba, masyadong maa-addict sa social media, screen time, ganyan. So, it's a challenge for them kung paano, you know, na i-encourage yung mga bata na mag-focus sa physical activities, sa sports. Yung ganun ba, Dok? Paano ba yung sa mga bata? Syempre, kasi hindi mo naman sila pwede pangaralan. No? For the, four laws of microhabits. O, diba? Lalo na yung mga bata na mahilig mag-screen time, na nagwawala pag tinanggal mo yung iPad or anything. So, paano yun, Dok? Anong advice mo sa mga seafarer spouses or mga parents na may ganyang challenges sa mga anak nila?
5: So, yung mismong abrupt na pag-change ng certain habits ng mga anak, medyo mahihirapan din tayo. Kasi nga, kung i-apply din natin yung micro-habits, nasanay kasi sila na pinapayagan na ma-expose sa ganong, halimbawa sa gadgets, sa social media, ng ganong katagal. So, initially, doon sa mga maliliit pa lang yung mga anak, no, ang advice ko, sanayin nyo na yung mga anak ninyo na limited lang yung screen time. Yun. Tapos, i-encourage din yung social connection sa family, no? Lalo na minsan pag-uwi yung seafarer, mga tatay, pag-uwi sa kanilang bahay, parang hindi close yung anak, hindi nakakausap. Oo, so dapat, ano yun eh, nagiging family dynamics kasi. So, nagiging role din ng parents na ayusin kung paano yung communication ng anak sa kanila, sa magulang. So, mas maganda rin, para sa mga magulang na i-open nila yung sarili nila para makipag-communicate yung mga anak nila sa kanila. No, pag kami mga problems, i-encourage po yung mga anak ninyo na magsabi sa inyo, no, kahit anong klaseng problema, mas maganda sinasabi sa parents. Kasi once na naramdaman ng anak na parang binablock ako ng nanay ko o ng tatay ko, hindi na sila magsasabi. Pag hindi sila nag-open, ang pag-o-openan nila yung mga kaibigan nila, which is hindi tayo sure kung positive ba yung influence sa kanila.
4: Yun nga, tsaka ngayon, di ba, meron nga yung mga online na chat GPT, sa chat GPT nagko-consult yung mga bata pag may problema.
5: Which is delikado yun.
4: Oo nga. So parang ano pa rin, Dok, micro-habits pa rin sa parents naman manggagaling yung initiative na small talk. Diba? Parang
5: Kunin ulit nila yung trust ng anak nila kung medyo napalayo naman. Tapos pag nagbabakasyon naman yung kanilang parents, sulitin talaga yung family time. So, napaka-importante rin.
4: Ma-advise mo ba, Dok, yung kunyari family rule na ono? Pag magkakasama tayo, no screen time.
5: Well, actually kasi dati, Filipino culture yan, pagkakain, diba dapat diba, pagkakain tayo sabay-sabay, walang hawak ng cellphone,
4: kwentuhan
5: lang. Tapos yun, kultura talaga natin yun bilang Pilipino. Eh, pero nung dumating kasi yung technology, di ba, nagkanya-kanya na pwedeng magkakasabay pa rin tayo sa table, pero iba-iba na tayo na tiniting ng gadgets. No, may cellphone, meron naman naka-tablet or iPad. So, yun, pwede naman gawin yun na rule sa bahay. Although, syempre, pag sinasabi ko to, kanya-kanyang rule kasi bawat family. So, titingnan kung ano yung magiging best na option para dun sa family na yun.
4: Ito naman, Dok, kasi may mga nababasa rin ako minsan na parang iba rin daw kasi talaga yung effect sa brain ng mga bata ng exposure sa gadgets. Na it really changes, I don't know, yung neurons or whatever ng mga ng brains ng mga bata. So, pag nag-introduce ba ng micro-habits, pwede pa bang mabalik yung dati? Kasi parang sabi nila, mga kids these days are overstimulated because of their exposure to ano, ganyan, may mga studies na they're overstimulated. That's why they parang get frustrated more easily, they're more impatient, ganyan.
5: Yun nga, madali magalit, nagwawala, di ba, yung mga ganong ano.
4: Yes, so through micro-habits, pwede pa bang reverse yung gano'n. Tama ba? Reverse? Mm-hmm. Or sa ma-change?
5: Oo, wala namang, ano, wala namang impossible. No? Pero ang sinasabi ko dito, hindi natin din may expect na yung major shift agad mm-hmm. pagka ginawa natin yung micro-habits. Pero kung sasanayin din natin yung mga anak natin dun sa tamang way kung paano talaga nila dapat ma-develop yung paggamit ng gadgets, ano naman yon, magiging maganda rin yung pag-develop ng panibagong positive habit nila through mm-hmm. time. So it takes time then and patience para dun sa ganun. Kasi nga, ano din eh, nung nagsimula rin niya, hindi lang alam ng mga parents na na-allow, napayagan din kasi nila na tumagal, bumabad sa gadget.
4: Ganun. Slowly, parang.
5: Slowly. Mm-hmm. Tapos kahit naman actually yung mga parents, nito lang din kasi yung era na to na naging active sa gadgets lahat. Yes. Although lahat naman na Pilipino yata ay may cellphone, di ba? So, ayun, wala namang imposible. No? Basta magiging tama lang yung pag-implement ng micro-habit. Saka yung i-apply na lang yung four laws of habit formation na sinabi
4: four ko. Four laws of habit formation. Yan. Mm-hmm. So, para sa mga nakikinig na parents, di ba? Yung mga kasama namin 2 weeks ago dyan sa forum namin na nag-raise ng concerns na ganun tungkol sa mga anak nila. Kasi nga, syempre, pag-uwi ng mga seafarers natin, they're expecting, you know, warmth and yung harmony with the within the family, yung mga kids nila. Pero yun nga, because of some, yung mga ganyan, yung exposure sa social media, yung mga anak nila lagi na sa phone. Mm-hmm. So may, diba, parang syempre, yung family dynamics nga, gaya mong sabi mo, Doc, nag-iiba. Mm-hmm. Na imbis na yung culturally tayo, pag Pilipino, pag magkakasama pamilya, tara, lumabas tayo, pumunta tayo sa park, pumunta tayo sa ano, ganyan. Mm-hmm. Eh ngayon yung mga bata nga, very busy sa kanilang mga social media lives. Pero pwede pa naman yan, gaya nga ng sabi mo, Doc, no? Through micro habits for the four laws of micro
5: habit formation.
4: Habit formation yan. Mm. May sinulat ka bang book niyan na
5: actually galing yan sa author na si James Clear.
4: Ah, James Clear. Oh, see, if we want to know more insights about the four laws of habit formation, pwede natin yan ding basahin yung shinare ni Doc na ano. Na book. Ayan. So, Doc, final message na lang. Sabi ko sa'yo, bilis na ng episode natin. Pero, di ba, ang dami mo ng wisdom na i-share sa amin at maraming salamat, Doc. Pero, huling, ano po yung final message nyo sa mga listeners natin ngayon, Doc?
5: Okay.
4: Seafarer families.
5: Okay. So, ang final message ko sa inyo ngayong araw is, unang-una, hindi kailangan na magbago in a snap or in a day. No? Mm-hmm. So, kung meron man kayong gustong maging ma-achieve na something in the future, you should always make it achievable, no? Using yung kinatawag nga nating four laws, no? You make it obvious, ikabit mo siya sa daily na ginagawa mo, no? You make it attractive, isipin mo para saan mo ba ginagawa yon para ma-motivate ka. Mm-hmm. And then number 3, make it easy. Mm-hmm. So kung hindi mo kaya, kailangan pwede mong bawasan or liitan, or kung kailangan mo ng tulong ng iba, pwede rin. Pero mas gusto natin yung kahit ikaw lang, kaya mo siyang gawin. And then lastly, make it satisfying. So pag nakikita mo yung progress mo, nakikita mo yung records na gumaganda, so ano yun eh, aside dun sa sinabi mo ma'am kanina, nagiging empowered din yung ating mga patients para may control din sila sa kalusugan nila. Tapos, ganun din, no? Kapareho din naman sa mga kapamilya na nasa bahay at saka ganun din sa mga anak, no? So, pag pareho, both sides, nagkaroon ng magandang habit formation using micro-habits para siyang nagiging angkla or anchor. Kaya nga doon ko binis yung title ng topic natin ngayon. Mm-hmm. So, para nagiging anchor na kung saan man ano rin, fix ka pa din kasi naka-fix ka na doon sa positive habit.
4: So, talagang baby steps, no?
5: Baby
4: no?
5: steps talaga.
4: No shortcuts.
5: tsaka progress, hindi perfection.
4: Yan, ganda no. Not yan. Progress, not perfection.
5: And consistency, not, ano tawag dito? Consistency and not intensity.
4: Yan. Consistency and not intensity.
5: Yan. Kasi di ba after tayo doon sa biglaan agad,
4: Consistency. Yung mga buzzwords, mga keywords na shinare sa atin ni Doc ngayon. Consistency, patience. Hindi ba? Ayan. So,
5: yun lamang po.
4: So, maraming salamat po, Doc, sa inyong napaka insightful na discussion with us ngayon. Ayan. So, para po sa mga gustong ng more information tungkol sa mga service units ng Amo Soup, sa mga programa po ng Amo Soup, nandiyan po sa inyong screens ang contact information, Amo Soup Contact Center o ACC. Mabanggit ko lamang po, no, ang flagship service unit po ng Amo Soup ang Family Medical and Dental Plan, FMDP. At doon po natin nakaugnayan ang ating napakagaling, napakahusay at napaka-insightful na speaker ngayong araw. Maraming salamat po. Ayan, nasa inyong screens po ang telephone, mobile number, Globe at Smart. At nandiyan din po ang impormasyon ng ating Amo Soup Official Facebook page and Amo Soup Official Facebook group. Ang mga episodes po natin dito sa Alagang Amo Soup ay ina-upload sa Amo Soup Official YouTube channel. And of course, for more detailed information about our union, service units, programs, and welfare benefits, punta lamang po kayo sa www.amosoup.org. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, si Miss Susan Aison, Milo Jonela, Jay Arevalo, Hero Lucero, Erwin Peñano, Jerome Toledo, Justin Osayas, at ang kaamusok natin na si Lara San Juan. Dr. Marlon, Bayot, maraming salamat po sa inyong oras, sa mga kaalaman, at sa mga health tips na ibinahagi. Holistic tips nga po eh. Health, physical, mental. At financial health din, ano? Social health din, na ibinahagi niyo sa amin ngayong araw. At para naman po sa ating mga tagapakinig, sa mga tumatangkilik sa ating programa, lalo na sa ating mga seafarers, at kanila mga pamilya, tandaan po natin, start small, stay consistent. Ayan. At ano po yung mga kaninang quotable quotes nyo, Doc?
5: Consistency, not intensity. Mm-hmm. Ayan. Tapos yung progress, not perfection.
4: Ayan. Lagi nating isaisip at isapuso yan, ang mga words of wisdom ni Dr. Bayot, ayan, na sinir sa atin ngayong araw na ito. Dahil sa dulo ng bawat paglalayag, ang pinakamahalaga ay makauwi tayong malusog sa pangangatawan, sa isipan at sa puso para sa ating mga sarili at sa ating mga mahal sa buhay. Pagbati rin po muli sa lahat ng miyembro na at dependents ng Amo Soup na siyang inspirasyon po ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang Amo Soup sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang Amo Soup.
3: All aboard sa talakayan! Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amo Soup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: Pinalawak
1: Radyo Pilipinas
2: Radyo Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
6: Collab.
2: World Service Sports Radio.
0: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
0: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
0: Radio Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
0: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
0: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3
2: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
0: Collab.
3: Music and memories.
1: Memories.
3: Music and memories.
1: Light the corners of my
3: sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Residential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
0: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Music and memories. Music and memories.
1: Light the corners of my...
4: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Music and memories. Memories. Music and memories. Light the corners of my Oras para sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3-8.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama. Mabiyayang araw ng Lunes, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Gengolfo. Sister Rose, agtara po ito ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilaya natin ang Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 15, Talata 26 hanggang Kabanata 16, Talata 4.
2: Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
3: "Kapag dumating ang tagapagtanggol na aking ipadadala sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng Katotohanan na nagmula sa Ama, iyon ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo sapagkat kasama ko kayo mula sa simula. Sinabi ko sa inyo ang mga ito upang huwag kayong matisod at mahulog. Palalayasin nila kayo sa kanilang komunidad. At parating na ang mga oras na waring nag-aalay ng handog sa Diyos ang sinumang papatay sa inyo. At gagawin nila ito dahil hindi nila nakikilala ang Ama ni ako. Kaya naman sinasabi ko sa inyo ang lahat ng ito upang pagdating ng oras ay matandaan ninyong sinabi ko ito sa inyo."
1: Ibinahagi po ni Father A.J. Javier ng Society of St. Paul ang ating pagninilay. Dumating na ang panahon na kailangan na ni Jesus na bumalik sa kanyang Ama. Dumating na ang panahon na kailangan niyang tuluyang iwanan ang kanyang mga kaibigan. And he knows his disciples will feel lost, confused, even afraid. And so he gives them a promise, "I will send you an advocate." Noong unang panahon, ang advocate o advocatus sa salitang Latin ay isang taong nasa panig mo sa korte. Isang taong magsasalita para sa iyo, magtatanggol sa iyo, tumatayo sa tabi mo kapag hindi mo kayang tumayo sa iyong sarili. At sinabi ni Jesus, "I will send someone you can call. And when you call, he will come and stand beside you." Pangako niya, hindi ka mag-iisa. Not in your struggles, not even in your sinfulness. Dahil ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo, ay hindi lamang isang titulo. Ito ay isang relasyon, isang presensya. At ito ang kagandahan ng Easter. Sa Pasko ng muling pagkabuhay, hindi lamang bumangon mula sa mga patay si Jesus. Tinutupad niya ang kanyang pangako. Ipinapadala niya ang kanyang Espiritu. Nabubuhay siya ayon sa kanyang pangalan, Emmanuel, ang Diyos na kasama natin. Hindi lang ito pangako ni Jesus noon sa kanyang mga alagad at tagasunod. Hindi lang sa mga apostol, kundi pati na rin sa atin. Ngayon, nasa sa atin ang Diyos. He does not disappoint. He does not abandon. He remains faithful. Kaya kapag pakiramdam mo, mag-isa ka, tumawag ka lang sa Kanya, kapatid, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen. Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. Kristo. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
6: Ng ating walang gutom program.
5: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
7: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
5: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
8: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
5: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
8: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
5: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
9: Salamat, President. Okay,
8: salamat.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
10: Balita, balita, balita.
7: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
11: Pangulong Marcos na inaprubahan na simula ang libre niya sa kaya.
7: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang tumadagundong.
3: Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko. Lunes hanggang Biyernes. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. 738
3: AM.
12: Morning good. Mabuhay mga brad, mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao. Simulan natin ang ating magandang 6-6 sa balita. Samahan niyo kaming rumonda sa Luzon balita ang napapanahon ngayon pong araw mga brad. Araw po ngayon ng Lunes. Yes sir, it's Monday once again. Kilos, bangon, galaw-galaw. Panahon na para magtrabaho mga brad. Panahon para kumilos. Pero bago yan, syempre dapat alam mo ang mga nangyari sa ating bayan ngayon. Sama-sama nating alamin mga brad. Syempre, ang mga nangyari sa ating bayan ngayon.
3: Headlines.
2: Ronda, Ronda, Pilipinas.
12: 4:09 in the morning. Una mga brad sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Tropical Depression Caloy. Patuloy na kumikilos. Pakanluran, Hilagang Kanluran habang nasa Philippine Sea. Mga ahensya ng pamahalaan, naka-alerto na. Pag-control naman sa inflation, pangunahin sa urgent national concern ng mga Pinoy adult ayon sa survey.
13: OMG!
3: Headlines.
12: Special payout naman mga brad para sa TNVS at MC taxi drivers. Magsisimula naman muli ngayong araw.
13: Headline.
12: At emergency hotline 911, mas maraming Pinoy na ang gumagamit para humingi ng tulong.
3: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas 738

0: 4:10 in the morning. Mga Brad, kamusta ang inyo naging weekend? Hindi umulan ha. Medyo wala tayong, at least sa Metro Manila, ako wala akong naranasang pag-ulan. Pero nung Friday ba o Thursday, merong manaka-nakang ambon. Pero hindi siya tumagal. In fact, nagpainit pa lalo siya. Hindi lang ng lupa, kundi pati ng ulo natin, diba? Pero during the weekend, wherein we are expecting yung mga ulan, di ho ba? Wala naman tayo naranasan. Ano mo? So, right now, subukan natin tumawag sa PAGASA para alamin kung nasa na nga ba itong si Bagyong Kaloy, mga brada. O may international name na Hagupit. Bakit kaya naging Hagupit ang international name? Ano ha? Parang Tagalog o may katumbas ba yung salita sa ibang bansa? Anyway, base po sa pinakahuling tala ng PAGASA, mga brada, habang inaantabayan natin, ang nakuha nating datos dito, patuloy po na kumikilos pa kanlurang, hilagang kanluran po ang tropical depression. Depressed na to si Kaloy. Tropical depression Kaloy habang nasa Philippine Sea. Ayon sa pinakahuling bulletin ng PAGASA, mga brad, huling namataan ang sentro nito, 610 kilometrong silangan ng Surigao City, Surigao del Norte, na may lakas na hangin aabot po sa 45 kilometers per hour at bugsong hanggang 55 kilometers per hour. Sa ngayon, mga brad, wala pang nakataas na tropical cyclone signal o wind signal sa anumang bahagi ng bansa. Ayon po sa PAGASA, hindi inaasahang direktang makakapekto ang bagyo sa kalupaan ng Pilipinas sa forecast period nito. Dahil dyan, alamin natin, 4:12 in the morning, asa na si Paring Kaloy. Nasa linya po natin, mga brad, si Veronica Torres ng PAGASA.
1: Rancho Pilipinas.
0: Madam Veronica, morning good sa'yo.
2: Good morning din po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay sa Radyo Pilipinas. So ito nga si Bagyong Kaloy kaninang 3 a.m. huling namataan sa layong 570 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte o 530 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 45 kilometers per hour at bugso na abot sa 55 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras. Wala namang direktang epekto pa sa ngayon itong si Bagyong Kaloy, pero yung kanyang traffic extension ang magdadala ng makulimlim na panahon at may mga pag-ulan sa Eastern Samar at Tinagat Islands. Mas magandang panahon sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa kung saan may chance lamang tayo ng mga localized thunderstorms. Yes po.
0: Bali, ang sinasabi niyo, madam, kasi doon sa pinakahuling forecast na nabasa namin dito, walang direktang epekto yung bagyo dito sa ating kalupaan, tama ba?
2: Opo, tama naman po.
0: Ibang sabihin niya, hindi tayo makakaranas ng pag-ulan?
2: Although, wala naman siyang direktang epekto, pero yung trough niya, o yung extension kasi niya, ayun po yung magdadala ng
0: pag-ulan.
2: Makulimbing na panahon at mga kaunting pag-ulan sa Eastern Samar at Tinagat Island. Mm-hmm. Pero, posible pa rin naman po yung mga thunderstorms tuwing hapon sa malaking bahagi pa rin ng ating bansa.
0: Ayun. So, itong si Paring Kaloy lumalabas na hindi pala ganun, kumbaga, kalakasan. Posible ba itong matunaw?
2: Opo, nakita natin ngayon na within the day, posible itong humina at maging isa na lamang low pressure area.
0: Ayun. And pag naging low pressure area siya, tuluyan na siyang, kumbaga, magiging ulap na lang.
2: Opo, although posible pa rin naman ito magpaulan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao.
0: Ay, okay. And of course, meron kayong update ng 5, tama madam?
2: Ng 5 a.m. po, tama po, sa kay Bagyong Kaloy.
0: Okay. And wala na bang, wala bang namomotor outside ng PAR ngayon, na LPA?
2: So, ngayon naman po ay, kung titingnan po natin yung data kanina, meron din tayong isa pang minomonitor na low pressure area, pero unlikely naman or napakababa ng chance nito ay maging isang ganap na bagyo at hindi natin nakikita ang papasok ng PAR at hindi naman natin nakikita ang direktang epekto sa bansa rin.
0: Mm-hmm. Yung pagkakaroon ba, madam, based on your experience, pagkakaroon ng bagyo during this time of the year dito sa ating bansa, kumbaga normal ba o kumbaga usually pag ganito talagang matumal ang dating ng bagyo, ano ho?
2: Opo, actually po, mas may kababaan. Although, posible pa rin naman yung mga bagyo during this time. Mm-hmm. Pero yung karamihan talaga is around July to September.
0: Ayan, sige. So, as of now, medyo tagtuyot muna ang ating bansa, ano ho?
2: Opo, tama po kayo dyan.
0: Alright. Thank you so much, Madam Veronica. Ha, tawag ulit kami next time.
2: Yes po, salamat po.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Walang mababasa sa ulan ng ulan. Wala ring ano, nagsilabas kayo sa studio. Hindi huuulan. Sabi nga dito manaka-naka at isolated thunderstorm. Yun eh kung bebuenasin ka, Brad. Ha? Pero pag ikaw ay minalas-malas, so init ang iyong madadatnan. So wala pong ulan kundi hot in here. Ready mo ang payong mo, hindi para sa ulan, kundi para sa init, ha? So sa ating mga kababayan, make sure na tandaan po yung sinasayon ng DOH regarding po dito sa patuloy na mainit na panahon na ating nararanasan. Magdala ng tubig, magsuot ng mga light-colored clothes, at syempre hanggat maaari kung kaya nyo pong huwag lumabas during the peak ng araw, aba, baka pwede ho dahil mahirap na ano ho. Baka tayo madali. 4:17 in the morning. Sa pambalita, mga brad, ha, alam nyo ba? Madam, pa-search nga dyan kung magkano yung possible rollback at price increase. Meron ho eh. Mixed reaction, mga brad. Itong mangyayari po dito sa ating gasolina para po bukas. Ano ho? Maglalabas po ng official na anunsyo ang ating mga gas stations or gas companies. Mamaya po yan, around 9 or 10 in the morning, tutok po kayo dito sa Radyo Pilipinas. Pero as of now, may mga prediction na, mga brad, ha, ang inaasahang rollback sa diesel, habang ang gasolina naman, sad to say, mukhang sisirit pataas, brad, ha? Yun ang nakalulungkot. So kung ikaw ay gasolina, as early as now, simulan mo nang magpagas. Kung ikaw naman ay diesel, simulan mo nang mag-rollback. Ano ho? Mag-rollback. Kapit muna. Kung kaya mong medyo patagalin yung iyong diesel, hanggang bukas ng umaga, hanggang alas 6, sige, goods yan, ha? Patagalin mo. Dahil may rollback po ang diesel, ha? If I'm not mistaken, it's around 4-5 pesos. Diba? Ayan na. 9 to 12 pala, sorry, medyo malaki-laki to. 9 to 12 pesos ang posibleng itaas po ng ibaba po ng diesel habang kada litro. Habang ang gasolina naman ay nasa piso 60 centimos hanggang piso at 70 centimos ang gasolina. O yan po, base lang sa insider natin, ha. At ito po ay kumbaga hindi pa official. Later on, again, magkakaroon po ng announcement ang mga gas companies. Antabayanan niyo po yan, i-report po yan ni kinakapatid AJ Ignacio, mga brad, ha. Talaga namang patuloy yung ano, yung ating init na mararamdaman. Hindi lang init sa weather, kundi pati init sa bulsa. Lalo na diyan sa mga ano, sa mga
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Gumagamit ng gasolina, mga brad, ha? 4:19 in the morning. Balikan muna natin, mga brad, si Paring Kaloy. Naka-red alert status na po ang Department of Social Welfare and Development kaugnay ng banta ng Tropical Storm Kaloy. Kita mo naman, ha? Banta pa lang yan, pero naka-red alert na agad. Iba talaga umaksyon ng DSWD. Ano? Ayon sa ahensya, nanatili itong naka-standby habang patuloy ang paghahanda para sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyo. Mahigit 4 na milyong family food packs at higit 200,000 non-food items ang naka-preposition sa mga warehouse ng DSWD sa buong bansa. Ito ay para sa agarang pagtugon sakaling lumala ang epekto ng bagyo. Ang hakbang nakagawaran ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na unahin ang kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayan sa panahon ng sakuna. Kasabay nito, tuloy pa rin ang pagibigay ng serbisyo ng DSWD, mga brad, sa mga tsuper at mga pamilyang apektado naman ng mga nakaraang kalamidad gaya ng pag-alboroto ng Mayon Volcano. It's raining men. 4:20 in the morning. Pinaghahanda naman na ng Philippine National Police ang kanilang mga tauhan sa potensyal na pagdaloy ng lahar sa at iba pang mga public hazard na malapit po sa Bulkang Mayona. Ito ay dahil sa malakas na pag-ulan na posibleng idulot ng bagyong Kaloy. Una nang nagbigay ng babala ang Office of Civil Defense o OCD, mga brada, dahil sa posibleng lahar flow bunsod ng banta ng bagyong Kaloy na pumasok sa Philippine Area of Responsibility nitong nakaraang Sabado. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr., naka-standby na ang police unit ng Bicol Region para suportahan ang evacuation o paglikas at mga road clearing operations katuwang ng mga pamahalang lokal at disaster risk reduction offices. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla. Pinasisiguro rin mga Brady Nartates na nakahanda mga sakyan at equipment ng PNP kung kailanganin sa mabilisang deployment, mga Brad, ha? Kita mo naman yung readiness ang response ng ating ano ng ating gobyerno, ha? Wala pa po itong si Kaloy. And in fact, sinabi baka malusaw pa nga ito anytime soon. Aba talaga namang naka-ready na itong ating mga frontliners, mga brother. Ronda, Pilipinas. 4:22 in the morning. Sa kaugnay naman mga balita, mga brad, ha, bumaba naman ang antas ng tubig sa Angat Dam at anim na iba pang dam sa Luzon sa gitna po ng patuloy na tag-init, mga brad, ha. Batay po sa ulat ng PAGASA Hydrometeorology Division, nasa 180.19 meters na lamang ang water level ng Angat Dam. Mas mababa ito ng 21.81 meters kumpara sa normal na operating level na 210 meters. Naitala rin ang bahagyang pagbaba sa Ipo Dam na nasa 100.20 meters mula sa normal na 101.10 meters. Samantala, nasa 79.93 meters naman ang water elevation sa Lamesa Dam sa Quezon City na mas mababa naman sa normal na 80.15 meters. Kasama rin sa nakapag-ulat at pagbaba ng water level ang mga dam ng Ambuklaw, Binga, San Roque at Pantabangan Dam, Brad. Inaasahan naman na maaaring magpatuloy pa ang pagbabago sa antas ng tubig sa nasabing dam dahil inaasahang walang malaking pag-ulan. Ito yung sa susunod na araw. Ito po isa kabila ng pagkakaroon ng bagyo, mga brad, wala pa rin po tayo inaas, at least dito within the area. Hindi naman natin sinasabing sana manalasa po ito. Sinasabi lang natin sana naman ay kumbaga maambunan man lang tayo. Huwag naman yung ambo na nangyari nung nakarang araw, ha? Yung papasakitin lang yung ulo mo. Huwag ganun. Lalabas lang yung init. Yung medyo siguro mga 30 minutes yan. Enough para mabanlawan yung ating mga kalsada, tuluyang umangat yung init. Bandang alas 3 hanggang alas 2 yan. Mga alas 2 hanggang alas 3. Katiri ka ng araw yan. 23 minutes after 4 in the morning, mga brada. Dayo muna tayo dyan sa RPL Bay. Higit 1,600 na lang magsasakang apektado po ng ashfall dyan sa nasabing lugar. Nakatanggap ng ayudang bigas mula naman sa pamahalaang panlalawigan. Ramonda, sa balitang yan mula RPL Bay, Paul Hapin.
3: Radyo Pilipinas. Report. Nakatanggap ng tig 10 kilong bigas ang mahigit 1,600 magsasaka sa Albay bilang tulong ng pamahalaang panlalawigan ng Albay para sa mga naapektong sektor ng agrikultura. Ayon sa Albay Provincial Agricultural Office, umabot sa 1,669 na magsasaka ang naging beneficiary ng pamamahagi na isinagawa sa mga bayan ng Daraga, Kamalig, Ginubatan at Lungsod ng Ligaw. Pinakamaraming nakinabang sa Daraga na may 798 na beneficiaryo, kabilang ang mga livestock farmers sa 5 barangay na naapektuhan ng ashfall. Mayroon namang 441 na magsasaka sa Kamalig, 345 sa Ginubatan at 85 sa Ligaw City ang tumanggap ng ayuda. Pinangunahan ni OIC Provincial Agriculturist Daryl John Buecosejo kasama ang mga alkalde ng lokal na pamahalaan ang distribusyon ng nasabing tulong. Samantala, kinumpirma rin ni Albay Governor Juan Rosal na makatatanggap din ng tig 10,200 pesos na ayuda mula sa pamahalaang nasyonal sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga magsasaka at livestock racers sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Lapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Ronda, Ronda.

0: 25 minutes after 4 in the morning abroad, ibinahagi naman ni Okta Research, Dr. Guido David, ang limang pangunahin na urgent national concern ng mga adult Filipino na natukoy nila sa isang survey nitong Marso. Ibig sabihin nito mga brad, ito po yung mga nais, pangunahing issue na nais tutukan o pinag-uusapan ng mga adult Pinoy mga brad, ha? Kung anong adult ang nasa isip nyo, ha? Adult Pinoy, ha? Ayon kay David, una sa mga ito, ang inflation o ang pagkontrol po sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing produkto at serbisyo sa bansa. Ikalawa naman ang pagpapataas ng sahod ng mga manggagawa na noong nakaraang taon anya ay una sa listahan ang urgent national concern. Ikatlo naman sa mga nais bigyang pansin ng mga Pinoy ay ang paglaban sa graft and corruption. At ang ikaapat ay ang affordability o kakayahang bumili ng pagkain at pagpapababa sa kahirapan sa bansa.
1: Yung fighting graft and corruption, mm-hmm, in government ay number 3 na siya sa top concerns ng mga kababayan natin. And noong December, number 4 siya. So tumaas na siya. Pangatlong pangalahing concern yan. At so tama yung ginawa ng Pangulo nung last year, kung naalala natin, sinabi niya, dapat matigil lang ng mga corruption, yung mga flood control na project.
0: Ronda, Pilipinas. 4:27 in the morning, mga brad. Ayan yung ilan sa mga pangunahing concern. Yung mga nais bang solusyonan, nais pag-usapan, nais gawa ng paraan ng ating mga kababayang Pinoy, mga brad, ha? Pilipinas. 4:27 in the morning.
2: Kumunek sa highway ng mga balita, impormasyon at entertainment. Left turn, right turn, U-turn. Basta't may isyong pinag-uusapan, iikutan yan ng Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
0: 4:27 mga brad. Oy, teka, bago tayo mag-break, ha, babasahin ko lang to kasi para sa mga Beanie fans, request to. May nag-request lang nito, ha. Nanawagan po si Senador Bam Aquino sa pamahalaan na palakasin ang suporta sa creative industry dahil sa potential nitong makalikha ng dagdag na trabaho at makatulong sa pagpapalago ng ekonomiya. Ayon kay Aquino, kabilang sa mga pinakamalaking lakas ng bansa, ang creative sector. Kaya kinakailangan itong suportahan sa pamamagitan po ng sapat na pondo at pangmatagal ang plano mula sa gobyerno. Sinabi rin ni Aquino na ang mas matibay na suporta sa mga Pilipinong creatives, artists, content creators, filmmakers, musicians at designers ay makapagbibigay ng mas maraming oportunidad sa kabuhayan at makapagpapakita ng talento ng mga Pinoy sa pandaigdigang entablado. Kung makakamakailan, inihain ni Aquino mga brad ang Senate Resolution No. 370 bilang pagkilala sa P-pop group na Beanie. Matapos maging kauna-una ang Filipino group na nagtanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival sa Indio, California. Opisyal nang pinagtibay ng Senado ang resolusyon noong Miyerkules at personal itong tinanggap ng Beanie. Pinuri rin ni Aquino ang grupo sa pagdadala ng karangalan sa bansa at pagpapakita ng kulturang Pinoy sa kanilang mga pagtatanghal noong April 10 at 17, 2026. Binigyan din pa ng senador na magsisilbing inspirasyon ang tagumpay ng Beanie sa maraming kabataang Pinoy upang abutin ang kanilang mga pangarap sa larangan ng sining at creative industry. Sa mga fans ng Beanie, ha? Ibang Beanie kasi yung alam ko. Yung Beanie alam ko, yung kay Andrew Ibrad. Oo. Ibang, ewan ko pwedeng i-play natin mamaya yung Beanie. Pero ngayon, ibang itong Beanie na to, ito po yung kumakanta nung pantropiko. Congratulations, ha? 4:30 in the morning. Wala mo nang bibitiw mga brad. Magbabalik pa rin, syempre, ang Ronda Pilipinas.
2: Ronda Pilipinas. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
5: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin.
4: anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Ronda. 4:31 in the morning, mga Brad. Bago tayo dumako sa mga reports, nais alamin ni Senate Committee on Foreign Relations Chairman Senator Erwin Tulfo kung bakit inatake ng Iran ang isang Maltese flag container ship na may lula na 24 na Pinoy seafarers nitong May 5. Pito sa mga tripulante ang nasugatan, kabilang nga ang tatlong nasa kritikal na kondisyon matapos tamaan ng drone attack at pinaghihinalaang mula sa Iran. Ayon kay Tulfo, nais niyang malinawan kung bakit inatake ang barko sa kabila ng naunang kasunduan sa pagitan po ng Pilipinas at Iran hinggil sa iligtas na pagdaan ng mga barkong may sakay na Filipino seafarers sa Strait of Hormuz. Hiniling din ng senador kay Department of Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro na makipag-ugnayan sa Iranian Embassy upang alamin kung nananatiling umiiral ang kasunduan para sa safe passage ng mga Pinoy seamen. Sinabi rin ni Tulfo, mga Brad, na mahigit 1,000 Pinoy seafarers na ang ligtas na nakatawid ng Strait of Hormuz dahil sa naturang kasunduan. Dahil naman sa insidente, marami umanong Pinoy seafarers ang nanatiling stranded sa lugar. Nakipagpulong naman ngayong linggo si Lazaro sa kay Iranian Ambassador to the Philippines, Yusef Ismael Zadeh, upang alamin kung aktibo pa rin ang kasunduan para sa ligtas na pagdaan ng mga barkong may sakay na Pinoy. Muli ring nanawagan si Tulfo sa mga bansang sangkot sa sagalot sa Middle East na ipagpatuloy ang dialogo para sa kapayapaan sa rehiyon. 33 minutes after 4 in the morning. Reports muna tayo, mga Brad.
2: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Viral na pananakit ng pulis sa isang babae pinaimbestigahan na ng Napulcom. May report si Napulcom dito, ha? Alamin natin. Napanood nyo ba to? Nakita nyo? May video ba si Mary nito, madam? May video? Baka mayroon tayong maiplay na video habang ano, para kita nila kung gaano kawalang niya itong pulis na to. Grabe to. Dinibdiban yung babae. Hindi nakahinga eh. Medyo sinend ko sa yung ano, yung sinend ko sa yung link kanina. Baka pwede mong i-forward. Ayun yung actually yung video niyan eh. Oo, grabe to, brad. Although nagkaroon ng kumbaga yung sa mga hindi pa nakakapanood ho. Nagkaroon ng pananakit yung mismong ano eh. Yung mismong babae, unang nanakit naman yung babae, in fairness naman. Totoo naman yung. Kaya lang brad, abababa. Ang nangyari, gumanti yung lalaki o yung police. Oh. Tapos yung ganting brad, sobra-sobra. Oo, talagang nagkasakita naman sila. Pero, di ba, I mean, hindi ka mananakit ng babae. Sana lumayo ka na lang, di ba? Bilang isa kang, alam mo, police ka in by profession. Di ba? Parang yung sa napanood nating video, bubunutan pa ng baril. Di ba? Parang gusto niyang patayin talaga yung, ano, yung babae. Grabe to. Regardless kung gaano ka personal lang inyong away, bilang isang police, you have the dapat moral ascendancy na lumayo. Hindi kaya naman magtimpi at the very least. Diba? Kahit talaga napakasama ng loob mo, dapat ganun ang gawin mo. Diba? Sige, pakinggan natin yung isasabayan ko lang kasi ng video, yung report ni Madam para napapanood nyo rin at the same time. Para dun sa mga nasa online, makita nyo kung ano yung nangyari. Ano, para makarelate kayo. Isang senyas lang dito, Madam Ligaya. Ayan, yan. Kayo ang humusga, mga Brad, kung kaya nyo bang sikmurain. Sikmurain talaga. Kaya nyo sikmurain o dibdibin. Kasi ganun yung ginawa, Brad. Binigyan sa tagiliran, tapos binigyan sa dibdib, left and right, ha? binigyan sa kanan na yung kanan binigyan sa tagiliran nila pag yung kaliwa naman sa dibdib. Oo. Bago yun, binigyan sa mukha. Anak ka ng baka naman. Imagine mo kung ikaw yung tatay ng babae. Naku, Diyos ko, hindi mo talaga alam kung yung lalaki naman, parang hindi mo alam kung nagdidilim yung paningin niya. Pero siguro, nag-init na rin. But still, ibig sabihin, wala ka sa sapat na, wala kang kontrol sa sarili mo. It only shows na hindi mo kayang kontrolin yung galit mo. What if hindi personal yung nangyari? What if sa professional na nangyari yun? Diba, dapat nga, merong katiyatawag na ano, laging pinapatupad sa pulis, diba? Yung maximum tolerance. Unfortunately for this person, for this police officer, hindi to serve and protect ang nangyari. Oo. Hindi to serve and protect. Parang ang nangyari eh. Sapak in the... Grabe. Oo. Pag napanood, papanood natin sa inyo yung, ano, yung sitwasyon, kahit simulan natin dun sa mismong ano na hindi sila nag-uusap, dun natin ipasok sa ano, brother. Sa mismong ano, sa mismong... doon sa mismong ang tawag dito, yung nagsapa ka na, oo, kasi andun yung ano, andun yung kumbaga start ng ano, start ng bell, 'di ba? Parang ano, para ka talagang ano, nag boxing talaga. Iba yung ano, iba yung hindi totoo kasi, 'di ba? Parang asiste, parang anong nangyayari. Nung sinampal siya, kine-question ng babae, kine-question ng babae sa mga nakikinig sa radyo. Kine-question ng babae yung kanyang boyfriend na police. Ka-live-in daw ito eh. Tapos after that, nag-init, sinampal ngayon yung police. Tapos yung police, parang ang dating, sinapak yung babae, sinampal yung babae bilang gante, sabay sinuntok. Tapos sabi niya, may CCTV, ikaw unang nanakit. O di, nagkasakitan ngayon sila. Ang ginawa ng lalaki, binigyan sa tagiliran, sabay dinibdiban. Hindi yung ano, hindi yung mga pambabaing dibdib, ha? Talagang pag nakita mo, makita mo talaga maawa ka. Sa sobrang lakas nung pagkakadibdib ng lalaki, brad. Napahiga yung, parang hinimatay yung babae. O parang nanghina bigla, parang kinuha na ng lakas. Oo. Ito pa naman, kundi ako nagkakamali, nanay na rin ito, ano ho. Mother's Day na Mother's Day, ganyan na mapapanood niyo. Just me yun. Alright. Sige, pakinggan natin yung report ni Mary patungkol dun sa investigasyon ng Napulcom habang pinanonood nyo yung viral video, mga brad. Simulan natin, boss, dun sa ano, ha? Dun sa nag-sapa ka na agad para ano, ready na. Tunog na yung bell.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Agad iniutos ni Napulcom Chief Commissioner Rafael Kalinisan ang investigasyon sa viral video na umano'y pananakit ng isang pulis sa isang babae sa loob ng bahay. Ayon kay Kalinisan, hindi nito palalampasin ang anumang uri ng karahasan laban sa mga kababaihan at tiniyak na pananagutin ang sangkot na pulis. Anya, nakahanda ang Napulcom sa anumang posibleng administratibong kaso na isa pa laban sa naturang pulis. Kaugnay niya, inatasan na rin ito ang regional office ng Napulcom na hanapin ang biktima at alamin ang buong detalye ng insidente. Nanawagan din si Commercial Kalinisan sa biktima na lumantad at makipag-ugnayan sa Napulcom. Samantala, kinumpirma naman ng Malolos City Police na tauhan nila ang pulis na sangkot sa viral video at ito ay sinibak na rin sa pwesto at dinisarmahan habang nagpapatuloy ang investigasyon. Mula sa Napulcom para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Pag-iyo, babangon tayo.
0: Babangon yung babae doon, hindi nyo pinanood. Babangon pa yun. Hindi kasi naano ako, dahil biglang ano, kala ko anong nangyari. Nung, di ba, napahiga na eh. Bumangon pa. Inaway niya pa ulit yung lalaki. Dapat pag ganun, girls, ladies, umalis na po kayo. Huwag na po kayong lumaban. Wala ho kayong laban doon. Ha? Diba? Gusto mong ituloy yung video. Nakita nyo ba? Tumayo pa eh. Diba? Ayun, napahiga. Diba? Na-play ba? Na-play nyo nga. Ano pagkahiga? Ayan, yan. Couple of... Kita mo? Ayan, Diyos mio, Marimar. Talagang ano, talagang nakita niyo ba nung bumangon? Nakita niyo nung bumangon? Oh, na ano lang ako na medyo na nagulat lang din ako, akala ko ano nangyari. Biglang bumangon, boy. Tapos pagkabangon, bigla niyang ayan na po yung nangyari. Round 2 mga brother. Ang nangyari, bakbakan po diyan ha. Patikas din yung babae. Diyan mo tingnan mo, tingnan mo. Tingnan mo, biglang ano yan eh, biglang tatay. Akala ko ano, tumatawag na ng ambulansya yung lalaki kasi nagsi-cellphone eh. Akala ko concerned na siya, hindi niya sinasadya, magsorry siya or ibabangon man lang niya, alalayan man lang niya. Hindi. That time, umuungol na po yung babae sa sakit, parang umiiyak yung babae. Oo. Tapos, maya-maya, biglang tumayo. Papangon tayo. O, diba? Tapos lumaban ulit. Round 2. Ronda, Pilipinas. Ayun, pag ganyan, Brad, may lakas ka ulit, lumayo ka na. Layuan mo na, wag mo nang isa-alang-alang yung buhay mo at magpa-flying kick, flying kick ka dyan. Dahil wala kang laban dyan, no? Kita mo, lalo mo lang pinag-iinit yung ulo niya, nagdilim na yung paningin eh. Unang dampian ka ng kahit anong physical na sakit dyan, lumayo ka na, wag ka nang lumaban. Hanggat maaari, ilayo mo na yung sarili mo, lalo na kung may anak ka. Diba? Wag mo nang hayaang ikaw eh masamantala diyan dahil yung mga ganyan medyo ano na yan, medyo sabog na yung utak niya na. Hindi niya na alam kung ano yung ginagawa niya. 42 minutos makalipas ang alas 4 ng umaga mga brada. Matapos po dyan, usaping PNP pa rin. Usaping pulis pa rin. Ang PNP mga brad, wala pang natatanggap na warrant of arrest laban kay Senador Bato de la Rosa. Mahakbang ng ICC, mahigpit na binabantayan. Alamin na ka mo, detalye mula naman kay kinakapatid J. Mark Dagala. Radyo Pilipinas,
7: report. Nilinaw ng Philippine National Police na wala itong natatanggap na anumang opisyal na kopya ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court laban kay dating PNP Chief ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa. Iginit ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natales Jr. na ang lahat ng aksyon ng pulisya ay mananatili nakabatay sa legal na kautusan at tamang proseso ng batas. Ipinaliwanag ni Natales sa bagamat batid ng organisasyon ang umiiral na klima sa politika, nakatali pa rin sila sa mga legal na proseso at pinapanatili ng PNP ang kahandaan ng institusyon para sa anumang posibleng sitwasyon. Bago untang si De La Rosa ang unang PNP chief noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nananatiling kabilang sa mga pangunahing personalidad na iniuugnay sa imbestigasyon ng ICC kaugnay ng war on drugs. Para matiyak ang integridad ng PNP, natasan ni Duterte sa mga commander na unahin ang chain of command at ang legal na batayan para sa anumang operasyon sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

4:43 in the morning. Thank you so much, kinakapatid J. Mark Dagala. Dako naman tayo dito mga brada. Good news para sa ating mga kababayan. Mas aware na po sila sa 911. Ayon po kasi sa PNP mga brada o sa DILG, mas marami na pong Pinoy ang gumagamit ng Unified 911 Emergency Hotline. Ayon sa DILG, mahigit 5.2 million ang naitalang tawag mula po January hanggang April 2026 mga brada. Batay sa datos po ng Emergency 911 National Call Center, umaabot sa mahigit 1 milyong tawag kada buwan ang natatanggap ng hotline. Ayon pa sa ahensya, patunay ito na lumalaking tiwala ng publiko sa emergency response system ng bansa. Ibinahagi rin ng DILG ang ilang insidenteng matagumpay na natugunan ng 911 responders. Kabilang dito mga brada, ang aksidente sa motorsiklo sa Naic, Cavite, tangka pagpatiwakal sa Iloilo City, at isang emergency medical case sa Camarines Sur. Pinaalalahanan naman ng DILG ang publiko na agad tumawag sa 911 sa oras ng emergency upang mas mapabilis ang responde at makatulong sa pagligtas

0: TikTok ko sa kanyang vlog, sabi niya, ba eh nasa 10 to 15 minutes lang daw eh nakarating na po yung ano, yung ambulansya po ng 911. Good thing naabisuhan niya agad kung ano nangyari. And sabi sa kanya, during papunta sa ospital na nabuhay ho, na nagising po yung ano, yung driver. Unfortunately, after a couple of hours binawian din ang buhay. But then again, ang punto dito pwede hong ano, kumbaga maaasahan ho yung ating national hotline, mga brother. 911, wag na niyang tandaan yung mga pangapangalan ng kung sinong Poncio Pilato. Yung ginagawang ano, yung ginagawang pangalan, ginagawang numero, yung kanilang mga pangalan. Diba, ang daming ganun, yung kung sino-sinong hepe ng pulis, kung sino-sinong Diyos-Diyosan dyan ng mga general, coronel. Ang ilalagay yung pangalan, i-convert nila sa number, tapos tatawagan mo para ganito, para ganyan. Eh, wag na ho, Diyos ko. 911 na lang ho. Ayan ho ang, kumbaga, rescue hotline. Medical, ang fire, ang police, lahat ho, nandyan. Eh, baka kailangan nyo ng tulong, financial. Eh, ilipat ho kayo nyo sa DSWD. So, lahat po yan, nandyan po sa ating 911. Coordinated po yan, sila po ang kikilos niyan at yan po ay proyekto ng ating pamahalaan. 47 minutes after 4 in the morning, mga brad. Dako tayo sa RP Agoo, ha? Ronda, Pilipinas. 9.6 million pesos na pondo sa 48 barangay sa La Union inalarga na sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program. Ramon de Sabaltangyan, Albert Kawile.
1: Pilipinas. Mas pinalakas ang serbisyong pangkomunidad sa 48 barangay sa La Union matapos makatanggap ng karagdagang pondo sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program na pinangunahan ni Liga ng mga Barangay sa Pilipinas, Vice President for Luzon at La Union Liga Chapter President Ramon Gio Ortega Jr. Saklaw ng programa ang mga barangay sa Aringay, Bagulin at Pugo kung saan tumanggap ang bawat barangay ng tig 200,000 pisong ayuda, kalahati para sa educational assistance at kalahati para sa mga proyektong direktang makikinabang ang komunidad. Karamihan sa mga barangay ay naglaan ng pondo para sa pagbili ng monoblock chairs at tents na gagamitin sa mga pampublikong pagtitipon, evacuation at iba pang aktividad sa barangay. Samantala, ilang barangay naman ang namuhunan sa computer sets, projectors at printers upang mapahusay ang kanilang serbisyo publiko at administratibong operasyon. Dinaluhan ng mga opisyal ng Liga ng mga Barangay at lokal na pamahalaan ang turnover activity kabilang sina LNB Deputy Executive Director Attorney Benson Aquino, LNB Region 1 President Constante Benson, La Union Governor Mario Eduardo Ortega at Aringay Mayor Benjamin Sibuma. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
0: Ronda, 4:49 in the morning. Kala nyo ba hindi natin napapansin? Ang Pangasinan, mga brad, magbabawas ng quarry at road fees dahil po sa mataas na presyo ng langis. Maganda ba yan? Alamin natin kay Madam Mildred Kokia. Radyo Pilipinas.
2: Report. Pinag-aaralan ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan na ang pansamantalang pagbaba ng road maintenance fees at quarry extraction fees bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Vice Governor Mark Ronald Lambino, layunin ng hakbang na mabawasan ang gastusin ng mga negosyante lalo na ng mga nasa hauling ng produkto at quarry materials na direktang apektado ng mataas sa presyo ng krudo. Sa ilalim ng panukalang ordinansa na kasalukuyang tinatalakay pa sa Komite ng Sangguniang Panlalawigan, posibleng ibaba ng hanggang 30% ang mga nasabing bayarin. Ani Lambino, target na ipatupad ang 6 na buwang adjustment mula Hunyo at inaasahang ibabalik sa dating rates pag naging mas stable na ang presyo ng langis. Maaari rin ani ang i-review ang polisiya bago matapos ang itinakdang panahon. Batay sa pagtataya ng Provincial Treasurer, abot sa humigit kumulang 5 milyong piso kada buwan o 3 milyong piso sa loob ng 6 na buwan ang posibleng mabawas sa koleksyon ng probinsya. Gayunman, tiniyak ni Lambino na pinag-aaralan na ng Budget Office ang mga programang maaaring maapektuhan. Dagdag pa niya, nakatulong ang magandang koleksyon ng probinsya sa unang quarter. Gayun din ang natipid na pondo mula sa pagkansela ng pistay dayat na maaaring gamitin upang

0: tumakbo na ng kakulangan sa kita. Para sa Bagong Pilipinas, Marinel Bragastrada, Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Ronda, Pilipinas. Ronda, Ronda, Pilipinas. Ang babago sa mukha ng AM Radio nyo.
2: Pepet malo na balita.
1: Pero let mako ang datingan. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. With Lawrence Tanoco sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Ronda, Ronda, Pilipinas.
3: 4:51 in the morning mga brad. Ito na yung binabanggit natin kanina. Rollback po sa presyo ng diesel at kerosene. Sigurado na ngayon Linggo. At presyo naman ng gasolina, fortunately, bahagyan tataas. Ayon po yan sa DOE. Ramondo sa Baltangayang kinakapatid, AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, kinakapatid na Lawrence, isang good news nga no, sa mga gumagamit ng kerosene at diesel dahil nga kinakapatid ay magkakaroon tayo ng medyo may kalakihan na rollback at bagyang taas naman ang presyo sa gasolina ngayong linggong ito. Batay kasi sa inaasang ilalabas na price ceiling ng Department of Energy, nasa 9 pesos and 57 centavos ang tapyas sa kada litro na diesel at 13 pesos and 30 centavos naman sa kerosene. At medyo bad news naman sa mga gumagamit ng gasolina dahil tataas nga ng nasa 47 centavos ang kada litro nito. Ngayong araw, kinakapatid na Lawrence, nakalagdang anunsyo ng Department of Energy ang naturang taas presyo. Dahil sila nga ang nagtatakda ng pansamantalang lingguang presyo sa produktong petrolyo dahil ngayon tayo'y nakapaloob sa State of National Energy Emergency. So, kinakapatid na Lawrence, expect na, no? Na ito na yung lalabas na final price na ilalabas mismo ng Department of Energy. At ipatutupad ito, kinakapatid, ng mga kumpanya ng langis. Dapat ipatsmunod ang mga oil companies dito dahil nga ang DOE na ang maglalatag pansamantala ng linggo ang presyo ng mga produktong petrolyo.
3: So, ibig sabihin, kinakapatid, ang mangyayari niyan, kung anong iset ng DOE, yun ang susundin ng mga gas companies.
4: Tama ka dyan, kinakapatid na Lawrence, dahil oo, sila na ang nag-forecast at tumitimbang sa presyo ng produktong petrolyo. Dahil ito yung nakatalima, kinakapatid na Lawrence, syempre doon sa mga premium cost, yung piso kontra dolyar, yung palitan, so doon nag-a-adjust ngayon.
3: So ibig sabihin, dapat sana papabor kaya yan sa ating ano, sa ating taong bayan.
4: Dapat, kinakapatid na Lawrence, dahil
3: siya rin daw eh.
4: Oh. Oh, yun ang secretary.
3: Ayan, sabagay, sabagay. Hindi naman papayag yan na, na maapi tayo, di ba?
4: At yun nga, no, nabanggit ko na nga rin dahil ito yung inaasahan niyang ilalabas dahil ito yung kanilang dumaan sa masusing pag-aaral. At para, kung matatanda mo, kinakapatid, patuloy din yung rollback natin ngayon sa diesel. No? Pero, sana naman, kinakapatid, yung gasolina rin
3: naman
4: ay mag-rollback naman.
3: Konti naman, konti naman. But then again, thank you, kinakapatid, ha?
4: Alright, kinakapatid na Lawrence, mula pa rin dito sa Department of Energy. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda, Pilipinas.
3: Dako naman tayo mga brad, RP Butuan, Tara Basa Tutoring Program, suportado ng lokal na pamahalaan ng General Luna, Surigao o Siargao Islands. Ramonda sa Baldangyan, May Diaz.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Hindi naging hadla ang distansya ng bayan ng General Luna, Siargao Islands para abutin ang mga tauhan ng DSWD Field Office Caraga. Inilapit ng ahensya ang TBTP o Tara Basa Tutoring Program sa General Luna sa layuning matulungan ang mga batang hirap sa pagbasa. Kasabay nito ay nasusuportahan naman ang mga hirap sa buhay na estudyante sa kolehiyo habang nagsisilbing tutor at youth development workers sa pamamagitan ng Cash for Work Program. Nag-ugnayan ang DSWD Caraga at LGU General Luna para maipagpatuloy ang mga inihandang activities para sa komunidad. Naghandog ng tig isang sakong bigas at tig 3,000 pisong tulong ang lokal na pamahalaan para sa tutors and youth development workers sa 16 na barangay na magsasagawa ng TBTP. Inaasahan ang pakikiisa ng mga magulang ng mga bata sa naturang tutoring program na magtatagal ng 20 araw. Buong suporta ang ipinakita ng LGU bilang bahagi ng isinusulong na community-based learning initiatives, palakasin ang literasiya ng mga bata at patatagin ang kakayahan ng bawat pamilya. para sa Bagong Pilipinas Medias, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: 4:55 in the morning, mga brada. GSIS naman nag-turnover ng 400,000 ICT equipment sa Homonhon National High School sa Gian Eastern Samar. Ramonda Zabaltangyan, Penelope Pumida ng RP Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pormal nang i-turnover ng Government Service Insurance System o GSIS ang iba't ibang ICT equipment na nagkakahalaga ng 400,000 pesos sa Homonhon National High School sa Gian Eastern Samar. Sa ilalim ng Adapta School Program ng Department of Education, kabilang sa mga ipinagkaloob na kagamitan ang 3 laptop, 2 Epson printers, 2 55-inch smart TV at 13 mobile tablets na gagamitin para sa digital learning at iba pang academic activities ng mga estudyante. Dumalo sa turnover ceremony si GSIS Vice President Maria Rosana Sanchez at Edgar Y. Tinasa, CESO 6, kasamang iba pang opisyal ng DepEd at ng barangay. Ayon kay Tinasas, malaking tulong ang suporta ng mga stakeholder tulad ng GSIS, lalo na sa mga hard-to-reach schools na nangangailangan ng dagdag na ayuda. Sinabi naman ni Sanchez na naniniwala ang GSIS na bawat estudyante ay dapat magkaroon ng pantay na akses sa teknolohiya saan mang lugar sila naroroon. Ang Adapta School Program ay isang programa ng DepEd na naghihikayat sa pribadong sektor at iba pang organisasyon na tumulong sa mga pampublikong paaralan sa pamamagitan ng donasyon ng kagamitan, pagpapabuti ng pasilidad at modernisasyon ng teknolohiya para sa edukasyon. Nagpasalamat naman ang administrasyon ng paaralan sa GSIS dahil sa malaking ambag nito sa pagpapabuti ng kalidad ng pagtuturo at pagkatuto gamit ang makabagong teknolohiya. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Ronda, Pilipinas.
3: 57 minutes after 4 in the morning, mga brad. Maraming salamat po sa lang nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay. At sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanoco, mga brad. Magkaringan tayo bukas. Adios!
1: Ronda, Pilipinas. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
3: Ng ating walang gutom program.
2: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
4: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
2: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
5: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
2: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
5: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
2: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
6: Salamat, President.
7: Okay, salamat. Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.

ay indigenous people, belong po ako sa Ifugao, and also graduate po ako sa Ifugao State University. And isa po ako sa mga napili na mag-grant sa student exchange sa Israel, which is nag-OJT po ako doon ng isang taon, almost 1 year. Natutunan ko po doon yung mga farming techniques, mga technology po nila. And after po nung aming OJT, umuwi po ako dito sa amin para i-apply po ang aking mga natutunan.

And with the help po ng municipal agriculturist, ay ni-refer po ako nila sumali sa YFC. And sa awa po ng Diyos, ay nanalo ako sa provincial level. And sa tulong na rin po ng aming mga mababait na mentor sa DA, nag-level up po ako sa regional awardee. Since ako lang po yung nag-iisang anak nila, ng aking mga magulang, na wala pong magpapatuloy sa kanilang nasimulan. So, pagka-graduate ko po sa Ifugao, bumalik na po ako dito sa Quirino para mag-farm. Since ang major ko naman is livestock, so nagsimula ako sa pag-aalaga ng kambing as a hobby. And then, napadami ko naman po. Ayun, nagtuloy-tuloy. Ang future plan ko po dito sa aming farm is to registered as a farming site and also farm tourism. Sa aking mga fellow youth farmer po, tuloy lang natin ang ating pangarap. Mangilan-ngilan man tayo, pero sabi nga nila, agriculture is the backbone of the economy. And I quote, if not us who, if not now when. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat.

si magawa ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development Program ang Food Production and Livelihood or FPL rollout sa Bulusan, Sorsogon mula Abril 14 hanggang 16 ngayong taon. Layunin itong mas mapalakas ang kabuhayan hindi lamang ng Kinampo Farmers Association kundi lahat ng asosasyon na mga magsasaka sa pamamagitan ng mga proyektong direktang tumutugon sa kanilang pangangailangan. Sa pamamagitan ng focus group discussion, on-site validation at key informant interview, mas mapagtitibay ng programa ang mga datos na magsisilbing gabay para sa mas epektibong agribusiness at market linkage. Sa katunayan, sa pagsisikap at determinasyon ng Kinampo Farmers Association, matagumpay nilang na-diversify ang kanilang kabuhayan mula high value crops hanggang poultry at fish farm na kung saan nakapag-harvest sila ng 146 na kilo ng tilapia kamakailan lang. Patuloy ang TA Saad sa paghahatid ng suportang angkop para sa mas matatag at masaganang kinabukasan ng ating mga magsasaka.

0: Sakni bunsun pali nga may isa nga pagtaltalon dito eh, karamok. But padyamanan dito ni Nayumay nga sular dito eh, at dati dakkal ti may turo nga kanyani nga farmer dito. At dati pagdalagi mo ti pang supply mo iti padanom at taro iti ni patang summer kat makatalong kami manin nga anya damdama lang iti tudo. Dati may nayon kin manayunan mga pagalaan iti banong mo.
1: Siyak na gabi ito naman ang barangay Kalamitan. Dakal mo tinitulong na daytoy solar nga daytoy kada kami kasi nales ti gastos may kang runan iti krudongos o sarang may magpagpada ng kami iti tanggal. Kaya nung talagang maatudan mo titanggal mo sa nunay nga tutudo. So, pero kami mo tiyaman, may ito nagkaroon kami ti Kastoyser.
2: Hindi, bagbagada na ito. Kuna-kuna ka nga, kami di kuhan, impost na kong usto ang jay, peso. Kut, nagbalikas mo at iso nga yaman. Mamakamula kami ti pagayon, nga hanga kinmanayin nga matikag. Isu nga dakul unay nga pagyabanan mi kada giti nagapon na dayti nga project.
3: Abya ti mangao, abya ti niya.

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hating ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
1: 10 minuto na kapitbahay makalipas. Ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Bangon kilos, galaw-galaw na ho tayo ho. Pasinggo Diyos na ho ng madaling araw. Araw po ng Lunes. 11 na po sa buwan ho ng Mayo 2026. Ingat po lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. Sa mga ibahagi ng Kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao, hangad po namin isang mapayapang morning. Isang masaganang agrikulturang araw ho naman sa ating lahat. Naman pagbati ho natin sa magandang umaga sa ating mga bayaning magsasaka. Sa matatapang ho nating mangingisda, tagusuyan. Siyempre sa kanilang mga mahal sa buhay, sa nanay, tatay, mga lolo't lolo. Happy Mother's Day nga muna pala, ano ho? Mga butihing ina, ano ho? Happy Mother's Day sa lahat po ng nanay sa buong mundo. Ayun. Hindi po lamang sa pagmamaneho, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Ako pa rin po naman ang inyong lingkod, Kahiro, Hero Ilustrero Brigado. Alamin po natin ang latest, kung may pa rin po dun sa lagay ng ating panahon, Bagyong Kaloy na nandito pa rin sa ating Parano International 9, Hagupit, alamin din po natin yan. Ready na, Pag-asa, okay? Sir Aurelio, nasa linya na po natin, Kuyang Alzar, magandang umaga po sa inyo sa Pag-asa.
2: Rancho Pilipinas.
1: Good morning, Alzar.
3: Magandang umaga po sa ating lahat. Ang Bagyong Kaloy ay nananatiling mahina at kasalukuyan sa layang 570 kilometers silangan ng Surigao City. Ang bagyo ito ay nananatiling ang bagyo ito ay may lakas ng hangin na maabot pa rin sa 45 kilometers per hour. Inaasahan itong bagyo ay hihina at magiging low pressure area ngayong araw. Sa ating lagay na panahon ay wala po nakataas ang wind signal. Asahan ang mainit at malinsangan na panahon sa bansa, maliban sa isolated na pag-ulan. Sa Dinagat Island at Surigao del sa Eastern Samar, maaari po sa hapon ng gabi, magiging maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm dahil sa trap ng bagyo o tinatawag po namin extension area ng bagyong ito. Sa ating lagyan ng karagatan, mahina hanggang sa katamtaman nito, pero safe naman pumalawat ang ating mga kababayan, pero paalala na mag-ingat pa rin ang ating mga kababayan dahil sa mga nabubuong thunderstorm sa bandang hapon o sa gabi. Dahil pa rin sa mainit at malinsangan na panahon, mataas pa rin ang heat index na abot ng 41 to 42 degrees Celsius sa Metro Manila, na mataas ay 44 degrees Celsius sa Dagupon City at Aparin, Cagayan. Yan pong ating update na sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Alzar Aurelio. Yung heat index, sinasabing nasa 28 lugar daw ho yan eh. Mayroon natin karagdagang mga balita pa rin. Alamin na ito na the heat index sa Metro Manila, posibleng pumalo daw ho sa 42 degrees Celsius ngayong araw. Amin natin ang mga detaling yan. Nakatutok mo naman si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Muling nagbabala ang pag-asa sa matinding init na posibleng maramdaman sa maraming lugar sa bansa ngayong araw, kabilang sa Metro Manila. Batay sa heat index forecast sa abot sa 28 lugar sa bansa, ang posibleng makaranas ng hanggang 44 degrees Celsius na heat index na pasok sa danger level. Kabilang sa mga lugar na posibleng makapagtala ng mataas na heat index ang Dagupan City sa Pangasinan, Aparis sa Cagayan, Kasiguran sa Aurora, San Jose Occidental Mindoro, Cuyo sa Palawan at sa Dumangas, Iloilo. Dito sa Metro Manila, inaasahang aabot din sa 42 degrees Celsius ang heat index, particular sa Pasay City. Ayon sa Pag-asa, itinuturing na danger level kapag nasa pagitan ng 42 hanggang 51 degrees Celsius ang heat index. Sa ganitong antas, mataas ang posibilidad ng heat cramps at heat exhaustion. Pinapayuhan ng publiko na umiwas sa matagal na pagbabad sa init, uminom ng maraming tubig at magsuot ng preskong damit para maiwasan ang epekto ng matinding init. Mula sa Pag-asa para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Marian Bastasa. Ingat po sa mga motorista natin sa mga naglalakbay ho nating kapitbahay. Si Mamang Chopper, pagigising lang, paikalabit lang, baka pupungas-pungas antok ang tuko yan. Mas aksidente, iwas ako na tayo. At napalim po natin yung sunog. Kabi-kabila na naman ng mga sunog. May mga nangamamatay pa. Ano ho? Gagaya ho ng dati. Ako pa rin po naman ang inyong abang likod ka, Hero. Hero Ilustre Robregado. Sama-sama together ho natin pag-usapan. O sabihin, may kinalaman sa agrikultura. Paikipag-unay po natin sa mga tao. Nagpapagalap po rin ng balitang yan. Ito po naman ng 24 oras. Ay, dagdag lang ho natin. No, yung easterly sa thunderstorm. O yung mainit na hangin mula po sa Pasipiko ang pangunang nagdadala ng malinsangang panahon. Malaking bahagi po naman dito sa ating Luzon. Ano? Asahan po mga isolated thunderstorms, buhos ng ulan, hapon o sa gabi naman. Yung buntot o yung trap daw po nito si Kaloy, maaari pa rin po magdala ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan. Ating Eastern Visayas maging sa karagang ngayon po namang araw.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Ating mga headliners, tutok muna tayo sa ating mga headliners. Tambay po lamang sa mga bumper-to-bumper report galing ko sa mga lalawigan. May sabi tayo napapahingan sila ito ng impila ng Radyo Pilipinas 104.2 The Capital FM. Diyan po naman ang Radyo Television. Ang DWCIS may Pidig Ilocos Norte. Ay, good morning kay Mayora Gina. Ano? Ganun din sa mga DWCJ. Po naman sa may party ng Cagayan. Ano? Sa mga Facebook pages, ano ho? Social media platforms, magkakarinigan, magkakapalitan tayo, makakarating sa inyo mga balita. Yung balita, nalaman o sa balitang agricultural ba rin.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Ating mga headliner, satellite data ng PhilSci, pinakita ang lawak ng pananim. Apektuhan po ng ashfall mula naman sa bulkang Mayon.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Produksyon ng gata sa Pilipinas, patuloy ang paglago ayon po naman sa National Dairy Authority.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Kapitong anibersaryo ng sagip sa Kaang, ipinagdiwang po naman dito sa Quezon City.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: At DSWD, umpisa ngayong araw, Mayo 11. Special payout para po naman sa mga rider na hindi pa nakatatanggap po naman ng ayuda.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Balbuan tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Tutok tayo sa ating mga balitaan. Higit po sa 1,039 na hektarya ng palayan at 1,100 hektarya po ng iba't ibang mga pananim na posibleng naapektuhan na ng ashfall. Tapos sa Balkang Mayon, dyan po naman sa lalawigan ho ng Albay. At ito sa inilabas na Satellite Base Crop Exposure Map, ang Philippine Space Agency or PhilSA, kung hindi pa rin po na naitala ang pag-albruto ng Mayong Volcano. Ang loon, nagpapakita na ng kakaiba, no? Pinakita rin po sa datos na tinatayang umabot na po sa 158 na kilometro ng mga kalsada ang sakop po ng ash deposit area. Ino sa PhilSA, alagang paggamit ng satellite data upang mapabilis ang monitoring at pagtugon ang mga ahensya po na pamalang sa mga apektadong komunidad at sakahan. At tuloy pang minomonitor ng ahensya ang sitwasyon. Mang pinapayuhan po naman ang publiko na sumunod ang mga opisyal na abiso at abang ng pamahalaan ang may parin po ng aktibidad ng Bulkang Simayon.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Ihayag po naman ng National Dairy Authority ang patuloy na paglago ng industriya ng gata sa bansa sa unang quarter po ng 2026. Patayo sa datos ng Philippine Statistics Authority, mas po ng 6.5%. Ang halaga ng milk production kumpara po naman sa kapalayang panahon noong nakalipas na taon. Itala din po naman ang mahigit sa 11.7 milyong litro na magproduksyon. Gatas ngayong taon na mas mataas naman ng halos 6.5% kumpara po noong taong 2025. Ayon kay NDA Administrator Marcos Antonius Andaya, morning sir, kamusta ka na? Long time no here. Indikasyon ito ng pagtaas ng produktibidad ng local dairy farmers at dumalaking demand naman sa mga produktong gatas. Target ho ng NDA na maabot ang 53 milyong litro ng milk production ngayong 2026 sa pamamagitan po ng pagpapalawak ng breeding program at dagdag ng fairy animals dito po naman sa ating bansa.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Kapuno tayo ng report sa labas, ano? Sukin muna natin yung operasyon po dyan sa Albay dahil sa bantanang lahat dulot po ng bagyong Kaloy. Pinagding ho ng PNP sa ngayon. Amin po natin ang mga detaling niya. Nakatutok naman dyan si J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ipinag-utos ng liderato ng Philippine National Police sa mga commander sa ground na gawin na lahat ang kinakailangang paghanda kaugda ito sa posibleng pagdaloy ng lahara at iba pa mga banta sa kaligtasan ng publiko para sa mga residente malapit sa Bulkan Mayon dahil sa inaasahang malalakas sa pag-ulan dulot ng Bagyong Kaloy. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr., inatasan na niya mga unit ng pulisya sa Bicol Region na makipag-ugnayan na mabuti sa mga lokal na pamahalaan para sa isang estratehiko at nagkakaisang pagtugon sa sakuna. Kabilang ang posibleng preemptive evacuation habang naghahanda ang mga otoridad sa matinding pag-ulan na maaaring magdulot ng mapanganib na pagdaloy ng lahar sa mga vulnerable na komunidad. Nauna nang nagpahayag ng Pangambang Office of Civil Defense hinggil sa posibleng pagdaloy ng lahar dahil sa bantang dulot ng Bagyong Kaloy na pumasok sa Philippine Area of Responsibility nitong Sabado ng gabi. Nagbabala ito ng tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan sa mga dalistis ng Mayon na maaaring magpakilos sa mga volcanic debris at malagay sa panganib sa mga mabababang lugar na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, J. Mark Tagala. 21 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Gising-gising, bangos, gilos, galaw-galaw. Base pa rin po sa ilang ulat po ng Department of Agriculture ngayong araw. Ano? Pabot na po sa humigit kumulang sa 13.2 milyong piso ang kabuang pinsala ng agrikultura po sa pag-alboruto po ng Bulkang Simayon. Iyon lawak ko ng pinsala, tinatayang magigit sa 1,200 po hektaryo sa mga sakahan ng apektado ng ash deposits. Kasama po riyan ang palayan, magigit kumulang na sa 1,300 hektarya. Value crop sa 1,100 hektarya, bilang po ang iba't ibang gulay po naman at prutas. Ay naitala ang pagkasira ng halos 84 na metric tonelada ng high value crops. Iulat din po naman, amay 30 hayop nang namatay dahil po naman sa epekto ng aktibidad ng bulkan yan. Nga bayang pinakapektado po ayos sa pinsala, partikular sa tindihon ng lugar na tinamaan ng kapal ng ashfall at pyroclastic density currents, yung uso na tinatawag. Pasok po dyan ang kamalig, pasok po dyan ang ginubatan at maging ang daraga albay. Ano ho? Hindi bababa po sa 228 mga magsasaka, lalo naman sa 11 barangay sa Albay ang direktang tinamaan po ng epekto ng bulkan. May mga ulat din po naman may git sa 800 magsasaka naman sa Metaraga ang nakatanggap na din po ng rice subsidy bilang tulong naman. At pinaka-apektado bayan ng Kamalig, Ginobatan at Daraga, at pinakamaraming pinsala po naman sa mga pananim. 8 lugar na po sa Albay ang sinaralin na po naman sa state of calamity dahil po naman sa tindi ng ashfall ang mga unang linggo pa ng Mayo. Ingat kayo dyan. Ingat po. Ingat, ingat, ingat.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ang reporto, bilyong pisong halaga naman ang mga puslit na sigarilyo na sabat sa Agusan Norte sa binaigding na kampanya contra smuggling sa Caraga. Alamin ho natin ang mga detaling yan. Nakatutok mo naman si Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Butuan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Muling nakapuntos ang kapulisan sa Rehiyong Caraga sa kampanya contra smuggling sa magkahiwalay na operasyon nitong linggo. Unang nasabat ang isang abandonadong truck na laman ang kahon-kahon ng mga sigarilyo sa Proc 3 Bailanon, Barangay Kahayagan sa Bayan ng Carmen, Agusan del Norte matapos makatanggap ng impormasyon na mayroong ibiniyahi sa pump boat ng mga puslit na sigarilyo. Nagkakahalaga ang mga ito ng 7 milyong piso. Kinabukasan, naharang naman ng kapulisan sa Agusan del Norte sa isinagawang large-scale interdiction ang mas marami pang illegal na sigarilyo na nagkakahalaga ng 3 billion pesos sa talisay sa bayan ng nasipit Agusan del Norte. Isang 54 units 40-foot container van ang naharang na puno ng iba't ibang brand ng sigarilyo. Mensahe ni Pro 13 Regional Director Police Brigadier General Marshal Mariano Maestrado IV, patuloy na makikipagtulungan ang mga pulis sa mga pamahalang lokal para palakasin pang lalo ang kampanya kontra illegal na sigarilyo sa layuning may ipaintindi sa publiko at mga tindahan na may karampatang paglabag sa batas ang pagbibenta nito. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Samantala, Mountain Province, sinunod po naman ang selebrasyon ng National Farmers and Official Fox Month. Ngayong buwan ho yan, okay, marami tayo pinapakita sa inyo. Bago tayo magsimula, marami tayo pinapakita, may kaugnayan po dyan sa selebrasyon. Ating mga magsasakat mangingisda ngayong buwan. Pinatid ang mga detalye naman ng balita ito mula po naman sa Radyo Pilipinas Bundok. Detalye si Apollo Padain.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagkaroon ng display ng mga agrikulturang mga produkto na tinaguriang kadiwa ng Pangulo sa Provincial Plaza nitong Lunes at sa Bontoc Municipal Quadrangle dito sa Mountain Province. Ito ay bilang selebrasyon ng National Farmers and Fisherfolk Month base sa Presidential Decree No. 33. Ayon sa mga nagtitinda, ang kanilang mga produkto ay pawang mga organikong produkto at konti lang ang kanilang binibenta dahil ang mga organikong gulay ay mas mahirap na alagaan dahil natural ang paraan na pag-alaga at pagpalaki sa mga ito. Para sa Bagong Pilipinas sa Bulabadaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Alam mo ninyo, yung pagkamatay ho ng ngayob dyan sa Bicol pa rin sa May Albay, ano ho? Lang 33 heads ng mga livestock. Kabilang ho dyan yung kalabaw tsaka baka. Namatay dahil sa direct exposure sa mainit na ashfall. Sa mga lugar, dyan po sa Barangay Anoling, dyan sa May Kamaling. Tuyo at nakontamina rin po ng aboy yung mga damuhan, yung mga tinatawag na grazing lands. Nahihirapan yung mga magsakay natin doon na pakainin ho naman yung kanilang mga hayop. Ang pangisdaan, abot daw po sa 14.4 million piso halaga. Ang kabuang danyos kung isasama ang sektor ng fisheries kung saan ang ilang mga fishman sa Albay ay natabunan na rin po ng makapal na abo.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Ay samantala, dako tayo sa ako. Libreng serbisyo at abot gayang produkto ay handog po ng DA Ilocos Region para sa buwan ng magsasaka at mangingisda po naman. Mga detalye, andyan po naman si Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Agoo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Binagsa ng mga residente ang libreng serbisyo at abot-kayang produktong handog ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 bilang bahagi ng pagdiriwang ng buwan ng magsasaka at mangingisda. Kabilang sa mga serbisyong inilapit sa publiko ang libreng anti-rabies vaccination, pet consultation at check-up, RSBSA enrollment at profile updating regulatory licensing para sa livestock at poultry handlers, gayon din ang legal consultation kaugnay ng Animal Welfare Act. Maliban dito, tampok din sa aktibidad ang kadiwa ng Pangulo Trade Fair kung saan nakabili ang mga mamimili ng sariwa at mas murang produktong agrikultural mula sa mga lokal na magsasaka at producer sa Region 1. Ayon sa DARF 01, layunin ng programa na higit pang suportahan ang sektor ng agrikultura at pangingisda habang inilalapit ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan sa komunidad. Pinaalalahanan din ng ahensya ang mga pet owners na tiyaking ligtas at hindi naiinitan ang kanilang mga alagang hayop lalo na sa gitna ng nararanasang matinding init ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Then sa Bicol, meron pong financial assistance po naman na inaprubahan dyan eh. Nasa 215 milyong pisong pondo para po sa tulong pinansyal. Mga apektadong residente rin ho naman dyan. Kasama po dyan yung 65 million artikular po sa mga magsasaka natin at 150 million po naman para sa tupad. Ayun ho yung mga tulong binibigay po ng ating mga ng ating pamahalaan sa mga kababayan po natin dyan sa Bicol na apektado ng matinding galit ho ng mayon.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Samantala, buwan ng magsasaka at mangingisda pinagdiwang din po naman dyan sa Gingong City, Misamis Oriental. At detalye, dakuha natin si Noel Colonia, Radyo Pilipinas, Gingong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Ipinagdiriwang sa buwan ng Mayo ang buwan ng magsasaka at mangingisda. Bata ito sa Presidential Proclamation No. 33, Series 1989, na kung saan kinikilala ngayong buwan ang bagong bayani sa bansa na walang humpay na nagtatrabaho sa bukirin at karagatan para masiguro ang siguridad ng pagkain ng bawat Pilipino. Na nagdala sa timang pagbibigay pugay sa magsasaka at mangingisda sa gitna ng hamon at krisis. Ninais na magiging responsable tayong mamamayan sa pagkonsumo ng pagkain at magbibigay ng halaga sa sakripisyo ng ating mga bayani na nagsisikap para makapagbigay ito ng pagkain sa sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Hingoog. Samantala po naman, dako tayo ng Tayog, Pangasinan. Refresher course sa corn production at post-harvest facilities. Pinagawa po dyan sa Pangasinan. Ang detalye na katutok dyan sa Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Pinangunahan ng Agricultural Training Institute, the Regional Training Center 1, ang isang refresher course on corn production and post-harvest facilities sa Santa Barbara, Pangasinan. Naging pangunahing katuwang at resource speaker ang NFA Pangasinan Branch Office upang talakayin ang mahalagang paksa ng pamamahala sa mga peste sa imbaka na mais o corn storage pest. Dinaluhan ang nasabing pagsasana ng mga agriculture extension workers mula sa iba't ibang local government units sa buong Region 1. Ang diskusyon ay nakatuon sa pagpapalalim ng technical na kaalaman sa tamang pag-imbak at pagprotekta sa ani upang maiwasan ang pagkalugi dulot ng mga peste pagkatapos ng anihan. Layon ng programa, nabigyan ng sapat na tools at impormasyon ng mga AEW upang mas epektibo nilang maturuan ang mga magsasaka sa kanilang mga komunidad. Ito ay bahagi na mas malawak na mitiin na mapataas ang kalidad ng produksyon ng mais sa rehiyon. Ang inisyatibong ito ay nagpapakita ng matatag na kolaborasyon sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan tulad ng ATI at NFA. Layon nitong siguruhin na ang sektor ng agrikultura sa Region 1 ay nananatiling produktibo, moderno at handa sa mga hamon ng post-harvest management. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Ay, samantala, bago tayo mag-break, nagtipon kamakailan lang sa Quezon City ang iba't-ibang sektor para po naman sa pagdiriwang. Ay, kapitong anniversary po ng Sagip Saka Act. Itinaos ang Sagip Saka Day 2026 sa banguna pong kapan ni Senator Kiko Pangilinan. Ay, good morning, Senator. Duwang po ang Quezon City KGU, Department of Agriculture at World Food Program. Ang POCS aktividad ang pagkilala sa mga benepisaryo ng programa. Mga kwento ng mga magsasaka at mangingisda at talakayan ukol po sa food security at farm to market linkages. Ay gitatong daang kalahok ang nakisa sa trade fair, exhibit sa farmer buyer engagement bilang bahagi po ng programa. Ang may temang kita ay angat, pagkain ay sapat. Ayon kay Senador Pangilinan, paliwadad po ng programa ang pagbalakas sa kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng direktang pagbili ng gobyerno ng kanilang ani kasabay po ng pagkalisaman ng middleman sa supply chain. Siyang tunay. Wala yung mga middleman, lahat bumura yan eh. Napakita ng mga magsasaka natin. Samantala, sisimula na po ngayong araw, Mayo 11. Ngayon ho ito ho, 15 ang special payout para sa 5,000 cash assistance. Ang mga Grab at Moovit drivers at riders sa Metro Manila, hindi pa ho nakakatanggap po ng ayuda. Ayon kay DSWD ASEC Irene Dumbrao, may kipag-ugnayan ahensya sa LTFRB, DICT at Transport Network Companies para po naman sa maayos na distribusyon ng tulong. Gaganapin ang payout sa may talagang venue tulad po ng Araneta Coliseum, Aurat Fuel Oil. At talaga sa mga may bubong, ano, may kesamit, may aircon, mas maganda. Kailangan magdala mga beneficiaryo ng driver's license at sundin ang kanilang assigned schedule upang maiwasan po naman ang abala. Bahagi ito ng AICS program, ang DSWD sa ilalim po naman ng APRIP initiative na po naman ng ating pamahalaan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Magbabalik po kami, sandali po lamang. Ilan muna ng mahalagang paalala. Babalik po ang Usapang Agrikultura. Dito pa rin po naman sa Radyo Pilipinas. Zone, Visayas at Mindanao. Sandaling sandali lang. Walang kalasan, walang iwanan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
11: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Natang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
12: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service
20: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
22: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
23: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
16: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
24: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM.
25: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Shoutout lang sa mga nagtutok sa atin dyan sa Saudi Arabia. O kay Ber Abmilag. Yan, mag-ingat kayo lahat dyan sa Pinas. O, ingat ka rin dyan, ha? Then kang kay Ganghan Yuji, Bertrand family, dyan po naman sa Santa Cruz, Laguna. Gandang morning din kay Deo Ramos ng Santa Rosa, Laguna naman. Siyempre, good morning din sa mga sukiyakin ng Red Ink. O, Ink family, nakatutok sa atin, oh. Sa General Santos City. At ink mo dyan sa may parte ng Concepcion Tarlac. Ay, good morning kay Ma'am Pia Gonzaga. At Rhea Cristel Santos. Ayan, good morning din. Siyempre, magandang umaga din dun sa mga nakatutok dyan sa iba yung dagat. Ano ho? Dyan sa Africa. At makatutok na Red Ink family natin. Papua New Guinea. At doon yata si Sir Mike ngayon, di ba? Si Sir Mike, eh, parang nandyan doon sa may parte ho ng ano ngayon eh. Ng Papua New Guinea. Ingat na lamang... Sir Mike, ano ho, at salamat sa mga nakatutok pa rin sa atin. Okay. Ito natin yung kapit-bahay, 38 minuto na makalipas, ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi bumanaw. Kaya pa rin po ng dati, ako pa rin po naman ninyo, Abang Lekod Kahiro, Hero Ilustrero Brigado, ano ho. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
25: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ako tayo ng mga report. Oh, good morning din sa Red Ink family sa Davao. Mga nakatutok dyan, good morning din. DA Davao Region, nag-ipon ng 2,000 sako ng hybrid corn seeds at fertilizer sa mga magsasaka po naman sa Kalinan, Davao City. May natin ang mga detalye. Nandiyan po naman si Sheila Lusandra Salosia, Radyo Pilipinas, Davao.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
26: Report. Namahagi ang Department of Agriculture Davao Region ng hybrid corn seeds at fertilizers sa mga magsasaka sa Barangay Malagos, Kalinan District, Lungsod ng Davao. Aabot sa 2,000 sako ng high-quality seeds at fertilizers ang kabuang na ipamahagi ng ahensya, kung saan 1,600 na sako ng hybrid yellow corn para sa 800 hektarya ng farmland at 400 sako ng hybrid white corn para sa 200 hektarya na tanhiman. Sa ilalim ng Corn Production Enhancement Program o CPEP guidelines, bawat lehitimong magsasaka ay mabibigyan ng package na 18 hanggang 27 kilogram ng quality corn seeds at 2 hanggang 5 sako naman ng inorganic fertilizers para sa maximum na isang hektaryang corn area. Target ng programa na mapalago ang annual grain nito ng 3% bawat hektarya para sa yellow at white corn varieties. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizona Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
25: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Kami salamat dyan sa Radyo Pilipinas Davao. Thank you sa mga nagtutok sa Red Ink Family natin sa Davao. At good morning kay Sir Mike Cervantes na nandiyan naman sa Papua New Guinea. Nakatutok din. Thank you. Nakasama natin live po naman sa ating linya ng komunikasyon si Dr. Larry Lacson, ang Ambassador po ng National Food Authority. Timpanin po ng Department of Agriculture. Alamin natin ang supply ho ng bigas sa Bicol ngayon. Naman natin na malaki na po yung pinsala na gagawa po ng pagsabog po ng bulkan ngayon. Yung mga kababayan po dyan sa livestock, sa poultry, maging sa mga pananim. O, alamin nga natin. Mr. Larry Lacson, sir, magandang umaga. Welcome mo sa Usapang Agrikultura. Si Kahiro po, kamusta ka na? Good morning po.
0: Hi, good morning Kahiro at isang magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay.
1: Siguro tama, sakto lang yung gising mo, tama na yung oras natin ulit, ano?
0: Medyo mukhang napalipat ka sa mas maaga nung nakaraan at mabuti naman at nabalik sa dating oras, no?
1: Kamuna, malaki na ho yung pinsala na nagagawa ho ng Bulgang Mayon dyan sa lalawigan po ng Bicol at may mga nilagay na rin sa State of Calamity at marami na rin po na lang pinsala. Malaki na pinsala eh. Kamusta po ang pagdating sa pananim? Kamusta yung bigas? Kamusta yan? Anong meron po tayo ngayon doon?
0: Oo, tama ka, Kahiro. No? Nasa base sa tala, mga nasa 156 barangays na affected nito at iba't ibang mga bayan, no? Sa ngayon naman sa atin, pagdating sa National Food Authority, ang ating stocks doon, lagi nating minomonitor. Diyan, particular sa Albay, meron naman tayo dyan bigas na tinatayang nasa mga 25,000 bags na milled rice, no? Meron din pa tayong palay dyan, marami din. At sa buong region ng Bicol region, meron tayong mga nasa kulang-kulang 80,000 bags of rice. So wala tayong mga problema dyan pagdating sa buffer stock natin. In fact, meron na rin mga nag-request ng mga local government units sa Ginobatan, nag-request na sa Kamalig, nag-request na bigay na natin sa Daraga, sa Oras. So, kasalukuyan po, tinatala natin yan. So far, as of last week, yan yung ating mga natalang mga request ng ating mga LGUs dyan po sa party niya ng Bicol.
1: Kamusta ho yung benting bigas naman dyan sa Bicol? Kamusta po ang takbo nito ngayon?
0: Tuloy-tuloy naman po ang ating benting bigas dyan sa Bicol. At in fact, nung huli nga akong pumunta doon, pinuri ko sila at napakaganda ng benting bigas ninyo dito, sabi ko. At gustong-gusto ng ating mga kababayan. Tuloy-tuloy po yan. Hindi po naman po huminto iyan at ina-expect pa natin actually na dumami pa ang tumatangkilik niyan. At yun din naman ang utos ng Pangulo, doblingin, triplingin ang labas ng bigas, benteng bigas meron na.
1: Doon sa pagsabog na ganyan po dyan sa Bicol, Administrator Lacson, sir, malaki bang pinsala sa pananim natin sa palay?
0: Ang nagtatala niyan ng Department of Agriculture, no? Sa kanan, wala tayong datos. So, sila yung nagmamonitor niyan. Pero as of last week sa nabasa ko, dahil ang epekto asshole and hindi pag ganun karami, pero meron na rin mga na-damage. Pero syempre, as we day by day, makikita po natin yung actual niyan. Mainam po, hingin natin sa Department of Agriculture yung kanilang tala.
1: Nung nakalipas na buwan, 4 ng Mayo, lala po ng NFA Bicol Regional Office, yung ambag ho ng ating mga magsasaka kay manging isla bilang bahagi po ng Farmers and Fisher Folksmans. Basta po ito, at kamusta yung pagdiriwang sa ibigtimang tanggapan ng NFA?
0: Well, ano naman to, no? Dahil Farmers and Fisher Folksman, talagang pinagdiriwang natin ito sa lahat ng ating mga branches. In fact, ito parang special na itong mga ginagawa nito kasi halos naman on a regular basis, no? kinakausap natin at nakikipagpulong tayo sa mga magsasaka para alamin yung kanilang mga sitwasyon. So, yun, tama ka, no? Yung mga celebration na to, mas lalo lang pinaiigting.
1: Oh, tama tayong pangamba, pagkausapan natin eh, buffer stock dyan sa Bicol area. Kamusta po ang dating nito? Gaano itatagal kaya niyan?
0: Ang buffer stock natin sa Bicol region, no, ay nasa 10 araw. Pwede pong pakainin lahat ng tao sa Kabikulan, no? 10 days. Kung kumpara po natin ito sa ating national buffer stock na nasa 8.8, so di hamak na mas itatagal yung Bicol, no, nasa 10 days. So marami po yan. Kung ako po ang tatanungin, yan po ay napaka-healthy buffer stock.
1: Okay, ilang pa tanong na pumapasok din eh, ano daw ho yung mga quality standards na hinahanap daw po ng NFA? Siguro sa pagbebenta ito ng palay, ano?
0: Oo, sa pagbebenta po ng palay yan, oo. Well, may mga standard po tayo, kailangan tuyo at malinis. Yung ika nga purity natin, at least hindi bababa ng 90% purity, no? Tapos ang ika nga yung moisture content natin, hindi nababagsak pa ng 11%, no? Yun ang ating mga parameters dyan. At saka yung tinatawag ng iba dyan na kala o yung nag-yellowish, dapat po wala po yan or

0: kung Bicol, nakapag ano na tayo, no? For the month of May 1 to 6 actually, mga ano yan, mga 17,000 bags na ating nabili. Kaya sa Bicol, no, dahil kamailan lang nang galing ako dyan, na surprise ako na yung iba nagtatanim pa lang, ano? So yung mga yun, standing crop pa lang din yun, probably next month pang ani nun, or later this month, no? Hopefully, hindi na damage ng pagputok ng bulkang mayon.
1: Oh. Eh, kamusta po? Eh, tumatanggap pa rin ho ba daw ang NFA na ngayon ng basang pala? Yung mga freshly harvested po ba? Pero may kakulang problema yata sa weight deduction. Base po sa mga moisture content. Yan ba'y welcome pa rin sa inyo?
0: Opo, tumatanggap pa rin po kami ng fresh palay, pero ito po itong pero doon eh, doon po sa mga facilities o buying station namin na mayroon pang pwesto or capacity na magtuyo, or kung meron man po kami bilaran doon, kami na po ang nagbibilad. Minsan, pinapahiram na lang natin sa magsasaka, kayo na po ang magbilad dyan, yan po, libre po yan. So, ganun po, no? Alam naman natin yan, kanya nga po tayo ay nagmo-modernization, alam natin ang realidad na 10-12% lamang ang kayang tuyuin ni NFA. Kanya po yung mga concern ng ating magsasaka na, eh, si NFA naman, tuyo lang ang tinatanggap, eh. Tama po yun, pagpaumanhin po, at talagang wala po kaming magawa dyan, no? Pero, dahil tinaayos natin ang ating mga facilities at tinaparami natin ang mga drying facilities, sa mga susunod pong mga probably next year, halos basa po ang gusto namin bilhin na yan.
1: Okay. Nakalipas sa araw, Administrator, may mga naglalabas na pong ilan sa social media na sinasabi nilang, paano yan? Magbebenta kami sa NFA pero walang available na paglalagyan, walang available na bodega. May mga ganong naglalabas yan. Kamusta ho yun? Ano bang real score sa ganyan?
0: Tama po yun, no? May mga namomonitor tayo. Pero sa amin pong pag-aaral, hindi naman po yan nationwide situation. Spot area lang po yan. Siyempre po, katulad nun, example ko yung sa Kalinga, sa Apayaw, napuno agad ang bodega dyan dahil marami pa rin sa ating magsasaka ang nagbenta. So, pag napuno na ho, wala po tayong magagawa. No? Pero sa ibang parte ng Region 2, marami pa pong bakante. Sa Region 3, marami pa pong bakante. At sa buong kapuluan po, no? Spot or isa-isang piraso mga warehouse talaga pong napuno na, doon po, hindi na po tayo makatanggap doon.
1: Pakiklaro lang, Administrator, ano ho, kasi meron bang maximum ceiling ang bawat magsasaka sa kanilang lupain na kung gaano karami pwede nilang ibenta? At tama ba na dapat registrado sa RSBSA para makapagbenta lang?
0: Tama yun, kailangan po ng RSBSA registry. Pero hindi naman po ganun tayo ka sobra kahigpit dyan. Kung, kasi alam naman natin, yung iba nating mga kababayan magsasaka, hindi pa registered, nagpinaprocess ka lang or what. No? Kailangan lang po na certification sa Municipal Agriculture Office na sila po ay magsasaka ng palay. No? Yun po, kailangan po yan. Ngayon, sa limit naman, actually, nung nakaraang early this year, ang limit po natin, 100 sako kada magsasaka dahil po gusto nating mas marami ang makinabang na magsasaka. Alam naman natin, nung nakaraan, bumagsak ang presyo last year ng palay, kaya mas ginusto natin mas maraming matulungan. Ngayon, at kumita naman ng magsasaka natin from February to hanggang April, mid-April, ang taas po ng presyo, hindi po tayo nakapamili dyan. Ngayon, nung namili na tayo, ito, hanggang 30 pesos sa ibang lugar ang ating presyo. Ang ginawa natin po yan, minarapat natin na itaas na sa 200 bags per farmer ang ating bibilhi. Yun po, 200 per farmer na mayroong sinasaka na 2 hektarya pataas.
1: Okay, ang pirine, ay maaari daw bang bumili ang mga LGU ng bigas sa NFA?
0: Opo, pwede po, no? Kung ito po ay gagamitin sa kalamidad or gagamitin sa kanilang programa sa gobyerno, maaari po, welcome po yan. Opo.
1: Okay, isa po ng importasyon, kamusta ang usaping importasyon ng bigas ngayon?
0: Well, ang importasyon po ay nasa Department of Agriculture at patuloy naman po at natinutugunan ng Department of Agriculture yung pangangailangan ng ating bansa. Alam naman natin, magkakaroon ng Super El Nino, nagkaroon

0: ang gera, alam natin, babagsak ang production itong darating na mga taniman. So, at least 20% ang ibabagsak dahil sa sobrang taas ng inputs, no? So, minarapat na ng gobyerno na ayusin ang ating supply situation na kung saan nabalitaan ninyo, lumagta ang Pangulo at kasama si Secretary Kiko na ng agreement with Vietnam, no? For 1.5 million metric tons, no? Sa lang po 'yan, hindi po 'yan sobrang laki, hindi po 'yan sobrang sapat po 'yan sa tala ng Department of Agriculture, 'yan po ay makakasapat para mas maging stable po ang ating supply ng bigas na hindi, ito po yung gusto nating i-emphasize, na hindi maapektuhan ang farm gate prices ng palay sa mga susunod na buwan.
1: That Administrator Dr. Larry Lacson, sir, maraming salamat sa pagsagot sa tawag, salamat sa mga input, sa mga paliwanag. Ingat po kayo hanggang sa muli, magkaugnay tayo. Thank you, sir, and good day. Happy morning. Thank you.
0: Happy morning. Good morning po sa inyo lahat.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tako tayo sa ating agrikultural editorial.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay, sa isang bansang kata agrikultural tulad po ng ating bansang Pilipinas, isang krimen ang makakita ho ng mga bundok ng nabubulok na kamatis at repolyo sa gilid ho ng highway. Panglibo-libo namang pamilya hindi ho makabili ng sapat na pagkain dahil po naman sa taas ng presyo. Itong malungkot na katotohanan, namamatay sa gutom ang mga mamimili sa mahal po ng bilihin. Habang namamatay naman sa lugi o pagkalugi at ino mga magsasaka dahil walang bumibili po naman ng kanilang ani. Ang ganyang klase po ng eksena hindi na bago. Ngunit nananatiling masakit po naman sa mata. Ang ugat po ng problema ay ang maling sistema ng pamamahagi. Madalas, magpanahon po ng anihan, nagkakaroon po ng oversupply sa mga probinsya. Dahil walang maayos na transportasyon. Direct ng ugnayan po ang mga sasaka sa mga palengit maging sa lungsod. Napibilit na po silang ibenta na lamang kanilang produkto sa mga middleman sa napakamurang halaga. Kapag tumanggi ang mga biyahero, lalang ibang pagpipilihan niya magsasaka, kundi panoorin na lamang kanilang pinaghirapan na mabulok po at maging basura naman. Nakapanlulumo na habang sinisigaw natin ang food security, wala tayong sapat ng mga processing plants. Bakit hindi natin magawang iproseso ang mga sobrang kamatis para maging tomato sauce? O paste po naman, bakit walang mga dehydration facilities para po naman sa mga sibuyas at bawang? Ang pag-asa sa pagbebenta ng raw o sariwang ani lamang ay naglalagay po naman sa ating dehadong posisyon, isasapit po ang anihan. Dapat, hindi lamang sa sapat yung pagbibigay ho ng binhi at mga pataba. Kailangan po yung tanggalin yung masyadong maraming middleman. Magtayo po ng mga planta na magpuproseso sa mga sobrang ani. Hindi masayang. At isang digital logistic na isang sistema kung sa real time na makikita kung aling rehiyon ang may sobrang ani at aling lungsod po nangangailangan ito. Ang bawat piraso pong nabubulok na gulay ay simbol po ng nasayang na pawis. Puhunan at pagkakataon, sa gitna ng naranasang krisis sa pagkain at banta po ng El Nino, ang pagpapabaya sa ating mga ani isang pambansang kahiyan. Hindi dapat mabulok ang pagkain sa kalsada habang may batang natutulog po naman ng gutom. Panahon na para itama ang sistemang ito. At yan ay ngayon na.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Wala kaming oras. Ang alam nila Roban Malilian, Arnel Villamor. Pa rin natin sila nito, Soriano, Susan Barmeda, Gemma Rocamora, Sil Sam Reyes, Marcel Balimban, Julius Ungab, Camilo Mane, Ron Esperanza, Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo, pero Ilusen Robregado, nag-iiwan. Namang bagay na matindak tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Yan po isang paraiso. Minsan pa ho, wag ho tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Wag ho tayong magpalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
6: Ng ating walang gutom program.
5: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
7: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
5: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
8: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
5: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
8: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
5: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
9: Salamat, President.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6:00 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. makikipagpulong sa Pangulo ng Paraguay sa Malacanang ngayong araw.
0: Headlines.
3: Special payout ng 5,000 pisong relief assistance para sa mga transport network vehicle service drivers at motorcycle taxi drivers magsisimula ngayong araw.
0: Headlines.
3: House Justice Committee report that articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte inaasahang tatalakayin sa plenaryo ng Kamara ngayong araw.
0: Headlines.
3: Investigasyon sa mahigit 100 reklamo kaugnay ng umano'y extrajudicial killing sa bansa muling bubuksan ng Philippine National Police.
0: Headlines.
3: 24 na Pinoy crew ng MS Hondius ang bapor na apektado ng hantavirus na katakdang bumaba sa bansang Espanya.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po ay araw ng Lunes, May 11, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. makikipagpulong... O sa detalye po ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. makikipagpulong sa Pangulo ng Paraguay sa Malacanang ngayong araw. Nasa Maynila ang leader ng nasabing bansa para sa isang state visit. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Bisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Paraguay President Santiago Peña Palacios ngayong umaga. Ang Paraguayan President ay dumating kahapon ng hapon para sa kanyang state visit at bahagi nito ay ang kanilang pagkikita ni Pangulong Marcos sa Malacanang. Alas 10:30 inaasahan ang pagdating ng Paraguayan President sa palasyo na kung saan ay inaasahang magkakaroon sila ng bilateral meeting. Ilang kasunduan din ang lalagdaan sa pagitan ng Pilipinas at ng Paraguay at kasunod nito ay ang inaasahang joint statement. Si President Paraguay o si President Palacios ay isang ekonomista at kabilang sa Colorado Party na isa sa pinaka makapangyarihang partidong pampolitika sa Paraguay at itinuturing na isa sa mga pinaka batang naging pangulo sa kasaysayan ng Paraguay. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magsisimula ngayong araw ang special payout ng 5,000 pisong relief assistance para sa mga transport network vehicle service o TNVS drivers at motorcycle taxi drivers na hindi pa nakatanggap ng tulong. Kasama sa mga makakatanggap ng tulong sa special payout ang mga kwalipikadong driver at rider mula sa mga ride-hailing companies na Grab at Move It sa National Capital Region. Gaganapin ang payout sa ilang kilalang lugar gaya ng Smart Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City at SM Aura sa Taguig. Kailangan lamang dalhin ang regional driver's license at isang photocopy nito para makuha ang relief assistance. Magtatagal ang special payout ng cash assistance hanggang Mayo 15. Samantala, asahan naman ang anunsyo tungkol sa iba pang mga payout schedule para sa iba pang TNVS driver, MC Taxi Rider at Service Delivery Rider sa mga darating na araw. ang mga kumpanya nila ang inaasahan na magbibigay alam para sa magiging schedule ng kanilang payout. Maaari namang i-check ang schedule ng payout venue sa pamamagitan ng official tracker na bit.ly/claimingtracker. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development ang koordinasyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Department of Information and Communications Technology at magpaparticipate na transport network companies. Ito upang maging maayos ang distribution ng tulong sa mga benepisyaryong apektado ng taas presyo ng langis.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga public utility vehicles o PUVs para matulungan ang mga driver sa gitna ng mataas na presyo ng langis. Nakikipagtulungan ng Department of Energy sa Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ganon din sa Department of Information and Communications Technology at Land Bank of the Philippines para naman sa patuloy na pagpapatupad ng programa. Sa ilalim ng subsidy program, makakatanggap ang mga kwalipikadong driver ng 10 pisong diskwento kada litro ng diesel. May limitasyon ito hanggang 150 liters kada linggo. Katumbas ng tinatayang 1,500 pisong matitipid sa bawat o ng bawat driver kada linggo. Layunin ng programa na mabawasan ang gastusin sa operasyon ng mga PUV drivers at makatulong sa pagpapanatili ng kanilang araw-araw na kita.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nilinaw naman ng Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas o LTAP President Orlando Marquez kung bakit hindi sila nakikisa sa nagdaang transport strike ng ibang transport group. Sa panayam na Radyo Pilipinas, sinabi ni Marquez na hindi natupad ang usapan nila ng iba pang transport group na kailangan munang magpulong at magkasundo sa kung anong dapat gawin sa kabila ng patuloy na tumataas na presyo ng langis sa bansa. Anya, nagdeklara ng transport strike ang ibang grupo nang hindi sila nakipag-convene o nagkaroon ng pagpupulong. Bukod dito, sinabi pa ni Marquez na nagbaba ng presyo sa fuel o gasolina at may mga inisyatiba ang gobyerno upang matulungan ang mga driver at operator.
6: Dahil hindi naman nasunod yung tamang usapan, kaya kami ay hindi kami sumama doon dahil unang-una ay nagbaba naman ng mahigit 20 pesos doon sa fuel at nagbigay naman ng 10 piso na discount at saka marami naman natuwa na nagbigay sila na nagbigay ng ayuda kaya tatlong araw na nandyan kahapon na nagtapos yung pamimigay ng ayuda dyan sa circle dito sa Quezon City.
3: Si Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas o LTAP President Orlando Marquez.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pag-atake ng Iran sa barkong may sakay na mga Pinoy seafarer, kinabahala ni Senator Erwin Tulfo. Mula sa Senado, narito ang balitang atid ni Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Ikinabahala ni Senator Erwin Tulfo ang insidente ng drone attack sa isang Maltese flag container ship na may sakay na 24 na Pilipinong seafarer nitong May 5. Binigyang din ni Tulfo na chairman rin ng Senate Committee on Foreign Relations na may kasundo ang safe passage sa pagitan ng Pilipinas at Iran para ligtas na pagdaan ng mga Pilipinong tripulante sa Strait of Hormuz. 7 crew members ang nasugatan sa naturang insidente kabilang ang 3 nasa critical na kondisyon. Sinabi ni Senator Irvin na nais niyang malinawan kung bakit nangyari ang pag-atake sa kabila ng naunang kasunduan. Ayon pa sa Senador, ipapakiusap niya kay DFA Secretary Maria Teresa Lazaro na itanong sa Iranian Embassy kung nananatiling epektibo ang pangakong ligtas sa pagdaan para sa mga Pilipino sa Strait of Hormuz. Ito anya para maayos na mabigyan ng payo at proteksyon ng mga Pilipinong seafarer na dumadaan sa Strait of Hormuz. Nagpasalamat din si Tulfo sa Iran dahil sa naturang kasunduan dahil ito anya ang naging daan para ligtas sa makatawid ang mahigit 1,000 seafarer na Pinoy sa nasabing ruta nitong mga nakaraang buwan. Gayunpaman, dahil sa insidente nitong May 5, sinabi ng senador na marami pa rin Pilipino ang stranded sa lugar dahil sa pangamba sa kanilang kaligtasan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tuloy-tuloy ang repatriation efforts ng pamahalaan para sa mga overseas Filipino workers o OFW na naapektuhan na nagpapatuloy na atensyon sa Middle East. Sa ulat ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, nasa 520 OFWs at kanilang mga dependents ang ligtas na nakuwi sa bansa noong nakaraang linggo mula sa Kuwait, Qatar, United Arab Emirates, Lebanon at Saudi Arabia. Ayon pa sa ahensya, naging maayos ang kanilang pag-uwi sa pamamagitan ng koordinasyon ng Migrant Workers Offices at Overseas Welfare Offices sa nabanggit na mga bansa. Pagdating sa Pilipinas, agad silang sinalubong ng mga tauhan ng Department of Migrant Workers at OWA sa paliparan, kabilang sa agarang tulong na pinagkaloob sa mga repatriated OFWs ang pagkain, transportasyon, pauwi sa kanilang mga probinsya, domestic flight arrangement at special financial assistance. Tiniyak naman ng OWA na magpapatuloy ang pagbibigay ng tulong at serbisyo sa mga OFW at kanilang pamilya alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagtalakay sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, arangkada ngayong araw sa plenaryo ng Kamara. Mula sa Kamara, narito ang balitang hatid ni Melanie Valdez Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Halos buong sesyon ng plenaryo ngayong Lunes ay ilalaan sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kasunod ng inaasahang botohan sa plenaryo. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, isa lang ang magiging agenda ng House, ang impeachment laban sa pangalawang pangulo. Si House Justice Committee Chairperson Attorney Jervil Luistro ang magsusponsor ng committee report bago buksan ang interpellation at botohan. Sa ilalim ng konstitusyon, kailangan ng 106 na boto upang maipadala sa Senado ang articles of impeachment para sa paglilitis. Nakasaad sa apat na articles of impeachment ang mga aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth at questionableng transaksyon, umano'y bribery sa DepEd at grave threats at inciting to sedition. Kumpiyansa naman ang mambabatas na mahigit 200 na mga lawmakers na umano ang nagpahayag ng suporta sa impeachment. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inihayag ni Interior Secretary John Vic Remulla na isang sabina ang ipapalabas kay Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng imbestigasyon sa umano'y extrajudicial killings ng War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Remulla, inatasan niya si Philippine National Police Chief General Jose Belesio Nartates Jr. na pakilusin ang Criminal Investigation and Detection Group, ang PNP Legal Services at ang Directorate for Investigation and Detection Management para sa pag-iisyo ng sabina. Nilinaw naman ang kalihim na hindi warrant of arrest ang sabina kundi utos lamang para humarap si De La Rosa sa investigasyon ng CIDG. Itinanggi rin niya na kumakalat na ulat tungkol sa umano'y Interpol o International Police Organization Red Notice laban sa senadora. Sinabi rin ni Remulla na magpapatuloy ang investigasyon sa mga naging aksyon ni De La Rosa bilang dating hepe ng PNP at dating Davao Police Official. Tiniyak ng kalihim na igagalang ang senador sa proseso ng investigasyon.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 24 na Pinoy crew ng MS Hondius nakatakdang bumaba sa Spain. Ang nasabing bapor ay apektado ng hantavirus. 14 na iba pa patungong Rotterdam. Narito ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nakadakdang bumaba sa Canary Islands, Spain ang 24 na Pinoy seafarer na sakay ng MS Hondius na sinasabing apektado ng hantavirus. Sa isinigawang virtual presser ng Department of Migrant Workers, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagdaca na darating ngayong araw oras sa Pilipinas ang naturang barko. Pagkadaong anya, ililipat naman sila ng eroplano para dalhin sa the Netherlands para sa mailalim sa testing at quarantine. Sa Martes naman, oras pa rin sa Pilipinas, dadalhin ang 14 na Pinoy na iba pa na crew na naka-assign sa deck at engine ng barko sa Rotterdam sa the Netherlands kung saan na din sila isasailalim sa testing at quarantine. Sakaling matapos ang quarantine at ideklara ng cleared, ganap nang maisasaayos ang repatriation para sa kanila pauwi ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Foreign Affairs na kipagtulungan na sa Dutch Minister para sa maayos na paggalinga ng ating mga Pinoy seafarers na nasa barkong MV Hondius. Narito ang balitang atid ni AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nakikipagtulungan ng Department of Foreign Affairs o DFA sa Dutch Minister hinggil nga sa patuloy na koordinasyon ng Pilipinas para sa kalagayan ng ating mga Pilipinong marino na nasa MV Hondius matapos nga magkaroon ng kaso ng hantavirus sa nasabing barko. Sa isang Zoom press conference ng DMW kagabi, sinabi ni DFA Undersecretary Edzing Tago na sa kabila ng kaganapan sa ASEAN Summit ay nakapag-ugnayan na si Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro sa Dutch government upang magkaroon ng maayos na pagkalinga at pag-uusap para sa ating kalagayan ng mga kababayang Pinoy seafarers sakaling makadaong na ang kanilang barko sa kanilang bansa. Dagdag pa ni Yusek Tago na in close coordination na rin ang DFA sa Migrant Workers Department upang mas mapabilis ang pagpapauwi sa kanila pabalik ng Pilipinas. Muli naman siguro ng DFA na patuloy ang kanilang pag-monitor sa kalagayan ng mga Pinoy seafarers na nasa nasabing barko. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Patuloy na kumikilos pa kanlurang hilagang kanluran ang Tropical Depression Caloy habang nasa Philippine Sea. Ayon sa pinakuling bulletin ng PAGASA, huling damataan ng sentro nito 610 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Ang bagyong Caloy ay may lakas ng hanging abot sa 45 kilometers per hour at pagbugso ng hanggang 55 kilometers per hour. Sa ngayon, wala pang nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng bansa. Ayon sa PAGASA, hindi inaasahang direktang makakaapektong bagyo sa kalupaan ng Pilipinas sa forecast period nito. Gayunpaman, makakaranas ng hanggang katamtamang pag-alon sa ilang baybayang dagat sa Luzon at Visayas. Pinapayuhan naman ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat sa paglalayag. Patuloy namang pinapayuhan ng PAGASA ang publiko at local disaster offices na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nananatiling naka-alerto ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa posibleng dagdag na tulong sa mga lokal na pamahalaang maaring maapekto ng Tropical Depression Caloy. Ayon sa DSWD, may naka-prepossession ng mayigit sa 4.7 million family food packs at may higit sa 200,000 non-food items sa iba't ibang bodega ng ahensya sa buong bansa. Sinabi ng kagawaran na nakahandang mga supply para sa mabilis na pagtugon sa oras ng kalamidad at iba pang emergency situations. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na unahin ang kapakanan at kaligtasan ng mga Pilipino, lalo na tuwing may bagyo at sakuna.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinaigding ng Philippine National Police ang operasyon para sa posibleng lahar flow at iba pang panganib malapit sa Mayon Volcano dahil sa inaasahang malalakas na pagulan dulot ng Tropical Depression Caloy. Nauna nang nagbabala ang Office of Civil Defense hinggil sa banta ng lahar flow matapos pumasok sa Pilipinas o sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo. ayon kay PNP Chief General Jose Valencio Nartates Jr., naka-standby na ang mga police unit sa Bicol Region para sa evacuation support at road clearing operations, katuwang ang local government units at disaster response offices. Sinabi rin ni Nartates na inatasan ng mga police na tiyaking handa ang kanilang mga sasakyan at kagamitan para sa mabilis na deployment kung kinakailangan. Pinayuhan naman ng PNP ang publiko, lalo na mga nakatira malapit sa ilog at bulubundukin ng bulkan, na sumunod sa mga abiso ng mga otoridad at manatiling alerto para sa kanilang kaligtasan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Navotas Landfill muling inspeksyonin ng Department of Environment and Natural Resources at Department of Public Works and Highways ngayong araw. Yan po ang balitang atid ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Muling magsasagawa ngayong araw na isang high-level inspection ng mga opisyal ng Department of Environment and Natural Resources o DNR at ng Department of Public Works and Highways sa Navotas Sanitary Landfill. Pangunahan ni na DNR Secretary Juan Miguel Cuna at DPWH Secretary Vince Dizon ng inspeksyon para suriin ang lagay ng landfill at maglatag ng permanenteng hakbang para maiwasan ang kahalintulad na insidente. Kabilang din sa sisilipin ang air quality safety at ang patuloy na technical investigation para matukoy ang mga posibleng managot sa insidente. Una nang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuluyan ang naapula kahapon May 10 ang sunog sa Navotas Landfill. Inatasan din ng Pangulo ang mga kinaukulang ahensya na ipagpatuloy ang 24 oras na monitoring sa lugar kabilang ang air at quality testing at pati na ang thermal scanning. Mula sa Navotas para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dahilan ng pagguho ng Caliwet Bridge sa Ilocos Sur, aalamin ng Department of Public Works and Highways. Narito ang balitang atin ni Lawrence Tanhoco.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Di namamadali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pagkatapos ngayong Mayo ng permanenteng Caliwet Bridge sa Barangay Nalasin, Santo Domingo, Ilocos Sur, matapos bumagsak ang temporary Bailey Bridge noong May 2 dahil sa pagdaan ng overloaded na truck. Ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, mas matibay at mas mataas na load limit ang itatayong bagong tulay upang kayanin ang pagdaan ng mas malalaki at mas maraming sasakyan. Sinabi rin ni Dizon na pananagutin ng operator ng truck na nagdulot ng pagkasira ng tulay matapos umano itong lumabag sa itinakdang load limit. Ininspeksyon din ni Dizon ang proyekto nitong nagdaang linggo kasunod ng direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin ang kalidad at mabilis na konstruksyon ng bagong tulay upang maibsan ang matinding trapiko sa lugar. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 19 na overseas Filipino workers na biktima ng human trafficking ang matagumpay na na-repatriate mula sa Myanmar. Tinutulungan ng mga repatriates ng mga personnel mula sa Migrant Workers Office at Overseas Workers Welfare Administration, katuwang ang mga otoridad ng Thailand para sa kanilang ligtas na pag-uwi ayon sa DMW. Bahagi ito ng Whole of Government Response para matulungan ang mga Pilipinong naging biktima ng human trafficking at iba pang uri ng pagsasamantala sa ibang bansa. Sinasagawang repatriation efforts sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang matiyak ang ligtas at maayos na pagbabalik ng mga OFW sa bansa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binahagi ni Octa Research Fellow Dr. Guido David ang 5 pangunahing urgent national concerns ng mga adult Filipinos na natukoy nila sa isang survey nitong Marso. Ayon kay David, una sa mga ito ang inflation o ang pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing produkto at serbisyo sa bansa. Ikalawa naman, ang pagpapataas ng sahod ng mga manggagawa na noong nakarang taon anya ay una sa listahan ng urgent national concern. Ikatlo naman, ang mga nais bigyang pansin ng mga Pilipino ay ang paglaban sa graft and corruption at ang ikapat ay ang affordability o kakayahang bumili ng pagkain at pagpapababa sa kahirapan sa bansa.
13: Yung fighting graft and corruption in government ay number 3 na siya sa top concerns ng mga kababayan natin. Eh, noong December, number 4 na ito. So, tumaas na sa pangatlong pangunahing concern yan. At so, tamang ginawa ng Pangulo nung last year, kung naalala natin, na yun niya, sinabi niya, dapat matigil ang mga corruption, yung mga flood control na project.
3: Si Octa Research Fellow Dr. Guido David sa Panayam na Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Mas maraming Pilipino ngayon ang gumagamit ng Unified 911 Emergency Hotline. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, mahigit 5.2 million ang naitalang tawag mula Enero hanggang Abril 2026. Batay sa datos ng Emergency 911 National Call Center, umabot sa mahigit sa 1 milyong tawag kada buwan ang natatanggap ng hotline. Ayon pa sa ahensya, patunay ito ng lumalaking tiwala ng publiko sa emergency response system ng bansa. Binahagi rin ng DILG ang ilang insidenteng matagumpay na natugunan ng 911 responders. Kabilang dito ang insidente sa motorsiklo sa Naik, Cavite, bangkang o tangkang pagpapatiwakal sa Iloilo City at isang emergency medical case sa Camarines Sur. Pinaalalahan na naman ang DILG ang publiko na agad tumawag sa 911 sa oras ng emergency upang mas mapabilis ang responde at makatulong sa pagliligtas ng buhay.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Patuloy na sinusulong ng Philippine Red Cross ang programang Mobility for Dignity. Isa itong programa na nagkakalob ng libreng wheelchair para sa mga kababayan nating Pilipino na may kapansanan. Kabilang na rito mga senior citizens at persons with disabilities o PWDs. Inilatag naman ni Social Welfare Officer Stephanie Ann Cortez ang proseso at documentary requirements para sa mga qualified beneficiaries. Anya, kasama sa mga kinakailangan para makatanggap ng wheelchair, ang Certificate of Indigency, Medical Certificate, ang physical na kalagayan at sumasailalim sa home visit.
14: First po, dapat meron tayong makuha na Certificate of Indigency para makita natin na talagang in need o nangangailangan talaga yung ating mga beneficiaryo ng mobility aid since hindi nga nila kayang bilhin yon. Pangalawa, medical certificate po, stating na medically in need yung ating beneficiaryo ng ating wheelchair. And of course, kailangan yung ating mga CSRs or yung ating mga volunteers from the chapters is nagkaroon ng home visit to really assess po mismo yung hindi lang kumbaga yung socio-economic na pamumuhay ng mga tao and of course, pati yung paligid po nila.
3: Si Philippine Red Cross Social Welfare Officer Stephanie Ann Cortez sa Panayam ng Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Malaking bilang ng senior citizens sa bansa patuloy na naghahanap buhay. Yan ang report ni Charmaine Cristobal.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Pagtala ang Philippine Statistics Authority ng nasa 5.3 milyong senior citizen ang patuloy na nagtatrabaho. Ayon sa social media post ng National Commission of Senior Citizens, ang tawag dito ay silver dividend. Ibig sabihin, lumalaki ang populasyon ng mga senior citizen na nagpapamalas ng kanilang kasanayan at karunungan. Ang mga bilang ng senior citizen na patuloy na naghahanap buhay ay mula sa sektor ng serbisyo, 51%, agrikultura, 38%, at industriya, 11%. Ang ad-anila ng NCSC ang pagbubukas ng malawak pang oportunidad sa mga nakatatandang Pilipino sa bansa. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagpapatuloy ng matatag na pulisiya para mapanatili ang price stability, financial resilience at financial inclusion sa gitna ng tumitinding pandaigdigang hamon. Dumalo si Bangko Sentral Governor Eli Remolona Jr. sa 2026 International Monetary Fund at World Bank Group Spring Meetings. Binigyan din niya ang kahalagaan ng maingat at balansing pulisiya lalo na habang umiigting ang geopolitical tensions at epekto ng energy supply shock sa buong mundo. Ayon kay Remolona, mananatiling matatag ang banking system ng bansa dahil sa malalakas na capital at liquidity buffers. Patuloy rin anyang sinusulong ng BSP ang financial health programs upang maprotektahan ang mga vulnerable sectors. Bilang ASEAN Chair ngayong 2026, prioridad din ng Pilipinas ang pagpapalalim ng capital markets, pagpapalawak ng digital o digital payments, pagpapalakas ng regional financial safety nets at pagsusulong ng financial health ng rehiyon. Nakikipagpulong din ang hepe ng Bangko Sentral sa mga opisyal ng U.S. Treasury, Global Banks, Credit Rating Agencies at iba pang international partners para talakayin ang lagay ng ekonomiya at mga polisiya sa harap ng nagbabagong global environment.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpalabas ang Philippine Travel Agencies Association o PTAA ng babala laban sa pagdami ng mga fake booking scams ngayong kasagsagan ng summer season. Nilabas ang grupong babala kasabay ng inaasahang pagdami ng mga biyahero ngayong taginit na maaaring samantalahin ng mga scammers at fake booking sites para makapanloko ng publiko. Ayon kay PTAA Inbound Committee Member Fe Abling Yu, mahalagang iyakin ng publiko na lehitimo mga travel agencies na kanilang kinakausap. Payo rin ni Yu sa mga bakasyonista, huwag agad magpadala ng bayad para sa mga nakaschedule na bakasyon nang hindi muna nagsasagawa ng verifikasyon. Kabilang dito ang pagsuri sa business information, background at reputasyon ng travel agency. Nagpaalala rin ng PTAA na mag-ingat sa pagbabayad gamit ng e-wallets at iba pang online payment methods, lalo na kung hindi tiyak ang pagkakakilanlan ng katransaksyon.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, Russia, nagdaos ng victory parade kasabay ng tigil putukan sa pagitan ng naturang bansa at ng Ukraine. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizel Nanyong.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Pinangunahan ni Russian President Vladimir Putin ang victory parade sa Red Square, Moscow matapos ipatupad ang tatlong araw na ceasefire sa pagitan ng Russia at Ukraine. Batay sa ulat ng CNN, inihayag ni President Putin na ang tagumpay ng Russian military ay nagbigay inspirasyon para sa mga sundalong nasa special military operations. Walang ipinakitang heavy material equipment sa victory parade gaya ng modernized military tanks. Sa halip, ang ipinalabas sa mga screens ng Red Square Russian state media ay ang serye ng mga pre-produced, pre-recorded na video. Ipinakita sa parada na ito ang mga drone, air defense forces at strategic assets tulad ng long-range bombers at nuclear-capable submarines. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas Sports.
3: Quarterfinals bracket ng PBA 50th Season Commissioner's Cup. Kasado na ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
17: All set na ang seedings ng walong kupo ng paglalabanan ng PBA 50th Season Commissioner's Cup Championship. Ito ay matapos ang naging resulta ng mga laro kahapon kung saan nagtagumpay ang Barangay Ginebra kontra TNT Tropang 5G 93-86 at ang Magnolia Hotshots kontra Meralco Bolts 93-76. Sa darating na quarterfinals na magsisimula sa Miyerkules, maghaharap ang NLEX Road Warriors kontra TNT Tropang 5G, Meralco kontra Magnolia, Ginebra kontra Phoenix Fuel Masters, at ang Rain or Shine Elasto Painters kontra sa San Miguel Beermen. Kapwa may twice-to-beat incentives ang Elasto Painters, Road Warriors, Tropang 5G at Bolts sa quarterfinals. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
19: Maging panatag, Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
20: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
21: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Department of Public Works and Highways tiniyak na matatapos ang Kailiwet-Bailey Bridge sa Ilocos Sur bago mag-Hunyo. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Lawag City. Narito ang balitang atin sa atin ni Jude Pitpitan.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Jude.
22: Pinapatapos na ni Public Works and Highway Secretary Vince Dison ang Kailiwet-Bailey Bridge sa Barangay Nalasin, Santo Domingo, Ilocos Sur. Ultimatum ng kalihim sa District Engineer ng lugar na matapos ang tulay bago ang buwan ng Hunyo. Ani ni Dison, mandato kasi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matapos ang mga proyekto bago magtag-ulan upang hindi lalong madelay ang trabaho. Napagalaman na kung hindi matatapos ito sa tamang panahon, pangatlo ng penalty ang ipapataw sa kontraktor ng proyekto. Kaugnay dyan, nasa mahigit 2 milyon pesos ang pinapabayaran ng nasabing ahensya sa kumpanya driver ng truck na nakasira sa Detour Bridge ng ginagawang tulay. Ayon kay Dison, narapat lamang na magbayad ng danyos ang mga nakasira dito dahil mayroon namang signage ang Detour Bridge na ang bigat na kaya nito ay 5 tonelada lamang. Sa kabila nito, nagpumilit na dumaan ang driver dahilan para gumuho ang Detour Bridge. Pagtitiyak ni Dison na kung ipapawalang bahala ng kumpanya ang demand letter na pinadala, wala silang magagawa kundi magsampa ng kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kalinga PTFLCAC, patuloy ang community consultation at serbisyo caravan sa 20 barangay sa Lalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabok. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Amelia.
23: Tuloy-tuloy ang sinasagawang community consultation at servisyo caravan ng Kalinga Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict o PTFLCAC sa iba't ibang barangay sa Lalawigan bilang bahagi ng Whittled Community Support Program o RCSP. Sa pangunguna ni Governor James Seduba, matagumpay na isinagawa ang programa sa Barangay Layasan, Lower Mangali at Mangali Sentro sa Tanudan nitong nakarang linggo kung saan mahigit 500 ang residente ang nakinabang sa iba't ibang serbisyo tulad ng medical at dental consultation, pamamahagi ng libreng gamot, nutrition services, libreng tuli, haircut at veterinary services. Naging daan din ang nasabing aktibidad upang may parating ng mga residente ang kanilang mga pangangailangan, suliranin at prioridad na proyekto sa mga kinatawan ng mga ahensya ng gobyerno, provincial at municipal local government unit at iba pang katuwang na ahensya. Ayon sa PTFLCAC, magpapatuloy ang serye ng kanilang community consultations upang mabigyan ng pagkakataong mabisita at mapuntahan ang lahat ng 20 na natukoy na LCAC barangay sa Lalawigan ngayong taon. Layunin nitong alamin ang mga priority projects, may lapit ang serbisyo ng gobyerno sa mamamayan at mabalakas ang pagsusulong ng kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit sa 6,000 drivers ng jeep sa Cordillera nakatanggap ng ayuda mula sa DSWD. Taxi drivers at delivery riders susunod naman na makikinabang sa ayuda ng pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Joseph.
24: Umabot sa 6,670 public utility jeepney drivers sa Cordillera
5: ang nakatanggap ng tig 5,000 pisong cash assistance mula sa Cash Relief Assistance Program ng Department of Social Welfare and Development Cordillera. Pinakamaraming benepisyaryo ang lungsod na Baguio na may 3,800 drivers, sinundahan ng Benguet na may 2,300 drivers. Nakatanggap din ng kahalintulad na ayuda ang mga drivers ng Abra, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. Ayon kay DSWD Car OIC Regional Director Enrique Gascon, ang mga depisyaryo ay mula sa clean lease ng Land Transportation Franchising Regulatory Board upang matiyak na lehitimo at walang dobleng pangalan. Kinailangan ding personal na dumalo ang mga drivers sa payout at magpakita ng balidong driver's license para sa tamang beripikasyon. Samantala, pinag-aaralan ng DSWD Car ang posibilidad na magbigay ng kahalintulad na ayuda para sa mga taxi drivers at delivery riders sa susunod na linggo. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Yakap Caravan, idaraos naman sa lahat ng barangay sa Baknotan, La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Darito ang balitang hatid ni Glenda Bakungan Sarak.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Glenda.
6: Simula ngayong Mayo 11, idaraos ang Yakap Caravan sa mga barangay sa Baknotan, La Union. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng aktibidad na mas maipakilala sa mga mamamayan ang PhilHealth Yakap at Gamot Program upang maitaguyod at mapangalagaan ang kalusugan. Bahagi ng caravan ang pagpaparehistro sa Yakap, pagpaparehistro sa mga hindi pa miyembro ng PhilHealth, pagpapaliwanag sa PhilHealth gamot, libreng check-up at konsultasyon at pamamahagi ng mga gamot. Nakatakdang matapos ang Yakap Caravan sa mga barangay sa Baknotan sa Agosto 14. Ang Yakap o Yaman ng Kalusugan Program ay pinalakas na version ng PhilHealth Consulta na naglalayong magbigay ng libreng konsultasyon, laboratory at diagnostic test at libreng gamot. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Halos 3,000 magsasakang apektado ng aktibidad ng Bayon nakatanggap ng rice subsidy mula sa pamahalang panlalawigan ng Albay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atin sa atin ni Diana Mendez.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Diana.
8: Umabot na sa 2,980 na mga magsasaka at livestock raisers na naapektuhan ng muling pag-alboroto ng Bulkang Mayon ang nakatanggap ng 10 kilo ng bigas mula sa pamahalang panlalawigan ng Albay. Kabilang sa mga benepisyaryo ang 556 mula sa Kamalig, 587 mula sa Ginubatan, 1,039 mula sa Ligaw City, at 798 mula sa Daraga. Pinangunahan ang pamamahagi ni na Officer in Charge Provincial Agriculturist Daryl Jan Buen Consejo at Provincial Veterinarian Pancho Melia, katuwang ang Municipal Agriculturist ng kanikanilang Local Government Unit. Ayon sa pamahalang panlalawigan ng Albay, bahagi ang rice assistance ng patuloy na suporta sa mga komunidad na naapektuhan ng volcanic ashfall dulot ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Samantala, nakatakda ring simulan ngayong Linggo ang pamamahagi ng emergency cash transfer mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na nagkakahalaga ng tig 10,263 pesos para sa kabuwang 6,411 na magsasaka mula sa iba't ibang apektadong LGU sa Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mayigit 2,000 katao nakisa sa 18th episode ng Save the Puerto Princesa Base. Mayigit naman sa 900 tonelada ng basura na hakot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Lizelle Pilapil.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Lizelle.
9: Nakiisa mahigit sa 2,000 mga partisipante sa programang isinagawa sa Mendoza Park People's Amphitheater dito sa lungsod kaugnay sa

0: kanya para mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng mga baybayin sa Puerto Princesa. Kasama pa rin sa gawain ng mga empleyado ng City Hall na nakiisa sa marble throwing activity sa Puerto Princesa Baywalk. Men and women in uniform at mga kawani mula sa iba't iba pang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Lisel Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
8: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Pagbisita ng cruise ship sa Diguio Island, Dinupakan, Leyte. Malaking tulong sa turismo ng Eastern Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang balitang atid ni Jevic Epiz.
1: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
1: Report.
2: Jevic.
13: Nakikita ang malaking hakbang para sa pagpapalakas ng turismo sa Eastern Visayas ang matagumpay na pagbisita ng isang cruise ship ng HS Minerva ng Swan Hellenic sa Diguio Island sa bahay ng Inupakan, Lalawigan ng Leyte. Ayon sa Department of Tourism, Region 8 o DOT 8, ang kauna-unahang pagdating ng Expedition Cruise Line sa rehiyon ay patunay ng lumalaking interes ng international cruise market sa mga emerging tourist destinations sa Pilipinas, particular sa Eastern Visayas. Dinala ng HS Minerva ang 85 dayuhang turista na mula sa iba't ibang bansa na nagkaroon ng pagkakataong maranasan ang kultura, lokal na pamumuhay at likas na kagandahan ng isla. Dahil dito, inaasahang mas makikilala pa ang rehiyon sa pandaigdigang merkado ng turismo. Binigyang diin ni Karina Tiopes, Regional Director ng DOT 8, na mahalaga ang ganitong uri ng pagbisita upang maipakita ang potensyal ng Eastern Visayas bilang destination para sa boutique at expedition cruise tourism. Aniya, mas dumarami na ang mga biyaherong naghahanap ng authentic cultural experiences at community immersion, bagay na kayang ialok ng mga isla at baybaying komunidad sa rehiyon. Malaki rin umano ang naging epekto nito sa lokal na ekonomiya ng Inupakan dahil nagkaroon ng oportunidad ang mga residente na maibenta ang kanilang mga produktong lokal at souvenir sa mga dayuhang bisita. Bukod dito, naging tampok din ang tradisyonal na gawain tulad ng pandan weaving, paggawa ng lambat at pagtikim ng lokal na tuba na nagbigay ng dagdag na pagkakakilanlan sa kultura at turismo ng lugar. Ayon pa kay Inupakan Mayor Azucena P. Mirambel, ang matagumpay na pagbisita ng HS Minerva ay maaring magbukas ng mas maraming pang international cruise arrivals sa darating na panahon na posibleng magdulot ng dagdag na trabaho, kabuhayan at pamumuhunan para sa mga komunidad sa Eastern Visayas. Dagdag pa, ang positibong feedback mula sa turista at cruise representatives ay magandang sinyales na patuloy nang nakikilala ang natural at cultural attraction sa rehiyon sa international tourism scene. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sugod.
1: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.

0: Pamamahagi naman ng fuel cash assistance sa mga drivers sa Antique at Aklan. Sinimulan na ng LTFRB Western Visayas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang balitang atin sa atin ni Janelle Baclay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Janelle.
2: Tumanggap ng fuel cash subsidy ang nasa 125 chuper sa lalawigan ng Antique mula sa gobyerno bilang ayuda dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ang first batch ng distribusyon ay sinagawa sa Binirayan Sports Complex sa bayan ng San Jose sa Antique. Pinasalamatan naman ng mga jeepney drivers ang tulong na ipinamahagi ng LTFRB sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Sa probinsya naman ng Aklan, nasa 241 na mga tsuper ang nabigyan ng fuel cash assistance sa ginanap na distribution sa LTO office sa bayan ng Ibahay at sa Kalibo. Sa datos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6, may nasa mahigit 11,000 ang target na mabigyan ng ayuda, alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa LTFRB at DOTR. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Kaalaman at kasanayan ng mga PDL sa upholstery and furniture making. Pinagdibay sa limang araw na training, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Justin Bulanon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Justin.
3: Matagumpay na nakumpleto ng 27 persons deprived of liberty o PDLs ng Zamboanga City Jail Media Dormitory ang advanced upholstery and furniture making training sa naturang pasilidad. Sa pamagitan ng pinagsamang demonstrasyon at hands-on training, nabigyan ang mga participante ng pagkakataon para i-apply ang mga teknik at kasanayang kanilang natutunan sa nasabing pagsasanay. Iginawad sa culmination activity ang mga certification bilang pagkilala na nakumpleto ng mga participante ang limang araw na aktibidad. Sa kasalukuyan, nakipag-ugnayan din ang pasilidad sa Zamboanga Peninsula Polytechnic City University o ZPPSU para sa pagsasagwa ng National Certificate o NC2 sa carpentry training. Inaasahang makikilahok ang kaparehong batch ng PDL graduates upang higit pang mapaulad ang kanilang mga technical na kasanayan at kwalifikasyon. Layunin ng inisyatiba na mabigyan ang mga nakilahok na PDLs ng mga practical na kaalaman at mahalagang competency upang masuportahan ang kanilang pangkabuhayan sa muli nilang pagbabalik sa komunidad. Pasabang Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ministry of Environment, Natural Resources and Energy at mga environment advocates, pinalakas ang partnership para sa pangangalaga ng kalikasan sa Lanao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang balitang hatid ni Johania Yusuf.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Johania.
4: Pinag-isaan ng Igagadong Saranao Meetup 2026 ang mga nature lovers, trekkers, vloggers at environmental advocates sa Lanao del Sur upang palakasin ang kampanya para sa pangangalaga ng kagubatan at biodiversity sa lalawigan. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Ministry of Environment and Natural Resources and Energy Provincial Director Asmari Labaw katuwang ang environmental group na Team Kalasan. Layunin ng pagtitipon na palawakin ng kaalaman hinggil sa responsabling trekking, wildlife conservation at environmental ethics, lalo na sa mga lugar na itinuturing na posibleng bahagi raw ng Expanded National Integrated Protected Area System o eNAPAS. Tinalakay rin ang mahalagang papel ng social media at digital platform sa pagpapalaganap ng environmental awareness at community-driven conservation efforts. Dumalo rin sa aktibidad ang Maranao filmmaker na si Najib Alihar Benito Zakaria na nagpahayag ng suporta sa pagbibigay ng gabay sa mga trekkers at vloggers kaugnay ng risk management, safety preparedness at basic medical support sa outdoor activities. Kabilang sa mga napagkasunduan sa meetup ang pagpapalawak ng environmental volunteer groups, panukalang pagbuo ng Ranao Bantay Kalikasan Volunteers at pakikipagtulungan ng digital content creators sa mga environmental campaigns ng MENRE. Ayon sa mga organizer, mahalaga ang sama-samang pagkilos upang maprotektahan ng kagubatan, kabundukan, wildlife at likas na yaman ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Lunes, May 11, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: radiofm.com/RadioPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
3: Ang ating walang gutom program.
2: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
4: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
2: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card. Pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
5: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
2: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
5: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
2: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
6: Salamat, President.
5: Salamat.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagan ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Lunes, May 11, 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Pambungad natin ngayong Monday morning, mga kaibigan. Traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas, Traffic!
5: Iatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning!
7: Good morning po, Sir Alan, at sa mga tagapahinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po dito sa May Monte de Piedad at magtutuloy-tuloy po yan hanggang dito na po sa Shaw Boulevard. Pagkalagpas po nito ay bahagyang bibilis ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan dito sa Magallanes Flyover. Ngunit asahan po muli ang bahagyang pagbabagal simula po sa May Captain M. Reyes hanggang makarating naman po yan ng Taft Avenue. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko dito po sa may intersection ng Taft Avenue. Masusundan din po ng bahagyang pagbabagal dito naman po sa may Magallanes Flyover hanggang makababa po yan dito sa may Arnais Avenue. Ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso o tuloy-tuloy na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng North EDSA. Dumako naman po tayo dito po sa parte ng C5. sa southbound ng C5. Simula po dito sa Maylibis flyover hanggang makababa po yan ng Green Meadows ay makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Simula naman dito po sa may Ortigas Avenue hanggang magtuloy-tuloy po yan dito sa may Bagong Ilog flyover ay makakaranas din tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. At dito naman din po sa intersection ng McKinley ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso na po ang takbo ng mga sasakyan hanggang makalabas na po yan ng S-Lex. Dumako naman po tayo sa northbound ng C5. Makakaranas din po tayo ng mabigat na daloy ng trapiko simula po dito sa may Levy Mariano hanggang makarating po yan sa intersection ng McKinley. Ngunit pagkalagpas na po niyan ay dire-diretso o tuloy-tuloy na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ang Katipunan. Amin po yung pinapaalala, tayo po yung may number coding na nagtatapos sa number 1 at 2. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, maliban lamang po sa lungsod na Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron man po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang pong tumawag sa MMD Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you. Good morning, Gia Rivales. Direkta mula po dyan sa MMDA Metro Bay. So, paalala ng MMDA, number coding ngayong araw na ito ng Monday, off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila ang mga private vehicles na ang ending ng plate number ay 1 and 2. Simula yan kani-kanina lang, alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga. And later on, mamayang hapon, 5 p.m. hanggang alas 8 naman ng gabi.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Siya nga pala sa Makati, straight yan, ha? Walang window, 7 AM to 7 PM. Okay, 10 minutes, makalipas pong 7 AM, eto, reminder para sa mga drive, grab at move it drivers dito po sa Metro Manila. Grab at move it drivers sa Metro Manila, ha? Yung pong darating na DSWD Cash Relief Assistance Special Payout. Yan po yung magsisimula ngayong araw na ito, ha? Lunes, May 11. Yan po ay para sa mga Grab at Move It drivers na hindi pa nakakakuha ng kanilang 5,000 pesos mula sa Department of Social Welfare and Development. Ang pagtutulungan po ng pamahalaan at ng private sector ay bahagi po ng Whole of Nation Approach na isa sa mga direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para makapagatid ng suporta sa ating mga kababayan sa sektor ng transportasyon. Hinihingi rin po ng kagawaran, mga kaibigan, ang maigting na kooperasyon ng ating mga drivers na nakakuha na ng cash aid mula sa mga nakaraang special payout. Mangyari lamang po, huwag nang magtungo sa payout venues para hindi masayang ang inyong oras sa pagbibiyahe at pagpila. Malaking tulong din po ito sa pagbawa sa volume ng mga kapwa drivers na hindi pa naman nakakapag-claim ng kanilang ayuda. Kung wala naman po ang pangalan at hindi pa nakatanggap ng cash aid, huwag po kayong mag-alala. Hintayin ang announcement ng iba pang mga TNC sa darating naman na mga araw. Yan. Okay, meron tayong 12 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan po sa Anti-Red Tape Authority sa pamamagitan po ni Secretary Ernesto Perez. Uy, ito'y kaugnay po ng Ease of Doing Business Month 2026 Celebration. Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: 15 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. At gaya ng binabanggit ko sa inyo kanina, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Anti-Red Tape Authority. Sa pamamagitan po mga kaibigan ni Secretary Ernesto Perez. Secretary Perez, sir, magandang umaga po.
17: Magandang umaga po, magandang umaga mga kababayan sa mga nakikinig, nanonood sa programa niyo ito.
5: Yes sir, Ease of Doing Business Month ngayong 2026. Of course, ano po ang pinakatema at ang pangunahing layunin ng paggunita o pagdiriwang this year ng ating Ease of Doing Business Month, sir?
17: Sangayon po sa Proklamasyon 818 na nilagdaan nating Pangulo noong last year, ang buwan po ng Mayo ay ating sineselebrate na Ease of Doing Business Month. Ang ating theme po ngayon ay Achieving Results Through Transparency and Accountability for More Productive Philippines. Ang ating pong layunin para po lalo nating maipagmalaki sa ating mga investors, mga businessmen, na ang Pilipinas po ay ready for business, ready po tumulong sa sino mang gustong magtayo ng negosyo dito, at ang ating mga kababayan din po ay makakaasa na kapag sila po ay may reklamo o may kahilingan, ito po ay dapat sinasagot para sa isang mas maunlad at mas productive na Pilipinas.
5: Opo, Secretary Perez, sir, of course, itong Ease of Doing Business Month, ika nga, lalong na-highlight dito yung binanggit mo nga na transparency, yung pagiging mabilis pati ano ho, ng mga proseso, lalo tigit sa ating mga government offices para, ika nga, yung mga kababayan natin na mayroong concern o mayroong kailangan lakarin na ilang mga personal halimbawa lakad sa gobyerno o kaya naman yung kanilang mga official na pakikipag official dealings with various government offices ay talagang mas maging mabilis at mawala yung tinatawag na red tape, Secretary Sir.
17: Tama kayo, mahigpit po ang kautusan ng ating mahal na Pangulo. No? Lahat ng mga serbisyo publiko ay dapat mabilis, streamlined, digitalized, dapat walang pila, dapat kung pupunta gamitin natin yung digital platform. Isa pong simpleng paliwanag dito. Kapag ang ating taumbayan ay hindi natin pinapahirapan at ito po ay inaasikaso natin, hindi na kailangan pumilahan ng matagal, mas efficient yung service natin instead na ubusin nila ito sa pagpila, pagpila sa gobyerno, mas lalo maging productive sila, maaari nilang gamitin ito sa kanilang trabaho, sa kanilang pamilya. So, this is where we really highlight na efficiency of service meets accountability and accessibility of service. Ito po yung magagawa natin kapag ang mga ahensya ng gobyerno, hindi lang po simplified yung processes nila, kundi as much as possible, digitalize. Sabi nga natin kasamahan sa DICT, why fall in line when we can go online? So, kundi po natin mga digital platforms, digital process. Ito po ang pinakamaganda, pinakamabilis na paraan para maiwasan na natin yung traffic, maiwasan natin pumunta at mag-spend ng time sa pagpunta sa mga ahensya ng gobyerno.
5: Opo. Secretary, naalala ko in our past interviews, nabanggit nyo na ibahagi po ninyo itong ECMS Tala. Ano ho? Ano ho ang mga updates sa implementation ito? This is, ika nga, utilizing to its full potential yung teknolohiya ng pagiging digital, Secretary, sir.
17: Oy, naku, napakabilis po ng panahon. Sa loob lang po ng mga 2-3 buwan, yung ating mga kasama sa information, communications, at ICTB po natin, no? Na-improve po natin si Tala mula nang ilunsad natin ito noong Nobyembre.
5: Mm.
17: Ngayon po si Tala ay nakakapagsalita na, no? Nakakaintindi ng 17 dialects, kasama na po ang English at Tagalog.
5: Mm-hmm.
17: At power na rin po si Tala na mailaman niya yung lahat ng Citizens Charter ng lahat ng ensya ng gobyerno at kaya niya po ito sagutin ang mga katanungan 24/7. In fact, this coming May 26 or 27 po, tayo po pupunta sa Tacloban City. Ilo-launch po natin yung Tala na makukonect na po dito sa e-gov kiosk ng City of Tacloban at marami pa pong mga LGUs sa Region 8 ang sasama dito para mas mabilis na silang magreklamo sa pamamagitan ni Tala.
5: Ayun, ika nga, agad na ipaparating dito sa Tala system na ito. Kung merong particular na concern, halimbawa sa isang government agency, sa isang unit ng isang government agency, para mas mabilis na matugunan ng mga ito, Secretary Perez.
17: Tama po kayo, kaya mga kababayan, bago po kayo pumunta sa anumang ahensya ng gobyerno, kasama na po dito yung LGU, unang-una po titingnan yung kanilang Citizens Charter.
5: Yes.
17: Dahil dito po nakalaad yung kanilang serbisyo na ginagawa para sa publiko, kasama na po dito yung mga requirements, mga fees to be paid, at yung processing time na sa loob ng 3, 7, 20, work, or 20 working days, dapat ma-actionan ang anumang inyong aplikasyon o kahilingan sa anumang ahensya ng gobyerno. At kapag hindi po in-actionan ito, may karapatan po kayong magreklamo sa pamamagitan ng ECMS, Electronic Complaints Management System, or pwede rin po tumawag sa ating hotline 12782 o kaya sa 8888.
5: Mm-hmm. Okay. At ito nabanggit nyo yung 3720 days within which dapat naa-aksyonan o natutugunan ng isang particular na government agency ang isang concern depending on its nature. Ano yung mga concern na dinudulog doon sa tanggapan ng gobyerno. Kindly give us more details, Secretary Perez, sir. Itong 3 days, 7 days, at 20 days, ano-anong mga kategorya ang pumapasok doon sa mga limitasyon na ganong ilang araw, Secretary?
17: Kapag simpleng transaction la o kahilingan,
5: opo,
17: at tawag po dito simple transaction, meaning ministerial sa on the part of the government official or employee to grant the request or application, kagaya na isang simpleng certification halimbawa, no? Dapat ito ay nasa record na ng ahensya na mag-issue ng certificate within the same day at dapat hindi na pinapabalik. Ngayon, kung meron pong, at dito po walang diskresyon ang, ang official na tanggihan o hindi ibigay, kasi this is a simple request. Ngayon, kung kailangan meron pag-iisip o diskresyon, kagaya na kailang pag-aaralan mo ng konti, the law po provides a longer period of 7 working days.
5: Okay.
17: Now, kung medyo kailangan natin na study at may implikasyon sa life safety, 20 working days. Ngayon ang ahensya po ng gobyerno ay binibigyan po ng batas ng karapatan na mag-classify ng kanilang transaction into either simple, complex, or highly technical. So, doon po sa Citizen Charter, nakalagay po dito, ano yung mga transaction na classified as simple?
5: Opo.
17: Ano yung complex? Ano yung highly technical?
5: Ayun, okay. At isa pa, nabanggit nyo kanina, dito sa Tala platform ay naroon na rin, makikita na rin yung mga Citizens Charter ng iba't ibang government agencies, Secretary, sir?
17: Imposis po ito, hindi natin nila lahat, pero
5: okay,
17: binibigyan po sa mga priority agencies, kaya po tayo talaga nakikipag-unayan sa GICT at akin din pong in-advise sa ating mga babayan, i-download po ninyo yung eGov Super App ng GICT na dinevelop.
5: Yes.
17: At ito po, pag sa meron kang eGov Super App, ikilik nyo lang yung ahensya ng gobyerno, LGU, lalabas na po doon yung kanilang citizen charter. At dito po ipatuloy yung ating pagkikipag-ugnayan sa GICT. At dito na po nga, pinasok na rin natin si Tala para may madali para sa ating mga kababayan ang magkaroon ng access sa anumang kanilang mga katanungan o kaya anumang servisyo na ginagawa ng ating mga kasamahan sa gobyerno.
5: Ayun, at binanggit nyo nga itong mahalaga na more or less alam na ng ating mga kababayan yung Citizens Charter ng isang tanggapan ng pamahalaan bago sila pumunta roon para guided sila. Ay, dapat pala ganitong dalawang oras lang tatagal sa ganitong office at yung ganito, pupunta na ako sa ganitong kahera, magbabayad ako ng ganitong halaga. Alam nila kagad, Sek, ano ho?
17: Tama kayo. Ito po yung napaka-importante at napaka-epektibo. Meron naman po tayong mga natanggap na mga magandang testimonya sa mga ating mga kababayan na minsan nga po ay kanilang kaharap doon sa front desk ng opisina.
5: Opo.
17: Pag nagre-require po ng isang dokumento, sasabihin na ating kababayan, wala po ito sa inyong citizen charter. Dapat hindi po ito re-require. I-arta po namin kayo. Doon mo mismo makikita nila yung reaction ng opisyal o empleyado na bibigyan kayo ng tamang atensyon at maaaring maghimingi pa ng paumanin. So, dapat i-remind natin, ha? Ni-remind ko rin po ating mga kasamahan sa gobyerno na huwag natin pahirapan yung ating mga kababayan. Huwag po natin hilingin yung dokumento requirement na hindi naman nararapat sangayon dun sa ating citizen charter. We take the extra mile. Sometimes, simple common sense lang po. No? Kailan hindi na natin pabalikin.
5: Yes.
17: Kung mayroong mga limawa hindi available, tulungan natin o i-refer natin sa ahensya. Pag hindi yun kanilang sa clause, sa kanilang mandato, i-refer nila. Ang ibig sabihin na po, makipagtulungan tayo. Tulungan natin ang ating mga babayan. Dahil tayong po mga public servants, kami po mga sa ahensya ng gobyerno, we are called public servants.
5: Yes.
17: We are here to serve the public. At ang sino man pumunta sa amin, dapat binibigyan po natin ng tamang atensyon, time, no? Yung VIP treatment na sinasabi natin. So, lagi ko po sinasabi ito na kami po ay nagsisilbi para sa ating mga kababayan.
5: Okay. In closing, Secretary Perez, sir, mensahe po ninyo sa ating mga kababayang nanonood at nakikinig ngayong umaga. Kaugnay pa rin ang Ease of Doing Business Month ngayong pong taong 2026. Please go ahead, sir.
17: Mga kababayan, ipagmalaki po natin ang ating pagka-Pilipino. Tayo po ay binigyan ng resources ng ating Panginoon. Gamitin po ito natin ng maayos. Ito po sa buwan ng Mayo, sama-sama po natin isulong ang isang bagong Pilipinas, isang more productive Philippines, na ang ating serbisyo po dito ay madali. At sino man pong lumapit sa atin ay dapat ating inintindi, tinutulungan towards a more productive Philippines. Dapat po ang ating treatment sa lahat, red carpet, no to red tape, yes to red carpet, para lalo pong lumago ang negosyo dito sa Pilipinas, magmaroon ng magandang buhay sa Pilipinas, sama-sama po tayo dito at mabuhay po kayong lahat, mabuhay po ang bagong Pilipinas.
5: Yes, sir. Secretary Perez, sir, salamat po na marami for the updates mula sa ating anti-red tape authority, sir.
17: Anytime po, thank you again for this opportunity.
5: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Anti-Red Tape Authority Secretary Ernesto Perez.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 27 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Good morning muna kay Sean Kyle Flores. Sabi niya, watching from Sampang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning din kay Riza Cinco. Sabi niya, hello po, magandang umaga po. Thank you, ha, Ms. Riza Cinco at kay Betty Atinan. Ha? Sabi naman niya, good morning po, Sir Alan, at sa lahat ng nanonood. God bless po. Thank you, ha. Okay, maya-maya, bibigyan na natin. Tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Department of Foreign Affairs, ha. Ang kanilang spokesperson, kaugnay ng ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Ha? Siyempre, hingi tayo ng post-ASEAN Summit updates yan sa kanilang spokesperson si Sir Dominic Xavier Imperial. Yan po maya-maya sa pagbabalik ng Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
16: Lindol, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
18: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
18: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
18: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
18: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Mega Manila. Sa Bayang Broadcast sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Update muna mula sa Campo Crame, 48 ASEAN Leaders Summit na idinaos sa Cebu, naging mapayapa ayon sa Philippine National Police. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
6: Report.
5: J. Mark.
22: Kasalan, magandang mga ipinagmalaki nga ng Police Regional Office 7 ang matagumpay ng pagdalatag ng seguridad na sa ika-48 ASEAN Leader Summit 2026 na idinaos sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Ayon kay Police Regional Office 7 Acting Regional Director Police Brigadier General Arnold Abad, walang major untoward incident na nangyari sa pagtitipon at naging ligtas ang lahat ng mga delikado. At sinabi pa nitong si Abad na kanila kinikilala ang mga katuwang nila sa pagpapatupad ng kaayusan, gayon din ang mga lokal na pamahalaan. Pinasalamatan din niya ang publiko para sa kanilang pag-unawa na sa mga pinatutupad nilang traffic adjustment para sa ASEAN Summit. Ay pa kay Abad, ang mapayapang ASEAN ay isang patunay ng malakas na inter-agency collaboration, operational readiness at community partnership. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you. Thank you so much, J. Mark Dagala. Mula po diyan sa Campo Crame. Ang ating oras sa buong Pilipinas, meron po tayong 32 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Publiko.
6: 738 AM.
5: Yeah. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa DFA, Department of Foreign Affairs. Ang assessment naman ng DFA dito po sa katatapos lamang na 48th ASEAN Summit. Dito po ginanap yan sa Cebu. Pilipinas po ang chair for this year, 2026. Sandali lang mga kaibigan, ha? Narito muna ang ilang paalala pagkatapos tayong makikipag-ugnayan na sa Department of Foreign Affairs. Good morning din sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng 104.3 The Capital FM. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Publiko,
3: 738 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
24: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
23: May OPM na rock. May OPM na rap.
25: What you know last night, yo, it was the best.
23: May OPM na mabagal.
26: Agad magaganda ang mga tinay.
23: May OPM na mabilis.
27: Mokakatay, mokakatay.
23: May OPM na Tagalog.
28: Ang himig natin.
23: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
29: Ang ating musika.
7: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Publiko,
7: 738 AM.
5: Balik ko tayo mga kaibigan dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Hingi tayo ng update sa Department of Foreign Affairs, particular sa katatapos lamang po na ASEAN Summit, Association of Southeast Asian Nations. Ang DFA ASEAN spokesperson ang ating makakausap this morning, mga kaibigan, si Sir Dominic Xavier Imperial. Sir, magandang umaga po.
30: Hi, hello. Magandang umaga po sa inyo.
5: Yes, sir. Well, hihingi lang po kami ng ilang mga detalyadong update dito po sa napaka-successful ikang na ASEAN Summit na ginanap dito sa ating bansa. We understand na maraming mga areas ang napagkasunduan ng mga ASEAN member countries. Please share with us more details tungkol dito, sir.
30: Of course. Tama po kayo. It was a very successful summit. Maayos po yung naging resulta ng ating summit. Sa katunayan nga po yung priorities na topics na ating isinulong during the summit, which are yung energy security, food security, at saka yung kapakanan ng ASEAN nationals, kabilang na po dun yung ating mga kababayan abroad. Dun po talaga tumutok yung ating mga leaders para pag-usapan kung ano ba talaga yung pwede nating gawin sa mga susunod ng crisis. At actually, kahit po sa ongoing na emergency natin ngayon. At masaya po tayo dahil lumabas po yung mga mechanisms na dapat nating gamitin sa mga ganitong panahon. Yun po yung ating mga na-identify during the summit. So,
5: Aba.
30: Dahil po doon, kung meron mang mga susunod pang mga emergency or crisis, mas handa po tayo tsaka mas mabilis yung response. At pag mabilis po yung response, mas paagapan yung mga crisis na kinakaharap natin ngayon.
5: Mm-hmm. Okay, nabanggit mo, Deputy Assistant Secretary, sir, na mas magiging mabilis ang pagdugon sa mga krisis halimbawa na kinakaharap. Ang mabigat nga sa kasalukuyan na itong krisis sa gitnang silangan, of course, nakaka-apekto ito sa enerhiya, maging sa pagkain, at sa kaligtasan ng mga nationals ng mga ASEAN member countries, sir.
30: Yeah, tama po yun. So, dahil po dun sa summit na yun, marami pong mga solusyon na na-identify para gamitin. Halimbawa, yung
5: Apa.
30: Sa energy, meron pong tinatawag ngayon sa ASEAN na ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security.
5: Yan.
30: So dahil po dyan sa agreement na to, or yung tinatawag na APSA, kapag magkaroon po ng, halimbawa, mababa na yung ating supply ng oil, meron po kasi siyang mga kondisyon. So pag yun pong kondisyon na yun ay na-meet, pwede na nating gamitin yun. So makakapag ano po tayo, marami po tayong mapagkukunan ng solusyon dahil dun sa framework agreement na yun. Ang isa pa po, pinag-usapan din yung pag-aaral sa stockpiling.
5: Mm-hmm.
30: So, dati po wala naman tayong ganun, pero dahil po sa summit na to, napagkasunduan ng mga leader na dapat yata meron na tayong stockpiling para pag merong crisis ulit sa susunod, may mapagkukunan na yung mga ASEAN members. So pag-aaralan pa po yun, subalit at least ano na, nandyan na po yan, at pag natapos po yung pag-aaral na yun, eh meron na tayong solusyon or mekanismo na magagamit.
5: Okay. Sir, isa po sa mga natalakay din dito sa pagtitipon-tipon ng ating mga ASEAN heads of state at ang kanilang mga senior officials and ministers, ano, yung mga priorities sa ilalim nitong tinatawag na BIMPIAGA Vision 2035. How significant are these pagdating ho sa ASEAN member countries at maging sa atin sa Pilipinas, sir? Sir Dominic?
30: Yeah, pasensya na po. Medyo naputol po yung
5: Ay.
30: Tanong ninyo.
5: Okay, sige. Ulitin ko. Isa sa mga pangunahing natalakay, sir, ano, Assistant, Deputy Assistant Secretary Imperial, sir, ano, yung mga priority sa ilalim ng BIMPIAGA Vision 2035. Ika nga, ano-ano po ang mga ito at gaano ka-significant, ika nga, ang mga ito pagdating sa ASEAN at sa atin sa Pilipinas, sir?
30: Mahalaga po yung sa BIMPIAGA, lalo na yung Vision 2045. Kasi ngayon po, mas malinaw na yung work plan na gagamitin ng Brunei, Indonesia, Malaysia, and of course, ng Pilipinas. Ito
5: Apa.
30: Po yung apat na countries
5: yes.
30: sa BIMPIAGA. So, isa po dyan, for example, yung mag-a-identify ng mga hubs. Ito po yung investment hubs at
5: mm-hmm.
30: manufacturing hubs sa rehiyon. So, for example po, yung Mindanao, sapagkat nandyan siya sa work plan na yan ng BIMPIAGA na to, magkakaroon po dyan ng mga identified manufacturing or investment hubs. So, makakatulong po ito sa ating ekonomiya at saka sa ating mga kababayan. Tapos, nandun din po yung connectivity. Ito pong connectivity na to, malawak po ang ibig sabihin nito. Patungkol ito sa halimbawa turismo, connectivity, ibig sabihin yung transportasyon, mas mapapabilis at mapapadali yung paggalaw ng mga produkto at ng mga tao. So, marami pong mga specific measures na gagawin para po mapaiting yung connectivity among these four countries. So, yun lamang po sa mga ilan na marami pa tayong gagawin under the Pink Yaga. So, abangan po natin ito sapagkat kapag ito po ay na-implement na, mas maganda na po yung magiging galaw ng ating ekonomiya dito po sa areas na ito.
5: Opo, nabanggit mo sir, halimbawa yung dito sa gawin ng Mindanao na na-identify na base dito sa mga initial na pagpupulong na magtatayo ng mga manufacturing hubs dito mismo sa atin sa Pilipinas. Anong sektor po kaya o anong industriya ang nakikita nilang most suitable sa manufacturing dito sa atin sa Pilipinas based on initial projections, sir?
30: So, pinag-aaralan pa po yan. Subalit, marami pong potential, halimbawa for digitalization or digital economy. So, isa po yan sa mga tinitingnan natin na makakatulong dito sa pag-implement nitong Pintiyaga. Ang isa pa po ay yung sa creative economy, isa din po yan sa maaaring ipasok dito. At of course, yung sa energy. Again, babalik po tayo dun sa energy security.
5: Mm-hmm.
30: Specifically on renewable energy, papasok din po yan dito sa Pintiyaga.
5: Okay, nabanggit mo yung renewable energy, sir, no? Of course, ang direction ngayon ay mga solar panels, solar power, at maging yung maaring dagdag ng produksyon sa industriya ng mga electric vehicles, sir?
30: Tama po yun. So, dahil po dun sa priority natin sa renewable energy, actually, hindi lang po yan para sa generation. Malawak po ang magiging epekto nito sapagkat, of course, kailangan meron tayong isang environment that will support the generation of energy through renewable energy.
5: Mm-hmm.
30: So, kasama na po dyan yung manufacturing, yung lahat po ng mga components or even the materials na kailangan, papasok po dyan.
5: Okay. Well, dahil dito sa mas pinatitibay ika nga na kooperasyon sa ganitong larangan among the various member states ng ASEAN, ano? Yung aspeto ng pagbalanse ng siyempre ng interes ng mga bansang kasapi ng ASEAN, ano? Habang patuloy naman na lumalawak ang cooperation with major global partners, ano hong may share ninyo diyan sa aspetong yan na Deputy Assistant Secretary sir?
30: Yeah, salamat po at binanggit niyo yung pagbabalanse natin.
5: Mm-hmm.
30: Ang maganda nga po doon sa ASEAN ay meron po tayong tinatawag na ASEAN Centrality. Ibig mm-hmm. pong sabihin nun, kahit po na meron tayong mga partners na tumutulong sa atin, yung decision po ay nanggagaling sa mismong members ng ASEAN. Tayo po yung nasusunod base po sa ating mga priorities at base po sa ating mga plano na gusto nating mangyari sa bansa tsaka sa rehiyon. So, at ang maganda po dun, yung ating po mga partners, pag tumutulong sila ay sumusunod sila dito. Hindi po sila yung nakikipag-away sa atin. Subalit, actually, sila po ay mas lalo pang gustong makipag-ugnayan sa ASEAN dahil nakikita po nila yung stabilidad ng paggalaw ng ASEAN bilang isang organisasyon na buo.
5: Mm-hmm. Okay. On another matter naman ito, Deputy Assistant Secretary, paano...

0: Ready na. Okay. Sir, on another matter, please.
1: Yeah, yes.
0: Yes, sir. Okay. Isa po sa mga naging highlights din, ika nga, no? Itong trilateral meeting sa pagitan po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang Prime Minister ng Cambodia, Hun Manet, at Thai Prime Minister Anutin Shanvirakul. Yan, okay. Paano ang assessment, ika nga, ng ating Department of Foreign Affairs dito sa napakahalagang o sa outcome ng naging trilateral meeting na ito, Deputy Assistant Secretary, sir?
1: Opo, we are very pleased with the results po nitong dialogo between Cambodia and Thailand. Alam nyo po, ito pong pagpupulong nito ng dalawang bansang ito ay napakaganda pong nangyari, sapagkat dito po sa pagpupulong na ito, hindi lamang nagkaroon ng candid at very open na pag-uusap yung dalawang pinuno. Nagkaroon din po sila ng commitment na moving forward ay magkakaroon po sila ng mas maigting na komunikasyon. At yung peaceful settlement of disputes ay kasama po dun sa pag-uusap na iyon. Maganda po itong resulta din sapagkat inutusan mismo nila yung kanilang mga minister at yung kanilang iba pang mga officials para pag-usapan na nila yung detalye, so that yung moving forward, alam na po nila yung gagawin nila. So, ganun po kaganda yung naging resulta ng pagpulong na ito sa pamamagitan po ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Siya po talaga yung nag-imbita sa dalawa na mag-usap ng harapan para po makapaghanap tayo ng mas maganda pang solusyon sa nangyayari po sa border between Thailand and Cambodia.
0: Okay. Okay. Sir, makibalita rin ho kami sa status ng Timor-Leste. Paano po? Full ASEAN member na po ang Timor-Leste, sir. Ano po?
1: Yeah, ano pa naman po, since October last year na member na po sila, subalit po ang maganda sa nangyari sa summit, nagkaroon po tayo ng tinatawag na Cebu Protocol.
0: Mm.
1: Ito naman po ay ang pag-amend ng ASEAN Charter. Kasi po sa ASEAN Charter, nakalagay po dun yung listahan ng mga miyembro ng ASEAN.
0: Yes.
1: Ngayon po sa summit, this was adopted, yung pong protocol na ito na nag-aamenda para ipasok na ang bansa ng Timor-Leste sa charter mismo. So, maganda po itong pangyayari na ito, full-fledged member na po talaga siya dahil mababasa na rin natin ang pangalan niya sa charter ng ASEAN. At hindi pa po doon nagtatapos, marami po pa po tayong kailangan gawin. At ang maganda lang po is nandyan na po yan, yung pangalan ng Timor-Leste ay nasa ASEAN Charter na siya. At susunod po nun ay yung iba pang detalye.
0: Okay. Isang punto na lamang po, sir. Of course, share with us yung progreso o naging pag-uusap tungkol dito sa Code of Conduct. Ika nga, dito sa West Philippine Sea. Sir.
1: Opo, tungkol naman po sa Code of Conduct o yung COC. Actually po, itong summit na ito ay bukod po sa mga pinag-uusapan natin na very important para sa bansa at sa rehiyon, kasama din po dun yung under regional and international issues. Of course, yung sitwasyon natin sa South China Sea. Yung COC po, meron po talaga siyang separate na pag-uusap or negotiation. Sapagkat negosyasyon po ito, meron silang sariling meeting nila. Ngunit dito po sa summit na ito, nabanggit din po at napag-usapan yung COC negotiation. Ang mahalaga po doon ay mayroon po tayong agreement na ituloy yung negotiation at yung commitment na sana po ay matapos yung ating negotiation within the year. So nakikita po natin yung progress sa pag-uusap na ito at may suporta po lahat ng bansa ng ASEAN tungkol dito.
0: Ayun. Okay. Nako, Sir Deputy Assistant Secretary, salamat po ng marami for the updates at sa mga insights na ito. sa nakaraang

0: ASEAN Summit, sir. Maraming salamat, sir.
1: Maraming salamat din po.
0: Good morning, sir. Mga kaibigan, ang Deputy Assistant Secretary for ASEAN Affairs ng Department of Foreign Affairs at siya ring ASEAN 2026 spokesperson, si Sir Dominic Xavier Imperial.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Monday, May 11, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antulin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rovan Malilin, Arnel Villamor, Jobel Lustre, thank you. Nagpapaalam po pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal silang naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
6: Ng ating walang gutom program.
5: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
7: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
5: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
8: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
5: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
8: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
5: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
9: Salamat, President. Okay, salamat.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bayang mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738
4: AM.
3: Magandang umaga, bayan! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao! Po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. Ating pong palatunto ng Bangon Bayang Mahal ay sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. Kapatnugot po ng Presidential Communications Office. Ako ang inyong lingkod, Al Corpus. Makakasama nyo hanggang bago mag-alas 9 ng umaga. Ito po sa ating palatuntunang Bangon Bayang Mahal. Napakalaking sapatos ang pupunan natin. No po.